0: ko nga na gusto yung data pasakay sa taxi.
1: Ginper sa higit galing, no?
0: So
1: sa dira ka mo yung nagtutok nga ang gulo ng papail, no?
0: Sir,
1: may nakakita man, no? Bali sa day niya na ganun, sir, ginbutong ang bata sa taxi. Diri sa Bacolod man?
2: No, kidnap.
0: Diri man sa, ano, area ko, sa
1: Bacolod. Barangay Felisa, no? Sir, ano yung trabaho sa lalaki, sir?
0: Well, dito sa information, nagbabalik yan. Ito sa Pandesal.
1: Ang Balungay Pandesal?
0: Pandesal na.
1: Pero, taga-diin ginis siya, sir, ang lalaki?
0: Yung known address na is Capiz.
1: Capiz?
0: Capiz.
1: Ah, Cadiz. Okay. And then, sir, nga, labot sa Agusan, nga dito siya nakasaboy?
0: Siguro, pang namulti mo, tika niya na nga na kabi na nga nagkontak ang parent sa bata nga yung pahila nila kaso
1: ang suspect
0: lalaki.
1: Okay. Kaso nga kidnapping man?
0: Wala nagsulod ang kidnapping dahil ang serious legal detention.
1: Okay, sir.
0: Kaya mo na naguro nga yung daladala yaman ang bata.
1: Pero why to siya himata sa Agusan?
0: May ara sa mata si Pakaisaya ko roto.
1: So,
0: katuan nila dito.
1: Mutong ginis na kanya?
0: After ka mo pa sila places. Yung naging katuan, hindi lang dito.
1: Okay.
0: Hindi lang sila lang na nagad po.
1: Okay. Antes galing Agusan. Damo po sa maging tiniran.
0: Oo. Kagi na siya sa, ano, sa Oriental.
1: Uy.
0: Kagi na sila sa Baku. Sa Pakadisman. Damo sila lugar ng katuan. Silikan. Nagkatuman siya.
1: Uy.
0: So, nagpalanaw pa na gano'n siguro.
1: Kadamo, galing sa nagyan niya ba?
0: Palumpat, tumagot.
1: Okay.
0: Damo sila.
1: Pero sir, amo lang na sir, kado hindi na magwantahan sa minor, kaya bungod, ano na sir, doon ginaguto, nagkakagutman?
0: Siguro, kasi siyempre, ang pangabuhi nila, ano malamang malunggay pandesal na ano bilangan ng kitaon mo daw yung bata pa na yung mga aon dito yan.
1: Ang tag-isa pa daan, sir, ang baligya yan, no? Sa saylo-saylo yan, wagi siya sa daan sa permanente, balang kuhaan sa kita, no? Ang muna galing.
0: Siguro ba, wala na gano'n, siguro ka baligya.
1: Sige, sir. Pero ang bata na under custody niya sa family, no? Ara na?
0: Na turnover na sa
1: turnover
0: na sa family ko.
1: Okay. So napaila na kaso ni sir ang 23 years old na lalaki, no?
0: Napaila na nakuha na ni Warren. Are di sa custody naman. Ginaano na lang naman na commit sa content sa mga
1: process. Sir, David, klaro ko lang sir. Ang since January for how many months nga nag-sailo-sailo sila? Pero ang pinakalawig nga tinirasara mo na rin sa Agusan.
0: Sa Agusan, siguro ito wala pa sila sa kabulan.
1: Okay. Since January, hasta sa before May, damo na sila galing maging pang sailuhan, no? Muna, no?
0: Oo.
1: Okay, sir.
0: Nakakatokos na sa, ano mo, sa...
1: Dindiin, ano?
0: Sa Oriental.
1: Sa
0: Oriental pa sila.
1: Yes, sir. Okay.
3: Petro Pangarwin.
4: Oo.
3: Si Police Captain Genus Davida. Sa Anya Bacolod City, 10.
2: Oo. Grabe, dito ang bot kung anong ubraya to.
3: Ano lang, ano, ganyan, may manibig lang. Kahit sa information na ito pa rin, may pariente ito siya pa doon. No? Pero, ari, yung pamangkot, ano yung si Tador?
2: Okay. Nakisulihan ay ito
3: mo? Ano yung niya na ito pa rin, tingin, bisitahan na ito siya sa Police Victim Station 10, which is, ito ba ito siya, pakataman sa kamain. So, tingin pamangkot, ito siya ka ito pa rin na, nga nahimo mo ni, kabalo ka man sa resko, na ginimo mo gito eh. Pero kasi siyempre, kung nakatapawin, katuyat na sa kunong sa 14 anyos, tagtigin kong boy naman sa aton, na ang 14 anyos, katapawin, binalig naman, na nabusong.
2: Uy!
3: Oo! Kung katapawin, ang siling niya, napangabay man sa ganit mo sa ginikanan at isulo na lang ko ng kaso tayo sa iya. Ay, siyempre, amun mo, no? Dabusong, may bata na sila. Dabusong, or mapala sa panabuton, may bata na sila ko ng katawa ng Irwin. Amun ang iya nga ginasiling man, nga dapat tani ma, ano, sa ginikanan, no? Paano ba lang katawa ng Irwin na maisol na lang, eh?
2: Oo, kagama.
3: Ang kaso batok sa iya kay... Siyempre, oo naman ang responsibilidad ka pa rin sa natabo ni sa minor de edad mo.
2: Oo. Ti
3: pero tingin nung sala niya man kay Propa Erwin ang ini niya bagay.
2: Oo.
3: E tingin pa man ko tuman siya nga away kay nangita sang tigar ka angay sa imo.
2: Hmm.
3: Ay ti para sa iya kuno ka Propa Erwin age doesn't matter.
2: Ba?
3: Pero may kanyakan niya kaya daan ko nung katropa Erwin niya pala naawan sa pag-interpret na ginatawag na pagigugma.
2: Hmm.
3: Ay tingin may nakita siya gulong katropa Erwin sa 14 anyos kasi pareha sa iya ya dahil na nakita ang katugtuban mo.
2: Hindi sa kahulat hao?
3: I don't know na katropa Erwin.
2: Mag-disutsu para mag-pila naman ang katuig na?
3: Kani man mo kina talaga ni Katropa Erwin. Siling niya gina ano lang kung gusto niya ng ano sobra pa ko nung sa Tudloy ako ni Sipon no?
2: Ano ko no?
3: Sobra pa ko nung Tudloy ang sobra pa Tudloy ako ni Sipon kung gusto ko niya.
2: Ang kita sa iban.
3: Oo, okay, sobra pa kaya nung Tudloy yung Tudloy sa pulo pero sobra pa ko nung Tudloy ang kadamol kung gusto ko niya.
2: Basi Tudloy ya guru dusi.
3: Sige,
2: makaulat mo. Tingin silang Disney. Sila din man sa ulihit. Sila eh. Ang punto lang ka, Torpang France. Bisan ano ka pugong sa ginikanan. Kung nag-apanggana yung duwa, hindi mo nang punggan. Pero subong ho, ang narealisar guro sa bata.
3: Ay, Katropa Erwin, siyempre. Sa muna pala, no?
2: Oo.
3: Kita to sa muna. Diga, sulod man kita sa Nubinubia. Kung galing tayo, Katropa Erwin, sa muna nga idadaan niya.
2: Mm-hmm.
3: Kaya kita ka pinsar kita sa atol nga palabuton mo.
2: Boss damlag?
3: Sama na nga edad na si mga kawa tabi. Iti anong gawion tani sa aton pamilya. Kay si why sa sang igasto kay why kita sa permanente nga obra.
2: Importante.
3: Sama na nga mga edad pero parang gabakas na tayo sa una or ang ibang sa atol. Pangita sang maayo o kung trabaho lang nga makasustento sa pamilya at palabuton bala eh.
2: Correct ko.
3: Huwag galing tayo. Sabo ni nga si Pasyon, but we cannot question ang saka, sa bahay sa siniyang suspect na isa tayo makaluluoy man siya katropa Erwin.
2: Oo.
3: Kung siling bala sa iban bala, biktima sa sala ng pagigugma.
2: Sala ng pagigugma, hindi paltik ng pagigugma, kahit parang gaya-gid siya matuod mong lalaki mo, ang babae mo. It so happened nga nakapaminsan ko ng babae. So yun na, no, man, wala pa planganay, wala kami planganay. Pero why na nagkaunay niya?
3: Oo, yaman na ganito sa hero. Yaman na ganito ng sila yung Manila. Kung palumpat, kinaya ko nung pagigugma sa bintana ya, kung wala na sang kalandon.
2: Oo.
3: Kaya mo na yung natabo, man. Pero galing, itood mo, subuk ka niya sa bahay nila nga duwa. Ay, siyempre, siguro, una ka to, Erwin, mentionedian mo sa bahay sa ginikanan nga mabalapa dito sa sininga side.
2: Siyempre,
3: ah. Bakit, magpapa nila, kapor si Anios, palang guys nila, wala pa nagkana ka tapa, wala pa katapos, kuli, ano ganyan, high school, no?
2: Correct, oo.
3: Wala pa ka senior high school, pero di, amun na nila po ka to, Erwin, but, suportahan to na lang ni ang amunay bala, no, nga sitwasyon kay ti. Sa ginikanan, sa ginikanan, why naman yung memo, gina ginikanan, subong, kung tuwod yun ba ng paya, so suspect na nagabuso ang bata nila, hindi naman hindi Katropa Erwin mabawi, fine, no? Masakit na nini tuwod para sa pamilya, sa ginikanan, sa sininga dalagita. Pero galing si amunay Katropa Erwin, kay siyempre, na ano man mo, no, na puyo man lang.
2: Oo.
3: Huwag kinapunggan, Katropa Erwin, ang pitikdra.
2: Hindi sa Kabaloya, hindi sa kasunod sa kilala, ta? Ngantis parang yung kilalahon niya. Sige, die, dali, di die. Bui, on, ta kaya?
3: Nag-dag-dag, ano to sa akin? Nag-utik to sa?
2: Oo.
3: Butor lang ng bala.
2: Damo niya, source?
3: Sama ko, maayo,
2: Disgrasya ka, Neron. Yan. Trabaho din sa Agaya. Balbal, pag-i-jam motor kong gabi. Yan. ano ka?
3: Kung kailangan kinalain niya na yung katrabaho niya, may isang gabalig yung pandisal.
2: Ari-responsable niya, muna yung halang doon nga mga lalaki kung mag-

0: teriak gerak dah. Sesuluh gerak dah. So kata perawin hari kau mati apa? Ang suspek ngagini ada terangkai kenor.
1: Oh, be mati antes kenor be?
2: Nang ano masunya na dalam bata? Ya mungkin mana sah?
3: Oh sir.
2: Ano pila na mo boleh kau danai?
3: Bilang nag-isa na katuwing nag-tinapod na sa ilasa yun.
2: Oo. Gakuyo na kamagla eh. Gakalibin-libi na kamag. Oo. So, di mo kasi nakilala?
3: Sa Dreman lang sa...
2: Dreman sa... Pilisa. Anong araw siya na lugid doon na hulugid buot mo kay Tito Katok siya news pa man lang siya?
3: Sa simple lang man siya.
2: Simple lang man. So, ano pananawan mo? Ano gitsa yan? So, pinasagin siya sa pananawan mo?
3: Yes,
2: tinga nga ano lang doon susi mo ang gindala mo siya bisan amo na ng risko ngayon mo nga ma ano?
3: Hindi sir, some time ari kami di sa may treatment nga natabo. Gitreat ko doon ay nga muna ba sa pati yung
2: buto. Sinang treat sa imo?
1: Oo, may treat. May at
3: sa imo. Sa ilang mga side, sir.
1: Pamilya.
2: Kasilingan niya ba? Barkada yan, no?
3: Hindi. Ano mo lang, sir? Hindi ko lang pagkira.
2: Ah, okay. So, ang buto ang kaso nga nag-gindala mo sa palagyo? May pagkumakaw sa imo?
3: Palagyo na mo, hindi. Ari lang kami Japan, sir. Because mga 2 months before, antes kami naglalakad ng Dalaw.
2: No.
3: Ay naghina na din ang pangita ko.
2: Oh. Kaya di, ang una ni, kamo naghalin diri sa January.
3: January.
2: Una, paghalin mo sa January, di ka muna na ganito.
3: Diri lang sir, sa link sa lang daw.
2: Sa din?
3: Sa Cadiz.
2: Cadiz. Kita ka Cadiz ka. Tapos sa Cadiz, pala ka mo ito ka bulan at tinanas Cadiz?
3: 2 months sir.
2: 2 months man na.
3: 2 months.
2: Ah, 2 ka bulan. Yes, January, hasta Marso ka mo ito.
3: Ay, hindi. 1 month lang gali, sir. Kay February, bakit pa kami.
2: Hindi ka muna tayo nagkanto, tapos Cadiz?
3: Ito, sir. Mindanao.
2: Sa Mindanao? Sa din sa Mindanao?
3: Sa Lanao.
2: Lanao?
1: Lanao
2: del Sur. Ano? Del Norte?
3: Del Sur.
2: Lanao del Sur. Hmm. Tapos, pila ka muna ka, ano ka muna ka dugay sa Lanao del Sur?
3: 1 month lang, sir.
2: Tapos, din ka muna nagkanto?
3: Ako muna ito sa San Francisco, Agusan del Sur.
2: Sa?
3: San Francisco.
2: San Francisco, Agusan del Sur. Dito ka muna naglawi. May pag-intay ka to sa Agusan?
3: Wala, sir. Wala? Ang pandisal lang...
1: Huwag naman dala ang pandisal.
2: Huwag
1: na dala ang pandisal, buhit na sila.
2: Ano, manang tagiya sa Gabaligya, negosyo pandisal?
3: Hindi, sir.
2: Taga dito?
3: Hindi, taga dito.
2: Taga dito. Kunti nga, dito ka sa Agusan na ito pa.
3: Eh, dito na, nagdala ko siya sa... Nagbutang sa Blabrans. Dito.
1: Ah, may branch
2: ko siya. Ah, okay. Pero ano ni Subong? Tingin pa ila ka kaso. Ano man ba mo?
3: Nagani sir kan eh. Ano? Usin ka wa man ko nila. Ano na lang ako sa ilang Kung pwede, yung trust nilang kaso. Kaya siyempre may bata man ko, tapos siya gabusong ang ibo.
2: Ah, okay. So, gabusong?
3: Okay, sir.
2: May mensahe ka sa ginikana. Pero kabalo ka sa matabo si mo. Ay, muna, may lot pa lang ginibala mo.
3: Yes, sir.
1: So, ano daw?
2: Pati, subong ano? Ngayon, ulsor ka?
3: Yes, sir.
2: Panawagan ka, pamilya?
3: Napanawagan ko sa inyo, Walter. Na, tani, makasimtsa niyo po. Tani, hindi natang magabot sa mga lang ako.
2: Oo.
1: Ay, Jesus.
3: Una, inursulan ko na akong sala. Hindi buwag sa inyo.
2: Bro, bago nagkit ka na luya kasi yamo na lang imo mo?
3: Yes, sir.
2: Gawag niya papangita sa ano? May edad na presi mo edad? Gawag ka na papangita.
1: Nakayo ko man si sir ba?
3: Okay. Siyempre, sa tawag nga pagluya ka, hindi mo lang putali sa edad na ito makita ang tsakto ng pagpalanggaanay.
2: Age doesn't matter para si mo?
3: Yes, sir. Sa iyabi, nakita kong potensyal nga nga matarong tagmasaligan niya tao. Ikadua, suportado kami sa iya pamilya, sa enfermero, naway pa sa may natabo, na amuni. Pero tani, sa ini nga natabo, mabato na lang nila.
2: Okay.
3: Pag mapatawag ko nila sa akong ito,

0: buhat niya sa lansi.
1: Okay. Hello, Marvin.
2: Ah?
1: Oo, samanta nakikita.
2: Samanta nakikita. Ay na, ano na yung sitwasyon ni...
1: Si Ruel Cortez, nabala mo? Samanta nakikita.
2: Oo. Oh,
1: samanta. Ang pangalan pa ng tiyak na aquarium ay sa ulo, na?
2: Ah, oo. Oh.
1: Tiyak na aquarium ng pangantabla ay kabisado, na?
2: Nariyo.
1: Yan, amo na da. Amo na da.
2: Ay nako, oo. Oh. Ano na yung sitwasyon ni, ano ni? Tumangon niya na? Wait, gabusong to bata?
1: Gamo mo itong payag. Eh, kung gabusong ko, hindi pa nila ang atrofarin, kitabo lang ang maling edad mo.
2: Mm-hmm.
1: Iwa, hindi pa nila daan niya polidedelo, pangilay ang ovary niya atrofarin sa maling edad.
2: Oo.
1: Oh. Kung, kasi siyempre ito, no, ang information niya na Petafarwin,
2: mm-hmm.
1: sa based on yun sa mga information nga na-receive na ako, ha?
2: Mm-hmm.
1: Mga nabatihan ka lang. Kasi, ibang dahil ng mga kabataan, sa 12 anyos, kung na-edad ka, ga-menstruate ka bala.
2: Oo, no? Timprano pa.
1: Timprano pa, no? Mm-hmm. So, isa po ng edad, sigurado, okay, timprano pa ang menstruation. Pero ganun ka sa Petafarwin,
2: mm-hmm.
1: When comes sa pagdala ng bata, mm-hmm. or sa pregnancy stage sa muling edad,
2: oo.
1: Delikado niya ka pa, mga Petafarwin.
2: Oo. Risgo pa ni? Kinanglan sang ano ni? Nang complete monitoring halin sa prenatal nila. Bata pa kayo mo?
1: Oo.
2: Delikado niyo. Pero, amo ni, handa man sa tustusan ng bata in case gitman? Kung magbata ni? Kung magbata ni, magbata ni ang kung nagabusong gitman. Kung magbata ni, bulubudlay. Sabagay, may pamilya man niya sa pupo. Pero, ti siya, tubangon niyo rin kasos ni?
1: Oo, eh. Hindi, so, tiyan mo nakatrapawin ng masubogin.
2: Doon ginapo, no? Mangko ba?
1: Oo. Kaya naman. Which is very relatable, din siya mga istorya.
2: Kalawat-hawat.
1: Pero galing katrapawin, ang kapag na ilang is involved pang isa kami ng ordinidad.
2: Oo.
1: Amun kaya naman panik kung pariyak na edad, which is the relatable din ini eh. Kasi ini nga mga istorya ka prepare. Makapukaw man bla leksyon sa iban, no?
2: Correct.
1: Sa mga kabataan, kasi sa muli ng mga pagkilaro. Okay lang na ito, normal lang na kahit part sa aton nga, ano no, aton ba lang pagka-teenager ba lang. Oh, kasi nag-agi man ka sa una din, ha? Pero galing tigat rapahawin, sako ni kayo tapo, so ano ganyan, naging mabudlay kini para sa duwan, eh.
2: Mm-hmm.
1: So, which is the pamilya, the pamilya, mga pamilya, no, nga, for the future, so hindi man nga bata.
2: Mm-hmm.
1: Galing kaya nang tanakarong at rapahawin, kaya mong nalang na tapo.
2: Ay. Kalaway. Pero ako tutuod kay Torpang France, kung planga mo ganyang bata, kaya mo magulat mo?
1: Oo. No.
2: Dulang-dulungan lang to sa ano eh, pandisal nga malunggay para hasta maghamtong siya. Kung may pag-intindihan ay, para pag-disotso niya, ma-realisa rin yan eh. O, tanawang ko, namuli Japon, balatsyagon sa bata.
1: Oo.
2: Masibla magbago.
1: Kani man.
2: Oo, bata pa, abi, kailangan pa ni pa-intindihan, maayos ang ginabatsyag, ang konsekwensya sa ginahimo nila.
1: Kaya muna na niya, katraparwin niya. Hindi pa na ganiguro ka balumat, pag-ipan pa na sa iya nga ano na eh, o galipon ba? Sinangalan pa na ganiguro may uduan pa. Pag ano, siyempre, pag kahit ang binikaan.
2: Oo.
1: Oo. O, galing, eh, mo to yung payat ni, ano, may nakita, kasi yung, which is yung, mo to yung, ginagpapitig, kasi yung, pag-ipuso, or,
2: sa mata makikita lang na yan.
1: Sa mata makikita?
2: Oo.
1: Pero, sa mata makikita, pero maga muna, piyong ka na lang yun.
2: Oo. Pagwantahon mo lang. As na mag-disutso, latun mo lang. Kay pagkatapos ni Mako, nagbusong pa. Tama, blago ba ang buwas na vlog sa bata eh?
1: Buda, ginakatapar rin. At least na ang bata, ito sa baby, kung sa busong kita.
2: Oh, ang bata ara na sa pamilya ya.
1: Yes, so para sa loob ng ginikanan. Oh. Pwede kin rescue nito pa Arwin, no.
2: Mm. Amo ring paminsan i-leksyon bala sa mga kauturan tanga nag relasyon sang minors. Dako ang responsibilidad mo. Oo, oh, mayroon ako mag-agente yung pamilya. Pero kung ang pamilya, pamilya mismo manikasog para kuha ang bata nila, why gid ka mo mahimo, mapriso ka pa?
1: Oo, oh, magkanya na. So, teka pa, Parwin, ang muling kung during pastor po sa sining kaso ni nung ginaligar, kidnapping. Nakatropa na rin, pagaling kayo nung tanikaroon, kahit nakalafile ng kaso, nasab ng warat, nakop na siya. Wanted niya siya lang ang tropang Arwin eh. But wala sa kabalong kung ano yung wanted level ya.
2: Oo.
1: Dari sa syudad sa Bacolod.
2: Oo.
1: Pero pang Arwin naman ang update sa patrol. Kinikita ko ang Frank and Romorgos. Dala mga bukol-bukol sila mas magdumarap ng Santong Gasgold. Para sa nagawagyan niya Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
0: XFM Live Reports. XFM News. FM News.
2: Inyo naman tayo mga kutorpa, sikat tropang Franz Andrew Burgos ang ining natabo isa ni koleksyon para sa mga magkagugma nga minor di edad pa ang ilang partner gindapit muna ginkwa muna. So, tipinsan nyo okay lang kahit muna ablas sa pelikula. Hamakin ang lahat, makuha ka lang mo.
0: XFM News. FM News.
2: Diba? Pangako sa iyo.
0: XFM News. FM News.
2: Ano pa gid na? Lalakarin ko ang pitong bukid. Makuha ka lamang. Abi niyo ang matudod ng pagigugma, pagbalangga, katropa, kaya niya maghulat. ang tutuod ng pagigugma, kaya mag-intindi sa sitwasyon. Ang tutuod ng pagigugma, hindi selfish. No? Ma'am Jovi, tsak mo man. Correction niyo lang ko da. Oh, Sir Kenneth, pakomentaran tayo si Sir Kenneth sa mga pagigugma. Topic ko. Ma'am Shirley, tsak to man ma'am. Oh, Ma'am Lia, ari mga ano tani mga consultant tani sa programa ho. Oh. Ano ma'am, value ma'am? Anong maminsahe niyo sa lalaki ni nga na fall sa isa ka 14 anyos nga bata? Guro may ara na sa mutual understanding, no? Hindi tama na makuha mahimo nga hindi tama na matawag nga relasyon because it's one way. Ang si Kanur lang ang naka-intindi ni sang Iabala Chagon. Maybe may ara sang pag-intindihan na yung duwa. Pero hindi tama na pagkumahambal itong pagigugmagid because sa nambal nato mga katropa, ang mga minors, abi, mga kabataan, ara pa na sa hinakop sa ilang mga ginikanan, kaginanglan sang pagpathag, kinanglan pagpa-intindi. Sa ilang sa singinahimo nila maybe good decision ang mga minors naton sa mga bagay nga feel nila comfortable sila nga gusto nila pero hindi amuna blaka sure ball because mga katropa hindi ma-foresee ang konsekwensya that's why ang role sa mga ginikanan kada decision sa mga bata ginapresenta din ginapaintindi amuna ta amuna ang konsekwensya amuna posible matabo kung mag-upod kito sa iya wala sang trabaho bata ka pa damo pa hindi ka ka-eskwela hindi ka kakuha sa mga handumos kabuhi debla mm. Maria Chris Kibete, morning. Ma'am, salamat na. Ginapa-intindis bata. Nga muna yung delikado, muna yung budlay, muna yung sitwasyon. Dapat, hindi ka muna sini, no? Dapat hulaton ta anay. Dapat makaubra ka anay, di ba? Maraming pa-intindi na ito sa mga kabataan tay, no? Kalabanan? Mm. Luwas kung ginikanan ka, wala ka mapakita. Di, pero in the case to, sang 14 anyos kin eh, ginpangita, gin sa sang iya, pamilya. Gilaot kidman siya. Kag ang ining babae, ang lalaki, madutlan gid sa ikiti minor mo mga katropa. Well, amunay tani ang dapat pag-insindi. Tabalan mong pagigugma sa nabal nato, maka-insindi na siya, makahulat ni siya. O planga mo siya, lukan ka madula siya, pero ang destiny ba lang? Pagpagigugma kong kisa, ako gapati ko sa destiny, kay mga kilala ta, damo ko kilala, nga inpinsa nila, muna tunggin pakasla nila, pero hindi pagli. Atong ex nila, ang una nila, sila pa yan nagdayunay, Japo, nagkitanay sila. Destiny eh, no? Oh. May pamilya, may mga bata na mga katropa, pero ato ang din planga isang una, nubyo isang una, sila. Oh. May haraman sitwasyon nga mag-abianize na isang una sa kababata nila, no? Pero after a while, nakapamilya na tanan, no? At the end of ara na sa middle age na eh. Sila pa? Nag-updanay pa sila? Nan. No? Though, amo na bla? Ti, makahulat na sa. Pero, katropa, ang pinaka-importante, kinapayugma, hindi selfish. Wala mo lang gilalantaw, hindi mo lang gilalantaw kagalingon mo, kundi ang sitwasyon man sang imong ginapalangga, sa ulihi, kung anong sitwasyon niya, base magsakripisyo sa imo, kag ikaw, kung gilalangga mo na siya, hindi ka gusto nga makita mo sa sakripisyo para sa imo mo. O, dapat ikaw nag-sakripisyo. Ikaw gilalangga mo. O, so, hindi dapat selfish. No, ang konsekwensya, mga katropa, natabo sa isa kalalaki. So, that's why I hope tani mangin leksyon is tanan. Leksyon sa mga kauturan ta nga mahilig sa minor di edad. Wala't latan nyo lang. Maglabot ni Sotso. Okay naman na. Pagkatapos, maintsindihan na yun ako. Mga bata para kayo, mga katropa. You know, pabinsaron nyo lang ang boss damlag sa bata nga mag-upod sa inyo. Isakripisyo pag-eskwelaya. Iya mga handom sa kabuhi. May handom mo, no? Ang bata ni. May handom mo ni. Di, why mo yung itagaan oportunidad nga mag at eskwela? Tungod langga mo siya. Doon, hindi man siya. Oh, nasa huli ang pagsisisi.
0: FM News.
2: Sir Noe Hilliares, morning. Salamat gid ha, sir. Oh, nakakapi na dislaw ha. Morning ha, dara sa mga taga barangay 35. Sir Lee Arevalo, good morning. Salamat man. Ang bali Ma'am Jovi Amodente, sinya naka-holiday work, holiday ako sa work, no? So catch up lang sa spring cleaning. Sa balay kag outdoor gardening. Untidy sa palibot balay. Okay, thank you. Salamat, kid ma'am. Morning sa inyo. Thank you, kid, sa pag-upod sa programa. Sir P. Helly, good morning. Sir Lloyd Novales, I hope you taste it. Ay, sir, ginubos ni Sir Chris. thank you, kid, Sir Lloyd. Mangyaga sa inyo. Okay. Oras mga katropa, 8:32 na, mga commercial ko anaya. Kantuan ta mga topiko ta mga istorya ta. Pagkatapos gid lamang sa mga panumdo mga katropa, standby.
0: Bullseye XFM 90.3.
3: The secret of hell.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
5: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon, labi na gid kon gina na ligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida to sininga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
5: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sa sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Mag-inom ka mo sang ultimate trial Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration at mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix extraordinary ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sanggi na tawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
7: Supple Plus Gold.
8: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga na wala na yung arthritis ko.
7: Santone Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, Make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sobrang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: wound. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Pwede nga
2: nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katropa, alas 8:47 na sa pagpangaragad natin. Antes na magkanto sa pinaka mga topiko natin na pinaka matala kaya natin mga katropa, kahapon nagpatigayon sa pag-rally ang mga empleyado sa Bacolod City Water District. Again, kakas, kapukpukan sa pagsulod na sa joint venture agreement with the private nag-disuganay, nag-katensyon, nagtawganay pulis dito sa lugar. Pagkatapos, nagtinaasay tingog. No? Aryo, hura mong kanay, courtesy ni, yung kwa ito niyo, katropang video sa kaupod naman, no? Mr. Fred Kanya, no? Ang ining video mga katropa, no? Sa kagapon dito sa kalatapan sa Basiwa mga katropa. Aryo? Oo. Oo.
4: Ako ba yan?
5: Hindi na pagkasun doon siya.
4: Ayaw. Pero,
3: Matapos ang hitabo ng pulis. Para mag-pacify ang mga katropa. Ang buod sini, i-demand, i-tawag, ipa-receive ko, no? Ang desisyon sa Civil Service Commission, katropa, kag ang reinstatement, kag pagbayad sa mga naging kakas ng mga empleyado sa Basiwa. Testingan ta, mga katropa, ano ba lang natabo sa nabi, no? Kasi, tarabla, medyo tension, terrible. Ang problema, kahit madugay na, milyon-milyon ini ang talagaan, balayran, sa Basiwa karon sa mga aging kakas, mga empleyado sa, empleyado sa Basiwa. Ini, matapos yung induso, mga katropa, ang ining, ang joint venture agreement, with Prime Water, mga katropa, nagkanto na ang pinaka mga nagkanto to, nagabayad, nagpabor man sila. Sige, tsakto man lang na ang gina-demand sa mga empleyado sa una, no? Ari karon si Sir Nolly Rosales, mga katropa, sa KMU NAFLO, sa atong linya. Sir Nolly Rosales, sir, good morning.
6: Yes, aming aga, katropa, ngayon, aming aga sa inyo, listeners, kaga viewers.
3: Oo, sir. Anong natabo to kahapon? Aryo, ginpresenta naman sa program ang disuganay dito sa Talatapan sa Basiwa, sir?
6: Actually, no, kahapon, wala man tani isang panya matabo. No, kay ang problema galing, kay manin kami isang letter na mong ipa-receive sa ila.
3: Oo.
6: Ang para ipa-file lamon sa ombudsman. Kiti ang proseso, dapat ipa-receive sa mali sa complete as a respondent.
3: Oo.
6: Dayon bago na mo ni file sa ombudsman, ang problema lang ya. Kaya kurdir ya si Mike Sulibang, hindi kami pasudlon. So amo to nga nag-registerya kami sa kwardiya nga dapat mapareceive kami complaint, pasudlon mo kami kag at the same time. Mga empleyado ni isang Basiwa kag mga consumers ni.
3: Oo.
6: So ang ginimo ya sang kwardiya, isiraya ya ang gate.
3: Oh, iti wala. Paano makasunod pa managbayad to karon?
6: Gani, actually, gata mo lang gano'n, sili ko talaga bala kay kakamuyang gobstruck. Nga simple mo lang kayo, masunod kami, mapareceive kami later. After that, mapuli mo lang kami, ma-program kami kadali. So, amo tong natabo, katropang Irwin. So, amo to ang gini mo, nagpatawag sila ya police. imbis nga atubangon kami, pag-isuryahan ang problema sa 59 employees, kung ano na ang sitwasyon sini, saan sila mabayad, base sa decision sa Civil Service Commission. Tagbase man sa compromise agreement niya gin gayon sa 8 kabulan. So amo lang natabo nito. So ang kay sa bata niya na makipag-istorya sila, nagpatawag niya sila pulis kag ipadakop naman kuno kami kay wala kami permit.
3: Kailangan ka mo permit naman to, sir?
6: Yes, tiyang ambal ko sa kay Sir Tapang, chief police at chief NP sang backup one. Sir, ang sisari na kami mag-provide permit. Kaya una-una, mapareceive lang kami isang file namon sa ombudsman. Ikaduwa, kung nakuha kami permit, adiyotek, tagaan kami isang LGO, nga dali kami marali sa premises ang Basiwa office. Kaya isang ikuha ang permit, ginakuha alamon sa amon niya practice, sa plaza lang. Kag sa replika, kaya mo malang na designated area.
3: Parali, Regiani.
6: Na pinaprovide nila permit. Training ba si Iway, kay Kwan ining public entity ini. So dapat, allow kami da nga mag-protest, kag mag-pahayag sa amon niya kinamatarong, kagupod sa apon niya mga momogon, bilang consumers ang Basiwa. Kaya tungkol sa joint venture agreement, naamper ang trabaho sa atong pamilya, nagutman ang mga empleyado. Tapos naging palpak ang joint venture agreement, nagasaper subong kita sa malinit na tubig, kagmahigko nga tubig.
3: Sir, paano sir, since nga hindi magbaton ang Basiwa na matabo, sang inyo pa-receive ni.
6: So, gin-receive Manila.
3: Gin-receive nila.
6: Gin-receive Manila. Kaya, i-explicar namon, sila namon, hindi nyo dapat i-hamper dire, i-collateral ang gwardya. Kaya mamumugon man nyo. Yang ginihimo ninyo, mamumugon sa mamugon ang paawayon, nga mapareceive ba lang kami isang letter complaint. So, gin-receive nila. After yung receive nila, napuli naman kami. So, amula natali kasimple kung gin-pasulod kami early. So, natapos na yun. So, galing kay Tini si Michael Soliba, nga wala man tagipusoon sa iya kaupod niya mga momogon, kagining nagapakulo-kulo ng mga pro-workers, ng mga board of director, nga si attorney si Sonia Flor, kag si Mr. Oichat, kag si Ms. Aranita, nga amuling kapakulo-kulo, nga willing sila magbayad, makikistorya lang. Pero nakabot na 8 tugtog 10 kabulan ang istoryahan ay wala man may natabo nga barya nay. So amo na nga nalabot nga payla na lang sila kaso nga anong ila rason nga ginadelid nila ang desisyon sa Civil Service Commission.
3: Okay. So ano matabo sir after sining pagpareceive sa ila?
6: So pagpareceive sini sa ila, so possible gapon o ining adlaw ipadala na to namon ang complaint sa Ombudsman Cebu, Ombudsman Visayas, para maimbestigahan sang ombudsman, may patawag sila kag kun may mga nakita nga violation, so possible no makapenalty o either base makalapriso pa ini no o madisbar ini si attorney Sonia Verdeplor. Kay tungod abogado siya, kabalo siya kung ano ang legal basis. So bali anong katawa atong gipailan na katropang Erwin. So tatlo ka board, kag isa ka acting general manager, kag duwa ka staff sang upod ni Michael Soliba.
3: Grabe man naman. Pero di ba sir, may ara na sa compromise agreement supposedly. Nga amunin nga mga inadlaw, amunin mabayad kami. Kay daw the last ka interview na to so, kay attorney Sonia Binder over the floor. Na may commitment na to pay. Pero what do you think sir, nga medyo nag-atras ni?
6: Actually, kay yung ilay ang ginapatihan, kay nagwa ko no ang decision sa court of appeal. So ang court of appeal ya, is not executory. Eh pwede appealable pa na iya kag pero ini service ang Civil Service Commission is executory. Amo lang gani sa April 16 nagpadala naman balik sulat ang Civil Service Commission na dapat i-execute na ining decision sa 2024. Kag niari man din nakabutang na kung mag-explicar ang mga board of director kay kung i-contempt sila. I-contempt sila sa Civil Service Commission, mabayad man sila kag kung hindi.
3: Pilang atraso na ipinaning ginistorihan ta sir ng inugbayad sa mga ginkakas ng mga empleyado sa Basiwa, sir?
6: Yes, although sa compromise agreement ito pang Erwin, 123 million. So, pero kadako pagitin eh, mintras hindi sila magsitol.
3: Right,
6: ay, nagapatak na nagapatak ni mo.
3: Hmm, tama. Oo, kay mataas po ni magapatak ni. So, diri, hindi ni magtaas, sir, kung ma-reinstate ni mga empleyado mo?
6: Yes, precisely. Amo lang ginapangayo na mo na actually, istorya kami kay Attorney Philip last Thursday.
3: Ito.
6: Sa Civil Service Commission, ang ambalya, kapo nag-aasa kami nga makato siya sa Basiwa mo.
3: Oo.
6: Para iya itulong kag-execute ang desisyon nga nagduwa sa April 16.
3: Oo.
6: Kaya kung hindi, ang ambalya i-contempt niya ini mga board of director kag ang mga tao nga responsable nga nagapamugong sining pagbayad sa aton nga 59 employee.
3: Oo, do sa pagkadiri na gid ni.
6: Pero wala man siya kabot, so mo gani nga ipalo up naton inibalik sa Civil Service Commission. Kaya nga ambalya to gaulat na lang siya sang iyang order alin siya regional director. Dapat aksyonan niya na ni no kay 5 days mo lang ginatag sang Civil Service Commission sa Basiwa na mag-explain na ang awala sila nagbayad.
3: Oo. Daw grabe, no? Why pass ang mga initial communication sa Board of Directors, sir, as to their commitment? As of now, as gistoryahan na ito, sir?
6: Wala lang ko idea, katropang Erwin.
3: Oo.
6: Kaya si Ms. Lina Espina, ang direkta no nga naga-communicate sa mga board of director kag ginapasalig-salig man lang sa umpisa nakaka dismaya naman ni si Presley ni tungod sa mga pasalig sa mga board of director pero open gapon wala gapon kami kasara sa kintahan na para istoryahan paano mabayaran ini nga aton 59 employee kaya nga aton di ginapangita katropang Erwin hindi man niya gamo mo kundi hustisya sa aton niya mga 59 employee kagustisya sa aton niya mga consumers ang Basiwa nga naging nabiktima sini joint venture agreement.
3: Sir, klaro ko lang ang demand ta, demand is payment of back wages.
6: Yes.
3: Paano ang reinstatement?
6: Precisely ang reinstatement katropang Erwin. Ari na ini subong sa court of papel. So amo ni atong ginahulat pa niya decision. Kung bala ang court of papel mag continue iya i-affirm ang decision sa Civil Service Commission na reinstate with full back wages.
3: Oo, dugay ba? Way pata kabaro ko sa lumagwa ning iya ka civil service medyo madugay-dugay na yung ilap.
6: Actually civil service katropang Erwin consistent ang ila decision no. Sa lima ka decision nila consistent ila decision. Wala na siya nagbago.
3: Oo. Ang problema sa civil service sir medyo madugay-dugay pa ni. Kaya ako pag lantao kung na bayaran nila that's the actually sa pagbaton sang error ba sala nga pagkakas sa mga ano sa mga empleyado sang Basiwa sir. Surely.
6: So amo lang isang away pa na kay nag-kwan sila na hindi na bayaran. Hindi na ibalik sa trabaho ang aton yung mga 59 employee pagbayaran nila sa separation pay. So, nalindugan ang aton yung mga empleyado na hindi na pwede. Kay kanugon sinisang ilan ng mga security of tenure, especially gilainig ipangamudlayan niya matasa sila sa Civil Service Commission, nag-aagi sila din sa buhos ng dagong para lang maging eligible. So, mula nakasayon, pinaagi lang sa joint venture agreement, makakas ang ilang security of tenure, ang ilang seniority. Pika noon, may mga edad din yung aton yung mga empleyado, although hindi pa sila ka-retire, so din sila pwede ma-apply. Kaya may mga edad na sila.
3: Oh, that's why. Sir Nauli, din ni pakanto. Tub-tub sa niini, sir. Ang away sang 59 kami empleyado.
6: Yes, mintras hindi matagahan sa justisya, tong kilosang Mayo, no, upod sa 59 employees sa mga consumers, padayo, no, ang amon sa kaway, legal man o extra-legal, para malampot naton ang justisya. So, isa ganit na ito, yung ginalampo, dire, ano, wala kita naga pugong, wala, hindi kita mapugnan sa morali no permit. Tungkol sa justisya, dire, dapat yan ang gobyerno, kay mga diari ni isang gobyerno. Galing sa gobyerno ang aton niya mga full-time employee, hindi yan ang gobyerno mismo. Amo pa ang mag-dissolve sa katarungan nila empleyado sa gobyerno. So, amo lang dapat obrahon sa pulis. Kung gusto nila na hindi dapat mag-rally, dito nila ang desisyon, no? Para sila mismo mag-execute ang una aton. Yung para mapati sa ila, hindi mga board of director, kasi dapat gani, peaceful ako, Andre, ang ila din ang taon, kay peaceful man ang rally.
3: So,
6: nagaani gayon ang atin yung mga empleyado ko sa consumers na magpahayag sa ilang mga grievances sa gobyerno mismo. Kasi ining basiwa is a part of the government, DOCC ini. So, bilang mga public servant, sama ni Michael Suliba sa tatlo ka board of director, kamdo nila ang kayuntangan sa atin yung mga regular employee, especially ining mga illegal cabinet, kapareho nilang empleyado. Bulikan dapat nila, hindi sila yung nagpagamit sa family burial, sa prime mover, para hindi matagaan justisya ang aton niya mga mamugod.
3: Sir, ang rally nyo, padayon eh.
6: Yes, kaplano pa kami, no, sang dasun niya mga inadlaw, no. Base, mga dasun adlaw, magkabalikita dira, para nga sakto na ako, no, ining promoter, ining basiwa, pag matagaan justisya ang aton. So, hindi lang kita maghasabutang sang pizza, katrupang heroin, kaya base, una pa sa aton ang pulis. So, surprise lang, surprise, sa ginahinimo namon ng mga protesta dira sa tubangan sang basiwa.
3: Sir Nauli, base ka pa mati ang presidente sang board, mensahe mo, sir?
6: Yes, para sa kay Michael Suliba at kay attorney Sonia Verdiflor. So, we are hoping, no, matagaan ninyo sang atensyon. Kakabaluman ka mo sa kabaluman tang abogado, ini si ang board of director, president ng board of director. So, kabalo mga kung anong legal basis na gatanukot ang aton niya mga empleyado. So, siguro, sa pulo na akong tabulan niya negosasyon. So, dapat magiging zero ka mo. Naghihatag na ninyo ang ginapangayo sa aton niya mga empleyado. Ay iniila-inidaog kag mismo ang civil service commission naghambal na bayaran na sila. So, amo mo man lang na amo niya level ang katrupang Erwin. So, we're hoping na nakapamati ang tatlo ka board of director. Kagbatandong ang inatagipusoon sa sa ato niya mamugulo po sa ilang pamilya nga na gutma na subong at binag-abri na klase. So, para man kaya arak man sila ipamakal sa school supply, kag makapendro sa ilang kabataan para maka-eskwila na matagaan man dignidad ang pamilya sining biktima sa joint venture agreement.
3: Sige, sir. We'll try to reach ang pinakamang board of directors. Sir Nauli, salamat gid, sir, sa imong oras, sir.
6: Yes, madama nga salamat sa tropang Erwin dyan na mabuhay ang inyong programa.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one. XFM News.
3: Mga katropa, muning resulta. Now, we have Mr. Nauli Rosales of KMU Naglo. Sa natabo dira sa sa basiwa kahapon. Nagtaas ang tensyon, nagkinag-uwal to, no? May pila ka mga nagganto, mabayad, nagtaas mang kilay sa basiwa. Dugay na niya, no? Ang point lang din ng mga katropa, why nga nagsulod ka mo sa compromise agreement, hindi nyo malang mapasli? No? Pagkatapos, may ara na sang desisyon sa Civil Service Commission. Why prolong? No? Kabalan man ta, mga filing-filing ni, padugay-dugay naman ni. At the end of the day, katropa, ang consumers, kita, ang mabayad sa nandi mo, no? Ginapakigunguta na ito ang pinakama board of directors, hindi man sa magsabat. No? Ti, ano yung chindihon, tas nandi. Ha? Abalan mo kung kisa, katropa, sa mga posisyon nyo, bala? Sa basiwa, sa mga ahensya sa gobyerno, kung na-appoint ka, nga wala kagid man yung talento-talento, kapit ka sa politika, no? Para magdugay ka sa posisyon. Amo na pananawan to kung kisa. Ang head sa mga ahensya sa gobyerno, is not being appointed because they're qualified, much qualified for the position. They are being appointed because they are close to politicians, no? Lapit sila sa politiko. Lapit sila sa luwag. Kag kunara na sa posisyon, kita nyo mga katropa, balaan nyo, may istorya bala sa, may istorya sang bata nga pispis, kag ang ama, iloy nga pispis. Ang bata nga pispis, nagreklamo kay may bagyo, may palabuton nga bagyo. No? Nagkulbaan ang bata nga pispis. Nga, nay, basi, magbagyo, mga nagota. Oh, kagbasi mga tumbani nga aton nga ginatungtungan nga kahoy. Ah, ang sangas ang kahoy basta matumbani. Tapos naghambal ang iloy sinya, actually hindi ka magkulba. Kay ang aton strength, aton kabakod, aton nga depensa, hindi yas kahoy. Aras pakpakta. No? Kag granong gitman magkalatabo, makalupad ta pangita sa mga ano, hindi ka magkulba. Amo na sa mga katropa, when we talk about competence sa mga opisyal na tos gobyerno, you're not afraid, no, of being questioned of on issues sa posisyon nyo, because nga you know for your, you know for a fact na kaya nyo magdepensa sa kaugalingon nyo, no, kaya nyo nga depensahan ang posisyon nyo because you nga competent ka. Ang problema lang katropa, kung hindi ka competent, kay gasalig ka sa atong nagbutang da sa imo, kag ang serbisyuhan mo hindi na interes sa tao kundi ato nang nag-appoint sa imo das posisyon. Amo ra bla. So, panawagan man ni sa mga board of directors, it's been a while sir ma'am, ang sitwasyon sang mga ano sang mga empleyado sang basiwa nga ginpangkakasto sa pagsulod nyo sa joint venture agreement. Mga katropa, kita to na ni, may depekto ang joint venture agreement. May epekto ng lain para sa pumuluyo ta, no? Ang problema ta sang unang kulang, hindi nami ang supply sang tubig. Pareho Japon nga problema kan experience natong sbong, no? So, ang joint venture with Prime Water sa basiwa, wala nagsulbar sa problema ta sa tubig. Dari sa Bacolod, it's all the same story, no? Problema sa tubig, kulang sa tubig, ninit ang tubig, inuras ang tubig, ha? Nga ginasakripisyo ta, no? Permi? Oh. So, nakita na sa pumuloy prebihon, muklat na eh, no? Ang aton nga Bacolod nuns ni, naginsudlan yung sa joint venture, we thought a while, ginpromisahan kita nga wala ta sa mga taxes, nga possibly by run, no? Ginpromisahan man kita nga nami nga servisyo, 24 hours, mga katropa nga servisyo sa tubig, dapat available, potable water, no? Kinabalik-balik nila, kaya muna sa ginpromahan ta mo. Amo muna ang objective nga nagsulod kita sa joint venture agreement, no? Ang ini, gin panindugan ni sa mga ano sa mga board of directors na sa basiwa. So ang basiwa mga katropa ara nag-exister with the remaining board of directors and the general manager to supervise oversight sang agreement nila sang Prime Water, no, bisan na baldana ang ining kinakabig naton promisa sang Prime Water sa pumuruyo niya. Ara man Japon, no? Wala bisan gani call eh. Bisan gani sa hatag sang penalty sa Prime Water do grad Lucansle. Kay ini ka mga bagay gumagay mga katropa, ang joint venture na himo tungod sa politika. Tungod sa mga tao nga interesado sa income sang basiwa katropa. O kita nyo sang basiwa ni mga katropa sang una dako sumong nagninit na. Nabudlayan na kita, no? So it goes to shows nga ang ining joint venture may depekto. Nagresulta sa bag retrench sa mga tao, nagresulta sa kakulangan sa tubig sa gihapon, nagresulta sa wala masulbar ng mga problema sa mga consumers natin kagsang basiwa, katropa. No? Ti subong amuman Japon. Now, panawagan ta sa board of directors, tubtub sa diin ka mo, manindugan. tubtubsan o kamo manindugan nga insakto ang inyo nga gindesisyonan. Kaya ginahulat mo lang nila. Sige, magbagong ano, madula naman ang isyo na mga katropa. O madula nyo sa paggadugay na ni, no? Nagkalatabo di. Nagmuklat naman ganit tao ta, tungod sang sala ng desisyon sa board of directors ta. No? Naging promisahan nun ta. Nabiktima kita sang paltik nga promisa. O. Di karon ang mga board of directors, mga katropa, manindugan sa Gyapon, no? Angot sini. May rule, may ara na sang sabat, may ara na sang ginpagwa ang Civil Service Commission. Reinstatement kag back wages nimo. Kabayiran na yung mga katropa. Pero subong, doga pa katigas, Gyapon nga itong mga board of directors na. Ti-challenge mo na sa kay Engineer Soliva nga magpanindugan, sir. No? Kita mo pa lang da ang kita mo na mag-protesta daw kita praining ko yan kraw ha nag-lukan ka na landong plangani sa mga kidos protesta sa mga protesta at sa mga kinkakas nyo ka may pliados basiwa daw ginahadlukan ka daw hindi na kinahanglan ka mag-kinaguan mo desisyon lang sang basiwa ang kinahanglan di para resolver ang problema sa mga kinkakas ka may pliado nga niyo no? O galing, di, may legal nga pamagi, may legal nga mga pwede mo on, no, ginahimo mga katropa para ma-delay. Pero at the end of the day, mga katropa, sa sitwasyon nga ni, naghatag na sa desisyon ang civil service mo. Kung i-retract na siya mga katropa, possibilities is that balik naman tayo sa issues ng joint venture. But I think do imposible na. Do kabudlay na na. O, wait na kabalo, may ginobra, may maniobra sa babaw. Pero ti sa sitwasyon nga amo ni hindi na kamo mag-concedia, no? Panindugan nyo Japon ang sala nga gin-desisyonan nyo sa muna mga katropa. Sino nag-benepisyo daw? Kami nag-benepisyo da? No? Ang mga consumers nag-benepisyo da? Ha? Nag-enjoy kita? Kami natamaan, ha? Sa mga koleksyon nyo, nagtaas ang amon bill, gin-kolektahan kami sa taxes, amo man Japon ang serbisyo sa basiwa? Amo man Japon ang serbisyo sa prime water? Ding ka daya, kita yung mga katropa. Kung tutuod yung nag-servisyo, kamustaw, dapat tanawin nyo na yung

0: tubig, ah, ginagwantata ng Japon, no? Tungod sa mga sala ng mga resesyon sa mga opisyal na tos basiwa. Oh, hasta subong, no? Amo mo Japon, they trying to twist sa tutuod ka kanatabo na mga katropa. Kaging in point tao, ya, ang mga consumers, ang apektado sa nadi. Kita yung manabat sila di. Nga dapat sila manabat, nakita sila ng desisyon ng tani mo. Diba? Oh, 9:15, makomersyal ko na eh. Balik kita mga katropa pagkatapos mga panumdum. Sandbay.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na mag- energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Sister

0: Hantod Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa tinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Hantod Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Hantod Gold.
0: Santo Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasi sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal.

0: herbal soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: System Pain.
6: Yes, Gary. Sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumaro kasi, matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
5: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen ka glutathione. E, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo, ay madaugid dyan.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
9: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
5: Sample Plus Gold.
14: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Visio Next! Marami na ang natulungan!
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Eyo, subukan nyo rin. Ako po si
17: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
20: Introducing the Turbo.
21: Turbo.
20: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
22: Go! Let's get it!
20: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
22: Uh-huh.
20: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
23: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inanyang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko lamay aratis mga balita. Lapis ng aming bigit mga DJs nila kanya.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka X.
6: Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: Timo
9: XFM 103.9
10: balancing nga mga komentaryo
11: nga hindi naman bya namon makaya ang ina
10: nga pwede nga nag-atrust ang public opinion
9: objective
11: pangayo ko man ang kuturasyon sa atong mga kapitulisan
9: prangka kag diretso sa mga punto
10: nga medyo isog pasalayan
9: ini ang bullseye.
12: Balik na rin mga kutro para sa Noy B.E. Media na sa pagpapalagang ta. Now, may pinak ka mga kauturan ta ka nagpanabot man sa ilang sentimiento mga kutro pangot sa ginabayaran nila sa pasiwa. Sige ba, texter 845. Ambal ya, gamahal ang balayran sa tubig. Daw kapi ang tubig. So, ano pa ni? May... texter 611. Hambalya. Mayo man na gani nga mabalik na sa basiwa. Kay daw amo man lang Japon ang amon problema di sa handuman. So manimla mga katropa, may mga bagay kung kisa nga nagkaklatabo sa aton nga lugar mga katropa. Hindi taman control ni ang dinagan sa paminsara sa mga board of directors ang basiwa. Ang gina panindugan nila, kati insakto mo lang to, no? Ako ang muna pag-intindin ko, kati from the creation sa nga joint venture until now, gina panindugan Japan sa mga official sa isang basiwa nga insaktong ilang desisyon, no? To enter sa sining joint venture agreement kaya muna igurugin papugal mo sa mga board of directors the greatest achievement sa mga board of directors no is the joint venture privatizing our water utility there is Bacolod mga tropa tagaan tila sa trophy magamunin
13: sinabi nyo na lahat
12: tagaan sa trophy the greatest achievement sa mga board of directors ang basiwa. Bisan ano, sakripisyo sa tao. Pakapal lang tayo sa Japon niya.
13: Tood ka!
12: Tiyuki ah. Huwag tamahin mo. Ang marang kisa mga katropa, kita spungsod sa atong lugar. Less ang imo tingog. Huwag kamahin mo. Kasi lang, may mga abogado man sila, may korte man sila, no? Istorya mo sa tigaagi mga kami sa insaktong proseso. Chikunta, 90s na magbayad, no? Ngayon daw ilagi niya kwarta ang ginabayad nila.
9: XFM News! FM News!
12: Nakadto man Japon sa tao, ang sukta na isang tubig ni ha? Ang ginabayad, expenses ang basiwa. Ha? Amo man Japon, kita man Japon na mahulaan sa no? Kita man Japon na mabudlayan katropa. sila nagdesisyon, kita sakripisyo. Oh, amo nang klaro da. Ti until when pa ta? Tugtog san uni nga mga ginhimo sa mga board of directors tao? Abi nyo, ang inyo lang personal nga achievement katropa, ang mahusga sa pagkunano nga pagkatao may arata. Pinaka-highest nga core, no? Naton's kabuhi naton is to, well, be a blessing to others. Sa pag-intindi sa sitwasyon, sa kadamaan, gasakripisyo, may mga lideres nga nagapanindugan. May mga lideres man nga nagapalider-lider lang. Sa likod sina, ang nagabuhi sila, ang klaseng ilang giho, politiko, hindi ako sa likod. Mga conquistado ka, kabudlay, no? Ka, ano, no? Ka, ka-frustrating katropa. Desisyon sila, kita sakripisyo. Sakripisyo kita, suldo nila, nagko-nagko. Kita man gabayad. Kumamordoy da, plagyum lang ni mga politiko kani? Kumamordoy ning basiwa sa ulihi, tungod sa ilang ginahimo, ati, plagyum, ang kita man lang sa ilang trabaho. Pero ang mga tao, itong aging kakasan nyo sa trabaho, nawad-an sa trabaho, kaya makita nyo to sa higada kung ano nga mga sitwasyon nagpakabudlay tungod ti sa desisyon nyo nga nag-sakripisyon ng mga tao, tubtub sa katubtuban, sa katigulangon nyo, dalahon nyo na, dalon nyo na, no, cargo ni konsensya nyo na. Kabay pa magmadmad na kamo.
9: Franca, Diretso, Bullseye.
12: Oras mga katropa, 9:35. Ma'am Jovi Modente, salamat gid ha. We have Sir Ma'am Jessica Gonzalez. Thank you. Hina si signal. There is amon. Sige lang ma'am, kay base may matukod man da nga mga mga tower sa mga telcos ta. Next, Ma'am Elvira Grogo, thank you. Salamat gid ha sa pagpamati diri sa programa. Hindi ko mabasa tanan ba? Hindi sa ma ano, ma sige lang. I-check tani ang aton nga akon comment section ba na? Sa akon cellphone. Wala in gid man guro katropang Chris kung malahalo ng cellphone, no. Anyway, mga katropa, good morning sa mga ka, okay, sakto, hina signal gid man ha, Ma'am Jessica, morning. Salamat gid sa pagkupod diri sa programa ta. Now, ang ginaistorya diri mga katropa, ang impeachment naman, no, diri sa aton pungsod. Ini matapos nga nag na-aprobahan, ginbutubutuhan, 200 plus vote katropa. ang nagbuto-butuhay dito na desisyonan sa Senado, sa Kongreso, ang impeachment against the Vice President, mga katropa, nagligat kami na daw na transmit ang ining article of impeachment dito sa Senado, nagligat. And yesterday, mga katropa, nag-convene ang Senado as impeachment court, no? There were alignment of chairmanship sa Senado, and there were readings of rules, but tapuson pa rin rules, mga katropa, sa ano, sa Senado para mag-proceed na sa trial proper. Kung nakita na itong mga katropa, naka-pandamit judge na ang itong mga senador, mga katropa, that will represent their position as senator judges in the impeachment court, mga katropa. No? Ang question lang gid, how capable are these senators to judge based on evidences? Because ang problema natin di is ang orientation kag ang aton nga grasp sa legal process nga kinahanglan sa Senado, no? Which we will just, you will just leave your other part sing imo kabuhi nga politiko kada nagdagan ka. Kay kung Supreme Court ng mga katropa ang design sa aron constitution, like for example abi ang na set na ano na aprobahan, no, sang kongreso ang impeachment kag i-suportahan man sang Senado ang impeachment kag ang mahir sa ni Supreme Court daw ka makambal ka, okay, these people nga nagapungko dira sa Supreme Court are competent individual to hear, no, sa sining impeachment kontra sa vice presidente. But hindi na mo nang setup eh. Ang setup naton sa constitution katropa, matapos nga maprubahan into 1/3 votes ang kongreso, ang impeachment sa isa ka impeachable official katropa is deep approved, no? And those impeachable official is impeached already, no? Sa mga kaso nga pwede tubangon niya, no? Ihaboy ni Dion, i-transmit ni sa Senado. Pag transmit, once receives ang Senado, forthwith ma-convene ang Senado as impeachment court.
8: XFM News. FM News.
12: So, mani, ang pinakamang sitwasyon na nagko-convene na sila, ang question is paano mag-deliberate mga byan, no? Ang ibang day, well, may ara sa mga abogado, may ara sa mga consultant, advisor, para magpatigayon sang ining trial katropa. Nagpungko na nga bilang prosecution ang pila ka mga selected members of Congress nga mag pamatuod sang guilt abi sa presidente, sa vice presidente, no? Nga pila ka mga kaso to, no? Grab and corruption, no? Ang ining direct threat, no, sa presidente, no? May ari man din sa question of mga corruption, no? Betrayal of public trust ka tropa and culpable violation lang of constitution mo, no? Nga ma-qualify ni tanan, no, against sa impeachable officials. Now, they have to prove, no, kinahanglan ipamatud-an nila sa impeachment court mga katropa. Nagasalig man ang mga congressman nga kaya nila pamatud-an, no? Ang isa di ka sadya mga katropa, because there would be reading of ng article of impeachment, may supwena na gani, no, nga ginpadala sa vice presidente. Pero naghatag naman to sa vice presidente sang iyang pananawan kag iya komento nga respetuhon niya ang impeachment court, no, sa iya hearing mga katropa. Pero diri kita, because nga pag samtang desisyon ang kongreso sa impeachment article, article of impeachment mga katropa, whether to approve or not, which later na approved siya into overwhelming vote mga katropa, second time nga ma-impeach ang BC presidente katropa. There were questions sa Supreme Court, no, as to legality sang sining impeachment case against the second highest public officials in the country, ang PC presidente. Pero mabalaan pa na siya, no? Tatlo ka sanga sa atong gobyerno, ang atong executive, atong legislative, which comprises two branches ng atong legislation, ang atong kongreso kag ang atong senado. Duwan isla. Now, ang mahir ang Senado, mga katropa. The biggest challenge maybe, katropa, sa aton nga mga senator judges is to forget about their inclination, their attachment from their political groups. Nga magdesisyon sa mga dapat desisyonan base sa mga ebidensya. Kaya hindi ka sa senador mo, judges na sila mo, no? Di magdesisyon ka not sa imong ginhalinan nga politiko o kung nga political party. But sa likod sa silang uniforme, sa inang attire sa aton mga senador katropa is, well, politiko man sa Japan. And that's why ang aton nga mga katapos media mga katropa is keen enough to checking sang ila disposisyon sa mga issues no pertaining impeachment no. Mayara naman ka pa rin dugan ngati ambal nila ma decision sa based sa mga ebidensya. But kung nantaon mo mga katropa, hindi ka man makalantaw sang ebidensya if it's meritorious siya no, or wala sa sang substance kung wala ka sang legal background dali kita way tagapaduga-tuga nga mag-issue o kung mag-discuss kung anong ila ginaistoryahan da decision, we need legal luminaries to explain to us no sa aton pila ka mga pumuruyo no diri sa sudad sa tapulot sa makulot because hindi ta mo na ka tanda nga magbasa lain man ni ang legal practice mo no kontra sa experience kung nakita mo lang kay lang taon mo di mga technicalities. But because ang ibang di mga katropa, mga abogado man, we have attorney, we have Senator Alan Cayetano nga nagpungko as Senate President kag pila ka mga senador nga may background man sa law, well, dako nga advantage na sa mga katropa. Pero may mga ara kita senador no nga daw ginabantayan pa Japan mga katropa sa atong pupulo on how they foresee no sang ilang sang proceeding na una ton tani mga katropa last time as it nag ano na mag-proceed na sa trial proper ang impeachment. Now tikinsini this is size kinahanglan nga boto mga katropa diri kita nag-istorya karon nga might be ang impeachment court why man ta kabalo no, but ang impluwensya sa politika sa pagkataas kapon. And sugod pa lang kahapon may ara na sa pila ka mga senador naton nga nagparindugan no para ma-identify ang ila kaugalingon no. Isa diri mga katropa si Senator Mig Zubiri no kahapon nga kin payag nga siya I would like to identify myself no associate ni myself sa mga minority members no. Second dito is si Senator JVR si to mga katropa nga nagpahayag man nga do nag-abstain kami during sang votation sang Senate presidency but it doesn't mean that we decline to be members of minority. Ang posisyon ni Senator JVR si to mga katropa ang hambal niya is nga hindi pa siya kadesisyon no kun mag mangin kabahin siya sang majority sa Senado. Matapos gintanyag sa iya ang posisyon nga Senate Majority Leader sa Senado mga katropa. So dira nakit-an ta na nga sugod pa lang may ara na sang mga bagay-bagay nga posible may ara sang intindihon ang tao. Ang allegiance ang pila ka mga senador naton nga nagapungko bilang senator judges mga katropa sa impeachment court kundiin sila no? And ang minority mga katropa which nakakuha sila sang 3 sa Japan dito sa Senado nga ginaupdan nanday Senator Alan Peter Cayetano no? Senator Pia Cayetano mag-utod ni Senator Jinggoy Estrada, Senator Francis Chis Escudero, ang Senator Christopher Bongo, Senator Rodante Mapoleta, Senator Aimee Marcos utod sa presidente, Senator Robin Hood Padilla kag si Senator Joel Villanueva, si Camille Senator Camille Villar kag mag-utod man Mark Villar no ara man sa ano sa ara man sa ining majority block ang medyo nagbag-o din mga katropa, which ang una, member man isang minority, Senator Loren Legarda. No? Amoning nag ang komposisyon sa majority karon. There were 13 of them. While katropa, ang Senate minority nga ginalantaw natong diri subong si Senator Vicente Soto III, Tito Soto, si mag-utod Senator Erwin Tulfo kag Senator Rafi Tulfo mga katropa. We have Senator Franklin Ocon Francis Kiko Pangilinan, Senator JV Ejercito, Senator Risa Hontiveros, no? Senator Manuel Lito Lapid, Senator Pantilo Lacson, mga katropa, kag Senator Juan Miguel Zubiri, lakip na si Senator Win Gatchalian and Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV. Amo na member karon sa Senate Minority Group, mga katropa. Now, ti ang isyo is butuhay, no? So, there is a Senate, mga katropa, still number plays a role kung paano i-impeach or desisyonan ang impeachment case sang Vice Presidente. Ti ang aton pinaka-experience mga katropa during the time sang Senate sang presidency ni former President Joseph Estrada nga nagdugay lang to sang lisa ka bulan pagkatapos katropa natabo ang isa ka dako nga pag-aklas sang Pumuno Pilipinhon because sang atubang envelope nga dapat abrihan. Pero majority sa mga senador nagboto para hindi pagkabalihan mga katropa. That changes the game mga katropa, mga abyan. And that's why careful ang aton pila ka mga senador angot sa mga katropa because anytime sa talakayan may ara sang risgo mo tao nga posible mag-react sa kada desisyon sang aton pila ka mga senador, no? Despite sino mga katropa sa natabo, absent si Senator Bato de la Rosa dito. So ang matabo sino mga katropa, I don't know kung ma-surface siya, base magbuto-buto, magbuha naman siya eh.
13: XFM News!
12: Huwag na kabaro, no? Ti, ginpangita pa ito sa Senado kapon, din ito si Senator Bato de la Rosa, kung ma-surface siya or hindi, no? Pero ti, it is what it is. So nagkaratabo kapon, may ara na sa grupo, may ara na sa duwa ka grupo sa sulod mga katropa. And diri kita nakalantaw sang kapasidad sang aton pila ka mga congressman, senador, sa pag patigayon sang trial sa Senado, looking at evidences, no? Hindi sa nagapanghawid nga mga kaangtanan nila sa politika diri sa pungsod Pilipinas mga abyan, no? Diri scare because sa sala ng mga desisyon sa mga senator judges na mga katropa base mag aklas naman ang tao.
13: XFM News. FM News.
12: No? So amo ra gid na palaboto lang sa mon sa mga official natong gobyerno mga katropa nga hindi nagakaigo nga mangin baggages nyo ang politika sa desisyon nyo sa ining impeachment mga abyan, no? Hulaton tani mga abyan, no? Hulaton tani kung paano magdesisyon ang aton mga senador hangot sining impeachment kontra sa Vice Presidente mga abyan, no? Kung ano man ang future sang ining impeachment mga katropa, sila lang nakabalos ni. Pero amores ni ang pamangkot diri sa karon, no? May tendency ba nga may bag-ong liderato sa Senado mga abyan, no? Di looking at si Senator Alan Peter Cayetano na kapo ng kambalsa siya, may attempt nga baguhon. Pero preferred niya may mga official sang ukon mga senador nga ara sa majority. Kaya ginapisilya din, singyati, base pa lang kung itakabalo, no? Base si Senator Pia Cayetano, mapungko bilang Senate President mga katropa in the future, Pero lutaw sa sabaw sang tugabang pati sa way ba ni? Hulat-hulat on ta para mga katropa, no? Oras na to, 9:53 na. Wait oras, thank you so much sa pagpangalagad tabuas naman ha sa aton nga para tuntunan. Magabiyan. Dere sa programa sa Bullseye, no? Hulat-hulat on ta. But bantay ka mo kay we will give you the latest update sa impeachment proceeding in the coming days, mga byan, no? Samtang ginapresentar ini, ipahibalo namon sa inyo ang mga plastada kagang nagkalatabo mga katropa. So better yet, mas mayo pa nga nakatutok ka mo, kag nakalike ka mo, naka-subscribe ka mo sa XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga byan. Sa kaban ka lang, pwede man ka mo ka update nila sa aton XFM 106.1 Kabankalan City, mga katropa, para ma-inform kita sa mga nagkakalatabo sa aton palibot. Okay? Buwas naman na, no? Thank you, good, sa pag-upod sa aton tuntunan. No? Sa ngalan sa aton technical partner, katropang Chris Liberando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, no, Dr. Remily Tuoy, ako naman si katropang Win Salinas, nagpaalam, tuntubuas. God bless, mga byan.
14: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
15: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
16: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Balanced diet?
18: Check.
17: Regular exercise?
18: Check.
17: Vision X Plus?
18: Check.
17: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
17: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
22: Sister Pain.
23: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarnet, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
24: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
26: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
24: Mas pinanakas, Santon Plus Gold.
27: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
24: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Incorporated Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.

0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Nga XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga XFM kid?
3: Inami ang music ah.
1: Nga XFM kid?
3: Ay, wala ka lang music magkatapos mong talk up lang. May arap ka sa mga balita. Plans yung amin bigay sa mga DJs na nalakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
5: Tingin mo!
4: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: subong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat!
2: Tropa. Isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan dili lang sa inyong paboritong estasyon. X FM!
3: Exciting!

0: sono sa driver. Are na siya sa sulod sang 10 minutos. Ala kon pa. Kuan ko. Karon mahalin na ako dire. Buksan ko ng portahan.
1: Malagyo ka no?
0: Lalaki nga may kaperusang na mo. Ang iyakamot. May ginasuksok ng boxing glove. Sino ka? Magaling ka sa lagyan ko. Kaya nagadali ako.
1: Hindi mo mapalagyuhan ang mga sala mo.
0: Kag sino ka magpugong sa akon? Ha? Halin! Halin nga daan sa lagyan ko. Kaya kung hindi, may resulta.
1: Ba, nagabot ka sang armas mo?
0: Kag hindi ako magkangilin sa pagpatay sa imo. Kung hindi ka maghalin sa lagyan ko. Halin na! Ang sumbag mo ang kamot ko nga nagauyan sa armas kag nabuyan ko ini. Animal ka.
1: Ari pa.
2: Jason! Natumba siya kag nalipong!
1: Gapuson ko siya kag manawag sa kapulisan.

0: taxi na ay han. Amoy nang iyak kung taxi ya pagpalagyo. Oh, ari ng kapulisan. Mahalin na kita, Dre.
1: Oo, Jason.

0: Si tatay, ho? Nag-autoy-autoy ka siya kanlaw samtang nagapamati sa rancho. Ay, abo. Ano naman balang nabati aniya si Liman?
1: Yo!

isa kunuh ka Mr. Yuso ka lalaki ang nagpanawag sa police station kag nagpahibalo bahin sa isa ka akusado nga nagahandom sa pagpalagyo. Mr. Yuso ka na. Kilala ko na siya, no? Apo ko na, no? Tawgan ko ba si Jason? Kagambalon niya, good job! Kag keep up the good work! Yeah. Eh, kung sa'yo, no? Paula ba kung alay sa silpon mo? Dali! Dali!

ginpamatud-an mo lang nga guilty ka sa mga akusasyon nga ginpasaka batok sa imo. Kadaga pakita lang nga pati ako, tuntohon mo. Gani pasensya, hanay na lang kita. Hindi ko na ikaw mabuligan, Gino. Manimaho kagid sa prisuhan.

Halos hindi ako makapati. Nga napriso ako sa sala nga forgery. Apang wala ko napriso sa kaso nga murder. Bagot sa natukiban ko nga pulong, nga ginatawag ko nga X-Factor. Napatay ko si Henry. Tumalagsahon ang mga bulong. Ang babudlay. Kay hindi na ako makahibalo kung paano ato gintukib. Ang matuod, natabuhan lang ato. Kay hindi ko na madungtuman ang eksperimento nga ginbuhat ko. Wala ko maglaom nga nag-alam gali ako. Maalam ako magtukib sang bulong nga ang bisan sino hindi makabutik nga hilo ato. Hamak mo ina! Pang mapatay lang ako siguro, hindi na ako makadumdum kung ginano ko ato. Oh, kanugon! Kanugon nga wala ko matuman ang akong hantom. Ngailisan ko ang ngalan sa ngamon barangay sa ngalan ko. Kagsilang nila. Ang dapat ko nung nga ibutang ang ngalan sang lugar o kung mga dalan ang mga ngalan sang dungganon nga mga tao. Pariyo sa kay Jose Rizal, Andres Bonifacio, Jigo Silang. Kaya hindi ang ngalan sa isang kakriminal na kasubong ko? Oh, let's see.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Sa Kadijer. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika. XFM 103.9.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa siningamang mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas.

0: naton ma-apresyar kaghibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustine.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag hyperglycemia. Mabatsyagaan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tubo.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustine. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustine. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Risa, sa di nang akong pulong yun bakal ko, sa nagligad niya si Mana, isukso ko ato subong.
1: Ah, atong may color nga pink?
0: Oo.
1: Ginatag mo na to kay Clyde.
0: Ano? Ginatag mo kay Clyde? Inang hinablos mo nga bading?
1: Oo.
0: Eh, nga ginatag mo?
1: Nalainan ko magtulok sa imo kung amo tong ginasoksok mo. Do sa bading ka man. Amo to eh, nga ginatag ko na lang.
0: Ote, ano na lang ni karon ang isoksok ko?
1: Kadamo pa man sa mga bayok mo dira ah. Amo lang na nang isoksok ka.
0: Pero mga daan ng mga bayo ko.
1: Sige lang bala. Mantinere na lang anay ina ah.
0: Mayo eh. Ang isuksok ko yan daan. Samtang akong bago nga bayo, iba na nagasuksok.
1: Hindi ka to gani ang ngayan. Nga mabilit ka ganda magsuksok sang bago. Goro, may ginapadudingan ka ay.
0: Anong padudingan ko? Ang sinako nga po, no?
1: Basta ah, hindi ka ngayon magbayo sang pink. Doon sa baratokon ka nga agi.

0: Garisa, nakabatik ka na bala sang balita? Anong nga balita, Miguel Yuning? Ginakyat bahay naman ang balay ni Mr. Yulo. Ano? Oo. Kagkadamo sa mga gamit nga nakuha. Mga biste, pressure cooker. Nakibot na lang gani si Mrs. Yulo nga nagkaladula ang ila kagamitan.
1: Ay, ah. Sino ayan ang nagapang-akyat bahay nga inayaman?
0: Sino pa, abe? Kundi mga adik?
1: Among gali?
0: Kinang bata bala ni Lina nga bastardo? Amo na siyang leader sa mga adik.

0: Aldo, gintawat sa mga adik ang aton mga hinalay sa alayan. Pero dala pati yung imo nga mga brief kag polo shirt.
1: Ano? O animal? Sino nga mga adik na?
0: Si Roy ko nung kabata ni Lina.
1: Makusar kita kay Kap Subungid. Tinunto. Maubos na niya ang aton mga bistis na.
0: Mabakal ang taliwat.
1: Ano? Wala pa kita makabayan sa aton suga at tubig.
0: Baida ah.
1: Ano ka pa bayan man? Ikaw ang hindi makatulog sa lamok kung wala sang kuryente. Kaya hindi ka makagamit sa ventilador. Kaya lason, anong imnon mo kung wala kita tubig?
0: Anong ba kay wala mo? Pabayin na lang bala ah. Sa pila ka adlaw, makaibalugid kita sang matuod.

0: Ariman kamu, Waldo, Risa, Mano kamu, Kap, kinanglan matagan na sa kasulbaran ang mga ginahimo sa mga adik din sa aton barangay? Yeah, man, Waldo. Sunod sa kay Risa, Kap, ginkawat sa mga adik ang amon mga hinalay, kag nadala pati akon pulo, kag mga brief. Oh, kaga, Risa. Nakita mo kung sinong mga adik ka nagpunpun sa mga hinalay ninyo?
1: Oo, Kap.
0: Sino?
1: Si Roy.
0: Kap, kinanglan mapriso ina siya? Eh, patawag ko si Roy. Kag ma-witness ka batok sa iya, ha, Risa?
1: Oo, Kap.

0: na si Roy. Karon sugura na nato na pagpangusi sa party sa inyong hinalay. Ngayon pamon po ni Roy. O sige, Kap. Roy, matungod ba lang ngayon pamonpon mo ang mga hinalay ni Risa?
1: Wala, kuya ka pamumpo na. Ah, kuya mo pa si Bagdan, ha?
0: Natural nga pa si Bagdan ka, kaya adik ka mo.
1: Una, di ka liya, kamatanda yun. Eh, di nang pamatud ka. Kaya nung akong kabataw.
0: Risa, ano ang yagin kawa? Sige na, Risa. Kaya nagahulat si Kap.
2: Ay, daw, hindi man to gali si Roy ang nagpamunpon sang akon mga hinalay.
0: Siling mo nakita mo, Gid?
2: Ati, oo, nakita ko matuod. Pero, medyo putot siya nagpunpon sang akon hinalay. Si Roy gali iya, medyo taas.
0: Apang nagsiling ka, nga nakita mo, Gid, na si Roy ang nagpangawat.
2: Ano kay natabunan ang nawong niya sang habol nga hinalay ko?
0: Eh, kunan mo, hindi ka sigurado nga si Roy ang nagkawat sa inyong mga hinalay, Risa?
2: Hindi, Kap.
1: Eh, wala na ka mo sang pamangkot, Kap?
0: Ati, wala na, wala na. Makahalin ka na.
1: Ati, thank you, Gid, Kap. At ikaw yan, Risa, ha? Hindi kaya magpatakas ang pasibangod sa akon. Ibasi kung wala ka makaibalo kung sino ang adik, di?
0: Sino man abi ang adik? Hindi ikaw?
1: Ikaw, guro!
0: Oh. Ano? Hindi ako maluyag na maginaway ka mo, Dre, ha? Roy, halin na, halin na.
1: Oh, Kap, maling ko. Halo mo, ha? Dalaw mo!
0: Ote, ano ni karon, Waldo, Risa? Wala kita sa grason nga hawiran pa si Roy. Kag hindi man nagali ka sigurado nga siya nagkawa sa imo mga hinalay, Risa?
2: Oo man. Pasensya, Gid, Kap.
0: Magbantay lang ka mo sang maayo. May ido man ka mo, aw? Oo, Kap.
2: Wala man na binanggatagol ang amon, ido, Kap. Matagulon sa iya kung makaon, ha?

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Nga XFM kid how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Nga XFM kid?
3: Inami ang music ah.
1: Nga XFM kid?
3: Ay... Wala ka lang music magkatapos bugtaw ko. Wala mayarap kayo sa mga balita. Wala sa amin mga DJs na lakad.
4: Wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason kung naka X. Simply...
1: May how kita pa?
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
5: Tipo!
4: XFM 103.9.
6: Yes to hell!
7: The secrets of hell.
8: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
9: Yes.
8: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo si ni Dok Leo?
9: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
8: Mm.
9: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
8: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
9: Yes.
8: Kung wala na gid,
9: kung hindi na naging effektibo ang iban nga treatment.
8: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
7: Suffer Plus Gold. The secret of health.
8: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
9: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
8: Hindi na sa kabatsyag.
9: Yes.
8: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
9: Again.
8: Again.
9: Yes.
10: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kay Kondalimba Wagani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa rin mga joints, posible mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imusin nga benepisyo.
2: Arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, parang magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone, which is ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Or imbalances.
1: Correct.
3: So, pwede ina, mga biyan, makabulig ang ito sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health. Sunthon Gold Live Testimony.
5: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga sidi. Kaharing gabi, matari. Sumubok din ng Sunthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong napakagaling ng Sunthon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunthon Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Sunthon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Sunthon Plus Herbal Oil.

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yan.

0: FM News Central.
1: XFM Time, alas 10:48 naman katropa, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas, kakonsiling kamat sa bukabain sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa atod nga palatuntunan ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: At lawag na sa buong mga katropa sa nga Martes, Mayo 19, tuwig 2026. Kagsubong aga, mga katropang inyo, diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Kita diri mga katropa, maginop na nahihubalin nilas 10:30 to balas 12 isang udto. Agos pila ka mga importante nga mga issues, mga katropang, atong tutukan talaga yung kadiskusyonan. Sining adlaw sa Martes. Sa mga nagamonitor, drasubong sa ato ng XFM Bacolod. Mabatihan nyo kami mga katropa sa radyo. Sa FM band kita, kag sa radio frequency naman, nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City, mga katropa, sa XFM Sagay City, sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 98.5. Pero dali lang gid bala mga katropa, may breaking news lang kita.
0: XFM Breaking News.
1: Sa karoon mga katropa, nagapaday ng investigasyon angot ni sa natabo nga insidente, ginaligar shooting incident, dira mismo sa may barangay Handumanan. Considering din mga katropa, ginaligar isa ka police lieutenant colonel ang imbolbado sa sining insidente sa barangay Handumanan. No? So, sa karoon, nga muni ang pinuno sa City Administrative and Resource Management Unit o kon ng mga katropa, no? Carmo, under sa Bacolod City Police Office. So ini mismo mga tropa ang imbolbado ginaligar no isa ka Police Lieutenant Colonel o kung ginkilala na sa karon sa kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas mga katropa no. So sa karon ang going pa ng investigation ginahibalo pa ni kung ano gin man mga katropa ang kabangdanan sang sining insidente kag ti pagtaliwan sang sininga police no. So ginahulata pa kay magapakigangot magkita dugid do guys sa Bacolod City Police Station 10 and also dira mismo sa konseyo sa barangay Handumanan angot sa natabo ni mga katropa nga insidente di pa ni naton masiling kung paano natabo no. So gahulat kita sang further investigation sang kapulisan mga katropa angot sa sining insidente nga involbado ang isa ka pulis sa karon mga katropa. So, hindi pa ni naton masiling mga katropa, eh, no? Kahit kung may natabo nga shooting incident, may ma-report ginagila yun mga katropa. But, ongoing so far ang investigation, sa sining nga hitabo, dira sa may barangay Handumanan, mga katropa.
0: Sentro.
1: Karon dugay-dugay, mag-ano kita, no? Mag-pakigangot kita sa Bacolod City Police Station 10, padulungan taning ining insidente.
0: Sentro.
1: Kaya doon may mga information lang kita nga nabatian, no? Nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, mga katropa. He is one of the PNP personnel sa BCPO nga mag-retire naman, no?
0: Sentro.
1: So, ibaloon ta na, mga katropa, kung ano ginmanibing kabangdanan sini, no? Samtang sa mga nagatutok dira sa aton, wala labot sa radyo, mayroon makita mga katropa sa social media. Social media nato na muna yung Facebook no sa XFM Bacolod News and Public Service Authority kag sa YouTube mga katropa muna yung XFM 90.3 Bacolod and also mga katropa mayara kita sa ginatawag ng official streaming apps ng XFM Philippines ngayon yung ma-download ng libre mga katropa para sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app pagitan nyo lang ang XFM Radio Network mga katropa no please download kag ma-access dira ninyo ang kapinsaysenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Kag mga katropa may ara kita sa ginatawag pagid nga hotline sang XFM Bacolod amo ning hotline number nato na ang 0915-628-7926. Pwede nyo daw mapadala mga katropa ang inyo mga request messages kag greetings no sa sinang text line o hotline number sang XFM Bacolod. Subong aga mga katropa, ano ba lang aton talakayon? Tutukan ka diskusyonan sining adlaw sang Martes, dari lang sa Sentro.
0: XFM News Central.
1: Dugay-dugay mga katropa, ang aton nga headlines for today, mag-check kita sa Bacolod City Police Station 10 for this investigation. Sana tabo ng insidente nga involved ang isang ka-police lieutenant colonel sa idalo mga katropa sa Bacolod City Police Office, no? Gati, masubo man ini nga balita para sa pamilya, nagapalabot, magkita sa pagpakiguno mga katropa, no? So do damo gini nakakilala sa iya. We know him man mga katropa, no? May mga pila makita ka mga interviews nga na kaagi ni sa iya sang nangin hepe man siya sa iban nga mga police stations dere sa Negros. So later on mga katropa, discuss ta na karon basikon may initial lang information ang Bacolod City Police Station 10 angot dere, no? And okay, mga katropa, basi makatingwa makita kay Attorney JV Hinlo ang otri mga katropa sa reaksyon sa PDP laban, no, sa pag-convene sa Senate kahapon bilang impeachment court for the trial of Vice President Sara Duterte angot ni sa mga kaso. Again, a voice iya nga which is the magamit grounds for the impeachment. And later on mga katropa, basi available man ang NEPC, no, kay Engineer Lumel Tambanillo. Kaya ang NEPC mga katropa nagapangabay, no? And also tutukan ni nila mga katropa. Tutukan ni nila ang sustainable kag reliable energy. Nga which is isa karon nagaka-experience siya kita sang may power outage kita. And also ang shortage sa sang kuryente mga katropa.
0: Central.
1: Alas 10:54 na. Hindi na pati yan ang mga countdown sa mga balita, no? Tututukan karon. Kag-diskusyon ang drill lang sa sentro, mga katropa.
0: Sentro!
1: Tinguan ko ang Station 10 kung malabot ta lang. Tinguan ta si Police Captain Genos David, ang hepe dira sa Bacolod City Police Station 10. Ang odri mga katropa sa natabo ng insidente nga involve ang isa ka-police mga katropa. Basi makatag siya sa aton sang initial naging information mga katropa. Kay do kagina pa ni alas 9 lang gini na tukiban, no? Or na report mga katropa nga may natabo nga insidente kag ti na sapuan ng ining bangkay sang sininga police, no? So which is ti nagtaliwan gid mga katropa ang ining police. Isa ka police lieutenant colonel mga katropa. Kag basikon available si Kapitan Febi Legaspe. Kondo lang alang si Police Station 10 try ta si Kapitan Febi Legaspe sa barangay Dumanan. So basi mga katropa, no, do naga-investigate pagkurong Station 10. Angot sa sini nga hitabo mga katropa dra mismo sa sakop sang barangay Dumanan sini nga aga, no? Way ta ni kabalo kon sa no lang ni natabo. Base posible sang gabi pero mga katropa ginaligar do na sapuan ni ang bangkay sang Police Lieutenant Colonel sa sulod sang iya ni nga balay sa adlaw na, no? Do mga around alas 9 mga katropa.
0: Sentro.
1: No? Na.

0: mga katropa sa Piyak na Linya, makaupo na ito ng punong barangay sa Barangay Hindumanan, si Kapitan Febby Ligaspe. Kap, may aga. Welcome to sa XFM. Kap, kaupo mo subong si Katropang Andrew. Kap, good morning.
1: Yes, good morning, sir.
0: Yeah, Kap, may natabo, dra, Kap, nga si, ang isa ka pulis na sapuan sa sulod sa balay.
1: Yes, sir. Pero subong, ato pa. Ang atin na station 10.
0: Yes, Kap. Oo. Pero, Kap, nahingad lang ni Kap kung sino ni siya na involved sa sining insidente.
1: Oo, hindi, ang involved, ang ara, daya subong, sir, na nakatuan nung siyang amon rescue at nakakulman dyan sa kahit shit the bed. Oo. Ay, actually, ari ko subong sa seminar.
0: Okay, Kap.
1: Pero before ko kagina,
0: nakahalin. Oo.
1: Nakakol na sa station 10 sa okay, kay Ship the Bed.
0: Oo.
1: Sa arasubong sila sa area, si yes, Mr. Bargas ng Korong 11.
0: Ah, okay. Si Amunay Ma'am, si Kap, si Sir Romeo Vargas, Kap?
1: Yes, sir.
0: Police Lieutenant Romeo Vargas. But Kap, sa initial mo lang ging information, Kap, kung may natabugid mga shooting incident, may complaint na tatani, Kap, no? Kagabi, no?
1: Oo, so far, wala man din ika-idea.
0: Okay. Wala man naging palabot na reklamo, da, no?
1: May nakabati man
0: yung book. O mo na gali, no? Pero, Kap, nang sinukupod ako noon ni Sir Vargas sa sulod sang balay?
1: Kaya man da sa upod so far.
0: Mm-mm.
1: Oo, pero as of now, gagaan naman anay ang pamilya.
0: Okay, okay.
1: Kaya niya, pagkananay sa pamilya.
0: Yes, Kap.
1: Whatever nga.
0: Gani man. Oo.
1: Wala pa man di kami idea.
0: Ay, wala. Okay. Pero Kap, ano ni Kuno Kap? Ang gintunaan, Kap? Na, tiro, Kap?
1: Wala, bis kami pa subong idea.
0: Kaya okay.
1: Pagpakadyo ko to sa rescue.
0: Yes, Kap. Mm-mm. Ano, Kap? Pagpakadyo sa rescue? Ano ang...
1: Yeah. Yes, Kap? Yes, pagkadyo dito, pinakita man ang dugoon siya.
0: Oh, yun. Dugoon sa ulo, Kap? Or sa lawas?
1: Sa...
0: Iya ulo?
1: Sa galatan.
0: Kap, sa lawas.
1: Amo man na ang information.
0: Sa lawas?
1: Sa din, ano, sa rescue namon.
0: Sa lawas ya, Kap? Dugoon, lawas ya?
1: Hindi, sa lawas. Sa
0: din, sorry, Kap. Sa din, Kap?
1: Sa ulo. Dami,
0: ah, sa ulo. Gid gali. Sige, Kap, no? So far, well, Kap, si Sir Vargas ni active policeman gid ni. So, Kap, do may ano man siya sa barangay, Kap, do nagapakigangot man siya sa inyo. Any needs ang barangay, nag-coordinate man sa inyo si Sir Vargas, ma'am?
1: Ang so far, kayo nang sa amon, abe, inang okay man kami ya, kung whatever niya, yung mga as-apulis siya, yung mga reaksyon daya yes, sa ila, yes. Yung sa bawo, be yes. It, wala man kami ya problema sa mga relasyon.
0: Oo, oo, okay. Sige, no? But, sige, Kap, hula itong tanong sa police station 10. Kap, thank you good sa sining update, Kap. Good morning. God bless, Kap. Sige, Kap. Thank you good. Sentro. Mga katropa, no? Ito nabatian si punong barangay Febby Ligaspe sa barangay Handumanan. Sentro. Mga katropa, nga which is the gin-confirm yaman sa aton, o mga katropa nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang involved sa sining insidente mga katropa nga which is the ginaligar nagtaliwan gid siya no sa pag-confirm sa ato diri ni Kapitan Febby Ligaspe ang dugo nga nakita sa bangkay ni Sir Vargas ara sa ulo mga katropa so posible nga base sa ulong pila sine no kahit amo to mga katropang natulupang dan sang nagpadulong dito nga mga rescue personnels no mga rescuers Sir Vargas mga katropa ti 55 years old ni siya no kag ti siya ni ang head sang City Administrative and Resource Management Unit o Concarmo sang Bacolod City Police Office sa karon ti mga katropa nakita ni siya sa sulod sang iya nga balay nga mo nining natabo no. So later on mga katropa, basi makaligwa man si Police Captain Genos David sang Police Station 10. Later on mga katropa, mabalik kita sa iya. No? Alas 11 na. Centro. Mga katropa, diretsoon ko na lang gini-engineer si, ano, si Attorney JV Hinlo. Kay ano, no? Mga katropa, ang sabahin sa Police Station 10 investigation, ano ta na karon ah, balik ta dugay-dugay. Tagaan ta lang sila na isang linggwa nga maka-investigate dito mga katropa. Pero so far may confirmation na kita from Kapitan Febe Legazpi sa Marangay Dumanan nga muning natabo, no? So medyo masubo man ini nga hitabo para sa pamilya kag also sa mga nakakilala ni kay Sir Vargas mga katropa. So siningati on mga katropa, cambio to piko kita. Lumpatan ta tong national nga istorya kahapon. Central. Senate nagano na convene ang Senado as an impeachment court na kahapon, no? Which is mga katropa may ano na to, no? 13-11 na to ang dunag-ugyon to. Na-convene ng mga katropa yesterday, no? So kung ang taning sa bayan sa PDP Laban, makupo na to mga katropa si Attorney JV Hinlo for this discussion, mga insights sa bayan sa PDP Laban, reaction nila sa pag-convene sa Senate as the impeachment court, mga katropa. Centro. Attorney Maing Aga, welcome to sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andrew Attorney. Attorney, good morning.
2: Good morning, yes, Maing Aga.
0: Oo, Attorney. Okay. Attorney, thank you. Good sa mga time. Attorney, iti kahapon nag-convene ng Senate as an impeachment court na. So, bali Attorney, ano ni siya ang mga naobserbahan ta kahapon, mga nakita nyo before this pag-convene nila, sir?
2: Well, kahapon, dito na ito nakikaan kong sinugid ang majority at minority senators taking ulat ang San Pagano. But when they decided to become an impeachment court on jury, dapat patas tanan. Wala na majority at minority. But that is only on jury. So they are expected to look into the papers naging submitter sa House of Representatives. Probably there will be the prosecutors to be named, to be introduced, and also yung defense counsels will enter their appearance. Pagkatapos niyan, titignan natin kung yung mga defense counsels will bring out, let's say, causes for the immediate dismissal of the complaints. Kasi you will must remember, ang depensya nagkagtugan sa Korte Suprema to make some complaints that the proceedings in the House Justice Committee went beyond the Constitution. So it is expected that even before trial, there might be some move from the defense to have the case dismissed outright.
0: Okay. So bali Attorney, ang inino hulaton which is the Vice President Sara Duterte ginapasumon ni sang ano sang Senate, no? Attorney.
2: And that's correct. Though sa balita na to nakabalik naman din si Vice President from her trip abroad.
0: Oo. But
2: she will face the things again, sir.
0: Okay.
2: But of course, expectedly i-exhaust nila ang tanan ng depensa, even to the extent, as what I have said,
0: yes,
2: there's a chance that the case could be dismissed even before trial.
0: Okay. So, bali Attorney, ang pila ni kaadlaw gani, may 5 days na siya pa sabto ni ang ano, summon sa iya?
2: Wala akong na-studyuhan kung pinalig ka adlaw. So, we'll just have to expect kung anong direktiba sa Senado. And that I believe that the Vice President has been ready ever since to make their move and yung answer sa complaint.
0: Okay, but do you think, Attorney, sa first day sang trial, magagawa gid ba ni siya? Mag-attend gid ni siya? Si Vice President Sara?
2: I cannot answer that, no?
0: Okay,
2: I'm sure that the lawyers will be there. And it is also part of a possible defense that the Vice President will even waive her right to present her evidence and purely argue on the unconstitutionality of the complaint. So, let's wait kung ano ang legal strategies ang Vice President.
0: Okay. Pero attorney, ang ano diri no, which is the kinanglan niya gini attorney mag kadto personal dito.
2: Based on sa if the Senate would require, I think the in the first hearing she has to appear. No? Just like in criminal cases, for the court to get jurisdiction to subpoena, she will have to appear due to the summons ordered by the court. Pag appear niya, it now depends on the Vice President.
0: Mm-hmm.
2: Of what kind of defense ang ipag-on niya, whether willing siya na mag-testify in court or let her evidence answer without her being present by just presenting other witnesses. So, hindi po na masabat. But before that, the House of Representatives would have to lay down the accusations and their evidence.
0: Okay, sige attorney, no. But ano ning gina-expect ni attorney for this impeachment, no? Attorney.
2: Let's hope na matapos na ini whatever is the result, kasi we are so divided as a nation.
0: Gani man.
2: The Vice President is also good, no? For her to answer point by point the accusation against her, but it is her choice to face it through technicalities that is part of the defense. Na kung ako bilang isa ka-abogado, kung pag-dismiss mo ang kaso through a technicality, why not? But it's also good kay Damo ang monitor sila na kaso for her to lay down her defenses and support ng accusation. So, the only person that can answer that particular question is the Vice President.
0: Oo. Gani man, no? Sige. So, bali, attorney, well, let's wait and see, no? Kay, which is the tanan maorganisa naman, eh. Kay Tido sa paglato tati, proseso man yung ginasunod rin, no? But, attorney, ang ining bagay, kabalo naman kita, no? This is, ano gid, no? Very obvious, gid nga, attack sa politika ang ining pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Attorney.
2: Ang sa side ni Vice President, and I hold the same position, ang hingin mo sa House Committee on Justice in investigating or getting additional evidence sa na-file ng complaint sa India is clearly unfair because if they wanted to, they could have done it also sa impeachment President Marcos.
0: Mm-hmm.
2: Eh, nagsilang sila ko lang ebidensya kay President Marcos, so he dismiss it. But they could have done the same and opened up the bank account of President Marcos, his family, if they wanted to investigate. But as what the Vice President said, hindi ka ka-investigate at the stage of the review.
0: Hmm.
2: On the complaints by the House Committee on Justice. If they wanted to investigate, they do it in the regular committee hearings and file it themselves in another impeachment proceeding. But with this second impeachment proceeding, wherein may private complainants that may na-file na na-complaint, limited lang dapat announce the complaint such evidence. That's why, as what I said, option ni Vice President to defend herself using technicalities, which she has the right to do so, or answer the accusations against her point by point to put an end to the speculations against her. So it is her choice, no? Because kung abogado yung pagmangkuton, kapareho sa akon, I want a case dismissed whether through merits or even through technicalities.
0: Okay, sige, attorney. But what are we expecting as for us as Filipino people, especially sa mga nagapati man, attorney, sa husto nga proseso gyapon sang lakat sang sininga trial, attorney?
2: The Filipino people, of course, wants to know the truth, no?
0: Yeah.
2: But at the same time, she have to respect the right of the respondents, because the truth can be relative and can be sufficient, no? Hindi man pwedeng we apply it only against our enemies. But kung kausod natin, mapabulag-bulag kita. So, there will be an interconnection of different rights, different duties and responsibilities. But the final say is the perception of the Filipino people kung ano ang mental niya pagkatapos sinisang impeachment trial.
0: Okay, sige. Attorney, with this, thank you very much for this discussion. Good morning, attorney. God bless you.
2: Salamat, Andrew. Salamat, SSM.
0: Thank you, attorney. God bless you.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatihan si Attorney JV Hinlo, ang Deputy for Visayas sa PDP laban, mga katropa. So, ito mo nang iyang ginalantaw, mga katropa, angot sa posibleng pag-umpisa na sa impeachment court or pag-convene sa Senate as the impeachment court dito, mga katropa, no? For the trial of Vice President Sara Duterte. Alas 11:13 na, check ta, kuwanta ni si Sir Mitch. Kay do may ano to siya, no? Do may mga update lang to siya. Sige, spaya ka ninyo makupo na to. Si katropang Mitch Lipa.
3: XFM Live Centro.
0: Sir Mitch, please come in.
4: Yes, sir. Katumando, nagpapala kita live. Dari sa may balye kung sabihin magpakita ng pulihan sa kanya police colonel. Natiruhan o kung itiro o kung naman yung bagay nasa pa nilis sa bangkay sa mga ano, nilis sa may barangay handuman lang ito pangadyo. So ang kalinga ini ito is kimita ang naging kausan ng sumasarapyan yung walang ipasudlan bangod ang atang kapulisan dapat sa surod sa pulihan kag limitado anay kung sino ang makasunod dito kasi ang atang niya kayo niya ang atang niya kapulisan nag-auyat kasi nag-padalong sa inyong investigasyon no, kung wala may akinin na natabuhos yung atin niya politisyonal na nasa kwante niya sa naga nga tubuhon at tubuhon to. So yung nasa sa aking palag mo kay nakatubuhon Andrew, ginconfirm ma'am, ginconfirm sa atin ni Barangay Kapitan na Pepe de Gaspi na nagpatulong ng ilang dinasek team sa Pulian pag nakitaan niya bangkay na ang piktima pag sa mismo kalian na pahit-pahit naman nasa ito sa kapulisan ang otsing niya tabo kayo na sa aga.
0: Okay.
4: So, hindi na natin napinitrek ito mga Andrew. Ang otsing kapulisan niya nagtabaho pa dito sa sulot sa mga pulihan. Doon lang kita sa may punta sa bangga ngayon dito sa may tumanan.
0: Yes,
4: para lang magulat ang kita, no? Kung natin ang kauntan ako patalman man sa kamatayan siya niya atin police colonel si police colonel Remy Vargas na nasa puan na matay tubuh ng aga nga tugon dito mga Andrew hindi na may gamitan ay ito sa iyong ulo no? So wala kita kamalukong ano ang kapagbanan mas maayo man niya wala punta ang investigation sa atin kapulisan kung na nangit ang ginataan o kung nangit lang kamagtanan sa iyong kamatayan na natabuhin sa atin niya ikaka-police officer katubuh ng aga kasi hindi si police captain Garga sa tubuh ng aga police sa ano kung katubuh ng aga kaya kaya niya balay sa parang kahit tumaman. Pwede na kasi nangyayon siya taga Victoria siya. No? Siguro nag-ako siya, nag-isena siya Victoria's pero pero siya nag

Nga natabo dito mga tropa sa Ginaligar, natabo nga insidente. Sentro. Nga which is the si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang nagtaliwan, no? Sentro. Mga katropa, no? Considering din confirmar ni Kapitan Febe Legaspi mga katropa, oh. May aras ang pila sa ulo, tugas ang paglutang ang nasambit ni Police Suno man sa no? Suno sa Kapitan, no? Mga katropa nga up to now ongoing pa ang investigation kung ano ginibay mga katropa ang rason sa likod sa sining kamatayon sa sining police. Sentro. Weapon na bala mga katropa kung sining portion sa ulo sa biktima ang pila sini no o kuning igo tugas ang pagtiro sa iya mga katropa kay ginapatian nga do nakita ni siya sa guwa sa iya kwarto nung wainis ang kabuhi kagduguon mga katropa. Alas 11:18 na. Mga katropa, ipakilala ko sa inyo mga produkto sang Yes to Health. Ang ultimate trio sang Yes to Health. Sentro. Ginalagipan ni mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Plus Gold mga katropa himoy ni sa mangguste na marguso malunggay awos kag Spirulina. Intingobin ni mga katropa sa isa ka kapsula agon nga makabuli ginidula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignan. Mataas ang imong sugar level, imong blood pressure, diabetic ka o kon high blood mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule makabuli ginini pahaganagan sa sina nga mga balatian. And also mga katropa, kon ano pagid nga mga masakit nga naghatag da sinyo sang kabudlayan do naga do kasabad nagid bala sa pangadlaw-adlaw tanga trabaho. Mga katropa, magtumar lang bala everyday isang Santon Gold Herbal Capsule. And also, may aramang kita mga katropa sang, Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C naman, made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas ka manggaranong gid sa Vitamin C, mga katropa. Makabuli ni depensa sa ato makapabus sa immune system ta especially sa subong nga panahon nga ba ulan init no gabi ng init subong gatagiti ang kainiton mga katropa so may ara pagkikita sang ano pagid no premium D3 soft gel capsule naman ang ining food supplement imo sa virgin coconut oil malunggay oil kag vitamin D3 nga makabuli ni mga katropa pa baskog sa atong makatul-anan makapahealthy sa aton nga mga cells and also makalikaw sa atong sa mga infections sa nga cause ng bacteria kag viruses mga katropa. Babakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares Barangay 39 siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores mga katropa kaangay sa Mercury Drugstore na Grace Pharmacy. The Generics Pharmacy kag sa South Star Drug Store, mga katropa. So, na panginulat nyo, mag-avail na sa mga Yes to Health products, mga katropa. Pero, are, no, 11th week na kita sa aton nga Santo na Next Family Bulibong Papremyo. Padayon lang, mga katropa, sa pagtipon sang blisters ang Santon Gold Herbal Capsule, Turbo kag Premium D3 Soft Gel Capsule, kag 5 kasasyes ang Santon Gold Coffee Mix. Isulod ng mga katropa sa sobre. Sulatan sa pangalan, address, contact number, kagpirmahan, kagihulog sa mga drop boxes nga sa pinakamalapit ng mga XFM station sa inyong mga lugar. Pwede man dara sa clinic sa Maydalan, Lizares, dara sa May 39, Yes to Health, tubag na sa Marayo Bank. Pwede ka muna kahulog sa entry nyo man mga katropa. Okay nga, every week may maswerte nga tagdaog sa 3,000 pesos cash. Subong nga simana, 11th, ano na tano? 11th weekly draw na kita mga katropa. Ika-11 na tasubong, no? Ika-11 na kita nga semana. Oh, 11th weekly draw na kita mga katropa, no? So, may maswerte nga tagdaog sa Biyernes. Sino naman ay maswerte nga winner naton sa 3,000 pesos cash? Pero mga katropa, hindi magkabalaka. Bangod mera kita sang grand draw. Oh, may maswerte nga tagdaog sang third prize. Ang third prize makadaog sang 20,000 pesos cash. Ang second prize makadaog sang 30,000 pesos cash. First prize makadaog sang 50,000 pesos cash. Ang consolation prizes may pulo katagdaog sang 5,000 pesos cash each mga katropa.

0: So hulaton tana, no? Ang sano ang grand draw. So patay lang sa pagulog sang inyong mga entries mga katropa para maswerte ka mga makadaog sa mga papremyo. Dari lang sa Santo na Next FM, libo-libong papremyo. Centro. Alas 11:22 na mga katropa, mag-pause kita na for a while. So po nang tanikaroon ng ibang pagiging mga updates and developments, angot sa pila ka mga insidente nga nagkakalatabo dari sa Tonsa Bacolod, kag pila ka mga issues. Pagbalik sa Sentro. Andrew Burgos sa
1: Sentro. Yes, to help!
2: May namang kodiridok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
3: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon. The Secret of Health. May namangkot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
4: Kaya hindi mo natun mo pong ang magpangape. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw. The Secret of Health. Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding ilawa. So, masuggest na ton sini sa ila, Dr. Erwin, na muna Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
4: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
4: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
3: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secret of Health.
4: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
4: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
4: Konsulta gid siya,
2: mm-hmm,
4: sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilit tungod sa constipation.
3: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilit sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga basi sa imong constipation.
1: Yes, to help!
4: Pero kung halimbawa constipated gani, Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
4: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon kadamo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
3: The secret of health. Santhon Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santhon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki-butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Legale is

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Magmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: XFM
2: Exciting! Ang kape nga puno sang sustansya. Suabe, ang timpla, saburoso. Kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee Mix with Turmeric. Malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa Sipurado, mabakal sa mga butika.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Sentro sa mga balita.
6: Sentro sa mga balita.
7: To be evidence-based now.
5: Sentro sa mga impormasyon.
6: Sentro sa mga impormasyon.
8: Sa prosecution, ito ang testigo nila.
5: Sentro sa serbisyo publiko.
9: Wala malis na nag-engage siya sa kapaligyas.
5: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
10: Sentro.
11: FM News
5: Central.
12: XFM time, alas 11.32 na mga katropa. Nagabalik na itong kapalatuntunan ang Sentro.
5: Sentro.
12: Nagpatayin niyo rin ako po si katropang Franz Sandro Burgos. Siningation mga katropa, mag-proceed kita kay Engineer Lumel Tambanillo, ang AVP sa City Electrification Program sa NAPSI mga katropa, which is the last 35th Visayas Area Business Conference mga katropa, no? Nga ginupdan sa pila ka mga industry leaders, business stakeholders, kag mga innovators to discuss, no? Ang ilan ng discussion, orang talakayan na katutok kini mga katropa sa paggadihon, no? Sang mas more resilient kag future ready nga Visayas. So dito rin mga katropa, natalakay diri ni Prime Electric Holdings and President mga katropa kag CEO sang Prime Electric Holdings nga si Sir Ruel Castro. Mga katropa, ang ining ang pag-demand gid o power demand sa Visayas, especially sa urgent need for dependable and balanced energy solution mga katropa. Kaya din naka-experience siya gid man ang National Grid Corporation of the Philippines, o kung NGCP, sa dodo hindi medyo stable, no, ang supply sa kuryente sa karon mga katropa. So aring NAPSI, ito may mga dapat tutukan, may mga panundom kag may gusto sila ipalabot mga katropa, especially sa consumers. Makopo naton si Engineer Lumel Tambanillo mga katropa. Engineer, good morning. Welcome to sa XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew.
13: Good morning, Katropang Andrew.
12: Yes, sir. Engineer, thank you again sa mga time, no? Sir, okay lang akong sulod, Engineer? Hello? Sir?
13: Hello, Andrew.
12: Okay lang akong da sulod. Mabatian mo ko?
13: Okay.
12: Sige, mabalik kami. Sige. Mga katropa, no? Plastar kita na isang mas bayang nga connection with the Engineer Tambanillo para matalakay tani mga katropa. This is a very important discussion subong, no? May mga nagakalatabo nga no mga katropa, load dropping o manual load dropping kahit ibangod sa posibleng may mga warning o kon alert level sa mga katropa sa status man sang grid sa karon, no? Balikan natin si Engineer. Engineer, sir, okay na?
13: Yes, sir.
12: Okay, sir. Engineer, kay in support sa statement ni CEO and President Sir Ruel Castro sa Prime Electric Holdings, which is the urgent need for the sustainable and reliable energy. Engineer, dari sa bayan sang NAPSI, sir, ano ning gusto tayo palabot for the consumers, especially nga dumay ma-experience na ito ng pila ka mga masiling na ito na may krisis sa supply sa buong sangkuryente, Engineer, sir?
13: Yes, ang atong issue, ang concern about the sustainability
12: Yes, sir.
13: Very particular sa power system natin. Sa hindi lang sa Visayas, also sa Luzon and Mindanao. As we experience in the past days, next araw, may mga manual load dropping kita, ano?
12: Yes.
13: Up to 20 megawatts na load drop natin in the last week.
12: Yes, sir.
13: Because of this kulang sang supply ng generation capacity sa grid. So, bina-emphasize na ito niya ang there is a need to balance between the variable type of generation compared to sa actual ng mga base load plants.
12: Okay.
13: Sa supply ni Saya 24/7
12: padlag
13: ko capacity kay kay man ko hindi ta hindi ma-balance ang actual ng mga connected ng mga generating plants na tama ka variable kusig din naman siya na mag-cause ang instability kag sabo siya na there would be a, another round of manual load dropping sa
12: yes.
13: mga linahin na mag-distribution within things.
12: Okay. But engineer sir, Drino, kay kamusta ya sir ang status ng NEPSI as of now? Which is isa sa mga ano subong nga engineers sir no do mga initiative man sang NEPSI sir no ang ininga bagay no ang pagmanual load drop no
13: iya ang mga manual load dropping natong subong sa scope nitong mga limit sa atong congestion sa line kadakolangan sang mga generating plants nga diri gasert sa Visayas.
12: Yes sir.
13: So amo na siya ang what the DU kami nga sa NERGOS power,
12: yes,
13: we can only give as much as we ang matake namon from the grid.
12: Okay, okay.
13: So, because we are not a generating
12: correct,
13: plant, hindi kami ang generator.
12: Amo na.
13: We just barely get the power from the grid and distribute it sa consumers. So, kung ano ang available na capacity sa grid, amo na lang ato man mahatan sa ato
12: yes,
13: ng mga konsumidores.
12: Oh, correct.
13: This is why nga, on a macro perspective, there is a need really to balance additional wind. Yes, we need additional plant capacity, but also we have also to balance it between a mga variable renewable plants and these mga base load power plants.
12: Okay.
13: Para mas establish ang supply nato sa kabilugan.
12: Correct na. Amo pag engineer, no? Which is the ang ano bala sang public is. Every time nga may mga rotational burnouts nga nagkakalatabo and then direct ano dayon basol especially sa NEPSI no nga which is the problem here is sa grid sa NGCP engineer no kay kamuya mismo ya gaano lang man kamuya sir no hindi man kamuya generating gid bala oh nga which is ti kamuya ang sabahin ninyo engineer ano kamuya ganis sir kamuya ang naga ano no ang naga
13: distributor
12: sang kuryente oh
13: we take from the grid
12: yes sir
13: to our consumers.
12: Correct, no. But engineer sir, at this situation sa karon, so far sa inyong observation ni engineer do ay man ta diya sang ano gid ni do madalom nga concern, especially sir sa aton during distribution sa kuryente, engineer.
13: Well, subong may mga lang sa mga advisory from
12: EDC. Okay. Yes sir.
13: Mga yellow alert today, we received yellow alert. Ensure that it's but anong ginanding sang yellow alert is so far ang capacity ng generating plant is enough to meet the demand but gamay na lang ang reserve. So amo nang tawag nga yellow alert. So anytime may mga dagko ka planta nga mag shutdown, emergency shutdown, the possibility of manual load dropping will happen again.
12: Okay, but attorney engineer sir, ang ining rotational burnout is not forever man, di ba? No? Kahit ma-experience siya, gidmani siya engineer every time nga tig-ilinit, di ba? This is a common situation, engineer,
13: no,
12: sir?
13: No, not all the time, Andrew.
12: Okay.
13: But of course, kay kadamo, subong ang sitwasyon sa subong.
12: Yes, sir.
13: There are several plants in the Visayas na nag-force outage.
12: May ara, good. Okay.
13: Now, by one reason or another, no?
12: Yes, sir.
13: Kasi may mga unit repair or ano ang may mga technical problem sila ng sila ka supply sa grid. At the fact is may mga ara na mga planta nga ara
12: yes,
13: sa forced outage and
12: okay.
13: some of this plant ang nanlaconnectable are derated.
12: Oo.
13: Ah, I see. So which is why subog ta sa yellow alert.
12: Gani man sir, but diriya sa aton do we are lucky gani engineer sir no kay do indi kid balat lala ang situation kay it's because of your dasig man nga pag pagbantay you know so sa inyo nga madasig man din ninyo yeah. Pag operate bala sir especially sa hanay yeah. Sa bayan sang NEPSI engineer.
13: Yes, Andrew.
12: Uh-oh.
13: It's because we prepared the system in the past more than 30 months.
12: Yes, sir.
13: We were able to prepare sa atong system nga being capable nga mas madatig sa atong mag-transfer sa load.
12: Okay.
13: So para kung may ara, gani ko just kung sa isa ka line,
12: yes, sir.
13: Karang natin ma-side sa piyak na substation or
12: correct.
13: Feeder. Ang mga kisang nag-minimize sa atong yes, mga outages despite ng yellow alert sa grid alert.
12: Gani man. Sige. Engineer, basi may dugal na kamong announcement, especially sa for the franchise area sang NEPSI, especially here in Bacolod, engineer, may ano kita, do may dapat kita ipalabot ng mga panumdom sa ating mga consumers within this week man, engineer, sir?
13: Yes, with this country, we were able to sign in April, May nga billing.
12: Okay.
13: Nambubo ang ating electricity bill by yes. Around 85 centavos per kilowatt-hour.
12: Okay, no?
13: So, last month, we have 12.24 pesos per kilowatt-hour. This month, ang ating electricity rate is 11.38
12: yes.
13: Pesos per kilowatt-hour. So, a total of 86 centavos na reduction sa ating
12: okay.
13: Bill. That's good news sa ating mga consumidor.
12: Yes.
13: Despite sinisang na-agyan natin subong ng mga manual dropping
12: okay.
13: Na subong maka-experience kita sa mas subo-dubo na rate
12: oh.
13: For this month of May.
12: Yes, sir. Mayo man ini, no? Sige. So, in short, engineer, ma-enjoy nila ang pagpabugnaw anay gamit ang mga aircon. Engineer.
13: Yes, of course, it's like sa comfort level sa tagtang consumidores.
12: Well, gani man, no?
13: But ang question man nga kung why na kung ginagamit ng mga electrical appliances.
12: Yes, sir.
13: I-plug na lang nato, i-off nato para makabulig man sa relief sa ato sa Visayas grid.
12: Correct, correct. Sige. Engineer, salamat gain sa mga time. May utodra. God bless you, sir.
13: Thank you, good Andrew. And,
12: you're welcome, sir.
13: God bless you.
12: Salamat, kid.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
12: Mga katropa, ito nabatian si Engineer Lumel Tambanillo, ang AVP sa City Electrification Program sa Negros Electric and Power Corporation o CONEPSI, mga katropa. So, well, 85 cents, mga katropa, ang pagnubo for this per kilowatt hour. But dati mo lang nami blasubong mga katropa sa bayan sang NEPSI kay tituod may gina-prospects lang mga katropa no nga posible magalabot into 18 pesos but pasalamat kita mga katropa kay nga na mention to last time because sa crisis sang gatong no so at least mga katropa ang aton ring nga distribution sa kuryente kay bangod sa supply sang gatong but mga katropa do pasalamat kita kay dudra lang gid at least na control ha at least na control no. So hindi na kita maglabot sa mutong which is the batsagon tagid ni ako mga consumers di ba? So we are very thankful man nga amo ni na control bisan papaano sang NEPSI ang pagsaka sa presyo sang kuryente sa siniman mga katropang mga binulan no. And hoping sa kalabuton no madasong pagini mga binulan nga mag-maintain mga katropa sa amo lagi nang presyo nga hindi na kita magsaka sa siyempre, basta mahal ng presyo sa kuryente per kilowatt hour, gadugo man ang bulsa ta.
1: Sentro.
12: So, muna yung mga katropa, like isang una sa Sinikoy, bao, Diyos ko, galabot, gito yung record-breaking itong Sinikoy, labot di siyot, somo. Okay. Though, when comes sa pangitas ng pamaagi, inisyatibo para mapahaganagan itong mga katropa, ay ti do wala, gito si Sinikoy. Te, subong si Sinikoy, Sinikoy, gid. Tayo mo nisubong mga katropa, tikitaya, bisan pa paano, may proseso, transparent, kag naibiloan na ton, nga makontrol mga katropa ang presyo per kilowatt hour sa kuryente tabangod sa NEPSI, mga katropa.
1: Sentro.
12: Alas 11:44, napadulungan tis katropang Wendell Balinario. Hibaloon tani bala mga katropa, kay doon may babae, ito nga nagbata, bala? No? Nagbata dira sa may konkreto nga bench sa Sang Park sang Andres Bonifacio Elementary School 1. no, ang video bala engineer, pag ano ko lang da karon, paggamit ko lang da, no, okay lang to, kay doon na edit naman to siya, mga katropa, no, so check taniya. Ari, sa piyaka linya, mga updates sa siyudad sa Bacolod, with katropang Wendell Balinario.
10: XFM Live Reports Central.
12: Katropang Wendell, please come in.
14: Yes, katropang Franz, no, ginkompirma si Ma'am Angineta Cepando, ang head of emergency coordinating program sa Malisa no, sa nga din sa city. Na kaya nagigid siya sa pabagi na pagdabas sa bid sa pahing sa abiswa. Kabahin ng barangay 4 at pang France. Sa kinagkar, ngayon iso ba ano no, ang tugay na dita, ay tugay na din sila eh, o kung nakayas mismo sa sikat na pagyabay na dara sa area nga sila ang destiny na tinagapakit ko pabi sa mga medikans po ng mga strict beat sa mga wala ba listaran niya sa higit sa tara nagkakar sa pang France o mga tropa. Masamira sa dira makitaan sa kalinagdan ganit ng mga binulat pangkran sa may ginsulatan at sa 110 no, na center na nag-kambal kasi na hindi na sila magbalik sila sa lugar kung po siya sa bala kato pangkran sa nagbubuo na sila sa adilasan nila sa doon sa putal ang syudad na gubon na ato tayo pero apang tingnan na pangkran sa kada ilang gende no, pasado mga alas po ni sila kato pangkran na nakabaton sa sawa ang yade SSD na mayara sa babae na nagpata dito kay una itong okay. Ito, no, nga takay ba to, kung naibaluan sa pagka. Sa naibaluan sa parang tapos sa may mga kama, ikaduan dito sa nga isa katawad, ipanambot sa CDRFO, kapatalambot sa CDRFO, ginsawag mo inyay sa death. Ikanti ka pa mga pasok, mga pasok, unat unat unti, nakapana, nakabata, na inisya, na ata, nga nakabata, at ining toy, kasi upad yaman itong yaka, divet partner, dito, katasang friends, katasang friends, ang subo lang, ito, kasi, ginapatihan, no, nga may mental problem ni ang Iloy sa lakasan ni Katipang Franz, no, nagbunat ito kagati. Samtang, ang yang nga pa na kataw sa kakonder niya pati kanya tuwala ka sa Katipang Franz sa project net big bala. That's why, nga ti ang bata sa mong Katipang Franz ara sa line-in, no, line-in.
12: Line-in, dira sa City Hall.
14: Oo, digto ka sa Katipang Franz na nang ingari, digto na nga daan din dala upod ang Iloy. So, pero kanina sa nga daan, sa katang Iloy, hindi mapunggan to no, kay Ma'am Arsenet, sir, kato, hindi mapunggan. At buwan lakas, hindi sa katang Franz, hindi, hindi niya ang yang alam, sa kaya dito sa line in City of Topis. So, sa kakon, pinakalitas ka sa Franz, niya tara at sa line in sa Kusuma Topis ang lapsag. Kada ang Iloy, wala na may baluan kung hindi sa katang Franz, kasi hindi siya mapunggan na kanina ang daw naglakapis, saging hindi niya ang bata. Sa karon, sa katang Franz, ginaprosesto, to, ginapangitaan man sa paagi, sa ang ano no, sa ang SBSB, at the same time, gina-assess ka. Kumbaga, kasi pang Franz, may kapasidad din pala to, ining Iloy, na mag-sagod sa inyong kabata. At kung hindi, kasi pang Franz, pangitaan ni Pakis, ang SBSB, no? Oh. Nga't ipapangitaan niya sa huwian, kumbaga, hindi ka. Para sa tunang sa iba, kung parang natin pamatian, service sa ano, kay Ma'am Anzin at Sirabat sa Department of Social Services.
12: Sige.
15: Isang line-in sa CHO, kaya siya ginadala kagapon. Kagabi, ging tawagan kami sa DRRMO, kaya yung anahan niya may ara, isang biggest out nga case bala kagabi. Kaya, ano, it happened nga, cliente, mana siya naman before. Kaya gasaman subong kay kada operation naman, ginarabyan, gina sila naman, kaya ginapahalin man tani, dira kay ara, nang gina siya sagwa, man sa eskwelahan, nag-a-star. May ginaupod-upod, manada siya, ginaupod niya sa daw hayop-hayop nila. And then, kagina sa aga, yung tawagan kami kasi HO, kay why na to siya? Bali, ang baby, ara lang to na bilin. So, as of the moment, gina-locate na mo ng family, possible nga family plus ang babae. Kasi kung hindi makita man naman, kaya kung ma-assess nga, hindi kita able to take her. So, i-ano man naman ang custody sa bata.
16: Ang Iloy, hindi nila
15: ka? Oo, asang kaaga ako. Hindi yung punggan. Kaya medyo alleged na siya, ma'am niya may ano, mental problem. Si mother.
17: So, ang baby, yung bayaan?
15: Ang baby ara to subog yung bayaan.
16: Lucky or dying?
15: Dula kami. Dula pa ko sir. Isang last 4 years.
17: Ulagin tala sa hospital?
15: Sa laying in. Okay. nagitaga naman si Dr. Tan kagabi.
18: Sa nagbata siya man? Siya lang isa?
15: Ara, manangin niya partner yung ginaupon man din.
18: Kaya partner niya din?
15: So, as of the moment, wala kami actually, sir, ano, subong kanya, ginapakantuan to namo, hindi na pala tao kung ara sila sa ginatinira nila. Kaya para mano naman kung ano ilang plano. So, yes ma'am.
19: Bali ma'am, homeless sila?
15: Oo, oh, homeless na sila ma'am. For...
18: Ano sila ng barangay?
15: Sila sakop sa barangay 4 ang ginatinira nila, pero do allege niya taga Mansilingan ang family ni mother.
19: Kailan edad mo?
15: Mga ara siya early 30s ang babae.
19: Under custody sila sa DSSD ang baby.
15: Ng subong ma'am, gina-contact pa namon ang possible ng family ni ano ni mother kay basi makita man dala naton nga able man to take care bala sang baby. Mm-hmm. Pero kung hindi, ikuha man namon mamang custody sang ana sang bata.
19: Temporarily diin ang baby mo.
15: Temporarily ma'am, ara pa siya subong sa Layang In.
19: Para ginaano. Oo, papatay.
15: Oo, ginaano siya subong anay.
18: Stable naman siya.
15: Stable man ang ano.
19: Pero pila na ba sila ka, ano, na-monitor na ba sila mga pila sila ka si mana?
15: Gin-refer na sila ka barangay sa amon, doon mga around, ano na mo, 2 months. Mm-hmm. 2 months.
18: Kapila na sila maliko
15: na? Do almost nga every once a week na amon, yung operation, yung midnight operation, ginaagyan, gina sila na amon. So, ara lang, gina sila yung mm-hmm. Target.
19: Pero kabalo ka mo gabusong sa ma'am?
15: Do wala kami yun na, ka ano, kay gamayat siya. Mm-hmm. So, tapos pag blood cut, tuto na amon, halay man sa muno nga, nagbata na kuma, nagbata na kuma. Mm-hmm. Di abi na mong tido, ano yaman lang.
18: Di force ni mo baby, may bata mo sa
15: do, muna sir, ang ano naman, hindi kami kakuha, gi-detalye sa iya, kasi hindi bala stable mo niya, nga paminsaron yung mag-istorya.
19: So, kada po, nang pagbata yan ninyo, na find out na...
15: Ngayon, gabuso siya gali. Kaya gamay, medyo gamay iya nga, ano, just the short pa na sa daan.
18: Kali na lang, hindi ba sa kagawa mo?
15: Oo, sa mga gintawagan, kami mga 11, duro kagabi, lapit 12.
19: Sino magpabata?
15: Sa muna, ma'am, siya lang ginduro, ma'am, kung nagmatumato, kay wala man na to sila upod. Hmm. Kay mga upod, yung man na to duduwa, wala na kalaki nga homeless man, ang isa na daw mo na iya nga ginupod-upod.
19: Sa nga iya, riyak po
15: mo? Sa abis, gid ma'am, sa guwa.
18: Abis 1?
15: Oo, sa guwa, gid. Sa bench, sa
18: skalahan.
15: Oo, dry na sila nag-star. Kung kita nyo na daan doon may habol sa kilid, sa pinaka-corner, gid, amo na ilagi na tineran.
19: Amo na shelter.
18: Kung makita, silawat ba, ma'am?
15: Kung makita siya naman, gina-ano siya naman, actually subong sir, ginapapangita, gid. Eh para ma-ano naman, ma-assess man ang iya man nga sitwasyon, kagang family, iya man digto, kasi kasi maka-ano, kita intervention man sa iya, both sa ila, sa bata, kag sa iya man mismo.
18: May possibility man nga pati siya i-under custody na lang sa DSSD, kay since sa bar mo may allege man siya nga mental.
15: Mm-hmm. So kung i-ano tagin sir ang family, kay kung ano sir, pwede gin siya naton, mabuligan, niya mapacheck up sa ano, sa Bacolod City Paglam Center, sa mental health center natin.
12: Hmm, Garapang Mendel?
14: Yan, sa muna kato pang pagkakaroon, sa kapag-in si Mike sa HO, yung nga, kakita na pagkakaroon po, sa matang Jeneta, paayo ang pasyukang kung natin kapag-in si KD ini, pero sa karoon, kato pang pagkakaroon, ginapakita ang pagkakas ni nga sa babae, itag ini mismo, ilo, yung ginapakita ni siya, good nga, mahipagpan, mukhang yung pasyon, kaya pati, kasi makapag-uway man siya kataan sa nga
12: kapag di ka-care, kapag tong bakit, ikaw tulang hindi siya bata man. Kapag nakaroon ng update. Ahay, sige lang, ano? Pero
14: anong bata, eh, babae, eh? Ito pang fans, no? Do, wala. Pero do, babae, kato pang fans. Ay, ah. Check ko lang liwat, mga kong talang liwat, si Mama Janet po,
12: kasi pa niya ang kabata. Hmm, sige, no? Sige, salamat, Ged. Kato pang Mindel.
14: Ito pang fans, sa mga nanokapitul sa December yan, magkakot government center. Kag makatrapa sa kung diyan ko pinaroon sa mag-tumarkit sa center may tatiyagod sa pagkasahan at walang pasok sa balatian. Para sa nag-audyong niya Pilipinas at Pilipinas, sinisikatang pang Wendell Balinacio, FM News.
12: Centro. Mga katropa, ito na ba tayong mga balita gikan sa syudad sang Bacolod? Kag-update ni sa mag-Iloy, no? Kaya ang Iloy sa siningalap sa mga katropa, nagbunag, no? Dara sa park gate sa Andres Bonifacio Elementary School 1. Kahit kinaligar ng Iloy, sinisang lapsag, may diferensya sa pinsan. Eh, kinanglaman ni mga katropa sa gusto nga pag-tipan man. And also sa sining nga bata, mga katropa. Kahit siyempre ang Iloy, ya, do, ano ni mo, no? Di, masiling na ito, mentally disabled lah. Ano ni siya, mga katropa? Kaluoy man isang bata, ngani, no? Alas 11:55 na. Mga katropa, Orasado ginako labos na. Pero before ka nabila magtakop kay magabulos ng XFM Network News, no? For the regional and national news, mga katropa. And rin mga katropa, no? Sa mga nagatutok dira, ang mga produkto sang Yes to Health sa Dentary Mabakal. Mga produkto sang Yes to Health, mga katropa, mabakal tanan, initanan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod, kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. Oh, and also sa ano no, Generica, kag sa online sa Shopee, mabakal man ninyo ina, no? And for the greetings sa mga naga-monitor subong sa aton sining oras, good morning. O kon may udto sa mga katropa naton dira, no? Sa kay Johnny Ordonio, Chris Joso, MJ Gorubuka, kay Kenneth Chongko, kay Vince Dayuno, kay Rihanna Diestro, kay Rolando Opos, kay Sir Elvis Guanzon. May udto sa inyo, no? Siling ni Sir Johnny Ordonio, nagalantaw na sa kuno dira sa may Panukoy, ah, no? Sa mga katropa dira sa Barangay Panukoy, good morning. Salamat, good, ah. Sa mga nagatutok dira subong sa aton sa muning oras, kaupod always diri lang sa XFM Bacolod Sentro. Alas 11:56 na mga katropa. Was kita liwat maginop na 9 lang gyapon, alas 10:30 tubto balas 12 sa udso odto sa sentro. News and Public Affairs program sa aga, mga entertainment sa hapon, mga katropa. Sa liwat, inyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagapsalamat, gid maing udto, and God bless us all, mga katropa.
20: Franz Andrew Burgos sa Sentro.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Zantone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Zantone Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
22: Zantone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
25: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Zantone kag vitamin D3.
26: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko

0: Coffee Mix langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: System Pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Tumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senado.
2: Philippine peso bumagsak, mga katropa, sa bagong all-time low na 61.75 kontra US dollar.
1: Headlines. Sa balitang regional, 6 mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo survey, pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
2: Headlines. International na tayo, mahigit 100 katao na sawi dahil sa Ebola outbreak sa Africa.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, B-pop group Bini pinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
2: Headlines. At sa sports, Alex Ayala laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.
3: Balita sa buong Pilipinas.

0: Tuesday, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy mga katropa sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayon pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posibleng magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa mga susunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puentebella, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon ng isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng makaranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na dulot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
2: XFM News Nationwide.
1: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand dito. Ayon sa ahensya, bukod dito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI-1, TVI-2 at PADC-3, bukod pa sa kabuuang 846.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa forced outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idineklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserba ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Tututukan ng Kamara de Representantes ang isang malalimang investigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busisiin kung may kapabayaan ba sa panig po ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ngang aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13. Nais check-in ni na House Speaker Faustino Bojidi III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Kung ang malawakang red at yellow alerts na nagpaimpis o nagpanipis po sa 2,462 megawatts na kuryente ay sanhi ng hindi maiwasang sakuna o kay dulot lamang ng kawalan ng maayos na maintenance at pamumuhunan sa grid system. Alamin din mga katropa sa nasabing pagsisiyasat ang posibleng paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code, partikular na umano'y hindi nila agad pag-uulat ng pinsala sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
2: XFM News Nationwide.
1: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Palalakasin pa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply, kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ng Senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang 44 anyos na driver volunteer ng National Bureau of Investigation upang ipagtanggol ang kanyang sarili matapos siyang pansamantalang makalaya sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 116,000 na piyansa. Maring itinanggi ng driver na may dala o ipinutok siyang baril nung magkaroon ng gulo sa Senado noong May 13 at sinabing bumalik lamang siya sa katabing gusali ng GSIS para balikan ang naiwang bag na may gamot ng isa nilang ahente. Salungat naman ito sa naunang pahayag ng pulisya na bagamat walang nakuhang baril sa kanya nang arestuhin, nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baligtarin at kasuhan ang mga pulis na nang-aresto sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Inaasahan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
2: XFM News Nationwide.
1: Hinikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang warrant of arrest at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MACRA Monthly News Forum na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan ng senador ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang imbestigasyon. Ngiti Matibag si Senator Robin Padilla, ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa senador.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat Isinagawa po ang hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: XFM News Nationwide.
1: Kuha ng 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagar Iqbal ay sinibak. Katropa natin sa balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Tinangga sa pwesto si Education Minister Muhagar Iqbal ng Bangsamorong Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Makapua batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA. Lumabas ang irregularidad sa pagbili ng mahigit 2.2 bilyong pisong halaga ng education at training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang liquidated damages ng 30.9 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit na natili ito ng 520 araw. Natuklasan din ang 23 kontratang nakakalaga ng 1.95 bilyong piso ng award kahit na may depekto wano sa procurement process. Bukod pa rito, may 73 disbursement vouchers na umabot sa 2.24 milyong piso ang nabayaran kahit kulang ang kinakailangan dokumento. Dahil dito, naglabas na ang COA ng initial notice of disallowance at inaasang may mga susunod pang hakbang kaugnay ng kaso. Giit ni makakuha na apektuhan ang tiwala ng publiko at pamamahala sa BARM kaya wala ng dahilan para manatili pa si Iqbal sa pwesto. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso sa Pilipinas nitong Lunes matapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 sentabo para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang ikatlong beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa.

0: Na tayo sa balitang probinsya sa pag-usad po na impeachment sa Senado, mga katropa. Ani mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey. Pabor na maabsolto si VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Eres Espinosa ng XFM Iloilo.
1: Sweldo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang 6 sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Haro Big Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si alias Inday, kung saan gusto niyang maabsuelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay alias Inday na maraming mga opisyales na mas malaki pa ang ninakaw sa kaban ng bayan, ngunit si Duterte talaga ang tinututukan. Samantala, ayon naman kay alias Richard, pabor siyang ma-convict ang vice-presidente dahil ani niya ay kailang managot ito sa mga aligasyong pinaparatang sa kanya. Samantala, nasa 5-7 respondents na tinanong ng XFM News Team ng kanilang opinyon ang nagpahayag ng neutrality o undecided pa hanggang sa ngayon. Napag-alamang kahapon ng hapon nang nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kinabawan City. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
3: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bugbugin sa Quezon Boulevard, Kinabawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kinabawan City. Ang grupo ng mga suspect ay pinangunahan ng isang alias Mac Mac at residente ng barangay Ilumavi sa Kinabawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuluyang nawala ng malay ang biktima. Pagdating sa barangay Mateo, isinugo sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad ipinagutos ni Kinabawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kinabawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. Katropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
0: Ito naman, mag-asawa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
4: Katao ang nasuwi habang 3 naman ang nasugatan matapos sumalpok ang 2 motorsiklo at 1 truck sa National Highway Barangay San Roque Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agad namang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon, parehong yuro ang tatak ng 2 motorsiklong bumibiyahe patimog na unang motor nang hindi ito napansin ang nakaparad ng puting truck na may plakang CTJ 9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod nito, hindi naman nakaiwas ang pangalawang motorsiklo, tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal, Kalinga, kung saan idineklaray silang dead to the spot ni Dr. Carvina Abuzo ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center CBMC sa Tuguegro City ang 3 sakay ng pangalawang motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang 2 motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagmamaneho, lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada, at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom, inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: 2 kabilang ang isang taga Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
5: Live report.
1: tayo.

0: Ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14 anyos na dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32 anyos na negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43 anyos naman na truck driver ang umanay nawala ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Matay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stopover ng salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at karinderya na dahilan din ng pagkasugat ng ilang katao at pasahero. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injury at damage to property ang driver ng trailer na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago XFM News.
1: Isa pang balitang aksidente, Katropa. Dalawa kabilang ang isang taga Isabela nasawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Ito naman ay babae natagpuan na kahandusay sa kalsada at natutulog po, hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Isang 31-anyos na babae na tagpo ang nakahandusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City kaninang madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu nang sumakay sa kanya patungo sana sa Bayanihan, Barangay Quiota, kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa kasino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mababayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatnan na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa paghamutan ang biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Mga katropa, ugalin ng pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.

0: Ryan, mag-iingat tayo daw. Nasa Southern Mindanao na. Particular sa Zamboanga, Soxar dyan at Davao, sa tindi ng ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang body para naman sa ating mga katropa sa Visayas at ipamang bahagi ng Mindanao. Asahan ang malinsang ang panahon dahil sa Easterlies. Ngunit, huwag magpakampante dahil sa may chance pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
0: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbawon po tayo ng payong dahil sa biglaan din ng mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar din.
1: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roas City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heat stroke.
0: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo pong subukan yan. Mabot na sa magit 100 ang namatay at dandan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng Rwanda at Nigeria. Habang nagpalabas naman ang Estados Unidos ng Level 4 Travel Advisory o pagbabawal sa pagbiyahe sa Republic of Congo. Nagbabala din po ang World Health Organization na wala pang aprobadong gamot o bakuna sa Bundibugyo strain. At pinayuan ng publikong sumunod sa mga safety protocol.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Pag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Kamara de Representantes ang P-Pop Girl Group na Bini dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinungunahan ni House Speaker Faustino Bongbongi III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution No. 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa na kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California na itinuturing ng Kamara na isang malaking tagumpay para sa talento ng mga Pilipino. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala, matapos po siyang talunin ng nakatapat na kalabang si Oleksandra Olenikova ng Ukraine. At maganda sa ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Iyala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto, katropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapanapanabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals sa pagtatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos 31 lang naman, 2 rebounds at 1 assist para bitbitin ang kanyang kupunan sa panalo. Harap po ang dalawa ulit sa Game 2 sa Webes, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon palang halian po ng Tuesday, May 19, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
4: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodilin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from it.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
5: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi o

0: herbal soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid ba lang? Tiintag li mabayad sa tusyon mo?
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Dali na.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Epektibo
3: sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
3: ng Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Ang galang katikati.
3: Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo
4: magaan.
5: Kung vitamin C, tandaan. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Sampton and XFM, libu-libong papremyo.
10: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. At kay Dr. Remedito Uy, sa ako niyo nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: 大爷的后半生。XFM。
1: Exciting!
2: Yes, to health!
3: Ina Rina, ang programa with the secrets of health. The secrets of health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan ng mga suking at tagpalamatis ang programa The Secrets of Els. Uy, ari naman kita sa paginistoryahan na sa pag-amlig sa ato ni Kayong Lawas. Ginaimbitar tagid ang tanan ng mga tagpalamati basi kon may ara kamo nga para makutanon bala kag clarification sa mga gina-discuss naton diri sa programa The Secrets of Health. Pwede gi kamo makapadala sa inyo para makutanon na. I-comment lang ina sa ato sering live Facebook streaming labi na gid sa Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Or inigani i-text sa ato sering text hotline 0950-975-6970. Ang ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, ang tinutuyo ta diri nga matudloan kamutanan kung ano ang mga nagakabagay nga ikauno naton balay prioritize. Anong mga pagkaon nga dapat naton likawan, ang mga lifestyle nga dapat naton baguhon para nga maamligan ta nga ato sa ring ikayong lawas. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sangpanay kag Negros Island Region. Kag as usual ang ato siring pagparagad sa gihapon upod ta ato siring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Welcome Sir Josil. Thank you kag sa aton siring mga suking mga tagparamati. Kumusta ka madra no sa inyo siring mga kahimtangan kabay pangara kamo gihapon na. Sumayo siring pagpaningkay singkay kagahan may mga iban sa aton Sir Josil sinang nagabatyag sang nagkarinlain nga mga problema sa kadawasan. Ari naman kita sa paghatag sa inyo sampilas sini ka mga panugyan kun ano makabulig paayo sa inyo sini mga gidabatyag but ti sa patagya Sir Josel sa naturopathic medicine more nga ton focus sini sa prevention.
0: Oh kag kon kaisa bala kita nagakaon lang na dumdum naton nga hindi kita pagutumon hasta sa sunod naman nga kalanaan. Nagakalipat kita sa pagconsider nga ato sa ringa pagkaon dapat ulik danta kung anong kinanglanon sa ato sa ringa lawas in terms of vitamins and minerals Dok Leo.
1: Correct Sir Josel ano kati abin nyo kung nano kung hindi gusto ang komposisyon na kombinasyon sa ato ginakaon the more kita nga naga ang termino naton Sir Josel nga nagadasok sa aton sir nga tiyan the more Sir Josel nga duga-duga naghilab ang aton sir pamatsyagan kag ang craving naton Sir Josel kung kaisa budlayan kita mag-control
0: kag ang aton man sir nga pangginawi we call that sa lifestyle kung naanad na kita ka barurut kada tapos ang kaon makahulag kita gamay do ginakapoy na may rason man gali kung nga nga ang mga palahulag Dok Leo may ara sang resistensya.
1: Correct, Sir Josel.
0: Bangod kinaanad ng lawas nila, they used to that kind of activity. Parehas ni karon, ikaw bi basketball player, naanad ka nga almost every day or every other day, naga one game ikaw sang basketball. Testing iba lang nga maunta tani mo ina, bisan isa lang kasimana, do ginapangita sa lawas mo, nagaluyang imo sining lawas, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josel. Balan mo ti ang mga naandan, Sir Josel, or mga habit naton, either sa ginatawag kaayuhan sa aton lawas o kung disbintaha sa aton ikayang lawas.
0: Kag may sistema ang lawas ta, Dok Leo, no? Buta mo rin sini, automatic ya, kung may ara sang ginatawag na ito sining paglisa sa ito sininga ginahimo, ginabalik kita sa aton lawas sa iya sininga sistema na andan.
1: Correct, Sir Josel. Pero kung aton, Sir Josel, piliyon sinang hindi kinaandan sa ringa sistema sa aton lawas, ma-adjust lang yapon ng lawas na aton. Kag problema, Sir Josel, kung ang ma-develop na aton yung lifestyle o kung ang maandan na aton, suno o kung lisa sa naturalesa, Sir Josel, ang hindi pabor sa aton sa ringa ikayang lawas.
0: Ang naandan na ito na bidok layo kung nadlaw, halabira-bira kita kubra. Pagkagabi, ang dako sininga oras, ginahatag ta sa lawas ta parang magpahuway. Tama. Gatulog kita.
1: I suppose.
0: So sa pagtulog, actually, nag-slow down mo ng ito sininga body activity, Dok Leo, no? Kung magtulog kita.
1: Correct, Sir Josel. Actually, may mga hormone kita, Sir Josel, nga responsable sa pagpaamat-amat hinay o kung naghatag pre, no, Sir Josel, sa ito sini pagka-aktibo sa bilong nga adlaw, nga amat-amat, Sir Josel, pagkahapon, bala? Amat-amat na kita nagahinay hasta nga pag-sirom, hasta nga pag-nagob sang gabi.
0: Problema man si Nikki if you speak about pagpahuway kung gabi, subong iya kung chimpo gani, summertime bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Dahil hindi ka pahuway ang gabi, kaya nga man, damo ang fiesta.
1: Mm-hmm.
0: Damo ang mga celebration, kagokasyon bala, pagtilipon-tipon sa magpamilya, magclassmates, and so on and so forth. Damo, kita ginapulawan, Dok Leo. Kalabanan si ni Bisyo pa.
1: Yeah, talagsa mo lang ka na ng Sir Josila.
0: Oo, oh, talagsa lang guro ang pahuway. So nga ton, dari karon nga pagadiskusyonan, ang party sa pagtulog, ang ato sininga katulugon,
1: mm-hmm,
0: kagang iya sininga epekto sa aton nga ikayong lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ano ba ang connection sa mayong pagtulog sa aton ikayong lawas? Kag, ano bala ang negatibong epekto sa ni Sir Josil kundi man mayong aton sininga pagtulog?
0: Mm-hmm.
1: Kag timagahatag kita, Sir Josil, sa hambal-hambalblan aton nga kung kaisa, pwede mo lang maremedyohan, pero ang hambal sa mga texter naton, ano nga maremedyohan man, damo na yung nasolusyonan.
0: Oo. Oh. Kay ang aton gali sining tawag sini pag-deviate sa pattern sang sistema sa lawas, Tadok Leo. Mabalik gali ina sa normal kon bastante kita sa supply sang vitamins and minerals sa sulod sa ato lawas, sa nutrients.
1: Correct, Sir Josil. Actually, ang nutrition, isa lang sa kabahin, Sir Josil.
0: Oo.
1: Sa holistic nga approach sini pag-abot sa pagpabalik sang maayong kondisyon sa ato lawas.
0: May makabulig diri actually for us to have a good sleep. Hindi lang natawag nga ginpanad ta ang lawas ta. Pero sa mga ginakaon ta, kay for example sini, makaon ikaw da mga tsokolate gabi na.
1: Mm-hmm.
0: So, most likely, it takes time para batya katuyo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung magluwas mga daan, Sir Josil, syempre ang tsokolate. Magluwas siya sa pagka-tsokolate, Sir Josil, ha?
0: Mm.
1: Kung ginalagas, tabla ka na miton ng ginapili. Ito sa milk, milk chocolate.
0: Oo.
1: Kargado sa kalamay. Kaga kung ano pagkita ng mga sangkap dira. Ting kalamay nga dan, Sir Josil, kung magkaon kita sa ni hapon or gabi na, medyo disturbo gina nga itong tulog or budlayan kita sa ni magtulog.
0: So isa sa mga nagadisturbo sa tulog na ton, ang sobrang intake sang kalamay sa kapunanon kagagabihon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Now, dali kita sa pagpaintiende kung nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Dok Leo.
1: Actually, yung pagtulog, Sir Josil, hindi niya siling tinamad lang or inactive time. Actually, bisa nagatulog, kita ang aton lawas nagapanghikot gyapon.
0: Oh.
1: Actually, kabahin ni sa aton sining 24 oras, Sir Josil. Muna gina, balbla na aton, nagligad lang 8-8-8 rule, Sir Josil.
0: Mm. 8-16-24.
1: So, ang 8 ka oras, sinaigahin gina aton sini sa pagtulog. Nga man, sa panahon sinisang pagtulog, take note, husto nga pagtulog, ha, ang aton lawas nag-repair sang damage ng mga cellula, nag-balance sa aton sa nga hormone, ginapabakod ang aton sa nga immune system, ginatinluan ng aton sa nga brain sa mga waste products dira, ginabalance ang aton sa nga blood sugar, ginakontrol ang inflammation, ginapabakod ang aton sa nga memoria, ang mga experience na aton sa nga adlaw, Blaser Josil, ginastore na, ginapabakod para hindi kita sa nga madali malipat, ginabalance ang aton sa nga modo, aton sa nga appetite organa, ka ginapanubo sa nga ang stress chemicals. Nga kung sa diin, Sir Josil, kung ang aton sa nga pagtulog disturbo, ang ining mga sistema hindi maka-function sang maayo kag normal.
0: So, ang sige-sige sinigali nga kulang sa pagtulog, Dok Leo, kan result sa ginataw nato sa nga memory loss?
1: Isa, Sir Josil, ano, affectado nga aton sa nga memory. Actually, even, Sir Josil, nga aton sa nga balatyagon, bisan nga aton sa nga emosyon.
0: Oo. Oh. At ikon magamugalisin na kutob sa may mga utang sinyo, hindi nyo lang pagpatuluga para lipatan niya may utang sinyo. May utang ka mo, sige.
1: Ako na nagkini ang balon, mga di ka magbayad. Ah.
0: No, para hindi sa katulog.
1: Sila naman hindi katulog.
0: Oh. So, ano ang mga delikado, Dariel? Mga risgo, Dok Leo, if kulang kita sa tiyempo sa pagtulog or kulang ang tiyempo sa aton pagtulog kag hindi insakto sa oras ang ato sa nga pagtulog, Dok Leo.
1: Actually, magambal kita, Sir Josil, nga hindi husto sa nga pagtulog. Hindi lang ni siling isa kagabi. Hindi lang ni siling duha kagabi o kung isa kasimana, kundi binulan, Sir Josil, and even tinuig nga hindi husto ang aton sininga pagtulog. May mga balanon gani kita nga ako yun o ginasuyop niyang mata ko magtulog alas 7, alas 8 sa gabi. Pero may mga batian magkita kong kaisa nga ananad na ko yung tagalauna na ko yung nagatulog sa kagahon. Mga amon si Sir Josil nga mga opinion which is sa aton sininga mga tagpalamati dapat iayon na to, kung i-align na to Sir Josil sa husto ang oras ng aton sininga pagtulog na makuha na to na at least 8 or 7 ka oras may aman isa ka oras Sir Josil ang aton siri husto nga pagtulog kay kung kulang-kulang pirme ang aton siring pagtulog utod-utod hindi mahamuk ang aton siring pagtulog na angot galit ni Sir Josil sa mayor nga mga chronic illnesses kung kulang kita sa tulog. Number one, isa diri Sir Josil among heart disease.
0: Jesus. Delikado kiti ang korason naton. You know, this is something unique sa ato sining heart. Because the only organ in our body that cannot be controlled by the mind is our heart. Amo na kon kaysa gabuang-buang ang korason, dala na lang kon kaysa may impluensya ng utok. Kaloko di amor.
1: Na, amo na siling nila nga, ano ka alaman tani si mo? Pagabot sa gugma daw, gahinangag ka.
0: Pero hindi makontrol arabis ang isip tangaton sa nipitik sa korason. So if we speak about this heart disease, Dok Leo, delikado ini kay amuni ang mga balatian, korason ta nagabatsyag sa balatian niya, ka-fatal, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. In fact, nagpabilin niya po, Sir Josil, ang datos nga ang cardiovascular disease, ang problema sa tagipuso ang nagkaugatan, na number one cause of death among Filipino, Sir Josil. Kag sa kadamang mga factors, nutrition, environment, isa na din, Sir Josil, pagin niya nagkakontribuer, among kakulang sa tulog.
0: So, lakip dira sa heart disease, Dok Leo, stroke, no?
1: Yes,
0: high blood pressure.
1: Yes, high blood pressure, stroke, CAD or coronary artery disease, arang heart attacks, heart failure. Kag bisan pa ganin Sir Josel, irregular nga pagpitik sang aton sering kurason ti dira na sa heart disease Sir Josel nga ginapataas mong risgo diri kun kulang-kulang ang imo sering pagtulog kada gabi. Take note ha, hindi adlaw nga pagtulog Sir Josel kundi sa gabi.
0: Ang adlaw kalabanan sila ginahimo na ton is just a nap. A 15-minute good nap could help re-energize our body actually.
1: Correct Sir Josel, pero bala naman yara man Sir Josel mga opinion na pagpanghuna-una sa iba na kung kulang ang tulog nila sa gabi, bawion ko nung nila sa adlaw. In fact, gabi, good Sir Josel, ang ginamin na ton na rin ang pagtulog.
0: May activity ang lawas na ton internally, Doc Leo, sa gabi nga why niya ginahimo kung adlaw. Katulad sa body repair, no? Mga body cells na nagkaladamis, kina-repair sa ato sining lawas.
1: Maglas pa sa Sir Josil, ang hormone nga na ito nagabulig patuyo sa ato na melatonin hormone, nag-aamat-amat niya gwa kung nahapon, Sir Josil, pag-abi mo. Kaya nag-aamat-amat man niya nubo, kaginabuslan ni sa cortisol kung nagapaadlaw naman, Sir Josil.
0: So, ang lawas na ito, naka-set na sa, naka-computerize na sa. Pag-abot alas 6, mahambal off na. Nagabot sang 6 o'clock in the morning selling niya on ina. So ang lawas na ton may automatic adjustment kag may mga gina-release ning mga hormones nga gina-release niya lang ini on a specific day and time. In short, sini may ara na sa daning schedule. So kun hindi insakto ang pag-release ini, amo na ning resulta ya Doc Leo. Risgo, kagdakong risgo na ito niya magka-heart disease.
1: Correct, Sir Josil. Kati kung manami taning tulog na ito sa gabi, ang aton sa nga heart rate nagakalma, nagahinay, blood pressure na ito, Sir Josil, na hindi tantong nagadasig, nagataas, and stress hormone na ito, Sir Josil, nagadecrease. Which is kung kulang kita sa tulog sa gabi, Sir Josil, kabalis ka rin ang nagakatabo. Ang aton sa nga stress hormones, ang cortisol stay elevated, ang blood vessels na ton remain under strain. Ang ibang sinig kapalanig, apagrin Sir Josil, inflammation increases, blood pressure stays higher longer. Yung kung nagapadayon Sir Josil, ang ibang sinig na kalabutan na tinuig, this damage damages arteries and the heart itself. Tungod nga, more adrenaline, higher cortisol, kag nagapalang hugot ang aton sa nikaugatan, kag dugang sa ni Sir Josil nga pagpabugat sa ugat kag sa kurason mismo kun kulang kita permi sa tulog.
0: May mga kabataan na bikon kaysa nga based on reading sa hambal nila most of the mga intelligent people, mm-hmm. mga nocturnal. In short, sini late magtulog sa gabi. Because what they're doing sa gabi is read, and read. Mm-hmm. Kutablon, basa nga, mm-hmm. hasta tuyo won. Mm-hmm. So, ibang sini nga tulog late evening or hindi gani, early morning, tigala unas kagahon. Extended naman ina pagkanto sa kagahon na nukleo sa aga.
1: Actually, Sir Josil, may mga exception kita sa rule, Sir Josil, ano? Hindi manigin na apply sa tanan ng tao, Sir Josil. But general, sa kalabanan, Sir Josil, applicable din. Pero sa mga pila-pila, may ara gin man niya. Nga ti sa gabi mo nang ila sining activities tuon na basa kag ti usto nang balan Sir Josil eh. Mga alam ko nga tao hindi platulog. Ano Sir Jose, alam mo kabig mo na ito nga malam kita?
0: Hindi pala tulog kung gabi, Dok Leo. Pero kung nag-eskwila, pala tulog sa eskwilahan.
1: Dito ginabawi.
0: Dito ginabawi sa eskwilahan. Kaya kung nadlog, ginatuyo eh.
1: Ano Sir Jose, may mga ginatawagan every rule, there is always kung an exception, Sir Jose mo. Hindi talagang magbalis ka ron. Nga ang mga gina-exempt na ito, nga inihimuon na ito, lang rule, Sir Jose, para malikawan na ito ng confusion. So may mga tao, ganyan niyang, okay naman sa ila, tulog sila pila ko oras sa gabi basta mahamuok lang maka-adjust ang ila sa nga lawas. But generally sa pangkabilugan Sir Josil ano kuni apply naton ining rule pag abot sa nisa sistema sa aton sa nga lawas kag sa circadian rhythm naton gubakit Sir Josil ang sistema naton kundi naton imasunod.
0: Tawa nang sugira ikon sa bangga nga sila si Kwan ganito sila nga why man to katulog ko gabi siya why man ka tigulang kag why man kagi sa tigulang at ibata pa napatay mo.
1: Temprano pag
0: lang napawal. Temprano pa na, ano eh, na deadbull. Pero ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
1: Ari Sir Josil, ang chronic lack of sleep strongly affects blood sugar control. Kung sige-sige, gali Sir Josil, nakulang kita sa tulog. Pero bisan pa, ari, take note sa may mga diabetes, even a few nights of poor sleep can reduce insulin sensitivity. Sa may mga type 2 diabetes, ang problem na ton is insulin resistance. Bisan isa, sunod sa pagtulog, ganin Sir Josila, bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nagaaapekto ini sa insulin sensitivity. Mutang balo nagapadako sang risgo sa insulin resistance. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog. Ukon pila kagabi nga indi ka mo maayo sini makatulog. O kung normal na sa inyo, sa nga daw hindi, giman mayong inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
0: Pero hindi man ba tambalon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag factor nga makapayo sa aton sa nga lawas. Bisan ano ka nami, sa imo sa nga pagtulog, karoon ko ng panginaon, mundi o man na control. Environment o man karoon, why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero bulobintahan, Sir Josil, at least maayong imusin nga pagtulog. Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton silula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa nga blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So, nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: So, delikado ha, para makalikaw sa diabetes, hindi mo nagay mga kapulaw, gid. Inang sige-sige, bala, kagini mo lang importante, gid, katama, balang po, nga bagay. Pawain niyong lawas ninyo, have a good sleep, ha. Hindi lang tulog nga, hambal tulog, ha. Have a good sleep.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kayo, kung kulang gali ang tulog na ton, Sir Josil, kung di mayong tulog na ton, nagkakadula gali ang balance, Sir Josil, sa ton, sa ring appetite and fullness hormone. That's why yung mga tao, Sir Josil, na kulang sa tulog, gusto nila permi mangima-kima.
0: Amo nang sunod na ton, Dok Leo, ay kung kulang ka permi sa tulog bala, iba na kasi lang siya mapaniwang bla ko mapulaw ko bla. E pagkaaga feeling lighter ko no sila mo. We don't know kung ang masaming nga pagpulaw, Dok Leo, hindi insakto sa oras kag hindi insakto sa inoras kapag tulog. good result sa ano pagpaniwang o kon mas nga nagatambok ikaw?
1: Depende man Sir Josel sa response ng lawas, pero sa kalabanan Sir Josel, kung kulang ka sa tulog, laban-laban matambok kagid.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang isa sinisang ginatawag efekto, ang imo sining ghrelin hormone naga-increase more hunger. Kagang imo sining leptin naga-decrease less fullness Sir Josel. Mas makabatyag ikaw sang masaming hilab sang tiyan kaysa sa pagkabusog Sir Josel.
0: Mm.
1: So ano ang espektaron mo? Kung di nag-gain ka sang weight, kay ang kalabanan na gina-crave ni mo sa ni Sir Josel is mga unhealthy nga mga kalanon.
0: May rason gali, Dok Leon. No? Kung may mga minatay, ang managapululaw da, masaming ginapakaon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kagmadahog ang pagkaon sa namatyan ha.
1: Mm-hmm.
0: Labi na kung gabi, magluwas abi sa kape.
1: Mm-hmm.
0: And juices. Mm-hmm. Madahog ang pagkaon, kay hambalya, kung kaysa batian mo pa, sasabalize niya doon ay kugana magkaon. Niya, doon na namian ako haw.
1: No, iba niya niya, kanto lang para makakaon.
0: Samo na ang resulta, galis ang kakulang sang tulog, Dok Leon.
1: Nag-crave
0: ikaw.
1: Correct, Sir Josel. Mag-last pa bino sa mga ginatuwag pagpati nga dapat hindi ka magtulog kung may patay mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka na pagtulugan.
0: Kay base kung magbangon. And ang isa pa gina rin, Dok Leon. Iniya... Actually, may mga madamo sini sa mga nag-suffer nga unreported pa. In short, why pa madalas sa statistics bala among us Filipinos. Ini mga nag-suffer sa depression kag anxiety. Eh, kalabanan sini depression, Dok Leo, as always, na hambal nila, ay, gaino man ako nakabulong, nakag-maintenance na, anhon mo da ako nakagabi, way katurog.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-worsen sa depression kag anxiety, kakulang sa tulog, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josel. May connection, Gid. Ang sleep and mental health are deeply connected. Ang pigaw ng pagtulog, Sir Josel, nagpataas ng risgo sa depression, anxiety disorder, panic symptoms, emotional instability, kagang mental illness man, Sir Josel, can also worsen sleep, creating a cycle. Kumbaga, Sir Josel, may efekto sila sa isa kaga isa. Kulang tulog mo, Sir Josel, abutan ka sa nervyos. Kung ginanervyos si Sir Josel, hindi ka mapamtang, hindi ka man makatulog. Kakomplikado, Sir Josel, sang sitwasyon. Samantala, kung makatulog kagali maayo, Sir Josel, tang emotioning serotonin, ang emotioning dopamine, emotional regulation centers, stress response systems nimo, magatrabaho, Sir Josel, sa maayo, kung mabalik sila sa normal nila sini nga mga condition, Sir Josel, kagila sini nga mga levels. That's why, Sir Josel, kung madula in sa balanse, abim mo kung nanong matabo, sini emotions feel stronger. Stress feels harder to manage. Para sa iban, simple man lang ang mga bagay, pero sa isa katao na nag-suffer, Sir Josel, tuman na inakadako.
0: Mm.
1: That's why kung kaysa, Sir Josel, daw irrelevant ba lang ang maghambal kita, kagamay ka lang ang diferensya, ginapadako mo.
0: Oh.
1: Sa aton, iya.
0: Oh.
1: Nga why kita nagabatyag sina. Pero sa ila, lain. Kapin pa ang kung ginahambalan mo sina is kulang permi sa tulog.
0: Okay, ang anticipation, masamisa may mga anxiety bala, Dok Leo. Kung makasulod gani sila sa enclosed place, ambal nila, diyan daw mapatay ako, kaya daw hindi ko ginhawa.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa yung ginapanumdum ko, siya lang niya makiginhawa pa ko ayan sini. Sila kay ka-secluded sa area, bala?
1: At tungod, Sir Josel, negative thoughts increase.
0: Oh.
1: Ginaunahan ang adaan sa mga negatibo nga paminsaran kag emosyon, Sir Josel. Which is, hindi ginato na, Sir Josel, basta-basta imabali para sa ila.
0: Oh. So, importante ni sa mga nag-suffer sa anxiety, even panic attack, ha? And depression especially, dapat gid nga pagpanguyab ko ng hambal nga dagin na pangita na sang likod ko sa linya ang ano haw, katari haw,
1: mm-hmm.
0: Tulog na kamo dayon.
1: Correct.
0: So that nga hindi kamo malipasan bala sang inyo katuyo, kay da pareos mala na sang gutom, malipasan ka kun sa sang gutom. Grabe gid ka gutom mo ha. Pagkatapos, because of some circumstances, sa malipatan mo dahil magkaon, nagalipas na lang, doon na dula naman ang hilap sa tiyan ko. Karon lang ko makaon. Lugar ka magkaon, Dok Leo. Amo nang hambal nila nga, gatimo ka kuno, gagwa stars mata mo.
1: Tungod nga.
0: Sobrahan sa gutom.
1: Yes, tungod na sobrahan sa gutom.
0: Mm. So, anong epekto yan naman, Dok Leo, sa hindi insakto sining oras ang katulugon kag pagtulog? As far as our body activity sa pag-away bala, sang mga infeksyon nga nagasulod sa ato sining ilawas.
1: Isa Sir Josil sang ginahimo sang pagtulog nagapabakod sa aton sining resistensya. So kabalis karan Sir Josil ang nagkatabo kung kulang makita sa tulog, nagahina man ang aton sining resistensya. Nagaresulta sa more infections. Kun may infection kita kagbalatian, dugay kita sa rima umpawan and greater susceptibility to viruses. Madali kita Sir Josil malatunan sang mga balatian dala na diri ang dalasang kagaw Sir Josil.
0: Okay, ang aton nga mudo kon kay sa Dok Leo apektado man ini sa ginatawag nato sa ninyo hormonal changes no as we age samtang nagaedad kita gatinigulang kita ang hindi insakto sa ninyo pagtulog Dok Leo for example maka disturbo ini sa ginatawag nato sa ninyo balance sa nato sa ninyo body hormones.
1: May arag yung Sir Josil. Kaya kung masamisin ni nga kulang aton sa nga pagtulog, magresulta Sir Josil sa pagkadula sa balance. Sa ni, kag nag-affecto ini sa aton sa nga cortisol, growth hormone. That's why, iban ganin, makabati kita Sir Josil nga tulog ka per metimprano para magdako ka, para magtaas ka, hindi ka magputot, et cetera, et cetera.
0: Mga yung nasabat ng perminak bata, eh paano ko magtaas? Kaya nanay ko putot, tatay ko putot.
1: Tanan-tanan kami putot ginalinan. Istorya mo na na. Pero pwede na ito, Sir Josil. Although, may kwan, Sir Josil, may point. Bala mo, jeans ang isa sa Sir Josil mo sa nga toon tanawon. Pero may mga modifications or bisan paano, Sir Josil, mga pamaagi kita dira nga bisan paano ma-enhance or ma-boost ang aton sining ikaayong lawas kagalakip na pag-abot sa hormone. Growth hormone affectado. Reproductive hormones affectado. Thyroid function affectado, Sir Josil. Kagposible mag-resulta sa fertility problems, menstrual irregularities, reduced testosterone, lower muscle repair and chronic fatigue kun kulang kita permisa tulog.
0: Amo galing na importante sa mga kababayanan sa managabusong. Dapat hindi sagi ka pulaw kay apektado la sini nga thyroid function.
1: Correct Sir Josil.
0: Thyroid naton amo ni nagaproseso especially sang iodine intake naton. Kag kun kulang kag gamay ang iodine intake sa nagabusong sa mga nagabusong. Pagbata nila may epekto ni kon kaisa sa mental condition sang bata hambal nila ang iban sini mga late learners ang iban siling niya daw alam mo sinanay tatay mo nga ikaw pong kuyon ka letter A o gihapon haw it's because kon kaisa kulang sa pagtulog ang nanay deprived sa supply sang iodine sa lawas.
1: Correct Sir Josil. Kag magluwas pa sina tiko na affectado imo sa ning menstrual cycle. Isa Sir Josil ang timing sa pagbusong medyo mabudlay. Kung reduce man ang testosterone sa ni hormone sa mga kalalakihan man ang pagpabusong man sa ni medyo affectado man or ang timing medyo budlay man Sir Josil. Ina tanan nagugat sa simple lang ha ginasiling nato na nga kakulang sa pagtulog pero chronic, Sir Josil, kung nagapadayon.
0: So, importante gali ini. Samtang nag-edad ang mga kababainhan, pati man ang mga kalalakinan, pero especially sa mga kababainhan, mas maprolong ninyo, butang balon mapalawig ninyo, ang tiyempo sang pag-set-in sang ginatawag na ito sa ning menopausal symptoms, Dok Leo. And premenopausal symptoms. Bawod kay ti kon hindi insakto perming tulog ni mo may abnormal ng secretion sa emotional hormone sa mga kababayanhan so posible nga manimprano ang pag-set in sa mga ginatawag naton menopausal symptoms Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. That's why iban sa ni tag 30 plus or 40 iban nagkauntat ng ilas sa ni nga pumulan nun isa sa factors na Sir Josil ano, ang kakulang sa tulog.
0: So tulog ka mo mayo kag sa mga banan yung pag-cry kaya siya launas kagahon pwede las 3 las 4 lang.
1: Ara yung Sir Josil ti dapat may ara agad sila sinasang kasugtanan iya para way bala sini basulay Sir Josil kago ay pikunay bala ang bala non blang everybody happy ah.
0: Now, if we speak about signs and symptoms sa Bidok Leon, makikita ang manifestations bala sa kulang sang katulugon, Dok Leo. Ano yung masaming mabatsyagan mo or ara sa imo, Doc Leo.
1: So kung kulang ka permisa tulog, Sir Josil, ano? So ginambala na to ni sa mga mayor nga mga konsekwensa sa ikaing lawas, mga balatian, Sir Josil.
0: No.
1: Pero rin, kung kulang ka sa tulog, isa sang, o kung pila sang imo sa ni mabantayan na examen, yun yung kagalingon, checklist ni Sir Josil.
0: No.
1: Gusto ka mag-inom permisang kafe? Kaya permihagin na tuyo. Sa mentalidad na to, ininom ko kafe para hindi ko matuyo.
0: Oho. In short, sinihambal na kapula ko, gabi may inom ko kafe. Pagkatapos, kung kaysa luya lang lawas ni mo, ambal na klien matiago na luya lawas ko, nakapula ko gabi may inom ko kafe.
1: Mm.
0: So, gadamo ang inom mo sang kafe, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Kag may iban nga nakainom na sang kafe, tuyo lang gyapon. Kulang sa tulog.
0: Gali kay... Ang katuyo ya, dala na sang diabetes niya.
1: Isa man, Sir Josil. Pagkatapos, Sir Josil, waking and refreshed.
0: Mm.
1: Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man ko. Kung ano kapoy lang ko gyapon.
0: Oh.
1: Kadaw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon. Malabo, Sir Josil, lang mo sa nabipensar o lang mo sa nga memorya.
0: Pero may ka lang nag-ano? Nagalag.
1: Nagalag.
0: Loading.
1: Dokita ba? And then, aray, Sir Josiel, nakong kaysa, manang silim lang, Sir Josiel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josiel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josiel, magtulog-tulog.
0: Mm-hmm.
1: Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Josiel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw naga sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josiel, mabantayan at mapabayaan posibleng magkadto sa malala nga balatian. Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga symptoms kumustahon or signs kumustahon na to ng aton sinikaugalingon pag tulog kada gabi.
0: Lain naman na ya, if you speak about memory problems, nang mahambal bla, uy, nalipatan ko puli kagabi.
1: Mm-hmm.
0: Lain naman na ya, Doc Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Nalipat sa puli kagabi.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, pagsunod pagigabis niya, nalipat ko puli niya, daway ko bigi tinulugan mo.
1: Mm-hmm.
0: Galing mo kay lain, galigin pulian niya.
1: Naging plano na ya. Balibad ang lipat-lipat.
0: Pero... paano naton ini abi Doc Leo? For example, abi paano naton ma-improve ang ato sining katulugon, Doc Leo?
1: Amo ni ang problema, Sir Josiel, sa kulang sa tulog diga resulta sa mga badatian. So ang solusyon, Sir Josiel, panamion naton ang aton sining tulog. Isa kon mahimo pa lang, Sir Josiel, madulom ang aton sining bedroom. If possible, kag ang mga gadget naton, kutob sa mahimo. Abi, try nyo abi, kaya nyo man siguro, at least isa ka oras, antes ka magtulog, why na gadget? Why na ginatawag pagtanaw sa inyo sa mga cellphone or inyo television? Parang mabuligan nga magnami ang inyo sa mga pagtulog na stabilize dira ang pag-release ni sang melatonin para hindi masuppress bala tungod sa blue light alin sa aton sa mga gadget. Kag bisan pa, Sir Josiel, sa mga sigas ang suga bala naton nga ni sa aton sa mga kwarto. Aton ina nga likawan o kung patay ang mga suga. Sina, muna yung siling naton, Sir Josiel, kung magtulog dapat lights off gid. Para sa binta sa aton sa melatonin. Number two, isa sa siyang himuon natin, Sir Josiel, sa nilimitahan ng caffeine late in the day. Kung na-notice mo yung sensitive kaya sa caffeine, ang pinakatayog mo, Sir Josiel, dapat na pagpangafe sa hapon na kung hindi alas dos, is alas tres.
0: Oo.
1: Ay, hindi ka na maglampas sinadira kay basi abtan ka alas dosis to ngang gabi launa, gamurarat pang mata mo.
0: Kay kalamanan sini, ang stay is ang strong effects ang caffeine niya. Sometimes sa... 4 to 6 hours mm-hmm. Kapleyo. Mm-hmm. Ara pa na da epekto sang caffeine sa lawas ta.
1: So depende sa sensitivity Sir Josel kami ara man nga naginom sang kape pero okay man ra sering tulog.
0: Oo, kapin pa ko nang ginainom nga kape ya Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct Sir Josel ano kati mi ara sa sang gitawag lecithin isoflavones nagabalance ang hormone.
0: Why ya caffeine?
1: Why sang caffeine? Kaya nga pa nami pa Sir Josel sang brain function naton.
0: Oo.
1: Amo nang bintaha dira. So depende sa kape Sir Josel nga inom. And then isa pagid likawan Sir Josel ang masami nga paginom sa ni kapin pa kun medyo damo bla Sir Josel makabulubuylo sa paginom sa makahulubog nga ilimnon. Ang iban Sir Josel ukon kalabanan sa mabatian aton Sir Josel masiling kang nga nagtagay-tagay ka.
0: Ah, sige matay ugat sini para nga batya ko tuyo.
1: Nan, pampatulog. Pero kabalis karang galing nagakatabo Sir Josel. Premiero lang na makabatyag ka tuyo pero hindi gali tayo yon kag mahamok ang tulog mo sana samtang nagalipas sa mga inoras. Mm. Kada ikaw sini nagainom sang makahulubog sini nga ilimnon disturbong imo sini deeper sleep. Especially kung medyo makabulubog ilo ko sa paginom sa makahulubog nga ilimnon. And then isa pagin sini Sir Josel, painit ka, pasila ka sa adlaw. Mm. Kung adlaw siyempre kag may silak sa isang adlaw, morning sunlight helps regulate circadian rhythm. Nagabuling Sir Josel para nga magnami imo sini nga panulog sa gabi.
0: Oo. Oh.
1: That's why manote sa mga tao Sir Josel na expose sa silak sa adlaw. Pagkahapon sa pagkagabi, nami ila sa nga tulog. Kalabanan na hindi tanan ha.
0: Mm-hmm.
1: Initungod nga nagabulig siya para nga ma-regulate, mabalanse. Kag mabalik sini sa tama sa nga ginatawag kahimtangan ng aton sa nga circadian rhythm. And then, exercise regularly. Physical activity improves sleep quality. Ang iban ganyan Sir Josel, sini, mabatian mo, ginatuyo ko, gusto ko na magtulog kay medyo ginkapoy ko sakon sa mga aktibidades. Isang makabulig pa nami sa atong pagtulog.
0: Okay. So, initaran mga ano ha, mga underlying causes kag dapat nato siring himuon for us to have a good sleep. Pero in terms ng vitamins and minerals, sabi Dok Leo, kag in terms sa mga pagkaon o tanon or prutas man, ano ang dako nga makabulig sini sa aton to have a good sleep?
1: Ang isa sini Sir Josel mo ang balunggay. Ang okay. Balunggay gali damo nagasupres sa isang mabudlay nga pagtulog Sir Josel samantalang tupad man lang gali nilang balunggay.
0: Mm-hmm.
1: Nga makabulig pa nami sini sa pagtulog. Ang pamangkot paano? Isa Sir Josel sigara himo sa balunggay gina-reduce ang stress hormone. Kaya nga man, kung mataas ang cortisol Sir Josel, budlay kita sa ninga magtulog, hindi kita basta makabatyag sang katuyo. Kag nagapabilin nga alerto nga aton sa ninga utok sa gabi Sir Josel.
0: Mm.
1: Nga ultimo ganin Sir Josel ang ibansan ni kulas-kulas lang sang tiki.
0: Oh. Or makibot ano? Lang
1: makibot Sir Josel.

0: No?
1: Oo. Oh. Wayo man, nadkaon sa laswa. Kag actually, ang ambal sa ibang niya di matunawan, bisan aga mo pa na kung pamahaw pa na kanon kung yung pag-usapon, hindi man gyapon na matunaw.
0: Usapon mo itmayan.
1: Correct, Sir Josel. So, pwede kita makakaon, Sir Josel, sa balunggay, sa aga, o kung sa udto, o kung sa panihapon, provided usapon lang naton sa sing maayo.
0: Ang importante pag isin is consistency.
1: Correct.
0: Dapat nga ti sige-sigihon na kakaon sa balunggay. Samtang may dahon ng balunggay nyo, halabirahin nyo kakaon na sa balunggay. Sub, ibutang nyo sa inyo, sino nga ginaluto bala? Pero mas maayo pag itani sinimo. It's highly recommended niya kung makaon mo malang ro, galing kayo daw hindi giguro mabatas ni Dagleo.
1: Actually, Sir Josel, ano, may iban sininga ginakaon, ginman sininga ro. Ang balunggay, ang ugbos ang balunggay. Pero para sa ila kapusan, Sir Josel, pwede man sila makakuha sa ginatawag mga elemento ukon na binipiso alin sa balunggay. Nga ara na, Sir Josel, nga may ginatawag kita bala nga standardized extract.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na sila sila magpalibog, Sir Josel. Ang timing sila sa pag-init, ang timing sila sa pag-luto, ang pag-usap sila sa pilaka beses. Pero Sir Josel, may ara na kita sila sa subong tungod sa advancements ng technology, Sir Josel. Itimo na lang naton mo.
0: Oh. Katulad na sa Santon na Plus Gold Capsule, Dok Leo. May 50 milligrams malunggay content. Mambalti, gamay malan ang content dya. Because ang purpose is that ang lawas ta may mekanismo, may sistema. Bisan butangan mo pa na karon sang 1 million milligrams, kaisa ka lang mag-inom, it's no use.
1: Correct, Sir Josel. Bala no pag-abot ya sa mga food supplements, Sir Josel, consistency ang kinanglanon sa nidari.
0: Oo.
1: Dapat, bisan gagmay lang, pero sige-sige. Kasubong bala, Sir Josel, sa mga bisyo kag hindi amo na to niya mga lifestyle bala.
0: Mm-hmm.
1: Bisan ginagmay lang, pero kung sige-sige, nagasupot ang efekto sa lawa, Sir Josel, nagaresulta sa sakit.
0: Di primero, one shot ma lang. Asa sa ulihi, ano na, alcoholic na.
1: Correct, Sir Josel. Manang siling bala, primero, one shot, ang one shot, Sir Josel, primero, gamay palang gina.
0: Mm-hmm.
1: Asta nga nag-abot, pag-abot sa niya sa ginatawag shot glass, tagtunga na.
0: Naglabot sa punto, ginangong na gani kong kaysa ang lapad.
1: Adira na, Sir Josel. Ang lapad, ang long neck eh.
0: Oh. So, aside from moringa, Dok Leo, may mga minerals also that could help to have a good sleep.
1: Ari pag yun, Sir Josel, naman nami, magluwas abis sa moringa, may mga mineral nga makabulig pa nami sa tulog. Amo ni ang ginatawag magnesium, natural relaxation mineral.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig pa relax, Sir Josel, nagapa-relax sa aton muscles, nagapakalma sa aton brain, nagasupport sa deep sleep. Makabulig sa Sir Josel, especially sa mga tao nga hindi mapahamtang balakon hapon pagkadto sa sa gabi, Sir Josel. Kag sa mga tao, Sir Josel, nga masami nagabugtaw-bugtaw dis oras sa sa gabi, makabulig ning magnesium. Kay more nga relax na nga aton lawas, deeper, more restful ang aton sa nga pagtulog. Kag ang good news, Sir Josel, ang ining magnesium nga relaxation, natural relaxation mineral, ara man galit, Sir Josel, sa moringa mismo o kung sa malunggay mismo kung aton sa mapasulod sa aton lawas.
0: Ang magnesium, Dok Leo, may makuha makita nga magnesium sa balunggay, sa pagkaon sa balunggay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, upod man siya sa mga sustansya o nutrients ara dira sa balunggay.
0: So importante ni nga dapat natuntanda na. Pero actually, if we speak about balunggay, ara da ang ano eh ginproseso sa laboratory, it was given approval sa Food and Drug Administration nga may ara sang extracted and may ara sang processed sining balunggay sa Santon Plus Gold Capsule. Iti may upod pa na nga magusti ng palaya, garlic and spirulina, gani, Dok Leo eh.
1: Correct, Sir Josel.
0: So added na lang ina, if ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon, kagpagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig na maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Hagang manami, sinitungod sa mga sangkap balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josel, ang combined effect nila sinino, upod sinis sa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy, overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josel, sa niya, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nga itong tulog sa niya sa gabi, Sir Josel.
0: Mm.
1: Gabatsyag kita sa niya sa pagkahilab sa

0: pansulok-sulok. Ang iban sa ni Sir Josiel, nagkakabatyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa ni upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro, sinis kusina mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya di suras gabi, Sir Josiel, nagpanukib. Pero sa combined effect, sining mga sangkap sa Sunthorn plus Gold Herbal Capsule naton Sir Josiel, less stress, more relaxation, stable energy overnight. So kung stable ang energy overnight, Sir Josiel, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi.
1: Oo.
0: Nga magabatsyag hanggang ginagutom ka, kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira Sir Josiel na naghatag sa aton, sa mga tagpalamati naton, sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog Sir Josiel.
1: Kag dapat timanis sinilang blood sugar, Dok Leo, because gadisturbo ina sa manami sininga katulugon.
0: Correct Sir Josiel, ang good news man sini, kaiti ang balunggay, kag ang palayang asangkap sang Sunthorn plus Gold Capsule, may manami man Sir Josiel nga efekto kuno benepisyo man sa pagbalanse sa aton sa nga blood sugar.
1: Now, nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon, kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. May alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D. No? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Ang pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
0: Dako ang bulig niya ni Sir Josiel kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josiel. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josiel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression.
1: Mm.
0: So that's why, Sir Josiel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josiel, sa gabi, balik sa normal balang pang-function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, serum pag-abi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josiel, nga kondisyon.
1: Ano ang timing, Dok Leo, sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para ma-enhance ang good sleep ay natawag ta mas better sa morning or in the evening, Dok Leo?
0: Normally, Sir Josiel, kung tulog ang aton sa nga concern, manami kung mainom na aton sa saaga. Pero kung gusto ka mag-inom sini sa hapon, pwede gyapon. That's why kung manotice ninyo ang aton sa nga suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. ga-inom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Sunthorn vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo Sir Josiel, may ibang ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila.
1: Oh.
0: So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog dahil kati pagsik ka pa mo.
1: Mm-hmm.
0: May ara, gani kita sa ni feedback na baton Sir Josiel nga. Tanan nga lalaban, pati trapo, dalaya limpyo. Tukod wise na nagabatsyag sa katuyo, kagapagsik siya sa ni pamatsyag.
1: Oh.
0: Pero kung gusto kita mag-inom sa vitamin D, kag vitamin C, upo na lang na to, ha? At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sa ni mag-follow up, kag kun tulog ang aton sininga puntarya o kun concern.
1: Amo ni nga sama-sami bala, Dok Leo. Ginapalaton-laton na bining istorya, ang experience sang isa becomes the role of all. Kay ti siling niya nag-inom ko ka vitamin C niya, ay takang katurog ko na hasta mag-aga ko na, kulang do lang ko na nga manglaba ko na mo. Kulang do lang ko na nga mangarado ako sa niya ti alas 10 gabi. In short, grabe ang ang enerhiya niya even late night.
0: Correct.
1: So ang iban nagainom ng vitamin C in the afternoon, Dok Leo.
0: Correct.
1: So depende sa body responses mo galine, no. Kung ang response sa body mo nga ginapa-hyper ka, inom ka vitamin C sa aga or sa ugto, Dok Leo, hindi ka mag-inom sa hapon.
0: Correct, Sir Josiel.
1: Pero kung ang responses sa lawas mo still the same, in short, sini pwede ikaw makiinom niya early in the afternoon.
0: Correct, Sir Josil. Direk kita sini may adjustment. Sa tulog, ha, nga pag-istoryahan na to, ha. Katitulog, manang topiko na to. Subong, sa mga tao, yung tinagapagsik ka mo, yung kung makainom ka mo sa ring vitamin D and vitamin C, like premium D3 capsule and Santhon vitamin C, likawan nyo nga mag-inom late na sa gabi.
1: Okay, speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ini nga real coffee, ang Santhon Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, duha niya, may real coffee ini sila nga sangkap. Amo ning kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog, or samtang nagapulaw ka modera, ang pinakadami sini, may enhance pa yung pagtulog niyo, yung Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All, nga waya caffeine.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo, mga not too late in the afternoon, ha?
0: Correct, Sir Josil. Tiaraya, Sir Josil, sa may mga concern iya sa tulog.
1: Mm.
0: Pero hindi man manigar nga tikadamo mat sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil. Why man sila yung problema sa tulog?
1: Uh-huh.
0: Tiaraya, makasiling kita nga wala-nablan na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ha?
1: Mm-hmm.
0: Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil.
1: Uh-huh.
0: Kati ang magluwas ng glutathione, kag collagen, din mga beauty ingredient, Sir Josil, ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man.
1: Mm-hmm.
0: Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Josil, eh.
1: Actually, sa nagapulaw, mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
0: Makabuling, Sir Josil, kapin pa tindi magin na ton manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Tao.
0: Kaya muna kinilanon sa lawas na ton. Te, may mga kuha na Sir Josil, may mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak na bahin sa kalibutan, Sir Josil.
1: Mm.
0: Adlaw dito, gabi-edari mo.
1: Tao.
0: Tiga, biigid sila sinima trabaho. Ito, may mo sana, Sir Joseph. Talaga lang ito na po ang taton na kita magsweldo sila sana.
1: Mm.
0: That's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi, samtang sila nag-obra.
1: No. Kagang Premium D3 coffee mix, Dok Leo, no? May malunggay manada.
0: Mm-hmm.
1: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malinigar, mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagting isang daan sang problemen kung nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josil sa insulin resistance.
1: Mm-hmm.
0: Kag kung may insulin resistance, kag may diabetes, kana apektado man ang imo sa ni nga pagtulog.
1: No.
0: Diba sa pagtuon, Sir Josil, ang Santhon ngalin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga muling mayor nga sangkap sa nga to sa nga Premium D3 Coffee Mix.
1: Now, sa managapamangkot, sini din kamo pwede ka bakal sini mga produktong yung panglawag ta, Aria. Kung may i-branch dara sa inyo sang Mercury Drugstore, pwede ka managabakal. Rose Pharmacy, hindi ganit, TGP, or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka managaka-order. Sa Siyudad sa Bacolod, pwede ka managabakal. Kompleto ang produkto dara sa Yes to Health, ha? Sa Yes to Health Store. May store kita dara sa Lizar Street, Barangay 39, Tabukina sa Marayubang sa Bacolod City. Kanto lang mo dara, ang ngalan niya, Yes to Health Store. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic, upon sa clinic, libre nga konsultasyon, available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Located sa A. Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ha? Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, may libre dara ang konsultasyon. Bisita lang ka mo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health Store, kadto lang mo sa suki nyo sa rin mga butika kag pharmacy, pamangkoto nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Now, speaking about good sleep, sini Dok Leo, gusto mo man magtulog, Kung nagahinuliray ka mo, Dok Leo, kay may nagapanimaho dang ang sodo, hindi ka gigatulog dayon, Dok Leo, ah?
0: Depende man, Sir Josel, kung mara may ban ganit ko nung do perfume para na sila.
1: Kung kaysa sinimambal nga mauna ko dahil yung tulog kay karon sila yung nari bumayaw kay ilok yan na sila niya basi nila nakatulog.
0: Isa yun, Sir Josel, sang concern, ano? Pagamot, actually, hindi lang sila, Sir Josel, nga may makasimhot, ah.
1: Mm.
0: Sa nagapangalis nga, okay, na, kundi part yun na, Sir Josel, iya sa husto nga pagpanilo na ton sa ton sa nga lawas ka, dapat aton yun na matalupangod, Sir Josel.
1: Oo. So, ang pamangko si Dok Leo, ang angsod, pwede ay han ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon na Plus Herbal Soap.
0: Sa kadamo na sa mga feedback, Sir Josel, na nabatian na to na, no?
1: Mm.
0: Ang nag-message dari sa ato nga nabuligan sa sa paggamit sa ni sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila, Sir Josel.
1: Oh.
0: Kagpati gani ang pabalik-balik nga katol, Sir Josel, o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo, Sir Josel.
1: Mm.
0: Sa paggamit sa ni. Inibangod sa mga sangkap nga aridre. Isa dari, Sir Josel, ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sa ni, Sir Josel, ang kapayas.
1: Mm.
0: Nagabulig hatag sang naresmen, Sir Josel, amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sa nga ton sa nga Santon Plus Herbal Soap, Sir Josel.
1: Oo. Oh, kag manotis na ton, kung hindi ka bala katulog bala, Dok Leo, gawili emong sa nga face.
0: Mm-hmm.
1: Ang imuguya bala.
0: Mm, correct.
1: Munuhon sa iban kag ibuli kag lamhambal niya, bo grabe man sila niya, guya mo sila niya, pwede sila mapuga kag ibutang sila niya sa kalaha kag prituhan itlog ba.
0: Pero base sa pagtuon, Sir Josel, ano, ang mga may oily skin, mas dugay sila mag kurinot kumpara sa mga hindi ya oily, Sir Josel.
1: Aba ti maman just naka oil kadagan. Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Dok Leo, makapadry ang skin.
0: Correct, Sir Josel. Makabulig iya, Sir Josel, para mapabilin nga moisturized ang aton sa ringa panit. Nga man, tunod niya may ara sa, Sir Josel, sa nisang VCO. Magluwas nga may ara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig, Sir Josel, para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots dira sa aton sa ringa guya.
1: Mm. So, para mapabili ninyo younger looking skin, makinis ang kutis, gamit ka mo sa guya ninyo sang clear skin herbal soap. Pagkatapos kung may angsod ka mo dira, abi gamit ka mo sa ang Santon Plus herbal soap bala.
0: Mhm. Gambal sang kilala ko, Sir Josel, ah. Sabayin na lang blas ang tawas kay brato mo lang, ah. Para may ara, Sir Josel, nga sinaway na tawas, ah. Santon Plus herbal soap na lang gin gamit ko, bastante na.
1: Halong kita sa ginatawag ng mga antiperspirant na, ha.
0: Mm-hmm.
1: Kay ginasupresses na ang pagwa sang liquid bala. Supposed to be ang ato sininga mga pores, ang puno bala sa ato sininga mga balahibo, nagagwa ang liquid man gina-excreta balhasta bala.
0: Correct.
1: So, ang iban sininga ginagamit, gina-suppress nila na. Eh, hindi nila na pagpagwaan da para hindi mabasa ang ilok nyo. Balang magbayaw ka mo, ops, sila niya. May bula sila niya basa sa imo ilok.
0: Hindi ka man to, mga lisngaw, Sir Josel, hindi man makagwa sa ningin mo sa ringa balahas.
1: Mm-hmm.
0: Which is not good.
1: Inaiya, kung hindi ka gani ka-apply, there's a big possibility na hambal nila niya, grabe, sila nga gatulo sila nga ilok mo siya na tuburan.
0: Gatulo na, galupok pa.
1: Oo. Gatulo, lupok niya eh. O galupok tuloy niya. So, gamit ka mo sa Santon Plus herbal soap. Kagang isa dari, ang ining na banyos tabla, o, preparar kita pagsulod iya sang sigisiging pag-ulan naman sa tigululan. Uso naman sina iya ang binata ay isang lamok.
0: Mm-hmm.
1: Botamalon, binutuan ay isang lamok. So, delikadong lamok, kaya nga, damo sa sang baratian yung madala, isa na dira ang dengue. So parang hindi ka palapit ang lamok sa aton, nami sini nga gamiton ta, makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles, mga gamay nga pala nakit sa lawas, tama disponihan yan eh. Sang Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Tama, Sir Josil, ano, kay tuman ka importante, ganyan may prevention na nga daan kita eh. In fact, may mga kilala kita, Sir Josil, may mga nabalaan kita sini nga approaching kita sa tingulan, ang gina-prepare nila, Sir Josil, is Santon Plus Herbal Oil, pagkatapos ang aton sa ninyo, Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas, sininga makabulig na sa mga pulupananakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Santon Plus Herbal Soap, Sir Josil, pananglit makaubog sa nisa baha, bla.
1: Mm-hmm.
0: Panghugas dayon gamit sa nisa Santon Plus Herbal Soap para likaw pati, Sir Josil, sa halit nga dala sa nisang ihi sang kasapatan, lakip nandari ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
1: And ang isa dari Doc Leo, ang pamangkot ba lang, confirm ka nagapulaw nga nagapalanalo mang imong mata kag nagakinikini kag daw nagaburo ng imo sini nga pananawan, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: So butambalo nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients sa ato sini nga mata sa sige-sige nga pagpulaw, Doc Leo.
0: Actually bilog na lawas sa ton, Sir Josiel, affectado eh.
1: Oh.
0: Isa lang ang mata sang gidatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So isa ang makahatag sa ton, Sir Josiel, sang pulo panimbang makapiyan-piyan bla para di kita ma-out balance pag-abot sa sustansya sa mata kinang lanon naton. Dapat hatagan naton sa nagkikigyo nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E ang aton sa ninga mata.
1: Mm.
0: Nga makuha naton, Sir Josiel, ano, sa convenience naton dira sa Visinex Plus Soft Gel Capsule. Nga suppose, kung di man naton makuha ina dira, kaon kita sa mga masustansya, nga mga kalanon, kung mga pagkaon sa niadlaw-adlaw, Sir Josiel.
1: Mm.
0: Pero ti, instead nga mo na ginahimo naton, kulang kita, Sir Josiel, sa nourishment, pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa nipalibot, bisyo, pulaw, screen, nga nag-affecto direkta sa aton sa nga mata.
1: Kag most likely, kung sige-sige pulaw mo sini, batsyagon mo gid, hindi lang kay chronic pain na,
0: mm-hmm,
1: acute pain.
0: Correct, Sir Josiel.
1: Palanakit dyan sa lawas, Doc Leo, nga daw way kagana na gid magulag.
0: Correct, Sir Josiel, isa gid na. So, makuha na lang na, Sir Josiel, ma-combine na lang na. Kumbaga may compounding effect. May bago ka nga palanakit sang lawas sa nga mabatsyagan, magluwas pa ya sa ara na nga daan niya, nagpabalik-balik.
1: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, hindi may himong, hindi kapulaw, kay ibang trabaho nila gabi, grabe ang palanakit sa lawas. Banyusin nyo lang na isang Santon Plus Herbal Oil. Basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may sis the pain man, Doc Leo, no?
0: Correct, Sir Josiel. Balan mo, kinanglan mo makarelax ang lawas na ton, Sir Josiel mo, para makarecover. Pero kung gapada nakit, hindi makarelax, mayong nga ton sa nga lawas. Kapin ba kung daw hindi naging dala magwanta, Sir Josiel?
1: No.
0: Sa time nga, ang pain reliever, makabulig, pahagan-hagan, nagpatawahay gin sa ton pamatsyag, isa sinidre, amo ang cess the pain.
1: May Arab la pag telepon, Doc Leo, nag-pulo priming.
0: Mm-hmm.
1: Ang iba nag-order beer.
0: Mm-hmm.
1: Ang iba nag-order man whiskey. Siya hindi ko whiskey sila niya kay basik siya mag-shoot up tapat. Ang beer galing niya, hindi ko ka-beer kay basik mag-shoot up ako sila niya blood sugar level.
0: Mm-hmm.
1: Sila niya isang iban man sila niya, siya hindi daw okay pa man ako blood sugar level sila niya. Ang iatalaksan niya, Doc Leo, siya permi ko ga-pulaw sila niya. Pero nga sila niya, mas nag-aktibo ako siya kung makapulaw ako.
0: Mm-hmm.
1: Siya pati maan ina nga hindi pa elevated ya blood sugar, Doc Leo?
0: Hindi man ta, Sir Josiel, sini makasiling na hindi man elevated. Kami arang elevated niya blood sugar nga aktibo pa man, Sir Josiel, sexually.
1: Ya karakasa pa man
0: eh.
1: No.
0: Kag may ara man, Sir Josiel, sini nga ang iya sini nga blood sugar is normal man, pero daway na singgana eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya damo nga factor, Sir Josiel, lang aton sini nga i-considerar.
1: No.
0: But generally, kung may problema, kanagin man iya sa balance sa mo sugar, especially kung diabetico na, Sir Josiel, sa katao, the eventual effect yung man, Sir Josiel, nagahina yung man eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung afektado, gani sini ang kaugatan, lakip ang mayor nga ugat man.
1: Oh.
0: Ang maulamid sini, Sir Josiel.
1: Definitely, mapiktuhan sini resistensya mo, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josiel.
1: Kung sa mga ano pagli, manogaradoni, hindi kakabitas, tariya, mugli magamuni?
0: Alang-alang, Sir Josiel eh. Una siling balang ang ibans ni kung kahing urusgan pa, Sir Josiel, kung bisa may edad-edad na, pero normal balang ilang mga parameters?
1: Manang hambasa, inaraduhay ko na, Doc Leo, sa umasin, nogiray malang niya. Siya, ay, ma, daw ay nagid ka o porsahaw. Niya unahalang hatay-hatay, bilin siya bang lid.
0: Matulotig, ano niya mo?
1: para sila niya nga, hindi ka magambal. Ang santa nga, nagtariya ko, balikon ko lang tapos.
0: Pero may isa, Sir Josel, good news, may aragali, Sir Josel, sa mga sangkap nga makabulig para dira. Kibalan mo kung kaysa afektado nga itong sexual performance, Sir Josel, especially sa mga lalaki, ha? Afektado, Sir Josel, tungod nga stress man lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala Sir Josel, tungod sa mga stressor sa palibot, bala Sir Josel, mga krisis niya katabo, babatian mo. Kag mga obligasyon ta, bala Sir Josel, ah. Ang mga kwan, bala? Muna sila sa iban nga, daw ginakibang sila makabati sila kay Judith, bala? Oh. Judith sa Korinti, Judith sa Tube. kag iban pagid. Kag iban sa ni Sir Josel, ti hormone, may gamang imbalances, blood circulation, kag ang libido, Sir Josel, na ganubo. Pero ang makakaklabo was ka, Sir Josel, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli niyo kung i-combine gali ining duha, Sir Josel, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kagina amat-amat pabalik sini, Sir Josel, kaginadugangan ang aton sini nga puwersa kagkahutay pag-abot sini sa aton sini nga sexual activity.
1: Sa morning, one capsule lang ha, 30 minutes before loving-loving. One capsule sang turbo dietary supplement for men. Kaya nang lanon nila may makakaglavuas ka, nagkaparami pa sa blood circulation.
0: Correct.
1: So, hindi pag kalipati ha, sa mga kalalakinan, 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kalo pasensya agad kay Wai na Taoras at sa nga pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Dugang ang mga diskasyon naton. Taganta lang na yung tiyempo nga ito sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos para sa iyo sa nga parting words. Doc?
0: Ang isa gali sa makabulig, palawig-lawig sa aton sa nga kabuhi, magluwas sa nutrisyon, amo galing husto sa nga pagtulog. Lanon ini para sa aton sarinya body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sa sa pagtulog, isa man nga makabulig sa aton para nga mapahamtang aton sa kaugalingon, mag-relax kita kung hapon pagkato sa sa serum kag maghamahamuok ang tulog sa sa kagabihon ang pag-inom gari sang Sunthorn Plus Gold capsule kag para maayudahan pagid ang dugang sininga benepisyo, madugangan pagid ang manami naton nga pamatsyagan sa aga kung tulog ang problema, inom sa Sunthorn Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaon sang husto, mga utanon kag mga prutas aton sa nikaunon para sa husto sa ninyo ang nutrisyon. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Kay why na ta tiyempo sa ato sa ninyo pagparagad. Salamat gid sa inyo sa ninyo pag-upod sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to health.
4: XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon
10: kag vitamin D3.
9: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapaskog sa atong natulan, pampagana sang uto, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta, super healthy pa.
5: Mabili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
3: X.

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka nikita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabal batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito lang na isa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kun tani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.

0: ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josiel kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact ang isa sini sa sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit diri kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sa gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sa mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The secret
1: of health. So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
1: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The secret of
2: health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko. The secret of health.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen da kong epekto yung sining to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain. The secret of health.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee.

0: HFM Kid.
1: Inanyang music ah.
0: Nga HFM Kid.
1: Ay. Kula ka lang music mga tapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Plans ng amin. Mga DJs na lang.
2: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason. Kung naka-ex. Ka-ex. Simply.
0: May how di dapat.
2: Enjoy lang.
0: Nga HFM Kid how.
3: Tingin mo.
2: FM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Isa rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uya, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadugong na kuan ng turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas. Ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo Wagas.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigitindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Pakolor sa XFM,
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo pangutsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagplanakit kag pagplanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits?

0: lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ng collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nungo. Mag-duty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina,

0: pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: SFM Exciting!
3: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM kid.
5: Inami ang music ah.
4: Nga, XFM kid.
5: Ay,
6: kula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Lansong namin bigit sa mga DJs nila.
7: Wala isang konkreto nga sabat.
8: Wala isang katumbas nga rason kung naka X. Ka-X.
7: Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM kid how?
9: Timo!
7: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Yes, to hell!
2: The secret of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sini, Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag-abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
3: Ang iban sini nagkata ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold.
2: The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatuwag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
0: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapia na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapia at lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Para na sa kape, ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi bugang maghubag yung sining nga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Or imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init.
1: Mm-hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyo pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
6: Namamayang pa, namamayang pa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, sa XFM
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Tataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
10: Go!

0: Yes, happy Tuesday, mga pinalangga ko nga katropa. Grabe, no, kibot ba lang si Sexy Dino? Anyways, mga katropa, kamusta ang inyong Tuesdays mo? Daw ka na, may kachempo, kaga kundiin pa yung nag-chub-chub ko yun, nagbugnaw, no? Kaya pagabot ko, apagalin ko yun sa balay, nagtatagiti ang init, paglabot ko diya sa Bacolod, yabaw. Nag-ulan, nagtalitis ang gabay. Mga inyo nga sexy diho. Wala ka pang husay, mga katropa, namungus lang ako. Kaya nagadali ako, kaga medyo bloated ang chan ni sexy di. So, pasensyahin nyo lang ako kung nagatigab ako dari karon, ha? Kaya doon naligad, pag actually 2 days ko na nang ginaagwanta nga do. Harap lang feeling nang do ka busog sa imo, pero hindi ka man busog, diba? Do tapos ang imo nga, chan, do ka dako, gidya. Dako na makudaan nga, chan, tinadugangan pagid. Pero postpartum tummy pa niyang akon nga chan niya. So wala pagid ko ya naka-recover sa akon nga pregnancy before, no. So alas 4 gis na sang hapon, mga katropa, kaga ang petsa subong Mayo 19 2025. Katol ka ilong ko. No, may nagalibak dito sa akon. Kaga happy ano lang dagali mut sa ako ng love dubs I love you, hambay gara torbo ko no later ba di mat ka gusto mo maguro nga hila naton liwat sa sex and DIY. wag kang ganiyan, please lang gyud. Pero abrihan ta anay ang live kag i-share taman, no. Kag syempre mga katropa, nakatutok makamugyapon diri sa extra service every Mondays to Fridays 4 PM to 6 PM. Syempre kaupo inyo nga sex din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa jongo, hindi nyo gid malipatan. Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. So, ang guest, mga katropa, basi, paman lang makahabol siya kay nang may ara siya kuno emergency meeting, kadali man lang. Kung makaabot ang aton nga guest subong, at ipasudlon ta siya karon sa second segmenta eh. Pero kung sili nga hindi siya kaabot, i-risked na nalang siya, mga katropa. Pero, wala kita may mahimo. Mahulat kita sa aton nga guest. Kaya kaga, kung nagalantaw sa subong, kabay patani nga makaabot ka. Kaya, kanami kita nagka-guest. Kaya nga, host na siya. Tapos ng kuan pa siya ng Rocketero. May business pagid siya. Tia, ang muta taning gusto yung nga i-guest. Di kay i-share yaman kung paano naglago ang business niya. Kaya kung ano ang sekreto sa isa ka-business. Ba? Pero kay tia, nang nagka-emergency.
1: Wapa!
0: Di wala tami mahimo. So ma-proceed nilang gid kita anay sa ano kung di siya makaabot. Kasi syempre sa aton ang mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman background music sa kon. Sa subong nga hapon, kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maaniya gid nga hapon, kag maayo lang nga pagpamati dira. And speaking of malantaw, of course, pwedeng-pwedeng nyo kami malantaw sa YouTube nga XFM 90.3 Bacolod Livestream. So, kung gusto nyo balikan ang live ni Sexy D sa YouTube, pwedeng-pwedeng nyo gito yung ma-review liwat. Yeah. Kung gusto nyo makita ang beauty ni Sexy D, wow ha! Piling earn. Siyempre, mga katropa, nag-live kami subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So, sa mga nag-alantaw, dira, maayong hapon, gid ka kung mayara ka mo ipa-shoutout, i-greetings, dabi, or mga dedication, da pwedeng-pwede gid ka mo ka-comment. Kag siyempre, please do like, share, and follow, gid ya permi sa aton niya nga page. Kaya para at least, mag-grow, pagita nga, mag-grow and grow. Grow old with you. Ba? Naka ano, subong kayo yung sex ed. Okay na lang kung hindi mag happy-happy. Subong kayo. Kung nag-exercise, pati ka gina. Kaya nga, kaya na to, yuak po, kagulpi. Kalang balagi na taliti. Anya ba lang ka, genit, yaka gina. Ya, tapos gulpi lang yung nag-mog now. Ya, ang tiyempo. Ya, bawa daw matolog. Dalanggid ko. Kaya nga, mga katropa, kung wala ka naman yung Android phone or smartphone, pwedeng-pwede ka gin mag-text sa aton XFM official hotline nga 0915-628-7926. Kaya syempre, dira kita mag-chismis or mag-tusik-tusik. Wow. Kaga speaking, magsakay ko kagina sa series, may babae, pag ibiangadaan niya nga, syempre, adlo, hindi isa gusto mainitan, ari, di siya sa may bintana, sa may natuunan, ginsang init, no? Ti, mayara, pagsaka ako, nang may tupad siya nga lalaki, shout out, gali kay Manong, habang nagtindugid si Manong, kaga sa subong gali mga katropa, mayara, pagidman gali gentleman, or basi nakatsub lang ko sa tsub, kuguro, motogor yung papungko, yako, huy! thank you so much gito kay Tito, kay Manong, kung sin upada, basta salamat, gigigi papungko, yako, ti, magpapungko, yes, akong kay Tiara, kami sa, kumbaga, pwede tatlo, tuya makapungko, sa mo, tuya ngaplungkuan, ang babae, gin paidog ko, siling ko siya, nang day idog-idog to biday kay papungkuon ta si Manong ang nagtindog bala nga gin pabulos ako sa iya pulungkuan eh, hindi siya yung magidog mga katropa kay di ka kiinit guro hindi siguro magambas ako yung nainitan so hindi siguro gusto mo painit bao day pero kung adlo kaya mainitan dahil taxi ka na lang ibiyar na ah. Hindi siya mag-idog niya man. May lang kayo nagamba man si Manong. Ah, sige lang. Thank you na lang. Matindog na lang ko na si Manong. Naintindihan niya man ang moray sa tupad ko nga. Nakainit siguro. Do yatag ko na lang siya ang bag ko kaya buto itabo niya. Pero kung di kaya gusto mag ano yun, taga-anta man pabor sa iba, no? Muna, no? Imo yung kay paminsar mo lang yung imo ka galingon, hindi ka mainita. Paminsar mo man yung tao nga nagatindog to. Huwag kaya ka balo kung di pa na siya nagaling niya, kung nagbaligya pa na siya sa isda, kung di pa na nanughot nga lapyo man na. Tapos pala rihom lang taga-plite, di ba? Tapos ikaw yung imo yun, ba? Ano ka daya? Masiting pretty ka daya sa imo, polongkoan niya. May bala tani kung gimbayra niya na bala ka ako parta na niya nga plungkuan dahi akay tika yung chindita pero kung sila niya pareho lang man tayo plite wow ha kagamay-gamay bala sa imo ay karoon sulok-sulokern kita dito sa topad mo hindi ka panginit yung gina si sexy day pero te sa uli nabugnawa naman ang oto kung ginatulok-tulok kung sa dugwa pa kagigindi ka mag-idog ha. Pero anyways, thank you so much kay Manong ya. Kaya at least, di ba, may gentleman pagali sa kalibutan. So, syempre, sa mga viewers na nga nagpanikatika, pagsulod ka mo diri, kag hindi na maguwa-guwa, hindi na ka mo maguya-huya, ha? Kung mayara ka mo nga mga ipa-shoutout, pwede nyo gidya ma-comment sa atin nga lang. Kaya syempre, speaking of mga katropa, tikay, medyo mabulubog na, nasubong ang chimpo, do ka namin, nagid niya ipahuway, no? Or itulog-tulog, yan, no? Kag sa mga nagabinakal, naman, daya pamahaw, o taga mo ginaydan oras, yaga binakal, daya fishbowl, segad, yaga, kag magkapi-kapi, no? Mayong hapon lang sa inyo, kag maayo lang ang pagpamati. Dere, kagulbasi, kung may mga opinion ka mo later sa istorya ni Sexy D, parang pwede ka mo yung kakomentar. Kag pwede ka mang katawag, ha? Kung gusto mo yung nga on-air, kaya mag-advise or maghatag sang opinion sa aton nga katropa nga nagpadala sang sulat. Pero before that, antes mag-chismis si Sexy D, kapalang atol naman na nga kung yung mga kakilay-kilayan. Kaya nga, mga katropa, alas 12:44 kagina si Sexy D naligo. Tapos siling ko, do ka early pa ah. Tapos kuguro paligo, mapiyong-piyong na lang ko anay. Kaya siling ko do kalawig pa ka oras. Di pagkatapos ko paligo, nagsuksok lang ko sa ako nga purontoy. Nagigda ko da yun, yung mga katropa nga basa ang kakubuha. Kaya do ka namin ka-feeling, do ka bugnaw, balahaw. Siling ko tani, manap ko kadali lang, kaya mabugtaw lang.

Asas ko to. Gawin mong max, ugum-ugumin mo mamaya. Anyway, sa katropa, syempre, pero may ikaw mo yung gina-remind di sex sa di. Mga gabi, kinabahulay na ko sa chismis di awaw nga. Kabugnaw, kachimpo, ginabahulay kuya ako niya dari. Kainit, guro sa akon. gina-remind ko mo yung permi ni sex sa di nga. Ang lawas ta, kinanlas ang protection sa adlaw-adlaw mo na ganagin na indorosogid, permini, sexy, di sa inyo ang aton nga paborito nga, Ultimate Trio. Siyempre, ano balang aton Ultimate Trio, mga katropa? Siyempre, ginapangunahan sa Santon Plus Gold. Ini nga supplement, may kusog nga antioxidant, nga nagabulig paligun sa aton immune system. Kung pirmi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa Santon Gold Plus na mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients, kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant, nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa, amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sa aton cholesterol kag blood sugar. So syempre kung di kaya palakaon ang palaya, it's time na nga pwede kag hindi mag-inom ya. Kaya raya, hindi mo niya pagkanoon mga katropa, diretso na nang iya sa imo ya ang vitamina, kumbaga sang ampalaya. Kahit nasulod na nang iya sa aton ya nga isa lang ka tableta, lima ka ingredients ha. Imagine sa isa pa lang ya ka supplement namo niya mga katropa, busog-lusog ka na. Busog-lusog. At syempre, yung katatlo, amo ang malunggay, nga rich in vitamins, kag nutrients, para sa overall health ta. Ang ikaapat, amo ang garlic, nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, sa mga atong spirulina, nga superfood, nga rich in protein, kag vitamins. Dugang pa kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan, or sis, tap na on ina sang aton Santon Plus Gold. Ang ikaduwa ta ka mga produkto, mga katropa, amo ang Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi niya makumplito ang aton Ultimate Trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. Nagapalig-on sang imo immune system tungod nga vitamin C siya. Nagabulig ini protektahan ang lawas ta batok sa sipon kag ubo kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-bala ka mo mga katropa, antioxidant protection pagid ini nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig man mapapugong or padutayon niya ang pimples mo, kag mas glowing, kag healthy ang imo nga skin. May ara pagit ini nga anti-inflammatory effect, makabulig magpabuhin sa imo hubag o on inflammation sa lawas. Energy booster, amo na mag-reduce ang imo nga kakapoy. Wow! Siyempre, ang mga produkto ta, nga himo inisang Yes to Health Incorporated, nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-yes to health! Ayala, simple. Oh, magtawag na ka mo kung gusto niyo mag-order. Siyempre mga katropa, available in isa na ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwedeng-pwedeng ka mo magkanto sa Yes to Health Wellness Center nga ara sa May Door 46 Vinco Building Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Pero kung tamaran ka naman niya magwa or magpainit, pwedeng-pwedeng ka gidyo mag-order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na! Oh, diba?
Yes, so, kag mga katropa,

0: So, before kita magkadto sa klasadya, no? Itam yung munta di ane ang aton nga mga katropa nga ari di subong nagkapanikatika sa aton nga live, oh. Pasensya gid, nagtig-up naman si Sex Ed, diba? Ah, nagapangunagin nga katropa ta si Mamang Kylie Mendoza. Hello, Mang. Mayong hapon. Ariman diri si Sir Lloyd D. Navales. Good PM, SD. Ano naman ang bali ni Sir Lloyd, man? Good PM, SD. It's time to feels like I'm walking in the rain. It's time to feels I'm walking in the rain. I sang it when I was the X-ray. At XFM Roja City copies together with my chika babes. Wow, thank you so much, Sir Lloyd D. Navales, sa pagsubaybay sa mga programa diri sa XFM nga page, no? Wala, salamat din sa pag-agi. Hari pagidariya siya, Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, Sexy D. Good afternoon, Madam. And thank you, Gid, sa pag-agi. So, sa mga katropa, tapagidid ang nagapanikatika, no? So, mayong hapon, Gid, sa inyo. Bo, nagakadlaw, Gid, ho? Ari-ak-ri-ak lang da, ah. Kaga, manugay da kapanikatika, uusang una, may inagyan ta, bo. Inugay na ka, huya-ahuya, bala. Kung miga, tamang kada, or extra kada, pwede kagidiya magsulod sa live ni Sexy D. Ah, kung pwede, gusto mo na i-comment mo da kung ano nagyan mo kay Sexy D sa una. Kung gininto, takay comment na kaya lang tawunta. Kung tuod, gid man. Mga, gabi, certified, manginginto, gindi galing si Sexy D. Anyways, mga katropa, wala ba lang managinto kung wala may mapainto ang mga hindi ako pag-ibasula. Kaga, before kita mag-chismis liwat, no, lang tawon taan ay kundi inagkadto ang aton nga Mommy G sa iyang klasa, jaka tropa listeners and solid supporters. Let's go, Mommy G!
1: Mayong hapon! Maayo! Nagmauna na hapon! Sa kanya mga katropa! Wow! Nakadangan na magdibadari sa may 7th Road! Hawa, number 7, swerte ay ha! Madali para magtiyog sa aba niya nga Roleta! Because yari na naman ang Glass Sadya! This time, go for Dino si Bonnie G! And get us checked, ano? Kamusta ang mga taga 7th Road? Say hello! Ako na din sila mga Glass Sadya members natin, mga katropa! And hindi kita na pagpad! Gindalagin kita na rin sa nga mapugnaw na hangin, ginagawalan ulan na! Kagyari, isubo ang kakabal niya katropa na si Rona! Good afternoon, Rona! Rona, pinag-edad na doon?
2: 55 years.
1: 55? Nag-obra? Nag-obra pero nga a-absent ka.
2: Absent ako. Ay, nagdaas ako.
1: Ay, kataas ang BP! Na-perfecting siya! Na mga taga sa ato niya na sa Tolfada, ang sinabi niya, ang ato niya na sa Tolflash Road! Kaya mo ini sa ato niya na presyon o kung alta presyon, okay? So, this time, check na ito si Rona. Kuya! So, ano yung kapatsyagan mo? Sa mga nagsama ang BP mo?
2: Ang bayo
1: lang ay nakasatong vitamin C ako.
3: Vegetable, okay? So, inom siya kape every day. Hindi na mo pag-anos. Pwede pa din na sa mga kabataan. Ganyan mo na. Thank you so much. Congratulations kay ikaw na buhasang atin sa Santo Tomas Papilis. Don't worry. Kahit pwede ka mali na, mas lang mo naging mga binabansyado, okay?
4: Yes, ma'am.
3: So, ano mga balbo?
4: Salamat gid sa nag-sponsor sa SM
0: Wow, congratulations, nanay, sa pagdaog sang Santon Coffee Mix. Wow. Taga-ka very useful gitin na sa para sa imo yan ay. Kaya ka healthy healthy gitin isang aton nga kape. Nagkape ka na, healthy ka pa, o diin ka pa. Anyway, sa mga katropa, sa so balikan, ito ang chismista. Kagsubong nakita nyo nang nag-trending na nga about sa mother na nga ang iya nga partner, lesbian, ang aging tapak, ya kuno ang iya, kuno nga ang bata. Pero subong medyo okay na daw sila kay nangayo na kuno ang patis kuno pasensya kuno sa iya so hindi man to kuno hungod nga ginamuto ang iya nga bata gin disiplina niya lang kano ako no pero ako ya as a mother ya kung wala kaya ya imo right sa bata ako ya sino kaya para magtapak-tapak to ya sa iya ay karon ikaw tapakon ko. Saka, kanami ya sa imo, yung nga bag-o ka lang yung nag-olpot. Ya, ano na yan, ang size ng imo, notes na ya, size 12 inches nga, hindi ta kaya pagbayaan. Ay, kung ako ya, bayaan, ta kayo mabala na yung magbulagay. Ito ya, kay nga ang bata ya, hindi na yung maislan mga katropa, pero ang patis ya, sino na matabo patis. Anyways, mayong hapon lang, tagalisa itong katropa, da nga siya, Tristan White V. Gulay. Mayong hapon, sexy di. Mayong hapon man. Kaga, salamat sa pag-agi. Ari na diri ang akon nga friend nga si Clarissa Camarga. Nag-watching lang. Ni. Kamusta to ang vowsi mo ni? Kaga mo to mga katropa. So, hindi niya pwede. Mahambal ka lang yung mangayo. Kapasensya kay dito yung hungod. Yung bata niya ginaistoryahan. Dahil yung bala mga katropa. Hindi niya, ano ya ang mga bata taya nga ano na iya kuno nang parehas lang na iya karon nga gitagaan mo to siya right ya nga kag pwedeng pwede gina iya masulit ya dai ang iya ginhimo sa imo bata basi kung nagbaka ka lang ya sa tinda pagabot mo ya bugbog burna na yung imo anak kay ikaw ya okay okay ka lang bao kung utod ta ka o kung tiya ta ka o kung nanay ta ka dino cards na kita tampa earn tagit kaya 16 counts ya dai kaya do ka wrong gid ya ka imo nga brain. May deperensya ka na gidya. Pwede ka na makasulod sa ano, mga psycho daw. Or sobra ka pa ya sa may deperensya. May pagkikis ang may deperensya kay makapaminsar pa. Pero ikaw nga normal lang imo paminsaron. Okay lang yun sa imo nga amhon to yung imo anak. Ay. kag bahala nabiskan siya pa na nagapakaon da iya wala gid siya right left right kag left wala kay biskan na sperm cell wala da siya may gene share sa imo nga anak amo na wala kaya right ang balin ni tamayo ug tas mong kutune disposable nga notes nan tandaan mo disposable ang notes mo wala kaya right mga tindak-tang dirk di isa ako nga syuta iya ano di ba tuod ni no disposable ang notes tapos ya daw piyo siya iya ya makapatupa sa iya nga bata sa bata ko kung ako to yung magbaylo yung sitwasyon niya palayasern kita mabakalin lang ko sang notes nga disposable sa Shopee mahala na magbreak tayo anyway, so mga katropa, mabalik lang kita, mabalik lang si Sexy Dino, mamati kita na isang gamay nga pahinumdum kay mahampang ko diyo. Ma-exercise ko diyo. Subo pa lang kada, ma-exercise na kuya mo na dapat kita nga mga babae, dapat makabalot sa mga kung fu. Kung fu fighting, kaya nga, para at least wala, ang partner tayo, hindi basta-basta tayo mag-ano-ano sa ato niya. Sige ka na, kay butonger kung ginangin mo sausage da, color brown da. Ikwa, tagig kaya sa mga putyukan, tuya sa sulok-sulokan, to sa nga mga kapunuan. Kag kung kakatulog ka, isulod kong putyukan sa imo nga kalingawan na. Amo na. Anyways, mamati kita na isang gamay nga pahinumdo, mabalik na si Sexy D. Kag magabasa na kita sang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. Syempre diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting. XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang ng world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon,
3: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dutayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.

po ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

pinilang gak ko nga katropa. Alas 4.52 na sang hapon mga katropa, kag ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Siyempre, kung may ano kada iya, kung gaubra kada iya, pwedeng-pwede mo gini ma-partner niya sa imo, adlaw-adlaw sa kada higup mo niya sang aton nga kape. May ara kaya sang freshness, ka good vibes lang yung ihatag sa imo ya nga mo nga kape. Kaga, mga katropa, makabulig ini nga padugang sang energy kag alertness, may antioxidant nga halin sa mangosteen santons, makaparelax ang pamatsyag samtang naga-enjoy ka sa kung ano madayang obra mo. Kaga syempre kita nga mga tao ya signature tanan na iyang every morning, afternoon may kapigid na iyang nagapabugtaw or nagapabaskog sa aton. Ano ya bala ang life ta kung wala kape, kung sa mga adik sa mga kape da nagkape ka na healthy ka pa mo na gani pilian ang amon nga Santon Plus coffee mix nan. Kaga excited na bala ka mo sa aton nga istorya subong. Kaga pwede ka mo magtawag sa aton nga XFM official hotline number ha, kung gusto nyo mag-advise mga katropa sa 0915-628-7926. Kaya syempre kung nahuya kaya pwede ka gidyan mag-comment sa atan nga live kaya basahon man ni Sex Digiapon. Pero kung gusto mo yung i-on air or true call yung imo pag-advise or paghatag sa opinion, pwede ka gidyan makachismis ya kay Sex Edia. Ano pang inyo nga ginahulat? Iya pamatiin nyo na subong kung ano ang istorya ni Sex Eddie kay siguro may ara gita da iya maka-relate gita iya as in lips da o ni ang atong istorya subong mga katropa nagakaangot ini about sa sexual do addict niya siguro nga partner pag abot sa sexual compulsive. Sige na, masugod na si Sex Eddie, ah. Kaga, wala matindi subong bago nga mga katropa. Nugay na kamo kahuya-huya, da, ha? Kaga, comment na kamo kung anong gusto nyo yung i-comment sa aton nga katropa. May hara naman kita subong pagkabasahon ng sulat nga gin. Tiguluhan sa hypersexual. Dear Sex Eddie, tawag na lang ko sa pangalan nga Lisa, 29 years old. May ara akong live-in partner nga si Ruel, 41 years old. I-share ko lang sa imo Sex Eddie, subong hindi gid okay ang amon relationship ni Ruel. Tungod nga, naghalin ako sa balay nga ginapuy-an namon subong. Natak-an na ako sa iya Sex Eddie. Daw ginhimo niya na ako sex toy. Or let's say, everyday niya gid ako ginabembang. Ang lawas ko, Sex Eddie, wala pa yan naka-recover last night sa Tsuktsakanay. Tapos manghagad na naman siya. I don't know, Sex Eddie, kung amoni ang iya love language. Pero as a babayi, daw ginaabuso niya na ako. Kag mga, may mga times nga biskan hindi ako magpasugot, mangita gid siya paagi or way para lang mabembang ako. Okay gid siya tani as a partner Sex Eddie. Kaso, amo lang gid na niya ang nanotice ko. Kapila naman siya na ako nahambalan or maprangka nga hindi ako pag adlaw-adlawon or gab-i-gab-ihon kay ginakapoy man ako. Amo na ang rason Sex Eddie kung nga nagalin ako sa balay para makapaminsar kung padayunon ko pa bala ang amon relasyon or tapuson ko na. Sa liwat, ako gali si Lisa kag madamo gid nga salamat.

0: Anyways, katropang Lisa, alam mo, nga salamat liwat sa imo nga pagpadala sang sulat, no? Do medyo do ka, ano, gini SPG, gini sa aton pag-aistoryahan sa subong adlaw. So, sa mga nakabati da sa aton, ng mga katropa, kung nagapamati ka, pwedeng-pwede kagid maghatag sa imo nga opinion, magtawag lang sa 0915-628-7926 ara sa screen ta mga katropa ha. Hindi mo guya-huya bululigan ta niya advice ya katropang Lisa ta kung paano niya malampuwasan ang amo ning mga sistema. Sistema. Siyempre kung mayara ka mo di advice, pwedeng-pwede nyo gid dyan ma-comment da or tawag na sa 0915-628-7926. Hindi na maguya-huya ah. Tawagin ako di kay nagahulat si Sex Ed isang tawag mo kung sino da ang willing to advice. Siyempre kung ako, ang advice ko yan na yung saton nga katropang Lisa. Mag-amuna siya yado, wala na siya ga-respeto sa imo mga boundaries. Kaga, hindi na pwede na kung hindi kaya magpasugot, mangita gid siya away. Kahit rape na nauno mo or harassment na na sa partner mo. Kung once nga ang babae, hindi magpasugot sa inyo boys or mga katropa nga, mga kalalakihan tada. Hindi nyo man pagpilita, kaga hindi nyo man kami pag-adlaw-adlawa. Kaya nga mo nga monarchy, di? Hindi man nila stick kunin. Hindi man nga ang gawa ko do kweba na naiyakaroon niya adlaw-adlaw. Pag hindi nyo patagay ka-recovers ng gabi lang to, mga agad ka naman imo ya. Basi katropang Lisa, may ara na siya guro nga anong partner mo yan, nymphomaniac or hypersexual, pwede man siya compulsive sexual behavior, pwedeng-pwede gid na or sometimes may mga emotional factors gina siya yung mga katropang Lisa. Basi stress siya or may mental health condition, basi may diferensya or siguro nang gaka-expose siya bala sa sexual content bala nga ginatawag or galantaw siguro Pornhub or ano da mga Viva Max da nga or taas ang iya libido. So ano ba lang mga katropa, kung taas ang libido sa isa ka person or sa isa ka lalaki, nag-active na sila or nag-manyakis na sila kung taas ang ilang libido. Pero kung aside from that, basta hindi niya ka-love. Haba mo di nga mo nang iya love language, okay man na. Okay man ang love language actually, pero nang do hindi naman ay makatarungan niya nga every night ginabengbang ka kapoy-kapoy na iya para sa kaya katropang Ruel sa imo nga partner ba ti kay di nagprangka ka na sa iya nga mo na ang gusto mo tani matabo nga hindi iya makapag-adlaw-adlawon or di iya kapag-ibig-ihon pero hindi siya makaintindi siguro may ano na siya may mental ano bitch health condition na katropang Lisa kaya ang tao, ang normal nga tao, hindi niya mag-amuna sa partner. Kung love niya ka, hindi kaya mag-amuna. Ako actually ha, ako may aram ako partner. Pero kung mag-amba ko yung no, Johnny. Yes, papa. No. Mag-amba ko yan, no, ginaiya. Hindi niya dapat mamili. Ang pangbuno dan si Sex Ed. Kagam. Nang kumbaga ya nang di mo kuya love kiti tungod nga may ara pala dantis lalaki man nga kung hindi ka magpasugot dayo makapinangaki wow ha ikaw na ano po matyagan mo ya kami balang mga babae lapyo man kami oh kag siya katropang Lisa mo naging ginaayo yung siya partner kiti ba si bala ang iya partner nag-ubara then siya nagsigid di ka pinanglimpyo sulod balay nagluto aga pa nagbugtaw naglaba. Ti pagkagabi, bingbangon nyo pagin kami lapyo na kami na yung mga katropa mo. Oo, makamusta mong kalawasan.
1: Sige, takap lang ka mama.
0: Kag mutagrihan ba ko sa imo katropang Lisa basi exposure sa sexual content bawali siya biyan mag phone the beer basi kung way ka lang kalan kakabalo bala nagamo kis sa TikTok nang adaan naga kon man da mga lalaki busog busog lusog sa TikTok kaya ti basi ikaw balang ka kaokpan bala basi ginalantaw yato bala si Ann Cortez tapos abi aguro si Anka muna after yalan tao kay Ann Cortez ti ikaw ang pokpan niya. No, do hindi niya makatarungan magamon na yung mga katropa, no? Kaya ti, nang abusado na na iya nga partner magamon na. Kung palangga mo siya, ya, respetuhon mo. Kaya ti, mas mayo nga nakahalakat ka or naghalin ka, anay. For the meantime, katropang Lisa, para at least nakapaminsar kagid man tuod kung anong ubrahon mo. Haba ko ng RDC, Madam Nanet Vasquez. So, good PM po, Sexy D. It's sa buong staff ng XFM Bacolod City. Thank you so much, Madam Nanet. Baka meron kang i-advice or opinion about sa katropang Lisa natin. Madam Nanet, yung problema niya daw is araw-araw daw siyang gabi-gabi. Araw-araw, gabi-gabi daw siyang binibembang ng kanyang asawa or live-in partner. So, as a girl daw, hindi niya alam kung love language daw yun ng partner niya or pero parang para sa kanya abuso na daw yun kasi may mga times na ayaw niya talagang magbembang pero naghahanap ng way yung partner niyang lalaki para mabembang siya. Ano yung ma-advise mo sa kanya, katropang Madam Nanet? Anyway, siluwat ha, guys, ha. Pagtawag ka mo sa 0915-628-7926 kung gusto nyo mag-advise, true call. Kaya rin si Sexy D nagahulat sang inyong tawag. Ha, mga chismis, tadi o ah. Pagkabay patani nga may magtawag, pero ang ibang gahuya-huya pa na ano. Anonymous person, maka mo, hindi matagya ko na makilalahal. Ako guro makilala nyo pero ikaw mo makilala kaya wala mo na di GPS ding cellphone di. Hindi ka mamabalaan akong way mo na di gagawain mo itsura kung manawag ka na di. Kung manawag lagi dyan problema kung manawag ka. Namangkot di si katropang Lisa. Madam Nanet, kung sabi niya daw, kailangan niya daw mag-think. Kung ipagpapatuloy niya pa ba yung relasyon nila or tatapusin niya na lang. Kasi kung ako, tatapusin ko na lang. Kasi may mga boundaries din ako, may boundaries din yung partner. Respeto lang, di ba? Respeto lang gina yung mga katropa. Respeto, hunta man desisyon sa mga kababaihan. Kagti kung kamuhaw. Kung kamo nga mga lalaki, kung gusto namon nga mga babae, mapilit kamo haw, di ba? Hindi man. Unless kung i-pursue, gadya namon nga, mga rape man kami sa inyo. Di ba? Pero, ati, gisala ka lang kita, babae, attempt ya, rape ya, kung gusto ko niya. Pero, almost ginaiyang mga gindi yung lalaki ya, hindi man eh, oh. Pero nga, kami nga mga babae, do can fair haw. Nga kung hindi, kami nga ginapatulog nyo lang kami ya, kaga mumanggiyap. Wag ha. tapuso mo na lang gidaguro katropang Lisa or itry mo liwat nga mag istoryahan na ikaw mo basi pa man lang ma-realize niya kahit di nakahalin ka na to sa inyong ginaistaran basi sa pagbalik mo ma-realize niya kung ano ang sala. Ti kay wala ka na to ti nagborda na to sa 16 counts ikitiway siya pa ukpan. No? Nagano na to siguro na nagkamay na lang siya katropang Lisa. Kati wala ka na to. Makapaminsar man sa tani kag makahuna-huna no. Nga hindi tanan nga babayi pwede lang niya maamo-amo na. Kaga katropang Lisa, damo ka pa yung may makita sa lalaki. Wala makamu bata, wala mo din na-mention kung may bata ka. So wala dapat i-hold on or pangawakan sa iya katropang Lisa. Kung ginabuso ka, matyagan mo kung ginabuso ka, maglikaw ka na lang. So, ambal ni Madam Nanette Vasquez, nasa iyo naman yan, Lisa, kung ayaw mo, wala siyang magagawa kasi ganyan din lang. Ganyan din lang ay, naku, iwan mo na lang. Magkakasakit ka sa kanya, mahirap yan. Wow, thank you so much, Madam Nanette, sa pag-advise. Yes, tama si Madam Nanette, katropang Lisa. Magkakasakit ka talaga sa kanya. Yung pink mong, tama yung pangalan mo, Lisa, tapos yung problema mo, Leso. Yung pink mong Leso, magkakolor violet talaga sa kanya. Pag inaraw-araw kanya, ba? Diba? Hindi makatarungan yan. Baka gumagamit ka kasi ng mga, diba, uso yan ngayon sa TikTok ng Madam Nanette. Ay, yung mga pabango nilalagay sa panty. Oh, guys, huwag kayong gagamit yan, ha? Kasi, yan, muna kisang rason, kisang nga, naginabembang, nalangig ka mo kayo. Actually, ang aton, yung mga monarchy niya, mga katropa, may ano na ni siya, may baho, nagib na siya, pero normal na iya. Hindi ka mo sige, da ka pinahamot. Da kay, the more nga ginapahamot mo na, the more pag ina nga nagabaho na, muna abi mo lang nahamot. Pero huwag kakabalo, nagka-infection ka na to yung galiya. Diba si, bala, si katropang Lisa, taniho, nag-usar-usar na mo na gurong ginapangita ang baho sang imong sunflower. Ang sunflower mo da. Ang kis, namiyara man yung babae, nga na namian man yung permi, adlo-adlawo, no? Pero mayara ko na friend bala actually, yung mga katropa. May friend ko na, pero hindi ko lang pag-i-mention nga. Adlaw-adlaw, ginsa yung ginabimbang man sa banay. Pero tiyan mo na yung ila gusto. Pero okay man lang, huwag mo siya nagreklamo. Pero may mga babae man nga hindi gusto. Pero pareho sa ako, hindi makugusto ang adlaw-adlawon ko. Kahit kita nga mga babae, gamalaman ta bala matamaan ta. Diba? Kalain, syempre kita ginawa taman kahalong kaugalingon tatapos ikaw lang yung ama sa pupo da yung ano niya yung itagaan taman bili aton mga partner kahit ikalaw ay ako bisan ako yung magkisaga ni once a month na lang kisawa ay nagid gani wala na. Gamala na lang ko yakon niya kahit itungod nga wala niya may nagatuki sa akon. Wala ko yung nagamala tungod sa overuse. Paano na lang niya mga na-overuse siya? Yeah, di ba lang? Gamala-mala pag hindi. Kaga, hasta na naging kudaguro, katropang Lisa, no? Anyways, salamat gidiwat sa pagpadala mo sang sulat, no? May na-learn naman ako. May, I hope na niyara ka man na-learn. Salamat din sa mga katropa. Tanga din sa gahuya-huya din sila ho. Wala din sila nang nawag. Salamat din kay Madam Nanette Vasquez no nga walang sawang sumusuporta. Si Nini Libs wala nakapakita da ho. Nini Libs. Basi miyara ka da Nini Libs ang kwan. Sang advice sa aton nga katropa. Doon nagahipos-hipos ka lang daaw. Anong gusto mo istoryahan ta about Vowsy? Wapa! I hope katropang Lisa nga ma... Kumbaga ma... Ano mo na ama... Settle nyo na ang duwa. Open communication lang ah. Kagay pabala siya kung ano na batsyagan mo. Kati kung hindi pagit badala, tiyan mo na napag-decide mo. Pero, base pa man lang sang una mo itong pag-prangka sa iya, waya na gets kung anong punto mo. Iya, istorya ho, sa sang masinsinan, kagay punto per punto, bala nga, hindi lang ko bala pagamana. Kaya kinalaw, ayan, kung doon ginarape mo na kuya magamuna iya. Di bala? Ay, tiyan, bala mo sa iya nga. Schedulean mo sa iya. Are ho, bala mo sa are kalendaryo. Ikisan mo da, oh. Ang imo schedule sa kon Monday. Monday, Thursday kag Sunday. Mula na bi ang schedule bi sa imo bi. The rest ang Tuesday, Tuesday, Thursday kag ang Friday. Wala tang dugan ay virgin kasamo nang adlaw. Amula na iyang schedule mo siya para at least bala makuha ido yung point mo balaha. Natun wala pilitay. Kung gusto mo nga makayoon niya nga itong relasyon nga duwa, kung gusto mo yung nga hindi tayo magbulagay, tingwa iman nga mahimo mo ang gusto ko. Kahit ako nga babae na itong ginarespetar ta kagani. Tapos ako wala mo. Unless na lang gid ha, kung ikaw kapakita mo tibo man ha. Kaya kisabi, mga kalalakihan, when it comes to bembang, Okay, talaga nila gamay nga naka-short bi ang ila wifey or partner nila lip autumn na tapos na naka-sleeveless kita nila nga duka sexy tapos duka bag-o ligo or bag-o panibin sa banyo. Nga trigger gid man ang ila ya kamanyakan niya mga katropa ya. Di makita pa sila iban na pautwasan kung ara kami lang na iyang partner ya. Di mo pa napakita ya. Fresh ya, fresh from the bath. Hindi ka pa na iya mapili isang muna iyang pari sa muna man. Pero ti, ikaw na ang makabahala da, kag ang makabalo kung paano muna siya iistoryahon ka tropang Lisa. Kay ti, kung magkilala na, ilang kami na ni Ruel, patubanga sa balasakon bala. Kay, napaong ko sa isang ano, size 36 nga ano, susu. Anyways, mga katropa sa liwat, madamo gid nga salamat, katropang Lisa. Pag, mamati kita aning sa gamay nga pahinumdom, no? Kay mabasa naman liwat sa Sexedis ang ikaduwa nga sulat. Naging padalas ang aton nga katropa. Kagya, pamatiin nyo na kag-hope na may makatawag nga. Pero kung wala, okay lang man. Huwag mo na dipilit tayo, ah. Siyempre, dili lang sa inyong paborito nga estasyon, ya? 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting! XFM!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!

0: din.
1: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpipili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!
3: The Secrets of Health.
4: Naabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ginasiling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Samphone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
5: Gusto mo ba?

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas, tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarilain nyo badatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sang lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadam mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap sering Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, araman ng balunggay, arang mangustin, arang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health. Call

mga pinalangga ko nga katropa. Alas 5.31 na sang hapon, mga katropa. Kagini nga oras ginadulong sa inyo sang turbo. Gawa sa maca at clavo wasca ng mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga aton yung mga husband or mga kalalakihan. At the same time, syempre, mag-improve ang ilang performance pag-abot sa bed scene. Kung nagkapalay-palay na iyang imo nga patola or kalubay, pwedeng-pwede ka gidya mag-inom sang aton yung turbo para at least bala maka 12 rounds kag mag-satisfied pagdating inyo nga misis. Syempre, sa turbo, wagas ang lakas. Kag ano bala ang ginahulat niyo? Syempre, ang ikaduwa tanga sulat, no? Excited na bala kamo sa ato ni ikaduwa nga sulat mag-advise na naman. Kag si Sexy Dino nag-live subong sa TikTok ko. Sa mga viewers, tada na pwedeng-pwedeng ikamu ka-comment or kahatag opinion sa aton nga katropa nga nagpadala sang sulat. Kaga ma-start na si Sex ID, hindi tayo napagpalawigon pa. Mayara naman kita subong sulat na pagabasahon na ginting uluhan sa biktima ni Boss. Dear Sex ID, mayong hapon sa tanan nga tagpalamati mo, taguan na lang ko sa pangalan nga Momay. Isa ka maid. Yes, nagapangamo ako Sexy D. Sorry to say, medyo maselan gid ang istorya ko Sexy D. May nagakatabo sa amon sang amo ko or boss ko Sexy D. Kabalo gid ako sa laang ginahimo namon. Pero ang natabo is siya ang nagharas sa akon sang time nga wala ang akon madam. I'm 26 years old, Sexy D. Siyempre, bata pa. Kaga fresh sa pananawa ni boss. Wala ako nakabalibad sa pagharas niya sa akon, Sexy D. Tungod, nga kagwapo, kahamot, kagmacho sang akon nga amo. 37 years old na siguro ang boss ko, Sexy D. Hasta nga nag-abot sa point nga naluyag na ko sa iya, Sexy D. Yes, ilusyonada na ako kung amugid na ang pananaw nyo. Pero nagauyat ako sa ginabuya iya nga istorya nga palangga yaman daw ako, Sexy D. Kag sa akon niya lang nabatsyagan ang kalipay compared sa kay madam. Nakulbaan man ako, Sexy D, nga maglabot sa point nga madakpan kami ni madam. Ano ba lang pwede ko himuon, Sexy D? Gusto ko man ipilit ang nabatsyagan ko pero wala ako sang assurance pag-abot sa amo ko. Sa liwat, ako gali si Momay, kag madamo gid nga salamat.

0: Wiu. Anyway, sa katrapang mamay, thank you so much sa pagpadala mo sang sulat, no? So, medyo, do ka, Gigi, lagi di ako sang part. Tuli, sa age mo nga 26 years old, ang guwa mo ginadiya sa imo nga boss is, palautwasan ka. Amo ginaiya ang term niya. So, hindi maglain ang buot mo sa akong katropang mamay, ha? Kaya si Sexy Dia, prangka niya maghambal, ha? Wala sang palipod-lipod, kag hindi ko yung pagkonsentihon ng imo nga ginaubra. Kaya hindi ginaya nami, kahit ibabayi man ako. Kung ako sa parts ang madam mo, syempre kalain gid-i, kasakit gid-i, ginkuha ta kaya nga maid para limpihuan ng amon inodoro, katapusan ng asawa ko yung ang trabaho mo. My God, you're getting into my nerve. Anyway, sa mga katropa, so sa mga gusto mag-advise that no, or basta mayara kamo opinion, pwedeng-pwede nyo gin ma-comment sa atan nga live, kaga pwede ka man magtawag sa amon nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kung gusto mo yan nga dito kaya mag-advise siya sa aton nga hotline number, pwedeng-pwede gid kaya chismisan ta di ako ano nagakatabo sa atong katropang momay. Di ba mga katropa, amo niya nga mga, ano, sorry to say, katropang momay ha, pero hindi niya dapat pag-itolerate. Kati kung once nga itolerate ka, mamba ko, wow, kilang ginayo katropang momay, sige, go. Go ka lang. Kung ano yung nararamdaman mo, kung katol na ganyan ang leso mo, go lang. Pwede lang naman mo ko. Siyempre hindi. Pareho lang nakaroon nga amo man ang ginahimo ko. So, ba? Diba? Hindi yung magkonsinti mga amo niya, mga person of the interest. Ano ko na?
1: Wow, ka-perfect!
0: Kung nalipay ka, tanigin set aside mo lang na ang kalipay mo. Oo, nalipay ka, pero may ginaguba ka nga pamilya, day. Momay! Wow, patawaron ka ni Lord, no? Kaya nga, siyempre, ang wife ya or ang madam mo, nagabaka-baka man pangita kwarta para may ibayad ban sa imo, ang jending ya, ang ginakalantari mo to ya ang banabox ya or ang bana ya. Katropang momay, ang imuo mo na lang gid, wala kaya assurance, wala kaya dyan right nga mabaybalo o ng assurance na sa imong amo. Kaya nga, kabit ka lang. Agmaid ka lang daday. So ano ang rason nga mga ayo kaya assurance? Siyempre, pwede ka ginihang bala niya nga, ay palangga ta kaya. Siyempre sa imo ko lang nabatsagan ang kalipay. Kahit ara ka pa da, kag siyempre as long as may pautwasan siya, mag-gene na lang niya ang mga kalalakihan niya. Pero ikaw ya, paminsaron mo man niya, babayi ka. Pasulion, patuwaron, patalik doon, patubangon. You're a girl, you're a woman. Pareho lang na iyang gin-downgrade mo yung dignidad mo yan, day. Tuod ginaiya. So, Madam Nanette, baka meron kang ma-advise sa ating katropang momay? Pwede mo i-comment dyan. Diba, mga katropa, no? Sila niya na compared sa iya, madam, syempre, ikumpara, yung ka na sa asawa, ya, kati ikaw upod ya. Pero at the end of the day, ya, day, you're just a maid. Piliun niya ginayagyapon niya ang iya asawa niya. Kaya kung palangga niya ka, kung nalipay gid man siya sa imo, kung tuod-tuod gid man ang ginabatsyag niya sa imo, so buong pa lang, bulaga niya na ng iya asawa. Pagimuon niya ka prinsesa, hindi ka kapagimuon maid. Kanina niyo pa ako ini-imbier na ha. Huh? I'm so cupless na to be in beer na all the this afternoon in beer na gidya si Sexy D ha sa mga kwento ngayon ha. Di ba mga katropa? True to life nga story no. Kalaway bala nga ikaw nga babayi kung hindi kagidman makaka-experience ang karma sa subong. Mabot ginaya ang time nga makabata ka o oh. Ang bata mo naman tuntuhon, ang bata mo naman tuhimuon pala utwasan. So ano ba lang feeling nga amhon ka man na, or amhon na imo bata? Di ba kalaway? Oh. Muna ganun, isa subong pa lang katropang momay, kung kung piliun mo yang insakto nga alagyan, pilian na. Kay ba si inulsulan mo na iya sa ulihi. Muna na yung mahamba ko ya sa imo. Mainulsul ka gijiya. Ako dyan si Asher, ang ganda mo tita. Thank you so much. Lumangat siya, bala si sexy D. Ang like worst feeling kung kari ka naka on air no. Kaya pwede kaya ka pang imong itiya pero hindi kaya ka pang achi. Pwede kaya ka pangalot sa imo jule. Pero hindi kaya ka pang achi alang alang git. Kaya basi mag ha. Ang laki-laki siling niya Madam Nanette Vasquez. Para sa akin isang malaking kasalanan yan. Gusto mo bang insultuhin ka ng amo mong babae kung sakaling malaman niya? Lalaki ang amo mo, titikman kanyan. Kasabihang, palay na ang lumalapit sa manok, huwag mong sirain ang sarili mo. Init lang yan, ipaligo mo. Oh. Nabongga, wala ka comment, wala ni Madam Nane. Thank you so much! Yes. Chakto, geda. Correct gid ya Madam Nanette. Syempre ang mga kalalakihan niya, kung may tulukon niya, matuka na malang na iya. Nga mo pasikot-sikot pa, kasi syempre depende ni sa babayi. Ikaw ya gin choice mo ya nga magpakirida sa imo amo. Sa tuod wala pa kamo relasyon butang ta kay wala mo man ginhambal pero naluyag ka na sa iya. Gintaya mo ya ang dignidad mo sa wala assurance, wala commitment. Tungod lang nga maging kalot ang katol mo da, okay ka lang. Diba? Hindi mo na ya dapat ya pag iya sigihon. Katropang momay kay may karma ginay sa ulihi ya kag. Ang worst pa da is basi magbusong ka pa. Ikaw pa ang mabudlayan kay nga ah. Wala amayang imo ginabusong ang imo ya nga amo ya. Maangin luwas na malang na iya once ka madakpan ka muna ni madam. Di ikaw yung bugbug berna. Ay, bisa na kuya dahi ang wifey. Yaday bugbug berna kagin dyan sa akong dabay. Bugbugin talaga kita. Kasi yung kusina yung pinapaayos ko sa'yo or pinapalinis. Pero yung asawa ko yung nilinis mo ha. Mas madumi ka pa sa inodoro ha. Huwag kang ganyan, diba? Kaloka. Pero kaya mo yan. Subong palandaan as a magulang, kahit 26 years old ka palang katropang momay, as a magulang, pamatiis sa sexy DB. Saan subong lang, kung nagapamati, agad man. Eh, pilia ang tsaktong alagyan. Untati na ang imo nga ilusyon. Ang imo imagination. Untati na. Kaya hindi ya fairy tale ang kabuhi ta. Nga ikaw nag-imagine ka ng prinsesa ka. What if maabot ang tion yung magbulagay sila ni madam mo kag maging prinsesa ka? Day, malabo na yan, day. Huwag kang ganyan, day. Maghanap ka ng ibang partner, day. Kung gusto mo ng instant yaman, mag-ngita to, ano, day, sugar daddy. Nga. Siyempre, ang wala, ano, isabit nga daddy, day. Hindi
1: ka yung mga...
0: Hindi mo yung pagpiliun nga magpaka ano da GG sa imo nga boss kay ti kanugon sa imo 26 years old ka pa lang kumbaga biktima gid ka tuod sang boss mo. Kumbaga nadala ka lang sa mga sweet conversation niya. Tamis ang giguro dila ni boss mo muna nga naimto iya ka. Pero amo ginaiyang ka katabo, ginainto igid kaya. Kahit itungod nga fresh ka. Siguro yung mo madam nasa 35 siguro, base amo na. Or kagisa pa, gambala na siya nga nalipay siya sa imo compared sa wife. Ya, kahit iya, wife wala na chimpo mo. Amo na kita nga mga wifey da. Babatsag-batsaga yung mga bana nyo. Kaya nga, miyari, gijabana yung ajutay. Kidar lang, hindi mo yung matagaan, chimpo. Naga-silo to ya sa piyak ya kwarto. Naga-pangita to ya pala utuwasan. Diba? Hindi man na i-inchak to. Kamu man yung mga kalalakihan eh. I-appreciate nyo man bala ang kabudlay sa inyo mga asawa or mga partner da. Hindi iya kay kumo nga kabalo. Kamu may nagtulok unda. I-matuka na lang kamu kay kumo nga sako inyo nga mga asawa. Ay, hindi man naguro ya i-inchak to ya. Imbis ka nihilo na to yung gali yung ginambubod sa imo niya, tukon mo gadya gali yapon niya. Ay, kung ako yung asawang pa, i-return na lang kita. Puputulin ko talaga yung ano, buhay mo. No? Kung ako asawa mo, dadalhin talaga kita, kukulamin na lang talaga kita para wala na. Wala nang sakit. Bibigay ko lahat sa iyo ng sakit na mararamdaman ko. Char. Tagalog-way. Anyways, thank you so much, gida. Katropang momay, ha? Sa pagpadala mo sa sulat, kaga, kaisog sa imo padala sa sulat, no? Anyways, mga katropa, kung mayroon ka mo gusto ipadala sulat or ano pwedeng-pwede nyo gid ma-message si Sexy D. Mayroon page si Sexy D. Nga, XFM Sexy D, pwede nyo na ma-ano or pwede ka man ka message sa XFM Bacolod News and Public Service. Kaya, kung tamaan kalawig ka istorya nyo, ako na lang na bahala mag-summarize, ha? Ipadala nyo lang. Ay, basa ako ni Sexy D. Para at least bala, basi, ikaw naman ang next. Imo naman ni next nga storya, ang pagbasa ako ni Sexy D. Kaga, thank you so much, good mga katropa, no, sa walang sawang pag pakikinig. Wow, pakikinig. Or pagpamati sa akon, di anyways, no. Wala ka mo yung natakan kay Sexy D, no. Kagabay pa nga, hindi ka mo matakan. Wow. Sa mga nag-a-advise na ang mga katropa, especially si Madam Nanette Vasquez Susan, thank you so much, Madam. Siyempre, big deal na para sa akin, nag-effort, gadya mag-typing, para mag-advise or mag-comment sa mga opinion. Ano bala kung nag-comment ka or nag-advise ka sa akin nga live, it means nagpamati ka gadya sa istorya, Madam Nanette, di ba? Thank you so much, good Madam Nanette. No, para ni sa imo ang clap. Haga, ambal ni katropang momay, o gusto yaman ko na ipilit na ba siya ganyan mo na ano na lang ko na yung muo niya, bulagin na sa day or hali na lang da, pangita to iban nga pangamuhan, amo na final ko nga advice sa imo, apply na lang to sa iba na nga, isa imo yung amo yung day, tag 72 years old na day. Nan, hindi na naiyakatsuktsak sa himuya dahil sa 72 dahil isa na lang naiyakatulod yung wala na. Mas isa na lang naiyakaubo. Last na lang naubo. Amo na lang pang itao mo dahil tag 78 years old. Pero hindi magkatol ang leso mo. Okay kung macho yan kung medyo duka fresh ka amo mo. Yung kakatol dahil yun yung niya ang himuya ng mga ano-ano da. Kadla ko yung bala sa imo ka tropang momay. Seriously? Tungod lang kay nagagupuan ka kang damatsuhan ka sa imo boss. Nadala ka na da yun sa iyang mga matamis ng mga sugilanon. Anyways, mga katropa, so asta na lang hindi sa Sexy D, no? Kag madamugid na salamat, liwat, sa inyo nga pagpamati, kag pagtanaw sa akon, no? Kag kabay pa nga, boss, na amumang giyapon, magkita na ikita yung giyapon niya. Every weekend sa, weekend sa weekdays, gali. Day off, gali weekend, sorry. Sorry naman, hindi mo ako mapapatawad. Weekdays, syempre, Mondays to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. ka upo ng inyo nga Sexy D nga, magapainit sa inyo sa kahangin. Kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipatan. Thank you. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting. Bye-bye.
2: XFM 103.9.

0: Bukol Plus Cold.
1: Kaya nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santon Plus Cold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.

0: Oil. Sister
1: Pain. Si Siren, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santone and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
4: Hala, ka exciting.
0: Go

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 6:30 sa gabi, mga katropa. Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagapanguna ng balita. Press conference, ginpatigayan sa House Prosecution Panel sa Martes, Mayo 19, antes ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang briefing natabuhi sa kada pagkatapos nga ang Senado opisyal nga nag-convene bilang isa ka korte sa pag-impeach. Kinalauman nga mag-representar sa mga argumento at House Prosecution Panel sa pila ka mga impeachment grounds. Lakip na ang ginaligar nga hindi maay nga paggamit sa confidential funds. Wala mapatag ang manggad pagpanghamham kagpagluib sa pagsalig sa publiko batok kay Duterte. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas mag-Santon plus gold para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas sa kusikat tropang James King. XFM News.
3: XFM News. XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
9: Extra Drive.

katropa. Yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: driving home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Metropolitan and the rest of the Negros Island region, and welcome to sa inyong programa ang
2: Extra Drive!
3: Kapag di ka pala kay Lolo, kung kay Lola, ikaw pala, luyag mo mapamatian kung anong latest, kung anong trending, kung anong viral sa social media, papos ka pa magi mangin caring.
1: That's right! Basta kaupod lamang ang mga viral nga wakalan, pero hindi tungkol sa scandal!
3: Ako, si Katropang James King!
1: Ako naman si Katropang Mommy G, kagkamuna kapamati sa Keron sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
3: Maying gabi Bacolod, maying gabi Western Visayas, Negros Occidental, Negros Island Region, maying gabi Sagay.
1: Wow! Sagay ka bang kalan? Hello sa inyo. Wow, sa siniyang adlaw do medyo naibsan ang kainit to.
3: Gani man.
1: It's so good.
3: I feel good.
1: Pero wala kita nakibot.
3: Gani man.
1: Eh, ako namin lang, no, kayo na naka-ulan-ulan, no, skipa pa, no, naibsan ang kainiton sang ato niya yung lawas kag sang ato niya nga utok.
3: Yeah. Bantayan talang dugay-dugay sa gabi mga katropa kung mapaang sa Gyapon. Pero matiyag kung mapaang sa Gyapon.

0: yung Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right.
0: Nadagan kagina, saan ka katropa na ito? Dira sa may, ano ito? 7th, ano na?
1: 7th Street?
0: 7th Street tawag nila? Mm. Oh, no? Premium D3. Salamat, Get, sa mga taga Puruksete?
1: Hindi, hindi siya Puruk. 7th Road. Gali,
0: 7th Road. Yan, taga 7th Road.
1: Yes. Sure,
0: tinga numero ba? Salamat, Get, sa inyo.
1: Thank you. And syempre, no, sa mga katropa man naton nga nakatutok man sa karoon, kadamo sa nga ito nga saranggid nga maistoryahan. But, kita ang gusto nga ipalapnag ining nga maayong balita nga ang aton nga mga produkto ang sarang na nga mabakal nationwide sa mga butika.
0: Yes, Palyasan, of course.
1: Mercury Drug, South Star Drug, KGP, and Generica.
0: Of course, available man sa aton nga Negros Grace, sa Sincere, Watson's, ang Roseman. Roseman mas available
1: na. Rose Pharmacy,
0: na
1: that's right.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix sa tropa.
1: Yes, okay. So sa karon sa aton nga weather, nagaulan-ulan na kahit tungod nga diri sa aton nga sa eastern section sa Visayas and Luzon. Eastern side, easterly sa nag-aapekto pero mayara sa intertropical convergence zone. So mo ina nga duha ka system ang nag-aapekto sa karon, easterly and ITCZ. Okay, so sakot ni. Sakot lang.
0: Oo. Mami J, di ba kagapo na mention nato ng pagbaha sa may Manila, sa Luzon, sa Quezon City. Makakun mo na, 11 ka barangay galit dito. No?
1: Gabi,
0: barangay. Hindi lang sa Quezon City, sa Davao City galit.
1: Davao.
0: Mga kapapa. Lunes ang gabi.
1: Yes, may taytay ganit dito nga na rumpag, ano? Kaya hindi na malapian sa karon.
0: Tungod sa daludos ang tubig, baha, mga katropa, no? Grabe dito, experience na gano'n sila sa pagbaha, Pagkatapos sa mga baskog nga pag ulan-ulan, sa diling lugar, sa Davao, tungod sa Intertropical Convergence Zone, no? Kag Easterlies, Mami G. Pero may tapos may napatay pa.
1: Ako nga siling ko, Easterlies and ITCC ang nag-aapekto sa karon sa pilakabahin sa Pilipinas, no? So, asahan ang ginatawag yung amuni nga klase sa panyempo. We have mainit and then maski pa paano, may pag-ulan-ulan.
0: Correct. Ang inyong pagbahagali, Mami Gio, may napatay nga isa ka gas station attendant.
1: O,
0: tungo sa pagbaha, tapos nakuryente.
1: Nakuryente.
0: Oo, nakuryente kag nalumos sa tubig ba?
1: Amo na. Ti syempre, no, kung nakuryente ka, dula, gidyang animo mo, then may baha pa, itala ka git. Sa muna nga halong-halong gikita, no, kada baha-baha, be very careful. Kaya kada mo sang pwede matabo, no? Sa pagbaha-baha.
0: Init, no? Wala kag expect nga hasta sa dugan galing pagbaha nila dito.
1: Amo na gani ang problema sa aton sa karon, no? Kahit tungod nga may mga lugar na nga wala sa una ginabaha na subong. It's because of some developments, no? Especially nakat na mga trees because of these developments. Sa mga subdivision, no?
0: Galay ng ginaagyan ng tubig.
1: Yes.
0: Ang ruta ng tubig, hindi mabala, hindi wala ma-check na ang santo nga wala experience.
1: Muna kabudlay, no? Kabudlay, git. So, subong amo ni ang tuga sa ginatawag nato niya yung development without considering ang ato niya nga environment.
0: Wala na tunan sa baayo, no, mga katropa. But then, diri sa ato niya naman diri sa Takban, no, sa Bacolod. Bisit pa paano, sa subong daw tuloy-tuloy ba daw? Anong tawag siya? Daw padayon ang ginatawag na dredging sa mga kanal, pagpanglimpyo para in preparation once expect tigululan.
1: Yes, that's right. So, nagahilapit na ang pag-end month sa Mayo. So, expect naton nga probably by the month of June, arat na ang ginatawag yung wet season na naman.
0: The
1: no?
0: Wet season, tapos may ngagaw pa ka naman, Mami G.
1: Nga?
0: El Nino.
1: Oo, titinigin mo dayon-dayon yun ang ulan, ano, ang pagulan-ulan. Di ka di ka na yun ang bagyo sulod sa ato. Ano sa kainiton, no?
0: Hindi ko dahil init da.
1: Ano yun, di ba? Napansin nyo?
0: Gani na, gani.
1: Kahit wala, hindi dyan sabi nagsulod tungod nga mainit ang ato niya ang kapanyepo. But then, ari yun, mga katropa, enough with the weather because every day may update man kita. Ari, nagwa, no? Kag makita man ninyo dira sa ato niya yung Facebook page, please, sa mga wala pa naka

0: like and share, mm-hmm, no, sa ato niya yung page. Paki-like, follow, no? I mean, follow, like, and share, mm-hmm, ang ato niyang Facebook page. It's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Again, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Amo niyang official page naton.
1: Correct.
0: No, makita ninyo dira, no? Mas, kung ako, isa ka Iloy, isa ka parent, masakit-sakit ni. Ah, nakit-an, no? Correct. Kung nga nakapost niya sa aton page.
1: May lang kinadak pa na to.
0: Oh. Nakita abi sa isa ka video, nakuhaan din sa isa ka netizen, no? Mm-hmm. Nga ginasakit paagi sa pagbalbal sa isa ka lipak, mm-hmm, ang isa ka bata nga babae, mm-hmm, no? Ang nagsakit sa iya ang suno sa DSSD, ginapatihan nga amay, no? Sa ang bata nga babae ini dito sa may public plaza ni Natabo, ha? Kaina lang, most probably.
1: Aba, online pa na ganitong sa sulod sa balay na ano to?
0: Lain. Ay niya, sa public plaza. So, ginapagita sa keron, sa mga otoridad, ang bata, para nga ma-rescue ini. Kaga mismo ang amay, posible magapakatubanggid sa nagkakaigo nga kaso. This is, syempre, no, violation of the...
1: child abuse na, child abuse.
0: Sa nga laying at child abuse. So, kung makitaan mo din sa video nga ini, masakit-sakit git sa buot na. Hindi magpasugot, no? Bilang pareha sa aton nga Iloy, nga amuni ang ginahimo sa bata. So, sila yung nila, no? Nga, ang mga kabataan ginaprotektahan because they also have the rights, no? So, amuni na kung tani, hindi ba na maglabot sa punto nga sakiton git ini sila nga mahimo. Although siling nila gani kay Katropa James. Kung
1: nagdamos ang nagbutuang nga muna ako. Okay, sige pa tayo.
0: Sina siling nila spare the rod and spoil the child. Amo na siling nila. Pero ti wala pa tanabalaan kung ano nga ano ni nga sala ni. No? Ang hindi lang manami, it's because sa may tangkugo, Ged.
1: Ay, grabe. Pahalo iya mo. Lalaki na yan. Lahat amay yan eh.
0: Amay yan. Ay, kalain. So, ginapatihan, no? Sa mga otoridad niya, amay niya.
1: Sa tiil. Ginbalikan pa niya sa tangkugo. Kalain nga.
0: Gaano na ang bata? Galatawa bala? No?
1: Grabe.
0: Kung makita nyo din sa page natin, please check, no? And then you can comment bilang isa ka Iloy kung anong gusto ninyo nga ipalambot kay ti kaluoy man sang bata nga ini.
1: Correct. Dapat ni ma-rescue ni kaila hindi tagaan ni sang ano sang ano tawag siya ni sang
0: ikaw gani nga adult, no?
1: Oo, gaan sang ano ni tawag sa punishment ang ini nga nagimo sila. Mabugat na yung Mami Gia. Sabi na git bata.
0: Sakit ni katama para sa isa yung bata.
1: May makikita ng log. Pero ito yung may mga diprensya, may mga nagagamit sa droga. Ito ba lang kung madumdumang tungin lang po siya sa salugang bata. Yeah? Hindi lang yun na Mami G. At may isa pa, daw kung wala ko nagsalayag, daw ang sa sulod naman sa inisang balay niya, na ginsipa, ginanong-ano, ambot ko nakita mo man to.
0: Wala ko ginsipa,
1: kita. Hindi man lang oh. No, ginsipa, ginda. Pero nadakpan na yun. No? Dakpan kayo daw sa may tagig nga area.
0: Pero subong niya ginapakita aya ang amay. Oh. Ang ginaligar amay.
1: Oo. Oh. Tiniya, kabay pa nga daw.
0: Madakpan na.
1: Madakpan man na. No? Matagaan man sang leksyon. No? Ako nang nabin nato. Kalain, bala mga katropa, kung makakita ka sa muna, kalain lang taon. No? Mm-hmm. So, tanan niya, gariak niya, especially mga vloggers. Da, nagariak kung ano, nagapangbuyayaw. Ay, naku.
0: Kamo na nga ano bilang isa ka responsable man ano nga
1: hindi tama pala ano anong mayara sa pensar sa ano ano to ginagamit niya sa TikTok ako yung kun sa
0: ano salon ano lipak
1: ha
0: lipak
1: bow
0: lipak ang ginagamit so masakit-sakit ini no para yaya sa isa ka bata
1: arang namin ko sa imo no that's somewhere in Taguig. And then niya.
0: Ay, okay.
1: Oh, and then the LGBTQ ang ininig ng panakit sa bata. Wala. And,
0: so,
1: pero nadakpan nila, nadakpan nila.
0: Abuses. Oh. May ara man to nagligad. Isa ka pulis, yung kakasagani sa serbisyo, bangod gani sa pagpangastigo man sa iyong partner.
1: Ligino, oh.
0: Oh. Ano di man, hindi naging madala sa istoryahanay. O kung pwede lang sa kitanay, but never lang, amuna pala, no? Sa kitanay.
1: Ay, nako. Anong araw sa ilang paminsaron man. Well, hindi tamalikawan nga. Posible nga kagiman ni sila sa kampo ni.
0: Ganun kaya mula na bala no, nang ang nagalinabay, wala sa mimihi mo.
1: Oo, oh, araw, oh, dakpan siya, oh. Higigit pa siya.
0: May nakita dakpan siya.
1: Higigit pa siya.
0: Pero with this, ya, sa aton mismo, diriya, sa dakpan, wasang Bacolod, oh, no, dito pa natabo sa may public plaza, mm, nakasakadamo sang tawo, wa ay gid sa may nagsaway.
1: Oo, oh, no.
0: Oo, naawala gid sa may nagsaway.
1: Public plaza, sa kilid sa gina-construct nga, no, nga Old City Hall.
0: Oo.
1: Oh. Oh, araw.
0: Ay, di ni Old City Hall, public plaza ni, yung plaza mismo, ginakayo.
1: Sa plaza mismo, oh, ayo, oh, correct, correct. Ay, na, no, sa parkingan pa na sa... Lampusan niya siya. Ay!
0: Makita aha, ka na ang buka.
1: Kaya niya, dakpon niya na.
0: Pero, lataon tabuas, no? Base, maanani. O, kapanilag-nilag pa sa gani, kaya binag-video. Pero daw sa wala lang, sige sa giyapon. Do, ano man, na-satisfied siya ang ginaamuyan ni ang baka.
1: Lataon tabuas sa DSSD nga report na may aragin na dahil, no? Bisan karoon pa sa gabi, makakita niyo may update na naman.
0: Oh, na hindi na ni pagutatan. Kahit hindi na pangita ang bata. Subong. Kay hindi para na ma-rescue as well as ang ining ginaligar na amay yung nagsakit sa iya.
1: Mm-hmm.
0: Hopefully, ah, ako, ah, in my opinion niya, ah, ako ya, gusto ko ya, madakpanan ni Dayon.
1: Oo, oh, matagaan na sa leksyon. Mm-hmm. Laing gidya to, katropa. But then anyway, well, di natin pagsundunin na, di natin pagamunin na mga katropa. Kabalo kita nga posible may arap man sa mga nagkakabusar nga mga kabataan, hindi lang mabalaan.
0: Mm.
1: Kasulod sa ilang mga panimalay, may aragin na mga katropa. Kung makabalo ka mo, kagkabalo, kung may kilala ka mo, kagkabalo ka mo nga kinanglan na sang bulik sang bata, di ano ka mo, kinanglan niya man of course, ang, kinanglan maging concern ka mo, i-report nyo. Mm. Para ma-rescue ini nga mga kabataan nga kinaabuso sa ilang mga.
0: Oh, ano. Pag na ang kay damo biga commenting nga nagvideo ka lang wala ka gani sa beginning mo nga tika.
1: Amo nang isa pa nang ano, pero
0: this can be an evidence,
1: yes,
0: no?
1: Yes,
0: this can be
1: yes,
0: an evidence. So right after kung pwede pa lang may masugo ka, no? Ikaw biga video, tapos may bigisugo ka nga pwede mag-report dito kay lapit na lang daan. Ano, ang backup, ang Station 1.
1: Correct. I'm sure may nag-report.
0: Oo, so report. Kung may suguon ka nga ma-report. Oh, para gila yun, samtang ka nag-video, may nag-responder.
1: Yes. Kinanglan naman na mo. Hindi pwedeng hindi mo videoan mo, kinanglan sa ebidensya.
0: Proof po.
1: Yes. Kaya kung wala ang ebidensya yan, hindi git sila makagiho mga katropa. Amugin na nga itong mga kapulisan. Hmm. Kinanglan sa hard evidence, kumbaga.
0: Hmm.
1: Kasi sang daw nakita mo... Tapos nagpalapit ka sa mga otoridad, nga wala ka sa mga pakita ng ebidensya, wala gid sila sa may mahimo.
0: Amugin na, no? Kahit paano ka pamatian, dera or patihan, nga tutuod na ang imo nga gina-report kaya wala ganit sa ebidensya.
1: Kaya lay-nay ng mga...
0: This can help also mga videos.
1: Lay-nay ng mga posibleng reactions ng tao mo. May mga tao nga pwede ma-shock. May mga tao naman nga pwede mag-react. Dahil magpalapit. Pero hindi mo malikaw nga may aragid niya sa mga tao nga daw ma-shock, patingala, ma-video na lang. Hindi mo man mabasol.
0: Wala ta kabalo eh, no? Kay base ba lang lalaki ngayon na, may dalapagid ba lang hindi ka kabalo, kung diritsuhon mo lang to, no? So, pero kung bugos naman lang yung tao dito ang mag-saway na sa iya, pautaton, okay pa na, gani, no? Kay butsilingon sila, hindi na sa kaangal,
1: correct,
0: hindi na sa kapalaga. Umag-amo sila nga damo-damo na ang nagapugong sa iya.
1: Pero sa kuya, kulang tubig tong tao nga to.
0: Kulang tubig? O sa kainit
1: lang? Tiyempo.
0: Hoy, hindi na init ang chimpo, ha? Nagulan na gani, kag nag-ano.
1: At yung mali mo, diri lang sa ato nagulan, dito hindi. Di ba?
0: Isolated, kaya natawag. Oh. Pero ti, amo lang na galing, no? Hindi ako kay Chinti actually sa kalimutan subong kay damo na gid sa mga hindi amo nga nagaginuwa nga mga balita. Sa tutuod lang kaka-stress.
1: So, amo na siya mga katropa. Well, makakita, makawitness, so kailangan ninyo magpakabakod. Kung hindi ka mabakod, kung pigaw immune system mo, posible ka ma-stress. No? Galantaw ka lang ganito, nalainan ka na.
0: Oo, ano pagit ayhan, no? Kung ikaw atugid dito.
1: Ano pagit kayhan kung ikaw mismo ginsakit, katropa?
0: Ay, ano pagit ang pinakalain niya. Kaya hindi ka nayaga kagiyo sina, no? Pero amala na subong, hopefully, no? Maglabot pala sa punto nga we will protect, no? Yes. Ang mga kabataan.
1: Di ba, di ko mami, Jima, ano gid na yan? Tagaan gid na ang attention niya.
0: Justicia, yes. Oh. Hindi ba na paguntatan kay tinagwa na gani sa social media, naglaktan na. So, ini siya paguntatan. So, Mabalana na ng balita. Buwas.
1: Mahibig ito siya. Sino man ito nanakit sa iya? Kung bata yung man ito, mahibig ito siya. May nulsul kita siya.
0: May nulsul kita sa. So, amo na gani ang pagsisisi?
1: Ay laging nasa huli. Kay Edren Sisi. Kay Ed Sisi.
0: Lain naman na yung sisay mo yan.
1: Ay, speaking of Sisi, daw sang Domingo, katilo ko Sisi, mami, tam, isgal din.
0: Hindi ko na may asan Sisi. Gusto ko talaba.
1: At talaba? O talaba ka Sisi?
0: Ay, dako, ganda talaba.
1: Hindi na may yung agit na matag ko.
0: Anyway. Mga yung gusto ko yung madako, madako.
1: Masugpon ka ba da?
0: Ha?
1: Masugpon ka da?
0: Ano isugpon ko? Ay, later gali!
1: Yan.
0: Mamati ka mo ha, later ba noon naton? Ano ba lang ang mga pungso o nasyon ang mas damo ang nagakonek, no? Kaya gagamit sa internet.
1: Internet, ah.
0: Yes. So, ibaloon naton yun na ah.
1: Oh, sa balay damo.
0: Check na later.
1: 6:37 na sang gabi, mga katropa. Obdanay kita, ha? So, extra drive.
0: Agami, naging epekto sa init sa imo. Gusto mo na mag-dive.
1: The extra dive sa sisi o talaba? Ini ang programang Extra Drive upod si katropa ang James King.
0: Kakatropa ang Mommy G. Nakatuto ka mo sa 103.9 XFM Bacolod. Drop.

0: Exciting, bro!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyo.

0: Api kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Woo! Food supplement for men.
2: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. Og kababainhan. Og gahatag og kusog. Og resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali. Isa ka sales lead. Nakabadsyag ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagbindo. Sobrang itisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
7: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta toxology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gin ako.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Extra Dry.
9: What's going on?

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9. XFM News. XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. In-release sa International Criminal Court ang appointment for counsel document na nagipermado ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ang dokumento ang permado Mayo 13, 2026, kundi in nakasaad nga gina-appoint or gina-appoint si Peter Haynes kag bilang bag-o nga abogado ni Duterte kasunod sa pag-withdraw ni Attorney Nicholas Kaufman. Ginformalize sa ICC ang appointment ni Haynes sa itong Marso 15. Madumduman, nagipahayag ni Kaufman nga nagtakop na ang one-year contract bilang abogado ni Duterte kagluyag man sininga i-reorganize ang iyang legal team antes nga mag-umpisa ang hearing. Kasunod sa pag-appoint kay Haynes, sa liwat ini nagduso sa fitness review para kay Duterte. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kids ang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM
4: 103.9. Nga, XFM, kidhaw.
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM Kid!
6: Ay, nani ang music ah!
4: Nga, XFM Kid!
5: Ay...
6: Pura ka lang ang music magkatapos mugtaw ka. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung namin, bigay sa mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X ka-X. Simply...
4: May how kita pa?
7: Oo, enjoy lang.
4: Nga, XFM Kid how?
8: Di mo!
2: XFM 103.9 Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.

0: heading home na? But steady na ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Let's call it a night na, baby. Mayang gabi. Good evening sa inyo.
2: That's
1: second
2: right.
1: Second overstretch ta.
2: Yes. And, aton lang nga gusto ipabalo, ano? Nga kung sagiin, nag-choose tuloy, nag-choke oath na Gidman officially bilang deputy speaker sa House of Representatives congressman or representative sa Lone District sa Bukolod nga si Congressman Albie Benitez.
1: Okay, so bagunganoy na mga katropa, no? Well, oras na ito, para sa na-mention na ito, 7:14 na ang ining oras na ginadulong sa inyo sa mga kape sa Guess Well Incorporated, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix.
2: That's right, ang aton pagig ng mga kape, manamit ini, kape tuloy, coffee mix sa kaiglawag, kape pagig. Ang aton galiyan nga Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang masaranggit nga makaprotect sa atan yung mga eyes because ang mga pinili ng mga ginlakip dere. Parehas lamang sa lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. Amugid ang ginatake ano, or nakasulod sa atan yung Vision X Plus para nga we can see clearly no and makafocus gid ang atan yung eyes on certain things that we wanna see. Charot!
1: Yeah. Yes.
2: Oo,
1: parehas lang to, ha?
2: Oo. Parehas lamang sa makita ninyo sa internet.
1: Oh. Internet.
2: Yeah. Oo, muna galit dapat. Internet. Pero kung dili ka sa Pilipinas, internet. Oo. So, let's see, no? Kung ano bala ang mga countries na very massive gid when it comes to global online population. Online ha? Online na ginaano na to. So, mga internet world, the leading countries in the world na may ara sa internet users.
1: Mm-hmm.
2: Sige. So, number 10 ang ila siniya no nga Global Digit Reports nagapakita nga ang number 10 Japan mayara sang 106.9 million users.
1: Number 10 million users sila katropa.
2: Oh. Yes. Ang ini nga mga ranking sa nagreflect ang mabakod nga shift toward the emerging markets sa karon. So ang mga may large populations still laban-laban ang mugini no ang naga-excel bala or hindi gani ang ara sa top kay nag-expand sa global connectivity. Okay, let's proceed at number 9, Nigeria.
1: Nigeria?
2: With, yes, 108.7 million users. So lamang sa Gyapon with millions no from Japan. Number 8 we have Mexico.
1: Mexico, Pampanga.
2: Hindi.
1: Philippines na.
2: Pungsod mong. Hindi ano mong. Hindi probinsya. Okay? It's 110.3 million users for Mexico.
1: Whoa.
2: Number 7 is Pakistan.
1: Pakistan.
2: 116.8 million users naman ang nagagamit ano, sa internet pila, sa ilang lugar.
1: Pila? 116.8 million. Dako ng population ba?
2: Gani, no? Million, milyones ha. We're talking of population ng milyones. So, kung ibutang natin din ang mga bilyones ni kada pungsod, pati din sa ato niya sa Pilipinas, no? Di pila na gito di.
1: Pugat-pugat
2: na gito yung earth.
1: Mga internet yung na provider ba, no?
2: Gabi, no? Magraanon sila.
1: Yeah.
2: Number 6 on the list, we have Russia with 135.6 million users. That's 94.4% penetration.
1: Lapaw pa sa populasyon sa Pilipinas ba? Russia? Pero ano mga users lang na.
2: Oo,
1: I'm
2: users.
1: Sure mayara pang hindi.
2: No? Users. So, but silingon, in, may lagkailan-laing account even if yes. isa lang.
1: Oo, oh, sabagay. Mm-hmm. Pero diba? Mga bata daw, mga lapsag, hindi pa nadala.
2: Oo, oh, wala pa nadala. Yan nalada. So, but silingon, ang users.
1: 37 million na.
2: Oo. Uh-huh. Mga nagagamit lang, hindi bala, sa internet na ginatawag. Mm-hmm. Hindi, multiple man nga mga users in just one person.
1: Sabagay.
2: Eh. Mm-hmm. Okay? So, number 5, we have Brazil.
1: Brazil!
2: Yes, 184.9 million
1: pero
2: users.
1: Pero bilang araw sa listahan ng inang mga countries. Oh, no?
2: Gabi no, pero bilang silang kakalawagan. No? Kagapo, naraman siya sa ginatawag yung most country na gina-visit kay tungod na ginalagas ang plastic surgery.
1: Mm.
2: Number 4, we have Indonesia.
1: Indonesia?
2: 230.4 million users.
1: At number 10, pila ito ni Mami G kaginawa?
2: Ang number 10, 106.9.
1: Okay, okay. Mm-hmm. Sige.
2: So,
1: okay.
2: Indonesia, 230.4 million users.
1: Oh, bro.
2: While number 3 is the United States, of course,
1: oh.
2: with 323.8 million users. Wow. Pero hindi galita na.
1: Do not expect nga rin ng Pilipinas, mga katropa.
2: Mm.
1: Kailangan 120 million population lang ta.
2: Correct. I think ara sa 100 plus no ang rank sang Philippines when it comes to internet use. Next, second on the list with the most or the mambal naton nga madamo nga nagagamit sa internet. Ang India.
1: India.
2: Yes, 1.02 billion users.
1: Big
2: population.
1: Well, bisan pa multiple lang ano da pero katropa billion.
2: Isa sa mga largest population ng India, remember, dito sa Asia.
1: My
2: no.
1: Goodness.
2: Okay, so
1: train gani sa India, mga train nila sa babaw na sila, sa top na sila.
2: Sa top na. Sa atong kakanto kay para lang magkasignal.
1: Hindi sa kung magsakay ba lang sa train, Mami, makita mo, may areas na nga gabiyahin sila, sakay sila sa, hindi sila kaigo sa train, sa babaw na sila, sa kasakay.
2: Kay pa na mo damo na mo.
1: Populasyon
2: nila. Galing lang kay do, damo man sa mga accidents, no, nga katabo sa trains, okay? And lastly, at number 1, we have, of course, China!
1: China!
2: With 1.29 billion users. 1.29 billion.
1: Billion ba?
2: Yes.
1: Pero population nila, 1.4 billion. Pagilapat magkita ang China,
2: okay.
1: Mga tropa, no?
2: Mm-hmm. Aria, top 20. Sorry, nabilong kita sa top 20.
1: Okay.
2: Ang Philippines, yara sa number 12. With 98 million.
1: Kung ako mo noon, 98 million.

0: Philippines nga kadamo gid sa nagagamit man.
1: Grabe.
0: No? Pero on number 20 on the list with the list, not necessarily nga the list gid pinaka last kay kadamo ko man sa pungsod, pero top 20 ang atong gid istoryahan, France galijutay lang.
1: Sila mahilig.
0: Yes, no? Lumagunta na lang, Bea. Nasa top 20, okay? So, number 10 is Japan. Number 11 is Egypt. Number 12 is Philippines. Number 13 is Vietnam. Number 14, Bangladesh. Number 15, Germany. 16, Turkey. 17, Iran. 18, United Kingdom. United Kingdom, number 18 pa. Oh. 19, Thailand. And 20th, it's France.
1: So, ang sunod daw, Abiji, mayroon ka pa da? 21, 22, wala.
0: Ay, hindi ko na paglubago, kakapoy ng dawag. Ah.
1: Ang pinakagamaya na country.
0: Ang pinakalist na country nga nagagamit sa internet. Okay. Sige, check na ito.
1: Basi wala sila. Basi mayroon na country nga wala gidya internet.
0: Ambut lang. Let's check. Oo.
1: Sige. Mga remote play, remote areas.
0: No? Really?
1: Nag-intrigue ako sa
0: mga lirin. Top 5 countries with the lowest internet penetration.
1: Okay.
0: So, overall, number 1, okay, sa top 1 na lang, tapasugod.
1: Okay.
0: Number 1 with the least, no, use of internet or ang lowest internet penetration, it's of course North Korea. Kaya bawal to sa ilan, di ba, nga makakonect niya sa internet.
1: Regulated.
0: Less than 1% pa ha, sa population nila ang may access.
1: Almost otoridad lang. Ha? Mga otoridad lang may ano sila.
0: So less than gani 1%, so mga point something.
1: My goodness.
0: 0 point something, okay?
1: Anadman sila sa inang kultura.
0: Ginasundan sa, I don't know kung sa diinis siya na yun, ang Burundi. Ano? Ang country na Burundi.
1: Burundi!
0: Burley! Katakanto ko na to.
1: Wala pa. Uy, kung gani ka balo. Pinamatan ko ng Burundi.
0: Check kami ang Burundi. Where is that?
1: Anong spelling sa Burundi?
0: It's all you. Are, East Africa.
1: Africa. Remote area na na. Kung ano na, Mami G. Hindi malabot sa technology.
0: Naban-laban yung mga, ano to, mga animals na ang nag- Third, we have the Central African Republic. Around 12% lang sa mga netizens na nagagamit sa internet. Number 4, it's South Sudan. Mostly sa Sudan. Africa. South Sudan. And lastly, on the 5th rank is Chad.
1: Sadina?
0: Chad.
1: Chad?
0: Yes, that's Chad. A country.
1: Chad Borja?
0: Central Africa.
1: Sige naman na, Chad Borja?
0: It's found in Central Africa.
1: Okay.
0: So mostly ano, sa apat ni sila, hali ni sila sa Africa again.
1: Rwanda,
0: nga country. Nga continent, no, African continent. So ang ugaling nag-ano lang dire, pinaka numero uno ang North Korea. Because kabalo naman kita, no, how strict North Korea is.
1: Si ano lang ganyan gagamit?
0: Si
1: pamilya lang niya, no? Ni, sino ka rin pangalan sa kanila?
0: Presidente sang
1: Kim Jong-un. Siya lang gina.
0: Siya lang giguro gani. Okay, less than 1%.
1: Siya lang gina, pamilya.
0: Siya lang guro may Facebook, ay.
1: Siya lang. Pero mga kurmuro, mga bata yan, nag-eskwela na sa ibang light class. Hindi nga nga eskwela sa mga European countries.
0: Sabi no, they are living a life nga ano gijaya. Anyway, muna ang ato niyang nahibaluan sa subog, no? So it's a fact nga kung sa diin number one internet user with the most penetration amo ang China with billions of them using it, and followed by of course India.
1: Pero niya mga katropa yan, may-ari na sila lain nga mga ano na yan. Lain nga mga networks nga ginagamit.
0: Kita mo mga scam? Laban-laban India?
1: O gani, malo.
0: Ka-China.
1: Okay kayo!
0: Korea na yan.
1: Thank you so much. Alas, siya na ba yun sa istas ang gabi, mga katropa, nakapanyapo na kamo, busog na kamo, timpla na sa Santon Gold Herbal Tea. Para ma-enhance ang inyong digestion, naming pamuhin, magandang pagtulog sa gabi. That's Santon Gold Herbal Tea.

0: Well, ka po si Gapon para sa inyong programa Extra Drive. Si Katropang James King.
1: Katropang Mommy G. Tutok lang, dirisa. 103.9 XFM, Bacolod.
2: X.

0: Exciting! Sample Plus
1: Gold. Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Ang galang katikati.
8: Sanfon Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyo
7: magaan.
9: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
9: gimbat yan. Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Makatuka, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Mga katropa, dalhin na, try mo at inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas malamit, kapabaskog, kapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
2: Hala, ka-exciting!
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
4: Extra Drive.
5: Extra Drive
4: with Mommy G and James King on XFM.

0: Oras, mga katropa, alas 7:53 na. Tiyon na para kita magpahuay kamay. Pero, pasalamatan tagali mga taga-Sagay, XFM Sagay, no, nga nagtutok sa ato. Pantayan nyo dugi-dugay nga, halit pa kagina alas 4 sa hapon. Pantayan nyo naman dugi-dugay ang aton nga phone pal.
1: Oo, alas 9 to alas 12. So, pantayan ninyo si Troy Tisoy, kag si... Siguro upo dyan na si Dolfo.
0: Dolphy
1: or Dolfo.
0: Tropang Troya, no?
1: Oh, yeah.
0: Salamat nga madamo sa inyo talaga mga katropa, no? Kami naman nag goodbye for now, pero not forever. Balik yes. Na naman kami buwas of the night sa Gihapon,
1: mga katropa. Same time, ha? Alas 6 at walas 8 sa gabi.
0: Upod si katropang James King.
1: Katropang Mommy G. Always lang ang magpamati sa 103.9 XFM Bacolod.
2: Extra Drive. XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting!
3: The secret of health.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
5: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag verde ngaw tanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag verde nga mga utanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The secret of health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida to sininga digestive system, halakapang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
5: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sa sirkulasyon kag magpanami pagyan ang pag-functionar sa aton kung sa niya kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa ang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa niya pag-pahanunot. Kag may manami man Sir Josil nga efekto pag-abot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride. Kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Kaya isama na siya sa approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
0: Yes, to help!
4: Mag-inom ka mo sa ultimate trial. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
2: Sunthone Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imusin nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi pira sa Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The secret of health. Supple
1: Plus Gold. Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Sister Pain.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert.

0: FM Santo Gold Live Testimony.
1: Aurora Valley, Siniloan, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santo Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santo Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santo Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santo Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfall kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunfall kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Mga katrupa, excited!

0: Exciting! Santon Gold Live Testimony.
1: Lin and Yosap po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na magbanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig pa ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tumig sa lawad na pagbiyahe, ang sense the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita nga mga driver, mag-inobus ang sense the pain.
1: Sense the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sense the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na, sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Exciting!

0: Trini, hindi ko nalagawan kung sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip ng akong ulan sa Sister Pain para dire-diretso ang Trini.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton natunan. Pampagganas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Woo!

0: Damak-damak.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Si Dali.
0: Dali?
1: Tan.
0: Grabe. Gin-i mo, gin-highlight imo ilong, no?
1: Yes.
0: Oo, daw amo ba?
1: Managali ka nagdaw.
0: Mga palayag ng programa nga Phone Pal sa bilog nga XFM station sa Negros Island kag bilog nga Western Visayas. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod sa XFM 103.9. Upod ta si katropang
1: Jen Ray.
0: Again?
1: Jen Ray.
0: Again?
1: Jen Ray.
0: Garo ha?
1: Jen Ray.
0: Ano? Hindi ka sigurado ha?
1: Jen Ray gani.
0: Jen Ray?
1: Jen Ray.
0: Again?
1: Juna Ray?
0: Juna Ray?
1: Oo.
0: Patay ka ganyan. Is that girl or boy?
1: Boy!
0: Again?
1: Juna Ray.
0: What?
1: Amot.
0: Di ba tabi?
1: Juna Ray?
0: Wrong. Sir Jodere.
1: Ah, Jodere. Sorry for the...
0: Patay ka kay Jodere, ginobro mo sa babae. Hindi kayo katapak sa kuling.
1: Ay, kuling, hindi.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Again?
1: Papa Rodel.
0: Winston Villanueva.
1: Kita mo lang.
0: Sa Kanlaon 101.7 XFM with katropang
1: City Boy
0: Baby Ron.
1: Kita mo.
0: Sa Sagay XFM 87.5 Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sila Ibi Magalona, Manapla, Victoria, Skadi, Sagay, Kang Eskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Sakto sa ba? Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Jen Ray.
0: Shamin.
1: Ah, siya naman.
0: Ginlita-lita ang animal. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
0: Kuya Jay. Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel.
0: Again?
1: Noel.
0: Neil.
1: Sabatin niyo.
0: Si Alex lang hindi yan natsakto sa bat ba?
1: Makatilaw ginagin si Alex ha.
0: Oh, this year ha, hindi ko magkalipat. Manog-open naman ang XFM Kulasi kag XFM San Carlos sa Negros.
1: Wow!
0: Yes. Batian kita sa bilog ng Antique. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Troy Silangka.
0: Be with you until 12 midnight. Subong agab isang
1: sang May 19, 20, and 26.
0: Day?
1: It's a Monday. At Tuesday, guys. Sorry, wrong number.
0: WB.
1: It's a Tuesday.
0: More music coming up sa pagbalik na sa Phone Pal. Dire lang sa inyo paboritong istasyon ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Herbo, food supplement for men.
3: Ako si Jaime o sa karitard na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
4: Let's say yes to health.
3: Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Lola na chance makabawi kagi. Wala na gid. Wala ka na gid sing mas may malawig pa da nga ginhawa.
1: Kumi oxygen ta.
0: Dali lang gusto mo oxygen.
1: Tang.
0: Gusto mo oxygen.
1: Tang. Gani.
0: Dali lang kuhaan ta ka. Lang gida. Walang tao ka mo sa live. Troy Tisoy official kag Troy Tisoy. 2.0 sa Blue Apps sa TikTok. Troy Tisoy official ha. Ipakita ko sa inyo kung anong oxygen tank nga kun nga ipahaklo ay dulpi. Aray. Hindi ka magtulok ha. Hindi ka lang ha. Piyong anay, piyong. Piyong!
1: Muklat-muklat ka ha. Diyan ang kita. Dasigaw lang sa may gambalo.
0: Ready ka na?
1: Oo.
0: Okay.
1: Muklat na.
0: Aray oh. Kita mo ni?
1: Ano na?
0: Ari oh.
1: Pricing with sir.
0: Amo na ako niya tagsin. Makaya mo na enak loon.
1: Pagdundo mo sa akong sunog.
0: Ano, malo fire?
1: Extinguisher.
0: Very good. Spell extinguisher.
1: Ambot ay. Alayo na lang bala.
0: Color green pa na para sa electronics. Gusto mo pula pa, Ged? Gusto mo pula?
1: Asa green lang ko.
0: Ay, pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And temporary, mahatagos ang international nga number ha. Kay ang 0915, wala akong madala na bilin. Kay subong ang tigkumpiskar sa isa ka cellphone.
1: Wala mabayaran.
0: Hindi, subong ang tigkumpiskar. Kay tungod niya, wala. Ipang-ukay ana yung mga messenger. O kung sino nag-message. Nag-gets mo na ang kumpiskar?
1: Oh, correct.
0: Iremit ano sa mahal ka makaako.
1: Amo na kay. Hindi ka na mag-agi sa pare.
0: Nugayi ko na. Ikaw yung panugid ka na aga. Nugayi ko na.
1: Uy, ala!
0: Panugid ka.
1: Ano man yung labot?
0: Ba, si Troy, ang amon to color kagabi. Ginsave niya naman tuguro number mo.
1: Uy, te, amakon mo na banwa.
0: I-retrieve ko ba lang CCTV ba lang? Ay, pamatian ko yung chismis na duwa.
1: Mana muna kung makasasala ka mo.
0: Ako nga ang number nga talaga nyo sa Globe ha. Globe 0976. Temporary lang niya. 0976-0311-569. Diwat? 0976-0311-569. Dara ka mo dial kung Globe ka mo ha. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
0: Hi, good evening. Isa naman ka sulog ang aton nga caller sa mga gabi. Pangalan? Hindi pa yung loudspeaker ba lang yung cellphone? Kaya hindi klaro ang sulod.
1: Direkta ka na lang kasi mo cellphone.
0: Shout out gali kay Siro Nima. Second option may yung gabi. Shout out dabi sa control na shout out na kay Zilia Bleach. Good evening ka kay Mary Joy sa TikTok ng ama viewers. Migo, okay na?
2: Okay na, Troy.
0: Okay, may yung gabi. Pangalan?
2: Hindi siya natutulong nag-request, Troy, ng pagdating ng panahon, Troy.
0: Ah, tingnan nagtawag ka naman, diwat. Namian ka sa mong joke?
2: Wala may nag-text sa akin, Troy.
0: Wala may nag-text sa imo?
2: Troy?
0: Tingala ka pa? Tingala ka pa?
1: Sa team song mo pala kadaan nga.
0: Pagdating ng panahon.
1: Pagdating ng panahon.
0: Oh, kanta habiluat ang pagdating ng panahon, be?
2: Pagdating ng panahon, bagay ko nagpagpo.
0: Sala, gani, gintudloan ka na nagligat. Amo na ni Subong ang bago nga pagdating ng panahon. Oh. One, two, three, go.
1: Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga.
0: Bish!
1: May sound effect pa ba?
0: Iyan balan ka naging nalain na mo. Te, masigi ka pa?
2: Ambito, Troy. Ano, Troy?
0: Ano?
2: Arap nga gali sa buwan pagdating ng panahon.
0: Oo, oh, gani! Taga Cadiz ka, Jason, no?
2: Oo.
0: Hindi ka sa Cadiz?
2: Barangay Mabini.
0: Barangay Mabini. Kapangatag kami radyo. Para makita ka man namon, kadto ka di sa amon istasyon kung mag-abot namon radyo, ha?
2: Bailuhan Taguba?
0: Ha?
2: Bailuhan Taguba?
0: Bailuhan Taguba. Bisa na. Bailuhan Taguba kaging nakapun, ha?
1: Oh, correct. Kung sa malipot pa nga pulong, natuli, bala.
0: Ano, ano, ano?
2: Ano na kaya dibolo kung di batere?
0: Solar. So ma-solar siya, ma-solar siya kung isaksak mo siya sa imulubot. Kaya init man na, di ba, Dol?
1: Oo, ah.
0: Init, no?
1: Init ka rin sa kam.
0: Wala yung may nag-text sa imo?
2: Wala yung Troy. Na, ano man? Hindi ko na nambali. Hindi ko na nambali doon. Kaya init ka sa kam.
0: Ano gani? Inchak to gimo kuno hambal mo nga init ang sakam.
1: Oh, init gid man. Oh,
0: ano na ganing sakam? Ha? Ano na ganing sakam?
1: Kung sa English pa sikong.
0: Kung sa Tagalog?
1: Sakong.
0: Singit.
1: Singit gali.
0: Ano to gimo nga pag paano to pag-explain mo nagligad sang pag-plug mo sang number raw daw hindi man to guro. Oh, chak to pag-explain mo mumula may nag-text. Na. Ano to gani work muli what?
2: Isa ka construction worker sa Manug-Arador.
0: Ah, construction worker. So bung ano ginang ubra mo? Manug-Arador o construction worker?
2: Construction worker. Try ka magpuli ko sa umama. Kalarado ko, Troy.
0: Ah. De, ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang bolang ka anis.
0: Ah, amon ang wala gali may nag-text sa imo.
1: Oo, kay wala na subong nga pa na.
0: Oo, ambol kag hanes ko, no? Ang dapat pangitaon mo, ang dapat nga pangita, pamati, bala anay. Wala kaga pamati mo, gadali-dali ka mo. Ang imo pangitaon dapat, kapangita kasing babae nga single mom, pagustuhan mo kung diin malagaw, gaan mo pa sing kwarta kung maglagaw. Ha, amon na dapat. Yeah, no.
2: Yes.
0: Ha?
2: No.
0: Oh.
2: Tagaan mo kwarta ko, ibigilang ikaw sa mga tablao.
0: Ati, okay lang na, hindi ka pa. Makadamo siya.
1: Kung magbiglang liko siya, kundi kanto ka man sa igpat-igpat eh.
0: Amo man?
1: Oo. Eh?
2: Kahit na yan, kahit na yan, batasan yan, amo na.
0: Ati, wala may matek sa imo eh.
1: Amo.
0: Kahit na may imo, wala may matek sa imo.
1: Amo.
0: Dapat ang mga matarong dapat aton baliktaron subong kaya mo na nang uso. Oo. Dapat ang imo ginapangita mga party girl, magpuli lang sa balay kung lutuan ka na, tapos kung may ara baili da sa Cadiz, mamaili man siya. Amo na. Te mapasugot ka.
2: Kun mabilabton pwede, kun unaram lang ngiti, masugot lang ko.
0: Duga-duga ka. Oh, liwata, liwata. Ang ginapangita mo, hindi honest?
2: Hindi honest ka, malbita ka sa plada.
0: Correct.
1: Amo na, amo na, amo na, amo na.
0: Dugay-dugay, kalma yung matex na mo. Oh, lawag number,
2: 09-966-05-36-890.
0: Liwat?
2: 09-966-05-36-890. 890.
0: Bisan hindi ka na lang magtawag, i-text mo kami kung may ma-message, ha?
2: Okay, Troy, salamat.
0: Kaya kung may ma-message na, very effective ang aton gani. Nga ano, aton nga marketing strategy. Ang ano ganit na pangita mo, ang?
2: Maldita, suplada, kagabuga kalayo.
0: Dragon. Salamat, Migo Jason, may gabi, regards sa mga taga-Cadiz.
2: Salamat,
0: mga bae. Oh, may matex na doll, babi mo?
1: Mm.
0: May matex na iya, basahan mo na nga itong diskarte, oh. Kaya kasagaran, subong nga daan, wala na pa formal-formal, ah. Kung anong gusto sa babae, pagbigyan na yun, ah. Kung wala ka may ihatag, quits ka, eh.
1: Oo, eh.
0: Diba?
1: Correct, iya. Yeah.
0: Amo man lang na. O, liwat.
1: Ha? Practical na subong mga babae, iya.
0: Amo man. Agi gani.
1: Oo, ah.
0: Sila pag ginabayaran subong sang afam.
1: Oh, tuod na!
0: Diba?
1: Ripayon mo lang nga, Pam.
0: Uy, may nagtawag pa, Gid. May nagtawag pa, Gid, oh. May pag-u.
1: Sige, be.
0: Dahil lang, check ta, be. Hello? Mingab, eh.
1: Patsyanay mo radyo, paliyog.
0: Hello?
2: Hello?
0: Oh, hindi ko patay sang radyo. Oh,
1: patsyay mo radyo.
0: Na, kita mo daw langka sa pamatian. Harang ka pa da, hello? Karong ka na lang tawag ha, para hindi ka magugta sa amo na.
1: Langkawas, gidya.
0: Oy, pinaka the best nga kape mga katropa, no other than Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa kagwapo mga kape ka na. Healthy ka ba?
1: Kagparisi ini sa premium DT soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang YesWell products sa Rama Bacal, sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. It's 4 minutes before 10 o'clock. Mabalik pang phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dovi lang kapag-eh.
0: Kuha po na luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Southern Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Southern Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Southern Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
0: Mag-Southern Plus Herbal Oil, garantisado.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Southern Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
2: Southern Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Southern Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Southern Plus Coffee ka na. Southern Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Southern Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Southern Gold Herbal Tea.

0: May minor pa na nga nabilin. Balik na sa Phone Pal ka programa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na...
1: Tindog-tindog pa.
0: Ah?
1: One more time. Lagi na doon lang man sa atong Sanson Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Doon natusok, hindi mo alatrasan ba? Ang ESL products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, QGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa inyo nga mga suki nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Mayong gabi kay Graciel Joy de Strauss ang Kabankalan, Mark Aguado. Mayong gabi man kay Vicente Alulon. Hello.
1: Hello and good morning. Good morning.
0: Tara-tara.
1: Mayanggap ilan na kay Marisa sa Baiton.
0: Kay Bogart, kay Bro Rafael is also watching on TikTok. Sa Troy Tisoy Official, Just Real, and I'm Proud Ilonggo. Good evening. Thank you so much for watching and listening to our program. Nga, anong title ka isang program?
1: Phone Pal.
0: Pwede na ka mga tawag sa XFM call and text line mga katropa.
1: 0912-0076-793.
0: Again?
1: 0912-0076-793.
0: Again?
1: Intakto na na.
0: Kag sa temporary nga call line nyo sa ako na 0976-0311-569. Social na ba lang number? Kaya ano na siya?
1: Pang international.
0: Starlink na siya nga number.
1: Wow. Napakilala
0: Na
1: nga manggaran.
0: Maka-Starlink ka, daw may nagbakal ka gina.
1: Sige lang pala.
0: 0976-0311-569. Wala to may masabat sa inyo sa 0915 ko. Wala ko madala sa liwat, no? Sige, mayong gabi sa tanan naton nga mga commuters kag sa aton man nga mga drivers. Hinahinay lang mo sa pagpadlagan sa inyo mga salakyan, na may joke ko. Ano nga guma ang wala nagadlagan biskan nagadlagan ang salakyan?
1: Si Richard Goma?
0: Ano nga guma? Ang wala nagadlagan bisan nagadlagan ng salakyan.
1: Firestone?
0: Ha?
1: Firestone?
0: Sa di mo naging buol?
1: Tika yung ngalan mo na.
0: May iban pa?
1: Wala na. Firestone.
0: O, ang sabat?
1: Ano?
0: Reserba.
1: Oh, okay.
0: Yung joke lang ginani na nairo sa gligag, bro.
1: Nalipat ko.
0: Dapat kung palangga mong isa ka tao, wala mo dapat pinakalipatan.
1: Sabagay.
0: Basi kung ginapalangga mo lang si Nanay Rose.
1: Eh, wala pa man sa nagdaog ah.
0: Amo gani.
1: Dumulan sa katawag, no?
0: Di paano may kung 3K yung madaugan? Palanggaon mo siya, bisan 3K yung madaugan.
1: Bisan 3K na lang.
0: Pilabahin mo sa 3K, yung kaso palalaan niya ka.
1: Mga 1,000 man eh.
0: Nagabangayo ba yun? Amo nagaliwala nagkakadao kay mo permigin na ginatandaan ang adaan na may kulaon nga 1K.
1: Amo nagaliwala nga makapadag aman sa kay.
0: Para may pamiliti ka na sa magpuli ka sa mga mansyon.
1: Para mabisan paano, may partida man ko.
0: I-vlog na imo mansyon kung masaylo ka na. Follow lang ka mo sa Troy Tisoy 2.0 para makita nyo kung ano katahong mansyon ni Dolphy. Ano lang to sa payag-payag lang to sa tapos ang papagkawayan pero katahong sang location.
1: Ay, bisan papag lang na sa kagkawayan niya kung mansyon man niya ang...
0: Oo. Antupad.
1: Correct.
0: Antupad na pala yung mansyon. Pero yung importante, may ara sing electricity, may
1: tubig,
0: may source of water. Anong gusto mo, kinanglan mo man nga may magwardya para sa nasang mahiligon ka man sang, ano, sa mga pet na ang ginatawag.
1: Oo eh.
0: Ano man nga pet ang imong...
1: Toy.
0: Hindi apet pala. Mga toy mo na yung muyaman. Ido. Ido ah, dog lover ka man.
1: Yes. Ah.
0: Nga nga dog lover ka. Kay imo nga paborito position, dog style.
1: Ha?
0: Amo na ko no, ang mga dog lover, ang ila favorite position is?
1: Is dog style.
0: Tuod?
1: Amo sila ya.
0: Makigan kita rin kung nag-uo ka.
1: Amo gin. Pwede ah, kay ang mga ido ya, sigurado ginaiya nga
0: man's best friend.
1: Man's best friend ginaiya. Oh. Napatunayan ko ginaiya.
0: Oo. Oh. Pero ako on man nung kung hindi nakaagi ka dog style wala.
1: Ha?
0: Kaagi ka dog style wala.
1: Sa muna eh.
0: Eh, sa muna nga dog lover ka.
1: Pwede na kayo mag-watch.
0: Nga man.
1: Sakit.
0: Bisan gamay lang, sakit ni Japon.
1: Sakit ah,
0: nga man tigatig agay.
1: Mayo pang bao.
0: Ay, ang exciting part ako maumul-umul pa yung sigdasigo niya blaw, no?
1: Amo na gani.
0: Oh, eh, tingin na sigdasig yung gidaw.
1: Garagit net.
0: Garagit net. Garagit net. So mo lang ito kay isa ka na try mo.
1: Ay, kay isa lang niya ah.
0: Wala ka na dahil nagliwat.
1: First and last.
0: Asa nga nag 63 na edad mo, wala ka na ka try liwat. Pero wala mang ginapangita.
1: Ha, wala ah, kay kasakit ka.

0: hindi sila gustong makilala ang ila boses sa radyo, pero do hindi man halata nga ila tutuod nga tingog ang sa radyo kung sa cellphone sila gagi
1: gani,
0: no?
1: Man.
0: O ang iban gani kapila mag-intra.
1: Ano ah?
0: O,
1: ang intra gani si Ben Bento kagabi.
0: Bago ta to recruit.
1: Oh. Kala tapos bukuhon niya pa ko.
0: Nga.
1: Nangagad ko kuno si. Ay nano.
0: Dikay tuod man hindi tuod daw.
1: Sige na lang gani.
0: Tuod yun man?
1: Ha?
0: Tuod?
1: Secret na lang.
0: Ay dali lang mega panawag. Mayong gabi line number 2. Hello?
1: Hello, good evening.
0: Dahil lang nga, i-kakson ko lang ang ano, ang linya ko sa, nakakonek abi sa akon nga smartwatch Dolph, ang ano, ang tawag.
1: Sosyalan.
0: Ano ko lang, i-kakson ko lang, ano, arena. Hello, may gabi.
2: Gandang gabi po.
0: Na, aragali. Gandang gabi po. Pangalan?
2: Poland po.
0: Roland?
2: Poland.
0: Poland?
1: Poland.
0: Taga saan po?
2: Andito po ako ngayon sa Mandaluyaw.
0: Ah, Iloilo. Bakit Tagalog ka? Taga saan ka?
2: Mariones po, Tondo.
0: Tondo. Bakit napunta ka dyan sa Mandaluyaw, Iloilo?
2: Dito lang po natin sa trabaho.
0: Anong trabaho mo dyan?
2: Sa construction din po. Dito po natin.
0: Wow!
1: O ba't ka naman
0: nakatawag? Nakakaintindi ka ba sa aming ano, pinagsasabi sa radyo?
2: Konti po.
0: Pero tumawag ka sa amin. Kasi alam mo na marunong kami mag-Tagalog?
2: Oo.
0: O, ikaw na mag-usap dyan, Dol.
1: Ha?
0: Kasi magaling ka naman sa Tagalog.
1: Kaya nga eh. Ba't ka, ano, tumawag dito? For what purpose?
0: May papablatter?
2: Nagharap
0: ng Capex na ano. Akala ko meron kang papablatter eh.
1: Ang tinig ko nga, ano,
0: may ka-sex?
1: Naghahanap ako ng sex.
0: Hoy, ilang buwan ka na dyan sa Iloilo na, ano, na na-assign?
2: Pa?
0: Ilang buwan ka nang na-assign sa Iloilo from Manila?
2: Almost 2 months na po.
0: Almost 2 weeks?
2: 3 months.
0: 3 months. I-check ko muna yung kabilang linya, baka babae ito. Gandang gabi, line number 1.
3: Hello, Troy.
0: Ay, lalaki. Maya-maya ka na, maya-maya ka na. Unahin muna namin yung Tagalog kasi bago to eh. Oh. Almost 3 months ka na nasa Mandaluyaw. Kamusta naman yung ano, yung experience mo sa Iloilo? Ano ba yung ano, yung napansin mo? Malayo ba sa Manila? Katulad na din sa Manila yung environment ng Mandaluyaw or Iloilo?
2: Alos parehas na din. Kasi yung may alos nakita ko dito, may mga panggabi rin pandrabaho.
0: Oo nga, tama naman. Kasi hindi na tayo malayo or lalayo pa sa Manila. Kasi kung sa Manila merong mga call center, dito naman sa Iloilo meron na ding call.
1: Call girl.
0: Call center.
1: Akala ko call girl.
0: Basta titigil talaga ako sa pagsasalita. Meron talaga itong idudugtong yung kasama ko. Pagpasensyahan mo na, Polan, ha?
2: Okay lang.
0: Ilang taon ka na, Polan?
2: 38 po.
0: 38. Baka meron kang asawa doon sa Manila. Nagpapasingle-single ka lang sa Iloilo.
1: Iniwan mo lang.
0: Oo.
2: Wala ko. Hindi po naman akong tatawag po, nakikinig sa radyo nyo kung mayroon po.
0: Pero edad mo is
1: 38,
0: ha? Single ka pa?
2: Oo. Single po.
0: Wala kang inanakan doon?
2: Wala ko.
1: Wala ka rin jowa?
0: Na lalaki? Baka yung kasama mong construction worker din yung gusto mo?
2: Hindi, depende rin, no?
1: Alam mo, Poland,
0: side A, side B din pala.
1: Type ko yung mga construction worker.
0: Bakit?
1: Kasi...
2: Bakit po?
1: Maasim sila.
0: Ano pa, except sa maasim?
1: Ha?
0: Ano pa, malakas. Except sa maasim?
1: Siyempre, malakas.
0: At?
1: At,
2: malakas.
1: Kahit na...

0: Yes, that's it. Oo.
1: Matigas.
0: At matigas.
2: Saan yung mabigat sa trabaho
0: eh? Ha?
3: Matigas?
2: Saan yung mabigat sa trabaho?
3: Oo.
2: Mabigat.
3: Tama, tama. Pero totoo ba? Hindi ka nagluloko? Pwede din ka sa ano? Sa lalaki?
2: Naka-spiritual po ako nung nasa 20 ako, 21.
0: Okay. So nakaranas ka na.
3: So hindi lalayo-layo si Dolphy, pag magme-message sa'yo, i-entertain mo din.
0: Oh, pahipo nga.
3: Ang harot.
0: Charot lang.
3: Ang harot ng haliparot. May Facebook?
2: Wala pa. Bago lang po sa ako eh. Ay. Hindi ang minig sa mga social media.
3: Ikaw lang yung taga Maynila na hindi ano, oo, hindi nag-sign up sa mga social media. Bakit? Ano bang reason mo na hindi ka sumali sa mga social media na yan?
2: Kasi marami naman kayo yung sabihin. Maliloko kaya ano, kung bili ako mga music.
3: Ganyan. Iba-iba din kasi yung trip natin, Dol. Kahit nga ako, kung hindi lang ako nagtatrabaho sa radyo, magdi-detach din ako sa social media eh. Gusto ko yung social worker.
0: Oh.
3: Oo. Department of Social
2: person,
3: Worker.
2: No? Pa? Mas maganda mo yung person. Mas maganda mo yung person kumpara sa mga social media. Nakikita mo talaga.
3: Kaya nga
0: eh. Sa bagay, pero paano mo sila makilala kung walang social media?
3: Oo.
2: Patulad dito, mayroon man nabagitan sa inyo, ganun.
3: Pwede na rin. O diba, kasi merong exciting part dyan kasi na hindi mo agad-agad makontakt doon sa social media or mga social media platform. Magkikita kayo through text or call, at dyan kayo sa Iloilo magkikita, para exciting din naman. Kasi pangit naman din yan, Dolph, na pagtawag mo sa kanya ngayon or pagtawag niya sa makakausap niyo babae, hindi ibibigay agad yung social media. Wala nang katril-tril yan eh.
2: Ang iban mo kasi gano'n, naluloko lang, gano'n, naiinig daw siya, pero hindi naman, makakaya yung person.
3: Kaya nga eh, yung kay Dolphy kasi, sumali lang ito sa social media para makakuha ng mga picture sa mga gustong magpadala. Kaya hindi ka counted doon kasi wala kang social media. Kasi pag meron kang social media, bago ka makapag-ere ng number mo, kukunin talaga ni Dolphy yung ano mo, Facebook account. Para ano nga, Dol, para makapagpadala ng
0: GCash.
3: mahirap din pala yung trabaho natin, no? Kasi yung tagapakinig natin, Dolphy, meron na talagang Tagalog, ha? Hindi lang talaga Ilonggo, so mapapasubo tayo nito. Gusto mo ba na mapapasubo, Dolphy?
0: Gusto kong magsubo. At gusto ko rin isubo.
3: Ano-ano ba yung katangian ng isang babae na gustong-gusto mo, kaibigang Polan?
2: Kahit simple lang, hindi Marte, kung anong katanggap niya ako.
3: Pero marami ka nakikita dyan ng mga taga-Iloilo, most especially habang nagtatrabaho ka, meron dumadaan-daan. Magaganda ba yung mga taga-Iloilo?
2: Maganda.
3: Maganda? Sexy?
2: Sexy.
3: Masarap?
2: Hindi ko alam.
3: Hindi mo pa kasi natikman. Pero pag matikman mo talaga, sabihin ko sa iyo na di ka na talaga uuwi ng Maynila. Dito ka na lang sa Iloilo talaga magpo-for good.
2: Mare.
3: Oo, kasi andito na yung forever mo eh, di ba? So mga taga Iloilo nakikinig, mga ilang taon ba yung hinahanap nating babae na taga Iloilo?
2: Level 30 pa ganyan pala.
3: Wow, meron palang level. Kodol, anong level ka na?
0: Ha?
3: Anong level ka na?
0: I will think it over.
3: Nasa level 60 ka na. Nasa level 60 ka na.
0: Pa 60 mo, pa 69 na lang.
3: Hindi ah, 50-50 na lang eh. sige nga, ikaw nga mag-describe ng hinahanap mong babae. At taga saan, ikaw na, ibigay namin sa iyo yung himpapawid para mapakinggan ka naman ng mga babaeng nakikinig ngayon sa programa namin. Go ahead, sir.
2: Naghanap pa ako na kung sino lang gusto maging patik sa inyo. Yung lang. Ay, hindi Marte. Kahit hindi nga ganda, basta mabayad. Hindi choosy. Hindi makipag-gita. Nasa edad ka na sa 30 pataas, so okay na rin.
3: Number?
2: Ang number ko nga pala, ano, 0966-1925-964.
3: Okay, ulitin mo pa ng isang beses.
2: 0966-1925-964.
3: Alright. Sir, enjoy ka dyan ha sa programa namin. Magaganda ba yung mga tugtog namin?
2: Oo, nangangangangig ako lagi.
3: Oh, pues, papangitin namin ngayon. Paulan, maraming salamat at mag-ingat ka dyan sa Mandurriao, Iloilo. Salamat po.
2: Thank you.
0: Sige, okay. Bye-bye.
3: There you go. Ang aton nga caller nga Tagalog. Budlay ka dyan sa bungid doon.
0: Oo, amo na kayo nag-plug ka sa international.
3: Hindi lang tagali po, hindi kay Ilonggo, matagalog na kita. So, i-ano taliwat, i-practice taliwat aton nga Tagalog, nga daw Tagalog yung aton tono. Pero galing kaysa kadugay yun nga nagahiligay nun kita, daw hindi ka dyan kaya nga mag-Tagalog, tanga daw wala sing Ilonggo nga tono.
0: Pwes, may in-English naman ta.
3: Later, if we have a caller from international port.
0: Yes, especially from Australia.
3: Yes, international port of origin. Minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Si Katropang Dolphy Langka.
3: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Do matapos sa tanda akong ginawa, nauna ka pa, ha?
1: Gani.
0: Pila ka na ka, adlaw nga zero, ka na lang nga zero.
1: Ano nga yung adlaw? Binulan.
0: Pabasko ga, inyo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C kag Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Ka kung gusto mo sang Cutis for sila na Cutis Artista, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Ang mga Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na. XFM call and text line.
1: Yes, at 0912-0076-793.
0: Hello, caller. Good evening. Ay,
1: hello.
0: Hello, may gabi.
1: Mati lang sa ho.
0: Mati lang sa. Oh, te lang ka, gud siya. Oh, dito sa piyak, te lang gud na. Line number 2, good evening.
1: Hello.
0: Ay, may gabi, pangalan.
2: Hello?
0: Yes, ma'am, good evening. Welcome sa phone, pal. You're with, hello? You're with Troy and Dolphy. Hello?
1: Hello?
0: Batian mo kami, ma'am? Dahil lang idolpa?
1: Oo.
0: Dahil lang kita kay... tawag ni gani, ah. Ah, mabatian niya ta, ah. Hello, ma'am, good evening.
2: Hello?
0: Yes, ma'am, batian mo kami? Ngali, hello, ma'am. Mayroong gabi.
3: Hello?
0: Oo.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: Mabatian mo kami, ma'am?
3: Oo, Troy.
0: Dahil lang yun, ma'am, may ikarga talang ka sa amon nga Bluetooth. Okay na, ma'am. Batian mo na kami?
3: Oo, Troy. Okay na.
0: Ay, pangalan?
3: Joylyn.
0: Si?
3: Joylyn.
0: Ah, si Joylyn. Joylyn. Taga din si Ma'am Joylyn?
3: San Enrique.
0: Iloilo o kung Negros?
3: Negros
0: na
3: Troy.
0: Ah,
1: San Enrique.
0: Oh, diri dapit sa mga ano, sa mga Pulo Pandan, mga muna.
1: Pagkato Pontevedra.
0: Nan. Nga nga naka panawag man ang gwapa namo na color nga si Ma'am Joylyn sang San Enrique.
3: Mangita ano Troy? Eh?
0: Huh? Troy. Mangita nga, mangita kasing maskam. Hindi askam sa pag scam sa pagigugma bala.
3: Oo, eh.
0: Pila na edad mo? Pila na edad mo?
3: 42.
1: Oh, 42? Ang tingo mo ba daw? Ano lang?
0: 41.
1: Buta nga ito, 1.5?
0: Ma'am Joylyn, dali lang gid bala. 42 years old. Anong status ang imo love life subong? Balo buhi ni? O kung balo patay?
3: Balo buhi, Troy.
0: Congratulations. You deserve it.
1: De, if you don't mind, ka anak bulagay ka mo.
0: Oh, man.
3: May ibang bahay sa Troy.
0: Oho.
1: Ahay, nasa kabilang bahay.
0: Pero napamataan niya ka? Napamataan niya ka?
3: Oh, Troy, isa.
0: Oh, okay na. Okay na na.
1: Oo, at least may trophy ka.
0: Oo, no, pila na edad na nasubong sa bata mo?
3: Ano, Troy? 20.
0: Bayi laki.
3: Babae.
0: Babae. Eskwela?
3: Mm-hmm.
0: Very good. So, ang work mo naman niya, Ma'am Joylyn, dira San Enrique, ano?
3: Aga, bantay-bantay lang ko si Troy sa may subang tindahan, Troy, ah.
0: Ba, may ara ikaw sing small business?
3: Small business.
0: Sana all. Te, nga nga... Nainggan nyo kasama ni Dolphy. Mm-hmm. Kapati ka man bala nga may mapatigayon kami si Imo subong nga gabi.
3: Wala man, Troy. Ah. Unyara lang, Troy.
0: Oh. Amo na yung tsakto nga sabat. Hindi kagin magpati sa amo.
1: Ito, wala man kami.
0: Pati ka na. Dugay ka na gamamati sa amon program, ma'am?
3: Dugay naman, Troy. Kaso hindi ko pa salot, eh.
0: Ah, ano na pamatian mo? Radyo o kung sa Facebook ka lang ka-monitor?
3: Radyo lang, Troy.
0: Ay, klaro. Ta sa San Enrique.
1: Bugan, eh.
0: Anong frequency? Anong number sa iyo radyo da kung mag-tune in ka?
3: Lipat na
0: ko. Ano ka. Pero radyo na pamatian mo?
3: Oh, Troy.
0: Kay either bakulog kagaban ka lang na da masulod mo. Oh. Pero basi sagay gani malabot na da.
1: Basi eh?
0: Oo. Basta ka pamati ka, klaro amon signal da ha?
3: Troya. Pwede mi ka tawag dam.
0: Sige ah. Nang gapangita, sige, gapangita ka subong tungod kay nakalaman ka na Ma'am Joylyn.
3: Siyempre, Troy,
1: ikat sa misa ganito. Wala na sa may gapanguit si mo, da?
3: Wala, Troy.
0: Da ka lang, mama, kay Ari na ang mapakalam sa imo dahil lang, Gid. Check ta. Hello, may gabi.
1: Hello?
0: Line, nautod, nautod. Aday lang, dial B ang gusto makipag-istorya kay Ma'am Joylyn. 42 years old from San Enrique, Negros Occidental. Diri ka mo agi sa isa ka linya ang 0912-007-6793. Liwat, 0912-007-6793. Ma'am, anong napangita mo sa isa ka lalaki? Wala labot nga nagatiga pa?
3: Ano, Troy? Siyempre, buot ng Troy. Wala kusyo. Siyempre, kinanglan may worth siya, Troy.
0: Pero sa edad mga 42 years old, mga taga-dira sa inyo, wala man nag-attempt nga mga luyag kuntani sa inyo?
3: Wala, hindi ya, Troy,
0: Ay nga, aman, hindi ka gwapa, haw?
3: Hindi mo ka magkakuyan. Ano, may tura lang, Troy.
0: Be, palang tawa ko, be, sa Facebook. Be, kung gwapa, be. Kay Camille ang ama-judge. Sige, be. May Facebook, pwede lang mabalaan ang Facebook account.
3: Wala, ako tayo ka pa obra Facebook.
0: Oh sige, yeah. Describe yourself na lang para sa aton. Describe yourself na lang para sa aton ng mga listeners nga lalaki.
3: Oh. 5'5" ang height, Troy.
0: Okay.
3: Boss na. Medyo chubby.
0: Hoy, namit.
3: Boss. Morena.
0: Abi ko puti.
1: Walo titi.
0: Baboy gali. Morena. Ah, ang buhok, lipo, taas.
3: Sugar level ng Troy.
0: Wow.
1: Sugar level.
0: Pwede gamitong toalya.
3: Medyo wave.
0: Pwede gamitong toalya doon.
1: Wavy ko nyo iya nga buhok.
0: Ah, wala kuya labot. Basta pwede na iya mapalipdan ang imo nga buhok.
1: Kaya, sa ano na? Sa di na ang wavy? Sa babaw kung sa dalom?
0: Curly na iya sa dalom.
3: Ako
0: sa sa babaw, okay. Dali lang ha. Line number one, good evening. Mayong gabi.
2: Good evening.
0: Okay, na isang tingog.
1: Oo, ah.
0: Mayari ka.
1: Patututuduhin.
0: Ngita ta iban, hinay isang tingog, Arabi. Mayong gabi.
2: Mayong gabi.
0: Yes, sir. Pangalan?
2: Ram.
0: Taga diin?
2: Taga Leon.
0: Uy, Iloilo. Ah, Ma'am Joylyn, okay lang taga Leon, Iloilo?
3: Okay na yung Troya. Kung makatabok, Troya.
0: Oh, pilang edad ni Rams?
2: 24
1: ka pala.
0: Okay, disqualify. Goodbye. Mayong gabi.
2: Mayong gabi, Mantra.
0: Yes, sir. Pangalan?
2: Mel.
0: Tuduhang tingog. Hindi pag loudspeaker. Hindi ka nakaroon mabatian ni Joylyn. Sayang ka, Gid. May nulsol ka, Gid. Nga ginbunag ka sa sininga kalibutan. Namit bala ni si Ma'am Joylyn. Liwat be, mayang gabi eh.
2: Mayang gabi man, Troy.
0: Pangalan, sir?
2: Romel.
0: Ha?
2: Romel.
0: Romel. Taga diin?
2: From Oton, Iloilo.
0: Oton, Iloilo.
1: Iloilo naman, no?
0: Pilang edad ni Romel?
2: 43.
0: Tama-tama. Perfect! Oh. Match. Galing kay Hinay ang tingog.
1: Oo, kailangan kusog-kusog. Di man bitingog.
0: Tunugi ang tingog, Romel, abe. Kaya?
2: Medyo maiwat niya ang signal, Troy, abe.
0: Hindi ah. Klaro ang imo sulod sa amon. Imo tingog mahinay. Diyan, naka-loudspeaker ka?
2: Yes.
0: Oo, hindi pa yung loudspeker. But ah, gawgtas na si Joylyn. Sa'yo mo kadugay. Sa'yo mo mag-ano ah. Okay na?
2: May
0: na hindi gani pag i-loudspeaker.
2: Okay.
0: Okay, tamo nagtunog. Ara na, okay na. Oh, say hi anay kay Joylyn.
2: Hi, Joy.
3: Oh, gabi, sir.
2: Mayang gabi man. Pagadiin ni ka?
3: Ang gabi man. Basta, saan na rin?
2: Pagadiin ni ka?
3: Saan na rin?
2: Ata, nagirot. Nagirot na, nagirot niya.
3: Ano, sa, ano?
2: Nagirot?
1: Ano, sa negros ko, no?
2: Sa negros mo, ka?
0: Oo, gani! Kapila, kasagin ka pa, mangkot, ha? Ambot, ha? Batcha, dali lang gid bala. Dali lang gid bala. Leo ko patay sang imong radyo gani migo ano, uton, taga uton leo ko patay sa radyo anay.
1: No, Ram.
0: No, Rams. Ah, si Rams naman ni. Patcha radyo. Romel, Romel.
2: Okay.
1: Ah, Romel dali. Oh.
0: Sa cellphone na pamati kag hindi pa gi loudspeaker kay may talkback na kami. Tindian mo Romel.
2: Okay.
0: Oh sige. Taga okay, taga Negros siya, ang San Enrique, part sang Negros Occidental. Next nga pamangkot. Batian mo, Joylene. Dahil lang pasabta. Pasabta man bala, anay Romel. Pag pamangkot mo ka isa, hulatom mo nga masabat. Para hindi magsinamo, iyo pamangkot. Okay lang kuno sa iyo mo, Joylene, nga taga Uton, Iloilo siya.
3: Okay lang, Troy. Ako makatabok sa Troy.
0: Okay. Follow up question, Romel. Go ahead.
2: Ato sa manana ay pang dumanggat lang ang robot na diyan.
3: Hindi man aklaro, Troy man.
0: Hindi kayo klaro, Romel ang imutingo, kanugon sa imo.
1: Kanugon?
0: Inulsulan mo gini ang gabi nga ni Subong ang nag-istoryahan na itang apat. Do hindi ka gid makatilaw sa taga San Enrique nga ano, mapino. Pumukumo kag
1: wala bobo.
0: Sige klaro no, sige sige mga ita tas ang klaro kay iyawan ta ka pa intindi. Oo. Hello?
3: Hello? Hindi klaro ya tingog.
0: Gani, hindi nangita ta iban. Hello, hello, mayong gabi. Sir, dali lang gid sira, dali lang gid sira. Hello, mayong gabi.
2: Mayingag, eh.
0: Pangalan mo, sir? Dali lang, gitbala. Wala ta nga, muna nga pamangkot. Pangalan mo, sir?
2: Si... Rams.
0: Hindi ka gani. Pwede kayo 24 ka pa lang. Baka tig-amal sa ulo ni sir. Ba-plug ka na lang sa number mo, ma'am, para malingaw ka, ma'am, damo kay entertain. Okay lang sa imo, ma'am, Joylene.
3: Ay, sir. Ay, Troy, hindi ko klaro. Itingog, Troy.
0: Amo gani, na, ma-plug ka na lang sa number mo para damo may ma-text sa'yo mo kag may pilian ikaw.
1: Di, okay lang.
0: Okay lang. Para malingaw ka man nga ka-type-type sa'yo mo cellphone. Oo, para ma-ano man, magamit mo gid maayong keypad. Nautod. Ay, ambot. Tapos ano pa ta makita sa lalaki nga kabalo mag-discarte, man?
1: Amo good, eh?
0: Nga rin lang, hindi tiga ulo, gaan instruction. Ang number ni Joylene, ari sa akon. Sa mga gusto mga ayo, i-message nyo kami sa 0912. Ari na si Joylene, diba talaga? Hello, ma'am, Joylene.
3: Hello,
0: Joy. Oo. Ma-plug ka na lang, ma'am, sang number mo, ma'am, para damo ikaw pilian.
1: Mm-hmm.
0: Kikaugtas kami sa mga lalaki. Mayo lang sa una-una, kabalo mag-discarte, pero kung ara na gani, impronto, daw hindi nakatikap sa sungad.
3: Oh.
0: Ah, sige, amo ni number mo, ma'am, 0975?
3: Oo, I'll try.
0: Sige, B, ma'am, edad 40 plus, no?
3: Lawag mo na lang number.
0: 40 plus ang edad sa lalaki, pangita mo?
3: Oo, oh, 40 plus.
0: Oh, sige, ah, basta walang sabit.
3: Yeah.
0: Oo.
3: Sabit lang ko, yeah.
0: Oo. Basta kabalo mag-cabit. Oo, ma'am. Sige, ma'am. Lawag, ma'am. Number, ma'am. 0975.
3: Sir, 975-567.
0: Sala, sala, sala, sala, sala, sala.
3: 0975-67-11-905.
0: Isa pa, ma'am.
3: 0975-567-11-905.
0: Isa pa gid man para damo-damo, gid pati turko ma-text sa imo.
3: 0975-567-11-905.
0: Ma'am Joylene, salamat gid kag mayong gabi.
3: Thank you, Dito.
0: Regards na sa mga taga San Enrique, Iloilo, ha?
1: San Enrique, Negros.
0: Ah, Negros, gali, sorry. Salamat, ma'am. Bye-bye.
3: Okay, bye-bye.
0: May San Enrique Iloilo man bala.
1: Amo na gani.
0: Amo na ang San Enrique Iloilo namin na da mutur-muturan.
1: Wow, toon.
0: Tapos may angkas nga kirida. Charot lang, ay charot lang. Nga ra balang ka banking-banking bala.
1: Oo eh.
0: O, kaagi ka na madaguro, mutur-mutur.
1: Ah, hindi ko ka bala mag-motor, bike lang.
0: Hindi ah, angkas ang motor.
1: Ah, angkas sa motor.
0: Ah, kayo lang ka, kayo mo yan mag-angkas ang motor. Kayo mag-kurba daw, nagabato kayo mo sa kabada ya. Laban sa tumba si Junjun si Imo. Dapat pasakyon ka sa karusa, hindi sa motor.
1: Amugit eh.
0: 11 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Yan ang phone pal sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: La ang maputi nga panit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! XFM! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 啊，阿伯，啊啊，
1: mega mega lek kay Richard, kay Mary Joy, kay Ray Boys. Kag kay, sino pa ganitong isaman? Ray Boys lang. Kag may gabi kay Ton Palma, may gabi Troy and Dolphy, buhi pa ka mo.
2: Oo,
1: eh. Ano, dami bala sa amon nga slot.
2: Gani man.
1: No. Ano tabi? Mapasaylo ta sa hapon, guro?
2: Ano naman oras?
1: Ano? Alas 12 sa launa.
2: Isa lang kura.
1: Isa lang ko. Kaya mo nabi nga mga inuras, init-init.
2: Gani man.
1: Gusto ko ga duty ko sinakay para merkunan ko sa stasyon.
2: Sa bagay.
1: Diba?
2: Oo. Kaya ang init nila, ate.
1: No.
2: Makuha man eh.
1: Ano man ang init sang?
2: Ang init sang lawas.
1: Pero galing kay ti, mapasulod na sa rainy season. Tsakto na ayan ang pag... forecast ang pag-asa?
2: Eh, siguro eh.
1: No, bala na guro nila nga may nagadulodap yan ng mga panganod nga gahana na bala nga mataktak ng ulan.
2: Amugid.
1: Na, te, gusto nyo man bala sing init. Na, kung init-init, reklamo ka mo. Kung mag-inulan, mareklamo man ka mo kay baha.
2: Wala pa kalakatuan ang ginuo.
1: Wala kaya pilihan yan, no? Kaya kung init, reklamo.
2: Reklamo. Kung mag-ulan, reklamo.
1: Pero maayo na lang na kahit siyempre, until now, crisis man Japan sa aton, di ba?
2: Kung sa bagay.
1: So, kung mag-inulan na, biskan may ara, pasing rotational brownout, at least hindi gito man kay init at ng tagbalay.
2: Oo eh.
1: Kaya siyempre, may rotational brownout. I-schedule abi nila kung gabi. Imbis nga, okay man na, kaya wala init. Pero laing sa Japan ang paang yan, no?
2: Oo ah.
1: Oo, ginapabukalan imo itlog.
2: Hard-boiled na.
1: Hard-boiled na. Dali lang doon, nalingaw ka mo daw. Uy, open pa mo nga XFM call and text line, ha?
2: Papala na, wag ka mo.
1: Oo,
2: kakapoy, ma'am, sige, wakal.
1: Amo man. 0912
2: 0912 0076793.
1: Isa pa.
2: 0912 0076793.
1: Saan ako ganit may isa katuig, de?
2: September
1: ano?
2: 18?
1: Ba? Tandaan mo, gini mo nga ano ba?
2: A death anniversary. ako na lang matapos.
1: Hi kay Maria, good evening. Kay Annalyn Rivera, mayong gabi from La Castellana. Mga taga Busay kag La Castellana, Troy, nagapamati kami. Salamat, Gid.
2: Yes, mayong gabi mo sa kay Francis.
1: Denise Emilia Mota, daw kanami na lang mga lalaki, balda naging subong mga lalaki, tuod man. No?
2: Ha?
1: Mga lalaki subong, hindi naging dyan kabalong magdiskarte.
2: Oo, ah.
1: Sa una pa man naguro, galing kay Timera lang dyan mga babae, nga mga mahumok dyan ilang nga tagipusoon. Nga dasig lang sila maintuan sa lalaki.
2: Mm-hmm.
1: Siguro, kung ako pa diskartehon, guro.
2: Ba?
1: I'm a cool.
2: Hi!
1: Good evening. Batian mo kami, may gabi.
2: Hello?
1: Noton. Siguro kung ako pa-discartehon sa mga babae, maka-ano ko, guro, ah? Basi makalima ko.
2: Ba?
1: Ka-attempt mag-discarte.
2: Aw, ah. Habi ko ni kalima, kalupok.
1: Ilain na sa mga babae, dapat, ano, tagduwa ka bilog yung mga credit card.
2: Ano ba kaya kisa ang iba ni mga babae pa, virgin? Ano kaya ako na gani, ah?
1: Mahuday, mati-mati, ano mga kamuday? Hindi, dapat amo niyo. Ang mga babae subong, kinanglan, kung magsulod ka sa 7-Eleven, hindi ka magbayad cash.
2: Ba?
1: Dapat credit card.
2: Oh.
1: Biskan GCash na credit card, at least nakaswipe.
2: Sabagay.
1: Diba?
2: Pero ako natakaan ko na iya.
1: Nga man.
2: Masinsa, may bonus card ka, wala. May credit card, wala. Di ano lang, senior eh.
1: Takan ka, hindi ka kabalo mo. Pero kung teke ka lang, Ged, mas convenient
2: ang, sa bagay.
1: Ang cardless nga transaction. mas pinaka-convenient pag itong borderless ang transaction.
2: Correct. Hindi kaya nga, actually, ibig lang tuod nga, may credit card ka, may bonus card ka, bayaran mo na Japon.
1: Amo gani, bayaran mo Japon, pero what I mean bala, mahapos nga pagtransa.
2: Kung sa bagay.
1: Hindi ka na mag-isip-isip sa imo nga pisoson, imo papilon, diba? Sa imo yung applicable na, kahit may edad ka na gid man niya.
2: Kaya mo na gani.
1: Pero kami nga mga Gen Z,
2: Wow.
1: Cardless
2: gin na yan. Gen Z ka.
1: Nabilong po kaya si Gen Z. Sading ko yan nabilong ako.
2: Ha?
1: Sading ko yan nabilong gali.
2: Ikaw?
1: Oo.
2: Si Gen Z, ma'am bala siling
1: mo. Oo, gani. Isa din pag ibala ito, kaduda ka nga. Wala ko nabilong si Gen Z ako.
2: Diba sa vitamin C?
1: Nabilong ko sa Santon vitamin C?
2: Yes.
1: Caller, good evening.
2: Hello.
0: Good evening.
1: Yes sir, mayong gabi. Pangalan?
0: Ako, Japon ya Troy, si Raymond Troy.
1: Oh, na isaan ka nakabulan? Nag-intra ka naman liwat?
2: Oo.
0: Sobra ako niya, April ano, April 5 ko yung intra.
1: Ti, ano na tasubo nga ako?
2: April, May.
0: May
2: isa na gimang kabulan.
1: Ah, sige, pwede. At least yung tandaan niya. Hmm. Taga diin ka, Raymond?
0: Taga sa Balam, Troy.
1: Ah, okay. Mano ka naman niya?
0: Isa sa punta, pulos kong abid, listener kaya nga hindi ka mag-intra.
1: Hindi ah, may pulos kami. Ikaw yung wala pulos, kaya until now, wala ka pa dyan po may nakita.
2: Oo. Araw-araw, team mo nga.
1: Ha?
0: Sa gira mo intra sa punta, ano ka, plug ka number ko kanay mo, andat ko roas ng buhay, kalabanan, mga jogila.
1: Oh, so meaning, amo na ang mga type sa mga jogila.
2: Oo.
1: So hindi ka na mag-expectar nga may mga yaya bells, yaya dab nga ma-text sa imo kay para kagid sa mga
2: jogila.
0: But later yun namin sa labi yung matrix for
1: him. Sige, sige, sige ah, pasugtan ta ka, namihan kagid sa babae, okay.
2: Oo, sige.
1: Ano obra mo?
0: Na lang pro, furniture lang pro.
1: Hindi klaro ha, ano obra mo?
0: Ang salakit furniture, Troy.
1: Ah, carpintero. Carpintero.
0: Bamboo furniture, Troy.
1: Carpenter gani.
0: Ay, Troy.
1: Na, kita mo? Carpintero, carpenter. Hindi mo pa dahil masabat kung ano gid ang imo nga, ano, din kagid na align nga trabaho. Oh, ano na siya? Minus one. Pilang sweldo? Mamati bala? Pilang
0: sweldo?
1: Pamati bala? Oo, kabalo na kami, carpenter ka. Okay. Sige. Pilang sweldo kada bulan?
0: Semana lang, Troy. Pada semana lang gawarig ya, Troy.
1: Okay. Ah, commission basis.
0: Ano, Troy? Kanya-kanya, Troy.
1: Commission basis, gani.
0: Oh, Troy.
1: Na, kita mo? Sa interview pa lang namon ang mga babae galingin ng ila ulo. So ang mga agi iya bisa malingin ulo nila basta may masopsopan, okay lang na yan.
2: Basta may ulo-ulo.
1: So ang pinaka So dipo sa balawa ba mo? So sa kada baligya mo nga mga kubo-kubo, pila ang imo nga makomisyon?
0: Ano, Troy, ang kada semana, Troy, minyan, dipindi ka nun, Troy, minyan mga taas presyo na minyan mga ba, Troy.
1: Ayaw, magkadamo. Pamati, bala, dasigun na lang niya ito ni Surya, hindi na pagpalawigay mo sa bat. Pilangin mo nga komisyon na lang sa kada may mabaligya ka ng kubo-kubo.
0: Ano, Troy, mga 7,000 ang Troy kada semana, Troy.
1: 7,000 kada semana. Daku eh, 28,000. Pero hindi pa na sure ball ha. Ang pinakanubo pila.
0: Ano, Troy? 7,000 ang Troy kada semana, Troy. Ang nubo, Troy.
1: Bah, dolaban sa hangin, maninga sugid man. Dako pa sa sweldo sa aton
0: kami. Ano, Troy?
1: Ha?
0: Salasit nga ko yan, ginapakumpra naman, tag-3-5, Troy, ang kumpra.
1: Ah, 3-5 ang kumpra. Ti, kada adlaw, or kada simana, may mga pangumpra, Ged?
0: Kada, ano, Lunes, kag Martes, Troy.
1: So, wala agad ikaw pinakanubo ang kita?
0: May bigyan man, Troy, kung isang kasit lang, Troy, mga 3-5 lang, Troy.
1: 3-5. Tisa 3-5 pila da imo?
0: Ano, buraw ko na. Buraw na po na, Troy. 5-40 partiyan, Troy.
1: Imo na na ang 3-5?
0: Oo. Araw ko naman isa sa obra.
2: Bali, sira na ka mo sa 3-5.
1: Araw ta pa. Mm-hmm. Hindi mo pagbayad na ng imo, ginbaklan. Dali, pamati. Wala ka na bayad dancing kawayan nga ginbaklan mo. May lansang pa, may ara pa sing ano na gani idol pang ginapahining gani.
2: Silak,
1: silak o oh, silakan mo pa. Na. Wala na buhin.
0: Guana da Troy ang capital Troy ang kawayan nang sang ako sina kag silak Troy.
1: O sige na plug na sang imong number kay wala man na dyan pa may ma-text sa imo. Ano number mo?
0: Ang PM user lang. Ang RN number ko 0975-99-33-926.
1: Lain mo na ang number yung nalawag mo?
0: Ang PM ko, Troy. Ang na permanente yung nalawag, Troy.
1: Sulita, isa pa.
0: Ang 0975-99-33-926. 9-4-6, gina, kaya mag-grip lang ako, Troy. Mag-grip lang ako dyan sa may mga patal, si Gingging, Gingging Merla, Basin Chi Merla, tapos mga bata, no, Ging, si Badi Andi, si Rose, si Rose Linda, gali eh. Dito ka lang nga, matik ang exit, eh.
1: Wala pa ko ba yan nagambal nga, nag-uo ko sa greetings mo nga, nag-greet ka na. wala po kayo nag-uo, gani.
2: Kapag sigurado man to.
1: Salamat, Migo Raymond. Bye-bye.
2: Sigurista mga tao.
1: Isahan niya ko ba?
2: Gani.
1: Sige lang. Pero napalipay taman sa at least, eh, ambal niya. Solid listener taman sa mo. Galing yung kaysa.
2: Oo, avid listener to na siya.
1: Oo, galing yung kaysa. Hindi siya kabalo mo plastar sa iya yung ginapangita.
2: Amuna na galing.
1: Dapat mag-amuna sa iya mangita siya. Plastaro niya yung sintarong ang iya nga pagambal. Kaya para damo mga babayi ang madugok siya. Kita mo, puro siya tanan agi katek sa iya.
2: Oo, ah.
1: Kaya ang agi na lang mahatag siya kuno mo.
2: Amuna gani.
1: Nasave mo number niya, wala?
2: Wala.
1: Mara naman ta.
2: Damo mo ko kagaw mo.
1: Basi may maano naman na, may ma-text naman, may matawag naman din ang caller kag sila naman mabuko si imo nga huo, ginhagan na ko na.
2: Ay bala amo sa iya.
1: 11:44, madamo nga salamat sa mga nag-join sa aton nga mga listeners. Thank you so much. Sa aton nga mga tech on duty subong nga gabi, salamat gid sa mga gwapo nga station managers. Sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Western Visayas, sa ngalan sang amon CEO, Boss Doc Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tiso.
2: Ako naman si Katropang Dofilangka.
1: See you tomorrow, same time. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: X. XFM.
4: FM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: The Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa tour nyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
4: Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago pa maglala ang palaki na dating kong kumulali sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sample.

0: Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: X FM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pag

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Sa kadichar. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hulita ko, siguro ako, inaano ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako ay sa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. System Pain.

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Galgen Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong.

0: nganong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nang kinanglan, anak pre, oy.
4: Storya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Nabili sa mga butika.

0: vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid bala? Diin tagali mabayad sa tusyon mo?
2: Oo, oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Sansong Plus Herbal Oil.
5: Ako po, TSL komplikado. Ibalam ang teke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Sansong Plus
4: Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM 103.9.

0: Samfond Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samfond Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Premium Agreement man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma, lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Donette, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura,
7: murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng rimbatya na ito.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.

0: aking atay.
1: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C, 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C, palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na, 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: System pain.
7: Edgar, saka service ko. May araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa Matyag ko dahil yun, wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione. Pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adab ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gating kung kumulali sa System Pain para derog-derogso ang training.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma. Matlasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: System Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister
7: Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdudod sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Exciting, bro!

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Nga, XFM, kidhaw.
11: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
10: Nga, XFM, kid.
11: Inanyang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay, wala ka lang music. Magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita. Lapos yung aming bigit yung mga DJs na lalakad.
12: Wala isang konkretong asa. Kag wala isang katumbas na rason. Kung naka-X. Simply,
10: may how, kita pa.
12: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, kid, how.
13: Timo!
12: FM 103.9.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihit lang sa XFM.

0: Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas, mga katropa! Diri lang sa programa naton, nga pampukaw kun aga! Good morning! Mga katropa, subo nga adlaw, Mayo 20 na kita, 2026. Miyerkules nga adlaw. Kamusta man ang inyong nga mga bugtaw? Kamusta man ang inyong mga bugtaw? Today, you know, sa mga aga, baw kahapon, medyo nag-ulan-ulan. Pero daw, pangpasmo lang. Sa term ganini nung Ruhilio, no, nga ton, mandiri nga kaupod, sa tanong istasyon, bali ah, naano mo niya nga klase ulan niya nga, pangpasmo! Pangpasmo lang ang ulan, 'di ba? Kay grabe tuod, no. Nagulan siya pero tiyam mo lang to eh. Pero in fairness ha, ang ulan nga to nakapabulig siya nga medyo magtulutog na. Oo, hindi siya mga nakatug na kagabi eh. Kay usually mga alas 8 na oh, init-init pa na sa akong kwarto. Pero subong kay medyo nagulan-ulan siya sa kagapon. Medyo nagbulubog na gawa or sa feeling ko lang gid ya. Anyways, yon. Mayong aga sa inyo katanay. Nakag sa mga katropa natin nga nag-upod sa itong tagsa ka mga programa diri sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Good morning sa ilan ni Jessica Gonzalez. Good morning sa inyo dyan. Kay Rina Destro. Good morning. Watching live sila kuno from Canlaon. Ay, from Cunalum. Hala. Pinalagpat ko from Cunalum. Di naman ang Cunalum man. Good morning sa inyo dira. Rina Destro. Sila ni Ma'am Melanie Martisano, good morning man. Galantaw sila kung nasubong dito sa may Sechola Pactoldol. Barangay Robles sa Lagkastilian. Kaginapag-greet mania ang Martisano family. Thank you so much and good morning! Saya kay Kenneth John. Good morning man. Hamal niya, good morning early pa ko. Tapos, early ka pa, bugtaw. Mga katropa, live the live na kita sumong sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live na kita! Okay, taon ako. Siyempre kita man mga katropa ang mabatian na sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radyo. Ara kita sa inyong radio frequency nga 96.7 and 103.9 XFM Bacolod. Ara kita dira. Pamati lang mayo. Saliwat, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning sa inyo, kagabugtaw na! Yan, sa mga nag-preparar na sa may mga okasyon, uy, maayong nga pag inat-inat sa inyong mga kalawasan sa buong aga, samtanga nag-preparar, himos, nagatig ang iba sa pamlansya da. Kaya ako ganun magulang tas pamlansya eh. Pamlansya kahit medyo ukot-ukot na gid. Pero ang buhok ko lang ako na plansya. Look at my hair, it's curly today. Can flex. Anyways mga katropa, bugtaw na and magdiga muna kita. Dala ko da kay makikaon. Subong liwat adlaw sang Miyerkules sa Mayo 20. Ano na mga kinahanglan nyo obrahan? O kung obrahon, bi, paminsara Mayo, bi. Para wala sa may mabilihin, dira sa inyo itagsak ang mga checklist, diba? And syempre, subong man nga adlaw, adlaw sang Miyerkules ba? Dudula damo-damo na sa mga nagkalatabo kalinya sang Lunes sa iniya nga simana mga katropa. So, hold on and padayon. Sa mga katropa naton, live na live kita subong sa aton nga official Facebook page. So, hindi maguyahuya nga mag-comment down sa inyong mga pa-shoutout. And of course, sa inyong mga pamangkutanon or sa inyong mga request this morning. Ano? Comment lang da, why gid problema? Diba, Dong John? Yan. Tag mga katropa, ito naman nga highest forecasted heat index sa buong adlaw sa nga Miyerkules, May 2026. Ara kita mga katropa sa extreme caution. Ara kita sa 40 degrees Celsius. Medyo nagdubo-dubo siya ikumpara sa tinalikdan ng mga inadlaw nga ba? Tumanggit kap init.
1: Wow! Pwede!
0: Subong mga katropa, sa atong yung programa dere sa Exciting Pilipinas, tutok na sa inyong mga tagsa-tagsa ka radio, no? Sa inyong mga Facebook Live. Comment na dira kay mga katropa. Magasugod na kita sa atong yung mga musikahan and pampa good vibes para sa inyo yung tanan. Sa liwata, dire lang sa atong istasyon, XFM Bacolod, sa atong man radio frequency, 96.7 and 103.9. Mga katropa, sa mga nagatutok, subong direo sa atong live, sa Ilayani, sa Randy Bedalia, good morning. Sa Kay Rueda, Kapin Montano, good morning. Kay Nung Jun, Santa Maria Luping, good morning man. Good morning ko no, ang apeta ko no sa Maaw. Wow, gapang ape na sila sa Maaw. Gapang ape. Charot lang. May nga si Nung Jun, kag mayong apag pangapingape. And speaking of kape mga katropa, syempre meron makita sang kape. Ngaluyag ipakilala kag i-endorse sa inyo ining atong nga kape. Hindi lang kape basta kape kundi kape nga pinasahi, kape nga healthy, kape nga namit kag makapagwapa kag makapagwapo pa sa inyo. Inang Santon, ing may Santon pa ha. Ini ang aton Santon Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa ang aton nga Santon Gold Coffee Mix sa Mayara Sang Mangosteen, Malunggay, Turmeric, Chia Seeds, Santon Coffee Beans, plus sang glutathione and collagen. Mga katropa, hindi ang magkapagwapa, agad ka makapagwapa sa inyo tungod sang collagen at glutathione nga ingredient. Namit pang sabor, healthy pa sa imong alawas. Din ka pa, diri ka na sa kaping pinasahi, sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Sa kay Sir Randy Medalya, ang balya, wow, ganda ng pagkakulot, ah. Ganda mo sa morning. Shout out ko no sa misis niya nga, gahuragok pa eh. Gahuragok magaling. Good morning man sa kay Sir Jolly Antonio Senior. No? Sir Jolly Antonio Senior, good morning. Mayong aga, tira sa inyo ah. Kag mga katropa, subong man, ano, nga, adlaw sa Miyerkules, as of 12:45 a.m., mga katropa, kagina, may ginpagawa nga advisory nga timiyara sa thunderstorm advisory number 2 ang syudad, ano, akon ang probinsya, kag ang affected nga mga lugar, among sabayin sa Escalante City, sa Tamay Toboso, kag Calatrava. Padayon lang sa inyo mga ginapanghikot tira subong aga sa mga nakatulog pang dapat bugtaw na. Well, bugtaw na. Bugtaw na. Yan, nabugtaw na. Pero sa mga ti rest day nila yali pa magtulog, ti sleep well ah. Kantahan pa sila ili, ili. Anyways mga katropa, oras natin, oras! Alas 4:47 na 4:47 in the morning. Aray na pala sa mga nagatutok subong sa aton, sa mga taxi driver dyan, sa mga jeepney drivers, and drive drivers, sa grab drivers, tanan yung mga drivers kaya nagatutok sa aton sa ilang mga taxi, sa karadyo, sa ilang mga salakyan, o kung sa mga miskan, sa ilang mga motor, dira sa mga tricycle driver. Good morning! Good morning sa inyo, Janet. Mayong ang pagpamasada. Ingat-ingat dahil medyo aga, padulong-dulong pa, hinay-inay lang. Safe roads para sa inyong atanay. And sa mga nanay na mandang nagaluto, sila mga tagsaka pa ni Malay, good morning man sa inyo. Sa mga tatay, dear. Sa mga tatay na nga nagahimos aga pa sa ilang mga olubrahon, good morning man. Sa mga listeners natin nga, ti ara lang, gapa cute-cute dyan. No, kung nagkatulala pa, no? Tulalala. Aga pa, good morning man sa inyo dyan. Sa mga nagabiyahe, sumong, padulong sa ilang mga pakatuan, bakasyonan, lalagawan, o kung nadiin pa man. Good morning! Siyempre, iba nagahabol ni for their summer vacations. Kasi siyempre, oy, ito managtag-ulula na! Sa mga wala pa naka-summer dyan, may budget lang man sila yan, no? For the go-go-go! Anyways, mga katropa, oras natin, 4:48 na! And at this point, ato naman, siyempre, Ikahatag sa inyo ang aton nga papapagsikunaga, musikahan tuwing umaga. Dari lang sa itong programa, Exciting Pilipinas. Kaupod si Katropang Wendell Balinario. Good morning! Arewa! Aga pa tabla mga Tutoy Vivo with Vong Navarro.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May ninja ka saan, sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: System Pain.
11: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa iyo, matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
10: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.
14: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
18: XFM Cebu,
19: XFM Bacolod,
20: sa XFM
17: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM
18: FM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

Nagbabalik sa inyo mga radyo! Good morning, good morning, good morning! Good morning mga katrapang, welcome sa Liwate! Sa itong programa, Andrea sa Exciting Pilipinas! Kaupod nyo sa gihapon sa katrapang Wendell Balinario. Good morning! And of course, mga katrapa natin yung nagatutok na sa itong yaga mga Facebook Live and sa itong yaga mga radyo. Good morning! Good morning, good morning sa ilayan ni Ma'am Jessica Gonzalez. Ang Balniaga Monitor lang sila kuno dito sa Ila Radio sa Maysitcho Carmen Himamaylan City. Kaya na pa shoutout niya ko ng miga niya nga si Rina Destro kag si Talina Antonio Talde. Bugtaw na ko na. Good morning! Bugtaw na ka mo dahil. Pero si Ma'am Rina ha, nakabugtaw na niya, nag-greet na siya, naka-comment na niya siya. Good morning sa inyo dyan ang mga members ng ato nga class. Ano, dahil sa may bangin sang sur. Good morning! Good morning man sa mga katropa natin nga nagatutok na sa ilang mga tagsaka radyo dira. No, mayo lang ang pagpamati, mayo nga pagdigam. Aga pa. Nasa ilang Sir Arnice Irida Drio, good morning. Sa kay Sean Alvarez, good morning. Sa kay Kenneth John, nga nag-request ang kanta. Pamatiin nyo na lang karon kay ako gadun, hindi ko familiar sa title. Pero matian ta ni karon tanan. No, ang title sa song nga gin-request niya, Something Stupid. Grabe ba? Sige, ato na hard i-play karon mga katropa. Sa kay Domus Banhao, good morning man. Kay Rachel Merasol Hakson, kay Nang Pangging, good morning. Mayong aga. Sa kay Jolly Antonio Sr., good morning man. And of course, sa mga katropa natin dira, no, nagatutok na. Thank you so much. Oras natin, oras! Alas 5:04 in the morning. So, bugtaw na sa mga katropa natin nila nga wala pa nakapangimuta. Good morning sa inyo. And of course, sa mga katropa peeps natin nila nga halin pa kaginda, gawas-was na. Aga pa sa ilang mga ulo brahon. Tsaka yung tita Salina Trahe nga nagapanilig siya lang isa subong duwal. Ako nakita niya nga po. No? Good morning sa inyo. Sa mga katropang driver natin nila sa guwasang jeepney nga nagaparada na. Nagaparking na dira. Ready na nga maglakat kung magsakay ka mo eh. Good morning. Sa kanita Daisy, dira good morning. Ano naman, no? Pa libertad ni siguro subungag. Mayong aga sa inyo nga tanan. Sa Liwato, welcome sa programa nato ng Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampuka ko na aga. Dari lang sa Exciting Pilipinas. Sa kay Long Long Didilis, good morning man. Mayong aga. Hindi ko kakita, magbasa ka comment. Long Didilis, good morning. And of course, mga katropa naton all over the Philippines. Sa malamutan sa katon niyang programa and sa katon niyang signal. Mga katropa, don't forget nga i-follow, like, and share ang atong official lives mga aga sa atong official Facebook page. Don't forget man nga i-follow kag i-like ho palihog ang atong Facebook page. No, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority para nga ang 140,000 followers na itong maglamot na sa 145,000. Thank you so much sa mga share sa atong live. Ang live natin, i-share nyo man please para na makakita, kag makalantaw, makabati sa atong programa, kag sa inyong mga pa-shoutout. Thank you so much. Sa kay Sean Alvarez, good morning man, mayong aga. Sa mga viewers natin nga nagalantaw subong, hindi magwiyahuya, just comment down mga katropa. Sa inyong mga pamangkotanon, sa inyong mga comments, sa inyong mga greetings, or mga requests. Sorry what that. Thank you so much kag subong naman padulungan naton. Ang aton pampa good vibes kun aga ang aton nga TikTokan video. Oh, daka last day sa kun previous days nagakanto na kita sa saot, sa tatay nga nagasaot man, no. Subong naman, balik naman kita sa mga baby. Yan. Sa mga cute-cute nga mga kabataan, di ba? Pero ha, before ko danay nga mag-play ni isang video mante, nakita nyo to kagabi sa naga-trending a video ang isa ka bata nga ginabirahan na kabakol sa iyang amay, ano, mga katropa, nag-trending online, especially dito sa natabo sa syudad sa Bacolod, sa may Bakin sa Bacolod Public Plaza. Mga katropa, makita to sa video kahapon.
Nang isa kaamay ka pong ko, ginabakol yang iya nga bata. Pero hindi siya bakol, ito ka normal nga bakol. Kaya ang bakol ya, sa liog, kag sa ulo, nagaigo mga katrapa. Diba, tamaan ka, ano eh, ka... sakit tulukon o kon daka brutal siya ya, hindi siya normal nga pagdisiplina. Ako sa una ha, ginabakol man ko. And I'm so thankful for that, mga katrapa. Kay dungul gid man ko. No? Pero hindi amo ni nga bakol lang sa ulo, ginaigo, sa liog, o kon sa tsura. No! At yati, sa batiis, ginungod ginang sa batiis, o kon sa kamot da mo na on, di ba? Like, kamo na. Pero ari di, mga katrapa, lain eh, kay kadpilaya gadihan usan. Hindi rin na term nga bakol lang nga hinay or pang-disiplina. Kundi, hanos gidya! No, kagating mga katropa, nag-trending ini kahapon, kagilayon nga na action na, nasandig sa Facebook post ni Mayor Greg Asatayo mga katropa, na tigayon nga madakpan ining amay ako ining lalaki. Kaya nahibaluan na ito, na sunuman sa DSSD kay Ma'am Anjanette Servando, ang coordinating program coordinator sa Medican City team sa DSSD mga katropa, nga 7 years old ining bata nga babae sa nasambit nga video, kag biological father yan iha akong amay, yagid ni ang nagabakol sa iya. Ang sa Facebook post kagabi ni Mayor Greg Asataya, tinadakpa na ining lalaki. Nagsubong ara sa Police Station 1 mga katropa, no? Matapos siya ganing natabo nga insidente. Connection lang no, sa ato niya nga ipag subong. Kahit yung mga katropa nga ito ni pagkita subong sa ato niya nga TikTok and videos about ini sa bata man mo no, sa baby nga cute-cute nga maisog nga gina-face ang filter sa TikTok nga ng mga damang-damang. Pero imagine ano, kakitaan kita sa mga maning bata, pero at the same time may mga bata nga iban nga ginasakit nila. Hopefully nga wala na no sa mamusin ng mga hitabo. Ang pagdisiplina, tidisiplina lang ha, pero like yung i-chakto lang. You know? Not to the point ka ti makakos kayo mo sa physical abuse na yung mag-rekta mga katropa. Oras na ito, 5:08 na. Ariwala o, subong tutok na kamo sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaya aradarang ato niyang live para makita ninyo ang ato niyang pampag good vibes subong aga. Are you ready? Cause ari na! Ari na, ari na, ari na! Tick-tick ka na! Diba? Ang tsura ka bata. Oo, oh, kaluluoy oh. May ano pa siya sa agtang oh, may pilas. Pero in fairness, why siya nakulbaan? Wala ko nakita ang iban na ano, wala kami, wala ko na save ang iban nga video sa mga kabataan sa amun eh. Gawangal mo. Siya yata nawabala, focus lang. Pero dumahibe naman eh. Mga bata, no na, may gidiya, no na, may iwetripingan sa mga musininga filter, no. Anyways, mga katrapa. Tingnan mo ni sa bango. Damo na sa mga filter, abi, nga naga, ano na, naga, trending na sa, ano bala, sa TikTok. Amuto gani, may mga games, may mga malain ni motsura. Damo pa sa iban. Ari naman niya, mga katrapa. Amo ni siya nga filter, oh. May paka-paka, nga magalatay-latay sa imo nga tsura. And ining bata, wala kolba. No fear. No fear at all. Ay, ba nga bata? Sa ining filter, kung tanawon mo sa filter, kating gagawa na mga video nga nagamit sa filter, gawangal mo! Kito yung tatlo ka daw gagmay nga paka, nga nagalatay-latay sa mga tsura, gasulod-sulod sa mudunggan, ilong, ba, mata, kilay. Pero siya, nagatulok lang, no? Ay, sige lang niya, isugon si baby boy. Pero ang iyang mata, kasi nampok, pulo lamang ilong niya, dumahibi man. Diba? Mga katrapa, oras na to, 5:10 na! Kag subong, grabe naman yung subong. Ano yan, Tel? Super, ano naman yan? Super slang naman yan. Subong patulungan naman natin mga katropa. Ang mga katropa natin, di ba, nga nag-upod sa atin. Sa ilan ni Barry Gada, good morning! Sa ilan ni MJ Guardiano, mayong aga man. Sa ilan yan ni Ma'am Shirley Arevalo. Sa ilan ni Sir Arnais Erida, good morning. Sa ilan ni Long Didilis, Rona Desabal, good morning. Sa ilan ni Ma'am Melanda Martisano de Rano. Sa mga katropa naton, nga nagatutok subong sa programa naton. Padayon lang sa pagpamati, padayon lang sa paglantaw sa bugos nga programa naton diri sa Exciting Pilipinas. Kag sa iban pa nga programa naton, diri sa XFM Bacolod.
So mga katropa, no, nagapadayo ng init sa panahon at the same time, nagamat-amat na. May pagulan-ulan na. Ako nagbaylo na ang tempo nato na from ulan, from init, nag-ulan na naman. So para pabaskogon ang atong resistensya adlaw-adlaw. Mga katropa, may ipakilala ko sa inyo mga vitamin C. Ang vitamin C nga trusted, no, sa nga Yes to Health kad sang XFM Makalad, ang aton nga Suntone Vitamin C. Ang ating Suntone Vitamin C, mga katropa, maka pabaskogin sa inyo yung immune system. Namin igamiton at adlaw para sa bugos nga pamilya. Manamigid, mga katropa, para imnon idlaw-adlaw para yung ati protektado yung mga lawas. Batok sa balatian, especially sa itong panahon sa karoon kag sa pagbago-bago sa tiyempo. Magtumar na sa Suntone Vitamin C. Pabakalin ni mga katropa sa mga butika. Universe Grace Pharmacy, Watson's, Generica, Southstar, kag TGP. Ma-order man online. Sa inyong mga suki na nagawa butika, mga katropa, mabakal man. Online order man ha, sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Siyempre, hindi man ang mabakal sa aton mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Finco Building, Lizarre Street, barangay 39, Bacolod City. Ara nira ang mga produkto naton man sa Yes to Health, ang bugos ng produkto sang Suntone products. Oras naton 5:30 na. Ari na ho ang gin-request ni Kenneth John nga kanta, no? Subong iya nga aga. Ang request niya nga kanta, wala ko gani kabalusin ni kung paano ni siya kanta ko. Or kabalo ko, hindi lang ko sure sa title, no? Anyways, pamatian na itong tanan ng Something Stupid by Nicole Kidman and Robbie Williams. Something Stupid. Let's go, Arna, Kenneth John.

You're requested by Kenneth Chan, Something Stupid. And now naman, mga katropa, let's go naman para naman sa atin ga Pampa Good Vibes ang atin ng mga galaw-galaw, Pampa Kending-Kending, Pampa Balhas this morning. With Igiling-Giling.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Sa Kadijer. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold

0: Hendak balik sa inyo mga radyo para sa last gap sa ating program talaga sa Exciting Pilipinas. Yeah, syempre kapag sa gihapon, sa katropang Wendell Balinario, good morning! Good morning sa ilang at Cherry Ann Baliana sa Mayong Aga sa kay 7416. Good morning! Mga katropa, naomin niyang aton yati programa sa buong dari sa Exciting Pilipinas. Kang daw wala na kita sa oras, so magtamyaw na lang kita galit. This, ano at this time, no, sa kay Jenk, hindi ko mabasa. Sa kay Jinky Astodilio, good morning, Mayong Aga. Sa kay Long Dedeles, kagina, nag-upon sa ito, sa mga nag-upon sa programa natin, Mayong Aga, no, sa inla ni Ma'am Shirley Arevalo, Ma'am Elvira Gilugo, good morning sa ilaya ni Rona Disabel, Rina Destro, Ma'am Melanie Martisano. Sa ilan ni Kenneth John, sa ilan ni Jessica Gonzalez, our nice Irida, good morning. Sa ilan ni Dailene Alfonso, good morning. Kay Rando Verdad de los Santos, kay Gino Maritrans Palma, good morning. Kay Barry Ingada, kay MJ Guardano, good morning sa inyo. Sa mga katropa na ito, kay Rachel Merasol Jackson, good morning. Kay Jackson, Mayong Aga. Sa kay Rowena Capin Montano, good morning man. Kay Joel Haga Castro Verde, good morning. Sa mga katropa nato, nagagatutok man, nagapamatay sa ilatagsag-tagsag ka mga radyo. Mayong Aga sa liwat, kag mga katropa, kita-kits na naman kita buwasa, no? Bas naman mga katropa, kagpadayon lang sa pagpamati. Tutok ka dari sa mga programa pang masunod sa XFM Bacolod. Thank you so much. Good oras nato, alas 5.32 ta! 5:32 in the morning. So, tutok na ka mga katropang yun na paglisuan inyong matag sa karadyo. Magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita kaupod sa katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Salamat, thank you so much. No, halong sa mga nagkabiyahay subong sa may mga pakadtuan, dira. No, halong-halong sa may mga birthday subong aga. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Ay, gina-greet ko galing ako ng yung friend dyan, no? Kay Lucy May, the Divas. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday, Lucy May. No, Mayong Aga, dressy mo. Sana may pakain naman dyan later, oh. Nag-request. Sana naman kahit lumpia dyan. Kemerot lang. So naman tama na nag-abutlak si Haring Adlaw mga katropa. So himos ka mo tira muna and magpamahaw ng ibandera. Man, subong nga aga. Ah, love yourself as you will love the others. So, ingat, ingat. Saliwat, good morning. Happy, happy, happy Wednesday. And good morning!
1: News and Public Service Authority.
2: XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM kid!
3: Inami ang music ah!
2: Nga, XFM kid!
3: Ay... Wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arap kayo sa mga balita. Lalo, sumami pagkakit sa mga DJs na nalakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply...
2: May how kid dapat?
4: Enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how?
5: Tingin mo!
4: XFM 103.9.

0: Ina ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagpanaga, agud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sining nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit, madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagpanaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sining nagakadapat nga himuon, labi na gid kun nagabatyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss de karon sa ato sining pagpanaga. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kagamuman, kina-welcome man ato ng aton sining mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibun sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sininga ikaayong lawas. Kagsakuto sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
1: Salamat gid, there you are, si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apekto ini sa kababaihan, pero hindi ta gid mention dihan kung kaysa, Doc Leo.
2: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
0: The Secrets of
1: Hell. Inatawag na to nining mood swing. O kung ang pagka Arabuton.
2: Arabo.
1: Arabo. O, Arabuton. So, may mga causes gali ini.
2: Yes.
1: Kung nga, nga naga-Arabo ang tao. Hindi lang man babae. May lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
2: Actually, iban gani sini, no? Kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman sa.
0: The Secrets of Hell.
1: Anong kalabanan sining mga factors, Doc Leo? Nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton?
2: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, miyara sa ginatuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers, bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sininga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, may ara man eh. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters like sa aton sininga serotonin, sa aton sininga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado man lang sa ila mag-deal.
1: Oh.
2: Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kagad tukot-kuton mo, nang hambal-bal sa iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: The Secret of Health.
1: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction na to, that affects our mood is ara sa sulod.
2: Yes. Kung paano okay. Kita mag-react.
1: Oo.
2: Kay tanan kita exposed man sa triggers eh.
1: Mm.
2: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumpurme sa aton hormone.
1: Oo. Kay ti may ara nga, for example ha, halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa, makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang pati kasi na.
2: Mm-hmm.
1: Why na? Pero may ara iya kon kay isa, magtulok ka lang, ano tulok mo?
2: Mm. Yes.
1: Kay kay kasak
2: yes.
1: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyat nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot. palibot sa aton sunod nga panimalay.
0: Sa Plus Gold, the secrets of health.
1: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kahit may ano na, may moringa powder, may soya powder, kag may mangustin powder. So inang mix klada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavone da that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubagsang prostate. Sa mga simptomas yun na, ng gustong problema mag-ihi nga, why naman may gagwa? Dawain naman ilihon, pero gatubod.
2: Ang iban sina, gani, sini Siling Sir Josiel nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
1: Gatubod pagin.
2: Oh, pero may ara man niya na abi niya wain na, nasulod yun na to, nagtubod pa.
0: Plus Gold.
1: Pero most likely nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma na noticeable gid sa mga babae.
2: Hindi ba lang siling na puro lang pagka-irritable, puro lang pangakig perme?
1: Oo.
2: May mga times man nga malipayon siya. Hindi ka lang magkumpiyansa.
1: Malipot ha. So may sudden ang changes.
2: Yes.
1: Ang ila reaction.
2: Yes, hindi mo mapaktan, unpredictable.
0: Sa Plus Gold, the secrets of health.
2: Ang imo sininga reaction, makita sa imo, mabatyagan nimo tungod sa sa nagakatabo susulod. Ang imo sininga neurotransmitters, ang imo sininga mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sininga pag panghikot didto susulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
1: Do muna nga klasika ginabatsyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kiti arala na sa guwa mo.
2: Yes.
1: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma, sang mood swing nga ginatawag? Dini mo mention yan or if not daw gulpi lang ginit ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid hindi ka lang pabayaan ka lang bala hindi ka pagsapakon hindi ka pagistoryahon.
2: Pero kung hindi ka mapagsapakon makig ka man
1: matyagan nyo siya sa tao di sa balay siya lang nga tao-tao lang away ka makakita ba?
2: Doon ka pakaduan. Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning klase sitwasyon sa trabaho upod sa trabaho kasi sandiin lang maging toxic ang environment sini nga kung padalman tagad hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
1: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
2: So una nga panahon sini Sir Josiel no suno sa record nga kun may alabuton gani o kung ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa gina pagwa siya kun sanag ang bulan kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan kasanag sang bulan ugsad ha pero nagahublas. Amo ni mga pamaagi nila sang una bala daw makakadlaw ka pero may mga rason din sila ya sang una nga tiyempo like for example pasimhuton ka sang higo sang kanding anong ila sa nga rason to na ila pang una nga may malain nga espiritu dira sa imo nga kun masimhutan mo na buti madina wala sa Josiel pati ang evil spirit magwa.
0: The secrets of hell.
2: Ang isa sa ni Sir Josiel ano para mabuligan kita nga mapahagan-haga ng aton sariling reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mo yung sariling environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sininga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize sa aton sariling mood ang pagkaon sang saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig din sa para sa aton sariling moodo. Magnami ang aton sininga moodo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang imo sininga serotonin, mag-boost ang imo sininga serotonin na makapanayanaya sa imo sininga pamatyag.
0: The secrets of health.
2: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon Sir Josiel ang mga madahon kag berdeng tanon like malunggay, ang palaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pa gid. Makabulig ni sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon ti berde nga utanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagaparelax ni sa aton eh. Even pa ko nagataas imo gani pressure.
1: Relaxant ang magnesium.
2: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sininga BP.
0: The secret of health.
2: Malunggay, mayara sa sang B complex vitamins. Nga makabulig panami sa aton sininga paminsaron tungod nga ginabuligan condition energize sa aton sininga brain.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold capsules. Tama mga hormonal imbalances.
2: Yes, Sir Josie. Actually, ang Santon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sininga epekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse taan ay makapulo pa minsar tanay makarelax ta.
0: The secrets of health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes. So. Mm. And then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity. Tungkol sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagdating sa study Sir Josil nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or blend nimo or in powdered form. Amo ni siya ang benepisyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhon Gold.
0: Santhon Plus Gold.
2: Kag-ari pa gyud Sir Josil, ang isa pa gyud sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka mang garanon sa antioxidant ara ang Santhons nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: The secrets of health. If mag-inom ikaw Premium D3,
2: makabuligid Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pag tuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini o kung naginatawag ng vitamin D, nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sini Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
0: Gusto mo

0: The Secrets of Health.
1: Ang ginamon mo kagaina that magnesium also helps sa ato sining mood swing niya na play. Pero without vitamin C, mabudlayan ka guro mag-process ang magnesium sa lawas.
2: Gintun ang ginesya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkakatingala. Nagtumaro man sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod. Hmm. Pero para ma-absorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dali nagasulod ang premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga, magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip ng aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ampalaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So, butong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The Secrets of Health.
2: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una siya do ka irritable, siya do ka alabuton, mahagan-hagan na sa palabuton.
0: The Secrets of Health.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga tagantike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo dakag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa Maykalibo, sa Aklan, sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulus Street at ubang sa Midtown Hotel, may libre pang konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason. Kanto lang ang modera ha, may mga ano pa program of supplementation, gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you, may mga mahatag dira nga program of supplementation ato sa nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The Secrets of Health.

0: kagad nakapahantong
1: bilis at tumulang. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
2: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More kasagi na tuwag benefit.
1: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So, kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginihimo. Yung ginadetox siya nga ton lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butina. Premium D3 Coffee Mix.
1: And sa mga ano naman, diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano kuno? Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Nabinagin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kaya may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha. Dera. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha?
2: Posible ang imbalances na kung gahinupang ka pa eh. Para sina dera.
1: Palatandaan sina, sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na kasakit ang butkon, kasakit ang iasininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawa. So, arada, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Gabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina, namang naritable nga sa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na sila nga, mababayin ko na laki, kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagalisa kakita.
2: Yes.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Hindi gali sa mga rare, inikon pangitaon mo mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon, kagang iban sa ni frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa freska, malayo ka niya.
6: Yes, to help!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga, kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulat nga magka-problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors, mula Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglang gina lang mag-VisionX Plus for prevention.
1: Kaya nga daan, subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million eh, siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga, mambal, damo iya kabataan kag may pa, oh, eksakto lang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sa bata, datagalang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: So una, Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata, pag inat mo 40 pataas, 50 pataas. Subong niya, pila palang katuig ang bata, nagabatsyag na. Ang ibang sini kadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-VisionX Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, ganiya, Dr. Leo.
3: The Secret of Health.
1: Available ini sa suki niyo, mabuti ka kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
3: The Secret of Health.
2: Sagari pagit Sir Josil, sabahan natin nga lang, ano pa singit asawa ko? Pangangkuta ko galingo na, basi may kulang.
3: The Secret of Health.
2: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausa, sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buo imo testosterone, gano'n buo man imo libido. Ano mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, nakikig na lang si misis mo.
3: The Secret of Health.
2: Mungin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nabuo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayon nyo paglabing-labing ni misis, mas nagahano o tangin nyo sila nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga close pagid ka mo sa isa kag isa.
0: Para sa mga

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin. The Secrets
1: of Health. Muna nga kun mag-abot na gani ko nung chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Eh. Ano na mala nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balairan kali kita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Siguro hindi masarangan sang torbona.
2: pero may experience siya man Sir Josie, lang isa natong nakilala siya ni nga makatumala sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya, wala siya pakialam sa problema.
1: Bala na
2: kamuda. The Secrets
1: of Health. Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung mang habon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Mano siling bala nga, bisan itom lang kung hining.
1: The Secrets of Health. So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The Secrets of Health.
2: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muni isa ka problema mo itong hambalo bala hagina. Huwag palabot sa physical mo. Mm. May nagasungaw pagid. Diba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap.
1: Oo.
2: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan mula. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi alin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
5: Yeah!

0: fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Salt doctor. Relief sa mga buki ka.
1: Isa pag it's Sir Josel manotis manaton. Bisa na nung takapilit nga mangin maayo nga ton sininga mudo. Hindi kita mangin irritable. Pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisa na nung kung kanamit dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-irritara sina? So pinakamanami sini, dulaon na ton. O kung pahagan-haganong na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kung hindi ka magwantang sakit, tumari balas ang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever eh. Kaya nang lano na ton ina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kaya nang lano mo ginachimpo, aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigitchimpo nga makarecover ang imo sining unod.
3: The Secrets of Health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one. Sa presyo, Santan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, palanakit palang alay, why not nga try mo na imulong masahe. Kag para mas nami pagdating effect, gamitin pala sa Santan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
3: The Secrets of Health.
2: So ini tanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin.

0: kita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: The Secrets of Health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
3: Always, good na to get encouraged, Sir Josie, lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santon Gold Premium D3 and the Santon Vitamin C, amo ang aton tumaron. Ini ang inyo certified naturopath of practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: The Secret of Health.
2: So salamat gid sa inyo sa ning pagpakigupod. Ako naman Josil Banias.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to Health!
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna kang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing

0: Santon CoverMix is now available in your leading drug stores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka ba

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod. Sang kanamit. Kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si GC. Head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape. Nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione. Do naghamis ang apon nga panit. Kanami gali magigot sang kape. Kapin pa mabugnaw ang chimpo. De, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di mas

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at

0: Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag binipisyo sang Santon Gold

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Mabayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM
4: Tibura, XFM Pakola, sa XFM.
1: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
5: Sumasa inyo
1: on air and online.
5: XFM Network Philippines.
1: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, X

0: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabaltiri mo mabatiyan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM tayo mala sa isa 17 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kaman sa bungabain sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga pala tuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sa nga Miyerkules, May 20 tuig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinario.
2: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa na tundra nga nag-monitor na ang XFM Bacolod, mabatian nyo kami mga katropa sa radyo. Yara kita sa FM band. Kag sa mga radio frequencies, mga katropa diri sa XFM Bacolod, sa 103.9 kag 96.7. Kag sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman, nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, mga katropa. Sa radio frequency, ang XFM Canlaon City. Sa radio frequency nga 98.5.
3: Mga katropa, kita malantaw man sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mayara man sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod, mahimo na ninyo ma-access ang tanan nga istasyon sa XFM Philippines. Sa inyo dra nga mga Android phones, ma-download ninyo nga libre mga katropa ang aton nga official streaming app sa Google Play Store app dira sa inyong mga Android phones, mga katropa. Palayog search dira no ang XFM Radio Network. Ma-access dira ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Mga katropa, kita man ang mayara sa text line na dira sa aton istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na. Kag mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Investigasyon ukon sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Investigasyon sa kamatayan sa isa ka police lieutenant colonel nga nasa puan patay sila balay sa barangay Dumanan. Ang nagapadayon.
3: Bangkay sang lider sang New People's Army nga napatay sa Kawayan encounter, hindi na pagkuhaon sang iya pamilya.
2: Negros Island Region Delegate sa Palaro ang na-delay sa pier sa Cebu bangod sang overbooking sang barko. Dahil para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
2: Senator Pia Cayetano kag Senator Marco Leta ginalantaw sa pagpamuno sang Blue Ribbon Panel.
3: Senator Bato de la Rosa mahimo magapakita sa impeachment court suno sa iya abogado.
2: Kag para sa tanga mga headlines sa international news.
0: Express Balita, international news.
2: Suspect sa Rwanda genocide case nga na-detain sa International Criminal Court ang napatay.
3: Napatay sa Congo, Ebola outbreak, naglambot na sa isa kagatos.
2: Kag para sa ating headlines sa sports, San Antonio Spurs nakuha ang unang nga daog batok sa Oklahoma sa Western Finals.
3: Samtang mga katropa sa showbiz, balita naman nato na Bella Padilla anuayhan ang say sa karon. May angot sa isyo sa ang iya, tiyo nga si Robin Padilla.
2: Para sa itong balita espesyal, kaupod si katropang James King, pinakadako nga car and truck ship carrier sa China.
3: nga healthy tips sa atong hibaloon karon. Ano bala ang mga maayo nga benepisyo nga makuha sa sampagita?
2: Alas 6:21 na mga katropa. Inyo na batayan ang mga pangulong tinalaan sa lokal, national, international kagiban pa. Kagining inadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: At napadulungan ang mga kaunta naman sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Nasa puan nga dugoon kagwala na sa kaboy si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas sa sulod sa iyang balay sa Zone 11 Barangay Dumanan, siyudad sa Bacolod, aga sa Mayo 19. Si Vargas ang nag-edad sa 56 anyos kagtagpamuno sa karon sang City Administrative Resource Management Unit o Concarmo sa Bacolod City Police Office kagresidente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Badumia, ang City Director sang BCPO. Gabi sa Mayo 18 nakita ang biktima nga nagkakatulog na sang iyang anak kapang pagkadason nga adlaw. Mayo 19 na tingala na ini nga ra pasigyapon sa guwa sang balay ang motorsiklo sang iyang amay. Dugang pa ni Badumia, giling nga gilantaw sining kwarto sing iyang amay kag nakita nga dugoon kag mayara sang pilas sa nato nga bahin sang ulo kag nakuha ang isa ka unit sang kalibre 45 nga pistola.
3: Magaretiro na kung tani sa maabot nga bulan sang Oktobre ang 56 anyos nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas nga sa karon tagpamuno sa City Administrative Resource Management Unit sa Bacolod City Police Office. Suno sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, ang City Director sa BCPO, iyang ginkakibot ang natabo sa kay Police Colonel Vargas. Bangod nagkita ay pas nila sa tinalikdan nga adlaw, kag may ginpost ini nga isa kalaragway sa social media nga upod sila. Dugang pa ni Ribadumia, ilaman nga ginistoryahan ang nagahilapit na nga pagretiro sini kag wala man niya nga ginalauman nga matabo ang upod kod ang kaupod niya sa pulisa kag sa karon nagapadayo ng investigasyon sa kamatayon ni Vargas. Sandigman sa impormasyon, kapin 33 na anyos sa serbisyo si Police Colonel Vargas. Tapos si Vargas ang nag-agiman bilang hepe sa nagkalain-lain nga banwa sang syudad sa probinsya sang Negros Occidental antes pa man ini madestino sa syudad sang Bacolod.
2: Governor Bonglacson nagasulit sa panawagan sa mga katapos ng rebelde New People's Army sa Negros Island na magbalik na lang sa sabak sa gobyerno bangot sa nagapadayan lang ang magapadayan lang ang pagkadulas ng ilang mga lider. Ini ang reaksyon sa gobernador sa panibago naman nga lider nga napatay sa encounter sa banwa sa Kawayan sa nagligad ng Sabado. Si Francis Dingding, nga Deputy Secretary sa Southeast Front sang NPA, ang isa sa lima nga napatay nga sa among encounter. Siya isa ka alumnus sa University of the Philippines Cebu kag 2017 pa nga nag-upod sa Hublaga. Ginapaibalo sa gobernadora nga wala nag-untat ang programa sa LKK nga nagatag sang chances nga makabalik sa normal nga pagpangabuhi ang kutob sang luyag nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Sa nagligay ng Abril, pilaman ka civilian kag alumni sa University of the Philippines ang nalakip pa sang nagkalamatay sa Toboso encounter.
3: Provincial Health Office may bago na nga pamuno matapos magretiro na si Dr. Girly Pinunggan. Nagpili si Governor Bonglacson sang duha ka mas hubin nga mga doktor nga magapamuno sa Provincial Health Office. Una si Dr. Ayesha Hugnatan nga karon nagapamuno sang District Hospital sa Banwasang Kawayan. Ang madason nga Provincial Health Office head samtang si Dr. Von Andre Apusaga naman ang ginapoint agud nga pamuno naman sa bahin sang Public Health Services sang PHO. Samtang wala pa sa karon magkasugod sa ilang bagong mga assignments anday Dr. Apusaga kag Dr. Hugnatan, ginapoint naman ni anay ni Governor Lacson si Dr. Josephine Pahamtang bilang officer in charge sa Provincial Health Office kag subong man pamuno sang Teresita Halandone Provincial Hospital sa Silay City.

0: Samtang dako pang isa ka top 6 most wanted nga lalaki angon sa kaso sang kidnapping kag serious illegal detention nga natabo sa siyudad sa Bacolod nga imbulbado minor de edad nga babae sa San Francisco Agos ng Del Sur sa Mayo 15. Ang biktima isa ka 14 anyos nga babae kag residente sang Barangay Felisa, siyudad sa Bacolod. Samtang suspect kin kilala sa kay alias Canora, 23 anyos, nagabaligya sa Malungay Pandisal kag residente sa siyudad sang Caris. Sunod sa kay Police Captain Genos David, ang station commander sa Bacolod City Police Station 10. Sa tuong Enero 2026, panagluntad ng pagpilit sang suspect sa biktima sakay sa isa ka sasakyan kag ginapatigan nga indala sini sa siyudad sang Caris kag nagtinir sang isa ka bulan kag sa bahin sang Negros Oriental sa sulod man sang isa ka bulan tubtob nga naglabot na sa Mindanao. Dugang pa ni David, nagtinir ang suspect kag ang biktima sa Lanao del Sur sa sulod sang isa ka bulan kag nakalabot sa San Francisco Agusan del Sur kag sandig sa ilang imbestigasyon natukiban ang biktima nakalabot dito bangod nagapangayo ini sa kwarta kagbulig sa iyang ginikanan kag ginapadalan sa kwarta sa nasabit nga lugar. Ginpaig sang hepe, pagi sa gilunsar nga operasyon upod ang City Intelligence Unit sa Bacolod City Police Office, BCPO Tracker Team Bacolod City Police Station 10 kag ang San Francisco PNP natigay nga marestong suspect matapos ginissue sang April 16 ang warrant of arrest sang RTC 6 Judicial Region na Branch 41 sa siyudad sa Bacolod. Ara na sa ginikanan ng minor de edad nga babae samtang suspect ara sa kustodiya sa Bacolod City Police Station 10 para sa nagkakaigo nga disposisyon kag imbestigasyon.
1: Patay ang isa kalalaki nga nagamaneho sang bike matapos mabungguan sang isa ka taxi sa National Highway sa Barangay Mabini, Banwa sang Valladolid gabi isang Mayo 18. Ang nagtaliwang ginkilala sa kay alias Jiger, ligalang edad, kag residente sang Procalubihan, Barangay Patik, Banwa sang Pulupandan, samtang ang driver sang taxi ginkilala sa kay alias Sante, kag ginapanagiyahan sang goods taxi ang salakyan gamayara sang address nga Nara Avenue, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Sandig investigasyon sang Valladolid PNP nagpalabot sang impormasyon ng mga residente sa lugar gamay nakita ang biktima nga nagahamyangon sa dalan nagkagmayara sang pila sa ulo samtang ang taxi nakita naman sa higad sang dalan nga wala na ang driver sa lugar. Nagagawa sa investigasyon nga gikan sa Banwa sang Pulupandan ang biktima kagikan naman ang taxi sa proper sang Valladolid kagpadulong sa Banwa sang Pulupandan apang nagbungguan sini ang biktima kagilayon ini nga gindala sa ospital apang gindeklarar man nga dead on arrival sang doktor. Sa karon ara sa kustodiya sang kapulisan ang taxi kag nagapadayon ang pagtumod sa pagkilala sang driver nga ginaligar nagpalagyo.
0: Walo ka kaso sang rabies ang na-record sa siyudad sa Bacolod sunod sa kay Dr. Janine Sarto, ang assistant city at veterinarian. Sunod sa kay Sarto, tatlo naman kay Dong napatay matapos makakagat kag nagpositibo sa rabies. Dugang pa niya, nagapadayon na pagsakas ang kaso sang rabies sa siyudad at saon nga nagapadayon man ang ilang vaccination program. Isa sa mga nagapabudlay subong sila operasyon. Among madamo sa nagkatuan nga panimalay sa house-to-house vaccination ang wala sang tabo. Samtang nagpagawa man sa paibalo ang Bacolod City Veterinary Office para sa mga residente sa Barangay Villamonte nga may kangtanan sa natalanan nga house-to-house rabies vaccination sa ilang hinuptanan nga ido kag kuring sa barangay. Ining padayon nga inisyatibo sa City Veterinarian o kon City Veterinary Office ang may tuyo nga maprotektahan hindi lang nga mga ido kag kuring kundi pati man ang bugos nga komunidad batok sa rabies.
1: Nagpanawagan ka naghatag sang imbitasyon ni Sunday Police Captain Freddy Cayot Jr. kag PSSG Johnny Giduko so para sa ila pagpatigayunon nga license to own and possess firearms kon LTAP kag firearms registration caravan. Ang amuha caravan magasugod subong adlaw Mayo 20 tubto Mayo 22 kag pagahiwaton sa new government center sa siyudad sang Bacolod. Suno sa kay RCSUNIR luyag nga kon suno sa RCSUNIR ar luyag sang among aktibidad nga mapadasig kag mapalapit sa publiko ang proseso sang pagkuha kag pag-renew sang ila LTAP kag firearms registration. Ginagda naman ang mga gun owners kag interesado kang magkuha sang permit nga makipagbahin sa mga karavana good maasikaso ang ilang kinahanglanon may kaantanan sa registrasyon kag lisensya sang armas.
0: Nakabaton sa bulig nga GI sheet sa konsin ang kaping 42 ka mga pamilya gikan sa Barangay 7 kag Barangay Alis sa siyudad sa Bacolod nga

0: Ini nga assistance, magluwas pa sa nauna nga financial assistance kag relief back sa nga ginhatag para sa padayon nga pagbangon sa mga apektado nga pamilya matapos ang trahedya.
1: Negros Island Region Delegate sa Agusan del Sur parang pambansa ang na-delay sa ilang biyahe bangod sa pila ka mga problema sa koordinasyon sa bahin sang shipping company sa overbooking sa mga delegasyon. Ang Negros Delegates may arasang 413 tanan ka mga atleta ang na-delay sa inadlaw sa Cebu Pier 1. Apang nakalakat na hapon sa Martes ang Udto, Mayo 19, ang 279 ka mga players ka coaches naghatag man sang libre nga pamahaw ang shipping lines sa mga pasahero nga nakakuha sa ako nagkuha sang ticket apang wala makasakay. Ginpakamaayo na lang sa mga non-deped personnel nga kabahin sang team nga maghulat sang trip pagkaron sa hapon padulong sa Agusan del Sur. Madamo na sang delegasyon nga nakaabot sa Agusan kag pila ka grupo nakahimo na sang pag-practice. Ang palarong pambansa 2026 naman ang magabukas sa Mayo 24 o kung sini nga Domingo kag magatapos sa Mayo 31.
0: Alas 6:32 na mga katropa, yun na ba tiyan? Ang kaunahan sa mga balita diri sa lokal. Kaginiginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito na padulungan ng mga balita naman sa National.
3: Express Balita, National News.
0: Ginanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano ng alakip sanday Senator Rodante Marcoleta kag Pia Cayetano ang ginakonsiderar nga magpamuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Sino kay Cayetano? Hindi lang ang pagtutukan sang komitiba sa isyu sang ginaligar irregularidad sa flood control projects kundi pati na ang mga hitabo nga may kangtanan sa Senate shooting incident kag ang papel sa National Bureau of Investigation diriya. Hindi ginatagman sini nga wala pa sang pinal nga desisyon kung sino ang magapamuno sa komitiba bangod ginpayag nga nag-ugyon ang bagong majority block nga wala sang senador nga automatic nga magahingyo o kon magadimanda sa isa ka partikular nga komitiba ka kolektibo ini nga istoryahan. Samtang aminado naman si Cayetano nga may arasang tuman nga pressure sa iya pagpabiling bilang Senate President sa nagligad nga mga simana.
1: Ang abogado ni Senador Bato de la Rosa sang Lunes nagsiling gayara na sa senador kon bala magatubang siya sa Senado bangod ginalauman nga magatipon ini bilang isa ka impeachment court sa ninga semana apang posible ini. Ini ang pilakadlaw matapos nga naglusot si De La Rosa sa lugar sang Senado sa tunga sang warrant of arrest nga gin-issue sang International Criminal Court kon ICC patok sa iya bangod sa crimes against humanity. Si De La Rosa ang subject sang interest o kon sang arrest warrant para sa alleged criminal responsibility as an indirect co-perpetrator sang crimes against humanity halin sang Hulyo 3, 2016 tumtub katapusan sang Abril 2, 2018 sa DNA hindi magnubo sa 32 ka persona ang nagkalamatay.
0: Madamo nga mga sources ang nagapakita nga si Senator Francis Cheese Escudero na tala nang magbalik bilang presidente sa Senado sa tunga sa mga espekulasyon sa isa pakapagbago sa liderato. Gimoyagyag sa isa ka senador nga naginyo nga hindi magpakilala nga may bastante nga suporta nga nakuha agud islan si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang amuman nga source ni makakumpirmar kung si Escudero ang magabulos kay Cayetano bangod pila ka mga pangalan ang nagwa bilang posibleng nga magatalos. Ang ilang nga leverage amo ang pila ka mga kaliado gikan sa bagong mga mayorya sang block nga magatabo kon siya mangin presidente sa Senado. Sunod sa amuman nga ginhalinan.
1: Klaro sa Department of Interior and Local Government kon DILG nga ang kapaslawan sa pagdakop sa kay Senador Bato Ronald Bato de la Rosa hindi bangod sa kakulang sa kabubuton nga ipatuman ang kasuguan kundi base sa nagluntad nga legal nga proseso. Sunod sa DILG ang wasihan sang ahensya among Section 17 sa Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity nga ginsubmit man sang Department of Justice sa idalom sang siningala Balayi, ang isa ka individual mahimo nga i-surrender sa International Criminal Court o kon usisaon sa isa ka lokal nga korte sa Pilipinas kung mayaras ang katumbas nga warrant nga may kaantanan sa mga krimen batok sa katawhan. Ginhat

0: Agan pagtamod sa DILG nga ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga natungdan nga ahensya lakip na ang Philippine National Police nga hulaton ang desisyon sa Korte Suprema antes maghimo sang anuman nga aksyon kung wala sang bando gikan sa korte sang pungsod.
1: Alas 6:36 na. Mga katropa niyo, nabatihan ang makaundahan sa mga balita diri sa National. Kaginingin na dulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: At naman padulungan ng mga balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Si Felicien Kabuga, isa sa mga yabing suspect sa 1994 Rwandan genocide. Napatay samtang ginausisa sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, sunod sa United Nations. Gingkumpirmar sa International Residual Mechanism for Criminal Tribunals nga napatay si Kabuga sa isang ospital sa Sabado, may 16 sa edad nga 90 anyos. Si Kabuga, madugay na nga ginakabig nga isa sa mga most wanted fugitives sa kalibutan bangod sa iya ginaligar nga papel sa pagpundo sa pagsuporta sa 1994 nga genocide sa Rwanda. Sa diin, ginabantag 800,000 katawo ang napatay sa sulod lang sa pila ka bulan. Si Kabuga ginakusaran nga isa sa mga yara sa likod sa radio television Libre de Mille Colleen o kon RTLM. Isa ka istasyon sa radyo nga ginaligar nga nagtulod sa etniko nga Huto sa pagpatay sa mga Tutsi sa Tionsang genocide.
0: Naglapaw na sa isa ka gatos ang death toll gikan sa Democratic Republic of Congo kun DRC. Kamay masubra 390 ka suspected cases sulo sa Africa Centers for Disease Control and Prevention. Na report man ang virus sa Uganda kun sa diin mayara na sang duha ka kompirmado nga kaso kag isa ang napatay. Lakip sa mga kompirmado nga natapikan sang among balatian ang isa ka Amerikano nga doktor sa DRC nga igpasakay sa eroplano padulong sa Germany agud mabulong. Ginreport man nga pila ka mga Amerikano ang posible na expose sa virus nga ginbuligan subong sang gobyerno sang Estados Unidos. Una na nga gindeklarar sang World Health Organization nga outbreak isa ka public health emergency of international concern apang malayo ini sa isa ka pandemya apang nagpaandam sang hugot nga pagsunod sa mga pagsulundan ilabi na sa paglubong sa mga napatay bangod sa mataas nga risgo sa paglaptas sang virus. Nagpatuman man sa mga kaiping nga pungsod kaangay sang Rwanda kag Nigeria sang border screening bilang tikang agud malikawan ang nasambit nga virus.
1: Alas 6:39 na. Inyo nabatihan mga katropa ang kaundaan sa balita sa International kag giningin na dulon sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: At naman padulungan mga katropa ang balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
1: Ginlutos ng San Antonio Spurs ang Oklahoma City Thunder sa score nga 122-115 sa ila overtime games ng NBA Western Conference Finals sa May 19. Gimpangunahan ni Victor Wembanyama ang kadalagaan sa Spurs pagi sa iyakwartay 1 kapuntos kag 24 ka mga rebounds. Nagbulig man sa day Dylan Harper sa 24 points kag si Stephon Castle nga may 17 points. Samtang 27 kapuntos kag 7 naman ka rebounds ang ginkamada ni Jalen Williams para sa nalutos ka Thunder. Sa karon, uyatas ang Spurs ang series ng 1-0 batok sa Thunder. Ang balita sa sports. Ginandulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: Alas 6:40 na. Padulungan naton mga balita sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
0: Kag sa tanawan balita sa showbiz, mga katropa subong, si Kylie Padilla ang si Bella Padilla ang nagakadalahig sa isyu ni Robin Padilla sa Senado. Kay mga katropa, sa karon kay balo kita nga tinagtrending si Robin Padilla sa iyang pagpangutos matapos nga ini siya ang ginsinggitan ni Senatora Kiko Pangilinan, mga katropa, sa Senado sang nagapatigayon sila sang session. Kag ti mga katropa, gitawag niyo sa mga netizen nga weak si Robin kag tublok lawi ko, no? Pero te, siya pang aking. At the same time, mga katropa, subong ang mga Padilla ang nagakalabutan sang pagbash, wala labot kay Robin. Mga katropa, una na dira ang bata niya nga si Kylie. For si Kylie, do wala gin bash, mga katropa, ha? Si Kylie ang nagakabato niya nga, pagsabihan mo yung tatay mo, ha, na wag na lang huminga kasi si amihan ka naman. Kasi madumduman, mga katropa, sa palagwaon before sa TV, no, sa Encantadia, mga katropa, si amihan tong role ni Kylie Padilla. That's why brilliant ng hangin to, no, tubig. At mga katropa, mo nang ginahambal nila nga hindi na kuno pagpahinga hon si Robin, mo nang dumaka harsh man bala ng mga comments nga ginapang post nila. Pero ang kay Bella Padilla, yung mga katropa, mas lala, no, ang naging bashing sa iya or ang ego sa iya kay mga katropa, sa bagay siya ya ang kumbaga hinablos ang ilan ng relationship relative sila ya, specifically uncle and niece ni sila by second degree consanguinity, mga katropa. So medyo layo anay na sila kumpara ganiya kay Kylie nga bata gin ni Robin. Pero ining si Bella, siya ang nagaka-bash. For example, kay naga-host ini siya sa Showtime, mga katropa, ginahambalan siya sa mga netizen nga, "Uy, hindi ka na da magano, hindi ka na da mag-host-host, nga ga-host-host ka pa da, amo na, amo to, abalangin mo nga tiyo, amo ni ho, si Robin, amo ni, amo to." Tapos, mga katropa, si Bella Pagid, ang ginahambalan nga, "Tipers, maka mo mindset, how ni tito mo, doka mo na bala." Pero mga katropa, kapila na gin-explain, doko naghatag man statement niya, ining si Kylie Padilla nga, "They are related, pero ma-manage nila yung isa kag isa nga mag-agree kag disagree sa ginapanindugan sang isa." Kahit yung mga katropa, si Bella niya, panindugan niya lain kaysa kay Robin, mga katropa. Usually when it comes to politics, no, lain ang iyayang pagpati or lain man ganing iyang ginasuportahan ng partido, no, mga katropa, in line sa kinasuportahan man sang iya tiyo nga si Robin Padilla. Kagti isa pa sa naging sabat ni Bella Padilla sa mga netizen nga nagambal maguntat na siya ubradira, mga katropa, nga siya yung nagakaigo sa mga bashing. Ang sabat niya, "Kung maguntat ko, bra, kagaan niyo ko kwarta." Naumod na naging sabat na lang ni Bella Padilla, mayangot niya sa ginabato siya nga isyo, mga katropa, nga sa bagay why man ni siya sang labot-labot ya. Kahit si Robin niya o subong ara sa Senado nga isa subong gani isa pagid sa ginaaligar, no, nga suspect nga nagbulig kay Bato de la Rosa nga magpalagi yung mga katropa sang tinalikdan niya nga si Mana dito sa may sulod sang Senado. Ang aton balita sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo sa aton habon yung mga pampaputi, una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap pa maka-prevent gids or early signs of skin aging. Ini manami man gamiton adlaw-adlaw sang bugos nga pamilya, makapadula sa germs kag amoy sa ating lawas, ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon man sa mga mahilig sa gluta kag Gojek, ginimponan pa niya sang virgin coconut oil o kanang VCO sa isa kahabon na ginimpon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:44 na, mga katropa, inyo nabatian ang balita sa showbiz. Kag atong padulungan ng balita espesyal ko po si katropang James King. Ibalonta ni mga katropa, ano ginibala ang ara sa kapasidad sang sining pinakadako po, no, nga car and truck ship carrier sang China. Katropang Ed, nakasakay ka na da.
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Good morning. Mayong aga, mga katropa. Tingo na naman para kita mag-ugdanay sa aton nga Balita Espesyal. Kagkamong nakatutok, nagpamati sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa aton nga Balita Espesyal, mabalik kita sa China, katropa. Unsa din, ginpakilala sang China. Kinpagwana, katropa, ang ilang pinakanauna kung world's first ship nga nagadala sang 10,800 ka mga salakyan kag mga truck one time. Ang China's shipbuilding industry ang nag-deliver sa world's first car carrier na may kapasidad na masubra 10,000 ka mga salakyan, katropa. Ini ang Glovis Leader, isa ka massive pure car and truck carrier o kung PCTC kung tawag nila, na may aras ang record capacity sa 10,800 equivalent unit, katropa. Giningad lang ka, giningad over na, katropa, sa Mayo 19, 2026 sa shipyard sa South China's Guangzhou City. Ginakabig na isa ka breakthrough para sa China's high-end manufacturing na nag-provide sa Chinese solution para sa global shipping industry green and low carbon transition. Inhimo sa China State Shipbuilding Corporation o CSSC sa Guangzhou Shipyard International in partnership with China Shipbuilding Trading Corporation for South Korean Shipping Company kagiga operate sa Hyundai Glovis. Grabe ba, tukod ako lapad-lapad do building na galutaw sa baybay katropa o kung floating na garahe sa baybay katropa. Pamuning permi ginahimo sa China mga katropa. Gusto nila nga makilala sila sa isa kabutang, sa isa ka invensyon na sila gidang una makahimo. Inangaton nga balita espesyal sa 103.9X sa Tambacolod. Pabaskugon ng immune system, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: Alas 6:47 yung nabati ng balita espesyal. Kapot si katropang James King. Ang oras ta, katropang Wendel, doon na kulabos na. Dari na lang kita sa mga katropa nato nga nag-monitor kag nagatutok. Pero antes si na, mga katropa, katropang Wendel, sa dito mabakal mga produkto sa Yes to Health.
0: Mga katropa, mabakal lang atong mga produkto sa Yes to Health sa aton mga Yes to Health stores. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ma-order man ni mga katropa online sa aton mga online shopping applications. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Siyempre, mabakal man sa mga butika sa Necros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP.
1: Kag sa mga nagamonitor, dra, good morning si Lo, Arines Lo.
0: Yes, good morning kay Ma'am Rona De Sabal, mayong aga.
1: Good morning.
0: Kay Ma'am Lia Lumbrado, good morning. Man. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, dra sa Kabangkalan, good morning.
1: Oh, good morning.
0: Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning.
1: Yes.
0: Sa kay Rinita, o kon Rinita Cuenca, good morning.
1: Good morning.
0: Sa kay Gloria Cuenca, good morning man.
1: Aga.
0: Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning. And kay Tristan Wyatt Gulay, mayong aga. Sa mga listeners man nato na sa mga drivers na subo, mga nag-drive-drive na taxi, grab and drive, tananda nga nagpamati sa itong programa, mayong aga sa mga tricycle, ng tricycle driver, taman rin sa bangga nga nagpamati sa itong mayong aga man sa inyo.
1: Good morning. Sige, salamat. Good morning, madra kay Ma'am Marnie Sinonua, kay Gloria Cuenca. O, si Ma'am Marnie, dira sa may... Dira sa may, ano ni siya, may endomana, manigay star. No? Good morning dira. Kay Maria Sol Jolito, Lilia Lombrado, Lloyd Navales, Rona Di Sabal, kay Neves Elepse, kay Arvin Cuevas, Shirley Rivalo, kay Rama Baltazar. Good morning,
0: morning
1: sa inyo, no? Kag sa JCT Mansion and Refreshment, dara sa Central Market, always sinagatutok sa aton. Good morning, dara sa inyo, no? Sa may Central Market, dara, may aga. Kag sa Subong, di makamunga kapihan, palamahawan, nga malabutan sa sining istasyon sa XFM 103.9 Bacolod. Good morning sa inyo. Salamat kay sa mga nag-celebrate kailis ng birthday. May 20, happy birthday sa inyo.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Ah, Lucy happy May birthday. Dadibasa, happy gali, birthday.
1: Happy birthday dala kay Kabrigada Lucy Dadibasa. No? Ay, good morning. Oh, sa mga katropa nato, dala, bisan ka mga estasyon, basta birthday mo yung balta ko din kang estasyon.
0: Alam ko pa, ano dyan, palumpia.
1: Happy birthday sa mga nag-celebrate sa birthday nila today. Yeah. Enjoy your day, no? Sige, alas 6:50 na mga katropa, hindi nyo na paglisua kung ang inyong mga radyo. Tutok nyo na nila kami magabulos ng bulos ay ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwa at kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinar.
1: Kag si katropang Franz Sandro Borgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas.
0: XFM News.
3: X
6: FM Bacolod News and Public Service Authority.

0: The Secrets of Health.
1: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduced ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthorn Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthorn Plus Coffee Mix, a Sunthorn Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Sunthorn Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Sunthorn Gold Live Testimony.
4: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sunthorn Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na sidi. Kalaga pong napakagaling ng Sunthorn Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pag-aan. Santon Plus Herbal Oil.
9: System.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Sanfone Gold. Coffee mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Sanfone Gold Coffee mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Sanfone Gold Coffee mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka. Sanfone Gold Live Testimony.
2: Lin and Yosa po. 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Sanfone Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Sanfone Plus Gold.
0: Sanfone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Sanfone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfone Coffee Mix. Sarap!
3: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting!
4: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
5: Nga XFM kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga XFM kid?
6: Inami ang music ah.
5: Nga XFM kid?
6: Ay,
7: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala, may harap kayo sa mga balita. Wala, so namin bigit mga DJs na lakad.
8: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
5: may how kita pa?
8: Enjoy lang.
5: Nga XFM kid how?
9: Timo!
8: XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabagchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sesta Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sesta Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Dealing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo, rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakyan. Kanatarakyan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Magtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamu, ang reklamo sa tao. Bullseye!

Mga kabaga katropa, mga aga sa mga suki naton nga tabarati, welcome na sa pagparangata sa Bullseye. Petsa Jesse o kun Petsa Valentina para sa bulan sang Mayo, no? Ang Mayo daw mga goodbye naman sa, no? Ano naman sa matapos naman sa mga katropa. Sumunod naman ta sa June, July, August, September. Tatlo na kabulan, katropang Chris. Oh, September naman. Matapos naman 2026, 2027 naman, oh. Kasi tayo sa mga doubt, no? Sige na. Let's be excited to what to happen the next few days. Ano kita eh. Amo ba ako nung design mga katropa because nga ang adlaw ta, tama ta ka excited kung kisam. Tama ta ka feel ta lang ano ba? Nang gusto na mabalaan dasun kami adlaw. Wala na matabo sa dasun kami adlaw mga katropa pero ang makakota na gambal sa niya. Amo na ba? Alam kayo makakota yan. Katropa. Kung mabalaan tang matabo bobwas, we can be disappointed. kung mabalaan ta ang posible matabo sa buwas mga katropa, tanan nga mga bagay nga eh, ma-disappoint lang ta. No? Hindi na kita ma-inspired para mag-ubra pa, magtrabaho pa mga katropa. Kailangan mo sa mga katuran ta, sige tani, nabalaan ko ba? Tani, advance na ba? No? Amo na ka-demanding tao, pero you know, may ara iyang layi ang kalibutan nga hindi ma-negosyar, hindi ma-bular katropa. Kasi na ano pa natin. Ang layi talang pero may gaka-bular. ang layi talang kayang nagkabago-bago katropa. No? Ang layi sa kalibutan niya, hindi. Notice mo? Too much nga paggamit natin sa aton nga pangabuhi, kabuhi, katropa, sometimes nagbalik sa ato ng mga repercussions kini. Like for example, if we throw garbage sa mga lugar, gabalik mo na sa aton. Ginpangkalbot ang aton ng mga kagularan. Balik mo na sa aton, no? Kita mo Japan kay Sopra, baha, kagurano pa. Nangawat ang aton ng mga politiko. Ako nag-pisa ka, fair kayo, no? Mangawat sila yan, kita masakripisyo. Kung ang mga politiko ta maghimo sa mga kabulastugan dira, balik sa tao. Pero may gaba man ako na sa ila mo. Ulat na tunta lang. XFM News! FM News! tama nga... abusar sa aton nga sa gahom ginatag sa aton mga katropa, gabalik mo sa aton. So that's why moderate lang ano ang aton nga mga kauturan nga may ara sang sobra-sobra. Share man kamo, no, hatag man kamo sa isig nyo katao para makabulig kita. Abal din mga katropa, ang kamuhi short lang, lubo lang kaayo. So let's make the most of it and ambal nila, let's be a blessing to others. Welcome sa pabaragan nato na ako naman sa katropang Wing Salinas, mga katropa. Kaupod nato sa technical side, katropang Chris Librando. Alas 10 na magtalakay sa mga balita, mga impormasyon sa aton nga talakayan. Morning sa mga kauturan ta sa Burgos Public Market, sa Libertad Public Market Panyaga. Thank you, salamat gin sa pagtutok. At the same time, sa mga katropa naton sa ilatag sa mga panimanay, nagkakapi-kapi, sumong ginistorihan ang SK kag barangay elections, lapit na. Tapos naman ang registration mga katropa, ang kilala ta naglalain sa sinyo, wala gig kuya blaka pa register, wala gig kuya ka balum. XFM News! FM News! Ikaw na. XFM News! FM News! Tapos ng registration katropa, so by November, ang timeline sang filing of COC, naghahandom pa man to ang aton pila ka mang kauturan sa tani ma ano ba? Ma suspend ba? Ma suspend katropa ang ining barangay in the SK elections. Ang iban sa mga handom siya, handom sang iban di sa tani makakas lang SK ba? Tanon mo kay wag gid mahimo. Amo ning sitwasyon, amo ning kadugayon katropa sa naggalatabo subong nga grabe ang
gakatabo to sa Senado kag sa Kongreso, nada. Nga mag-expectar ka pa nga ma-postpone ang barangay SK elections. Sa impeachment pa nga daan, paldong-paldo na. Sako na nga ito nga mga kongresista, mga katropa sa sining panahon. Oras naton 7:25 na, mga katropa. Pinaka-latest update, mga balita. Aton nga ipabalo sa inyo this point of time ang pinaka-update man, mga katropa, sa aton nga palibot, because nga may pinaka-recoveries naman, no, sa nga droga. Pero is makulod, nakalabot naman ito sa 4 million daw. Isa ka police colonel, mga katropa, na sa puan nga wala na sa kabuhi sa mismo kaugringon nga Parimalay. Bantayan mga detalye sini, mga katropa, kag hit and dex na magasobra naman 40 sa aton nga ano, sa karon nga adlaw. Sobrang bantay-bantay, pero pasalamat na kahapon, ano, nag-tulo-tulo siya, nag-ulan-ulan, mga katropa, at least nagulubugnaw-bugnaw ang aton paribot. Ang aton nga balay daw nagbulubugnaw-bugnaw, pero hindi pa muna ka bugnaw pagit, no? So expect na ta mga karon, check konta mo karon sa PDMPD katropa kung ano pa ang pinaka mga bagay nga dapat i-considerar naton sa pagbag-o sang panahon. Pero uso subong ang trangkaso, sip-on, ubo, katropa, o respiratory nga mga problema diri sa pungsod o konsasyonan sa Bacolod. Ari pa pinakalitas nga update, mga katropa, sa aton nga palibot, no, sobra 28 milyon pesos nga subong na kumpiskar sa Sudan sa Bacolod, mga katropa. There is Bacolod, there is sa Sudan sa Bacolod, mga katropa, tubalang pagkapatay, no, sa sining isa ka police colonel, mga abyan, nga nasa puan lang sa balay nila, padayon ang investigasyon. O tanaon-taon pinakamalatest development, mga katropa, samtang panawagan sa gihapon sa mga ano, sang aton nga sang 2059 ka mga empleyado sa Masiwa, nga itapuso na ni kuno, no, i-implementa ang direktiba kag mando sang Civil Service Commission. Okay, ang consideration dili, mga katropa, may ari po ni appeal sa Court of Appeal ang ining Board of Directors ang Basiwa, angot sining pag-question, pag-apilar sang pagwa nga desisyon sang Civil Service Commission. Man, mga katropa, ang aton mga empleyado, may ara na sila sang security of tenure, especially kung regular na sa. But of course, mga regulations mamanda, may ara pa man sa mga limitations da. Violation sa mga rules sang civil service, kag pag-committer sa mga grave nga ano ba na, violation sang mga pulisa sa aton gobyerno, mga katropa, pwede sila kakasun mo, no, pwede sila anon pa, pwede sila pahalinon, pero pending may ara sa mga investigasyon. Pero ang tabo sa mga empleyado sang Basiwa, mga katropa, tungod kay nagsulod lang sa joint venture ang ining mga ang Basiwa with Prime Water na considerar ang ilang tagsa ka mga posisyon nga redundant. Sige nga pirato, nagdaog, mga katropa, ang mga empleyado, no, ang initial nga o kun ang decision is reinstatement sa ila tagsa ka mga posisyon kag payment of back wages. Pila karon ang balayran sang sa Basiwa sa tao, no, sa mga empleyado ni nagstorya tara karon. Kay daw dako ni samtang nagadugay katropa, nagadugay man o kung nagadako man ang balayran sa Basiwa ni sa mga empleyado sang ginpangakas nila ng mga ano, ng mga empleyado sa Basiwa sang kapukpukan sa joint venture gani. So ginahulat-hulat nato ni mga katropa, wala pa man sabat ang mga board of directors, no, wala pa man sa official statement angot sa mga katropa, dugay na ni, no, nagdaog na, ginapil pa. Pagkatapos nagmando na maliwat ang ano, ang civil service para sa payment sang back wages kag reinstatement daan nga desisyon sang Civil Service Commission, para ibalik sila sa tagsa nila ka mga trabaho sa Basiwa. Ang problema, nagakapangamutoy subong Basiwa, paano nila ibalik kay ti ang ini nga makabig naton ang posisyon dira ara na sa Prime Water. Hindi man sila absorb, mga katropa, no, gin hatagan lang to sila sang
chance nga mag-angkon sang oportunidad para bayran pag baton kwarta. Timakon mo imo iya, ang imo ginalantaw mo, was damlag mo, poturo mo. Pero ang gusto nila ya, kakason ka, tagaan ka sang separation pay mo. Ano man labot-labot sa mga tao ka naman, no? Nga magsunod kami sa joint venture na result nagre sa massive layoffs ang pila ka matrabahante sang Basiwa. Covered pa, dala pa ni sa protection

0: Sing Anthony, kita yang naga naga pa nabat sang desisyon sang tagsa ka mga membro sang board dira sang basiwa. Kita yang namaan kita yang nagapamayad sa mga desisyon nila, gusto nila iantag sa mga privado ng mga kumpanya. Ini mga public utilities na to, where sa una may ara patatingog sa mga way na. Manilag ka nagin lang, mambal ka nagla, ate, sige, okay ah. Na, amo rin gusto sa atong lokal na pakuluhan, mandi mo, nga maguluhando-hando naman lang ta. FM News. Ato kita sa mga balita nasyonal. Headlines. Katropa ang DILG ang Malacañang nagpresentar na sa CCTV sang natabo dito ba na sang kinaguan dito sa Senado ang pagsulod o kung paglutang pagtiniruhay dito sa Senado, katropa nga nakita to sa CCTV nga kung paano naghatag sang warning shot kag nagpalupok ang katapo sang OSA kag Pontaria ang NBI. Ini ba tapos sa claim mga katropa nga ang NBI may ara sang intensyon nga sudlon ang Senado para kuhaon si Senator Bato de la Rosa angot man sa warrant of arrest nga gin issue sang International Criminal Court ICC, no? Pero dito makita mga katropa sa CCTV mismo kung paano kumporontar sang OSA ang ining mga katapo sang NBI, no? Kung paano sila nagpalupok dito, no? Kag dito na rin dugan Malacañang hambalya wala sang pag-atake sa Senado. O tanaon taman. Samtang pila ka mga update. Headlines. Senators Pia Cayetano kag Mark Villar ginatan-aw nga magatindog sa mga tag-as nga mga posisyon sa Senado mga katropa. Headlines. May revamp ko, no? May ara sang plano nga pag-ilis naman sang Senate President katropa. Pila ka mga chairmanship naman sa Senado na butang ang pila ka mga bago nga mga posisyon sa mga chairmanship sa pila ka mga members ng Senate lang taon tani karon kung pisinong may mga bago no? Ariho, Robin Padilla bago na yung chairmanship dito sa Senado mga katropa naging chairman sa Public Information and Mass Media. Bow. Cultural and Cultural Communities and Muslim Affairs. Si Senator Robin Padilla. Jinko Estrada mga katropa, magapungko ni National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, and Games and Amusement. Senator Rodante Marcoleta, Public Services, no? Amo ni committee ba abi mga katropa? Senator Joel Villanueva, Higher Technical Vocational Education. Iya man ni committee ba sa una mga katropa, no? Nga ginpungkuan sa Senado. Tawag pa rin sa test daman. FM News. Senator Loren Legarda mga katropa, Basic Education, nakwa nga chairmanship kag Culture and Arts mga byan. We have Senator Pia Cayetano, damo ni tatlo ka mga chairmanship nahatag sa utod sang senador. Committee on Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Future Thinking, Energy araman siya. Kag-ari pagid mga katropa. Bag-o man nga chairmanship sa Senado, ginhatag ang Health and Demography sa kay Senator Bongo katropa. Sports ara man sa kay Senator Bongo, no? Nga mga chairmanship, bag-o ni mga chairmanship matapos garapungko ang bag-o man nga Senate President sa Senado katropa. Anyway, tiyan mo rin pinakamalitest na ito mga katropa. Tutukan natin sa pagbangalagad natin diri sa aton para tutunan sa Bullseye, sa Rumble natin. Ako naman sa katropang Win Salinas. Upod natin ang El Guapito, El Matso. Nagtambok na, nag-unod-unod na. FM News. Amo rin atin nga goalman mo, no? Mga katropa, no? Makita nyo ni Sumong siya, no? Wayaga habok ang tambok. Nagahabok ang maskil.
1: News.

0: News.
1: Chris Librando ang pangalan. Alright, so up the night, mga katuro pa, balikan ito mga karumpira, mga latest development, mga bihan. No, sometime nag-pro pa kapi, kumunap, Santon Gold Coffee Mix. Ang kapihonta, mga katuro pa, wala kontrasin po, no? May ara sa mga vitamins, minerals, kikirang lang naton, ang mangosteen, ang ampalaya, kung ano nga ara sa aton nga Santon Plus Gold katuro pa, ara na sa Santon Gold Coffee Mix. Ang at kabalo ka kung ano nagkakatalo, ang dugang ang mga ingredients, ang glutathione, kag-collagen, anti-aging katropa, plus nagagwapo ka pa niya. So, pwede natin ini i-enjoy sa isa katasa sa kape. Kada aga mga katropa, bisan taas na kalamay mo pwede. Ang aton sweetener, natural sweetener mga katropa, amon ng stevia. So wala, kontrasin po ah, no? Ano lang ta, pulo pangapi lang ta, enjoy lang ah. Bisa nag-humble na medical doctors na to niya, hindi ka na kapangapi, hindi na pwede, delikado na si mo. Base magtimbuok ang imong kalamay. Pero, nasolvata na lang ang mga problema, pwede dya po na, no? With Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, bakla nyo na sa mga outlets, Mercury Drugs, South Star Drug, TGP, sa generic drugstores nationwide. Okay? Ligari, katuin nyo naman to, mga katropa, dara sa Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Sakay ka ba na bata, pakanto libertad, lingi ka sa tuogid, hindi ka mag-lingi ko sa iba. Kung subangan mo na, medyo maputi-puti, dito tuo Japon na. Makita mo na ang dako nga signage, mga katropa, mangalan sang Yes to Health Wellness Center, tupad sang gasoline station sa Lizares. Alright, 7:37 na mga katropa sa pagpangalagad naton. Kwaon taman pinaka-latest na development, mga katropa, sa ining natabo ng enkwentro sa ano sa Kawayan Nagligag, kaya ang himata to, no? Nga taga Cebu, mga katropa, hindi na pagkwaon, no? Ang ining mutong sulat siya bala, no? Hindi lang niya magrabe ng mga sitwasyon. No, anyway, totoo kanta na karon, no? 7:38 na mga katropa, let's pause for break. Balikan ta mga balita ta. Pagkatapos sa mga panumdom, standby.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: May ninja ka saan? Sinubuan ba na parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslom sa akong siyan, isaga pala nung kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang ko sina, ha?
10: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dalilagid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
0: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
10: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
0: na all-in-one.
10: Sa presyong
0: magaan.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang hapon ko.
11: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag-presyo ay madaugid dyan.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
14: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
11: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Vision Next! Marami na ang natulungan!
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
17: Vision Michael X. Dali. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon, XFM,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing ang mga komentaryo.
7: Hindi nga naman bila namon makaya ang ina.
8: Pwede, nga nag-atrust ang public opinion.
3: Objective.
7: Pangayon ko naman kutirasan sa atang mga kutirasan.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isong pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.
9: Ini nga may mga katropa, ginadulong sa inyo sa Santos Plus Gold. Ang aton suplemento mga katropa, ang kinahanglan ta inumon sa matagal na kwatiran, no? Ang Santos Plus Gold, may mangosteen, may ampalaya, may manunggay, may aras ng garlic, katropa, kag spirulina, no? Bulig para anti-inflammatory mga katropa, kung hindi nami ang inyong circulation sa dugo katropa, mas mayo ka mag-inom kita sa Santos Plus Gold, mga abyan, no? Ginapa nami yung blood flow. Gina-reduce niya ang aton pagtaas ng aton blood pressure, no? Kag para sa mga diabetic persons na mga katropa, makabulig mo ni sa pag-regulate sang aton blood sugar because may ara sang ampalaya, no? Isa ini ka powerful ingredients sang Santon Plus Gold nga nagabulig regulate sang blood sugar na aton mga katropa, gina-prevent ng sugar spike. No, sa tiyon gakaong kapamahaw pa niya, gapa niya po, mga katropa, may sugar spike, no? Nagataas ka lamay ta. So, para sa mga kuturan ta, medyo diabetic na, mga katropa, mas makabulig niya sa to regulate mga abiyan sa aton nga kalamay sa aton lawas, alright? Anyway, oras na ito, 7:48 na mga katropa, check on ta, pero ako mga latest update, balita, sa aton nga patrol mga abiyan.
3: Ka, diretso.
9: This time pa unta si katropang Franz Andrew Burgos sa mga latest development, no? Masobra 28 milyon pesos nga shabu na kumpiskar sa siyudad sa Bacolod mga katropaw. Wala na ikaw busting droga sa siyudad sa Bacolod mga katropaw. Gintunaan sa kamatayon ni Police Colonel Romeo Vargas mga katropa padayon ang investigasyon. Sa konta maritalye, upod si katropang Franz Andrew Burgos mga katropa, kahapon nag-responde ang patrol sa nagluntad nga isa ka ginaligar shooting incident. Pero gina-check pa rin mga abyan kung ano ang kaundan sang pagkamatayo ni Police Colonel Romeo Vargas kahapon. Detalye sa mga marita, kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos. Katropang Franz, may aga?
10: Yes, Katropang Erwin, sa karon ongoing ng investigation sa pagtubod sa cause of death ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas na head ni siya sa karon Katropang Erwin sang ano no, sang Carmo.
9: Aha.
10: Sa Bacolo City Police Office, ang Carmonia Municipal Administrative and Resource Management Unit no, sa Bacolo City Police Office, Katropa Irwin. Nga siya rin sa karoon ng nagapamuno. Pero ang kahapon, din kakibot, yun mismo sa nga, Diamond sa BCTO, ang natapo sa kay, ano no, experience siya. So, nalang Katropa Irwin ko ng taon tayo. Mm-hmm. Ang hininga police, kabalo, naginiga ko ang postong proseso dira o oh. Kung pag ano yun, no? Pagdala bilang isa ka-police na tropang Irwin.
9: Mm-hmm.
10: So, unexpected ni ang natabo kahapon, mga around 9 a.m. Nakabato ni isang tawag ang kapulisan dira sa Bacolod City Police Station 10 and also ka-tropang Irwin mismo ang medical responders nga dira mismo sa Barangay Dumanan nga may isa ka incident nga natabo dira sa Purok Bukon Zone 11, Barangay Handumanan, diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Katropa Irwin, hibaluan, na hindi nilang lahog man, o kung hindi siya siling balang ordinary lang na tao, kundi isa pa ni uniform personnel galing involved, at isa pa ka-polis.
9: Uy.
10: So, kaya nakilala na to, nga siya muna si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas.
9: Oo.
10: Katropa Katropa Irwin na tukiban, no, na siya mismo ang dubuon.
9: Okay.
10: Siling niya nga na ano lang siya, no?
9: Oo.
10: Na nalaan sa panimuot.
9: Oo.
10: Hindi ilog lang ni Katropa Irwin ang iyaling cause of death.
9: Oo.
10: Kaya nakita dito sa lugar, tulad ng malaya mismo.
9: Oo.
10: Kaya ang investigation Katropa Irwin upod Mr. Vargas ang iyaling bata. I think babae iyaling bata. Sa sulod ng malay, kasi sa information, sinitay isang kapita lang niya yung bata yan, nagkipain naman lang niya amay nga nagkatulog naman sa piyaka kwarto mo.
9: Okay.
10: Tapos pagkadasun nga daw, pagbangon niya, natingala siya nga ang motor sa niya nga amay.
9: Oo.
10: Ang napagyapon. O, adlaw na, no? Mga round na lang so naguro. Tingala siya nga kapagawin niya ang motor sa niya nga amay, ang napagyapon sila nga balay. May pangalin.
9: Oo.
10: So, hindi ka kapagawin din ang tao niya.
9: Oo.
10: Hinihiling niya amay kung masiblat eh. Naburaw ba or ano. Ito ato po ay nakibot siya nga dubuo ng iyang amay, no? Kaya gilay ninyo nga nagpakigangot sa mga sa barangay, sa mga otoridad, para mahinga doon nito sa ospital, pero galing kita po Irwin.
9: Oo.
10: Subuin nga balita para sa pamilya and also sa hanay sa kapulisan.
9: Oo.
10: Ano ka to po Irwin, no? Dumawi ang ginis ng kabuhi si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Kaya matapos kita po Irwin, nakaagom siya sa pilas sa natuong nga bahing sa ngayon nga ulo.
9: Oo.
10: Sa ginanigar po ka sa pagkiro. Pwede kita pa rin ang inyong istorya.
9: Oo.
10: Ipagkikang mo kami natin natin na si Director sa BCTO nga si Police Colonel Eugene de Badovia. Already confirmed. Ang ining nga incident kay Katropa Irwin, pero gin-confirm sa aton, and also, gin-share naman sa aton kung ano itong sabo prior sa sinangahita po.
9: Oo.
10: O kay isang, ito sa buong Martes, Miyerkules.
9: Oo.
10: Last Monday, sa Lunes lang, so nakaupod pa rin sila kung nagawa isang storya. And then, naka-post pa ni kani si Sir Vargas kung nasang laragway nila nga-upod sila sa social media.
9: Okay.
10: Kaya sa mo ito nga time, doon na talakay na nila Katropa Irwin ang about sa retirement eh. Kasi si Sir Vargas for almost 33 years na niya siya galing in service as a PNP personnel Katropa Irwin.
9: Oho.
10: Nag-edad na niya siya sa 56 years old. No?
9: Oho.
10: Mag-retire na siya sa maabot na bulan sa Oktobre.
9: Oho.
10: Singin niya tuwig.
9: Oho.
10: Kaya muna pa siguro Katropa Irwin ang doon na-discuss man. Pero hindi ko matagbabanta ni si Sir Vargas.
9: Oho.
10: Nakagin na ni Epe sa pila ka mga police stations pero sa Aton, sa Negros Occidental. Kasi sa karon ari na di siya sa Carmo, no?
9: Mm-hmm.
10: O, at ipayag na rin ni Police Colonel Rivadonia, hindi kanila feeling ni matubod pa Katropa Irwin.
9: Oho.
10: Kung ano ganing cause of death. Basta ongoing pang investigation, pero may nakita lang ito sila Katropa Irwin. Yan, siyempre, ang pila sa ulo sa mataliwan na polis, posibleng gunshot wound, no? And nakita man mismo sa lugar, Katropa Irwin ng armas, na ginaligar, caliber 45 ang armas, kinakuha, malapit sa bangkay ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas.
9: Oho.
10: So, hindi pa nila ito, mambal ka sa Four Wind kung may foul play pa ini, mismo BCPO. Hindi pa kanila makonfirm kung may foul play din man ang kapatayon sa Sininga Police. May payat na dira, no?
9: Oho.
10: Ang mga Police Colonel, yung Jerry Badunia, at City Directors ng BCPO.
4: Okay, sige. Pero sir, sa latest ng sir, like sa initial sir, may din ang ego ni Sir Vargas, sir?
10: Sa ulo.
4: Okay. Right temple. Okay. Bali, sir, isa lang ni sir, no?
10: Hindi tama ko na suko na makamba po.
4: Okay. Oo, sir. Nang, but regarding, sir, sa arma, sir, ano, sir, nang natubot ko, anong kalibre?
10: Nakita natin sa scene is 45.
4: Nang, anong, sino po dyan, sir, sa balay, sir?
10: Bali, sa balay sila, sa balay niya lang nagsya, but batang sa buwan sa anak ng babae, pero anak ng babae, kung tulungin sa balay.
4: Ako, wala agad may nakabati, nga may naglupok, sir?
10: Initially, ang wala na ng bati, ang may
4: Oo. Okay. Aga na sa sir na kita, sir, no?
10: Yes, sir. Mga natungalak ko, anak na mga in-off-lap.
4: Ay, sus. Okay. Sige, sige. But, sige, amunin sa buong, no, hindi pa nato mambal kung may foul play, gid man yung incident, or wala, sir, no? Sige, sir.
10: Ganun po, Erwin, no? Ako yung City Director ng BCPO, si Police Colonel Eugene Badunia, which is a pang-aagin na to, gyan na lang nila ito po, Erwin, ng investigation sa SOCO. Ako sa sining incidenting involved si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas.
9: Grabe ba? Katropang Franz, well, kanamo sa parabinsaran, kahapon po lang nagkadamo sa mga komento. Kunano gid man natabo dito, but we cannot detail it kunano pa kay because why pa man gid detail mo. Pero sangkab ito, why may nabatian nga lupok dito sa lugar? Why may kambal?
10: Amo lang, ano gay kita farming, no? Ang makatili nga, laki nga. Wala gid man nabatian nga lupok. Kaya ito siyempre kung may lupok gid man. Especially 45, pero para hindi ang gamit. Ako nang lupok sa 45, puso ng 45, no? Yung nakating na nagani nga high power, na nagani kito Farwin ang caliber 45, no? Kaya ako sinasang lupok niya,
9: how
10: come nga why may nabatian nga lupok, no? So, di man siya nakakiling kung ano pag hindi ang kapangdanan. Sige, ano nagkulot sa kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas nga amo na din matabo, no?
9: Oho.
10: Anong nag anong ara sa iya?
9: Oo.
10: Kago na anong ara sa lugar?
9: Oo.
10: Kago na ano ang talikod sa sining incidente na nakakay?
9: No?
10: Ang ining police.
9: Oho.
10: Sa katropang Erwin.
9: Oho. On top of the mind is ang question is if it's self-inflicted or may foul play. So ang determination sa investigation karon derini pero ang SOCO kag ipa-autopsy pa ni
10: amo pa na kapapawi ng wife na ano gid na sigurado pa.
9: Oo.
10: Pero sa ako lang ganin nga pag-inchindi ikon kina nga gid sa further investigation.
9: Oo.
10: Kasi ika autopsy gid ini, no?
9: Mhm.
10: Kay ang pinaka-obvious na kilas sa ni Sir Vargas is ara sa ulo mo.
9: Oo. Very fatal kayo.
10: Very fatal, correct na, no? Kaysa pati 45 na to power win ang yung gamit.
9: Oo.
10: Hindi niya siling yung loglaong na kalibre sang sidearm.
9: Oo.
10: medyo kaasin na ang kalibre, ha? Sa ticket ng Farwin, kabalo naman kita sa Kapasiki, isang kaliber 45.
9: Mm-hmm.
10: Every time nga muli din ginagamit, sigurado, less kini ang chance ang survival rate pala, no?
9: Oo.
10: So, natiruan kang 45. Basta kung naigo ka sa patal nga, mm-hmm, ano, robo ka patal din siyang higo mo.
9: Mm-hmm.
10: So, posible ka sa Farwin, nga ti, dragi guro, ma-duwa, ginaguro, no, ang naigo sa siningabala. Pero, kaya mo ni Subong ang, ano, no, ang ginahula sa pa, kahit yung mismo DCPO, hindi man sila ka sa Farwin, makaano pa, maka-disclose with sa nga, bastante nga detalye. Ang hot sa sining, incidente nga involved sa Farwin, ang isa ka pulis, yung pagti, kwenta ni Kabalo, we cannot say man, kung may ano ginding madalam yung problema.
9: Oo.
10: Kung may kinapakigbasuan ni Tito San Vargas nga kung ano rin nga bagay,
9: mm-hmm,
10: which is siya lang man ang makabalo, makatrofawin kung ano na eh, no, kung paano malakuwasan.
9: Oo.
10: Paano yung natin malikawan.
9: Oo.
10: So, ang biktima lang man yung nakaibalo, pero galing ti katrofawin,
9: mm-hmm.